0: Hinuon baliktad ang nahitabo sa aktual nga sangka. Alang sa Cape Verde, igo na ang usa ka shot on target o disiplinadong depensa para makuha ang makasaysayanon nga resulta batok sa usa sa mga pinakalig-on nga team sa kalibutan. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
1: Sa natat sa basketball, magharong ang Barangay Hinebra Gen Case o ang TNT Drupang 5G karong gabi sa deciding Game 7 sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Final Series sa Mall of Asia Arena. Sa final sa naging 2-8 ni maong konferensya, ang Gen Kings nakalabaw unta sa Best of 7 Series 3-2 apan humani ini ni poste og duha ka sunod-sunod na kadaugan ang Trupang 5G aron ang kunon ang kampeonato. Nidaog ang Trupang 5G sa Game 6 na itong Domingo nga mao'y nakatabla sa serye 3-3. Taliwala sa maong kapilihan sa Game 6, masaligon si Hinebra Coach Tim Cohn na makabakwi ni higayuna ug maangkon pagbalik ang kampeonato. Samtang sa laing bahin, nakahipos og mga medalya ang mga bulanong atleta sa gipahigayon nga ICTSI Philippine Athletic Championships 2026 na angkon ni Ziggs Alexander Apalisok ang gold medal sa 800 meter run o silver medal sa 1500 meter run under 18 men category. Silver medal usabang na angkon ni Maria Juna Ladaga sa 800 meter run sa under 18 women category. O laing silver medal ang naangkon ni Maria Emily Balunan sa 800 meter run sa under 20 women category. Samtang sa Arnis, nasakmit ni Christine Joyce Sibayan ang silver medal sa first Zubiri Cup National Invitational Tournament na gipahigayon sa Mingganilla Sports Complex sa Cebu. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, mibiyahe si Gerald Anderson sa ang yutang natauhan dito sa General Santos City. Naghatod siya og hinabang sa mga naapiktuhan sa linog. Naanda na sa aktor ang pagtabang sa mga tao na naapiktuhan sa kalamidad.
2: Bukti sa peso, itandis dolyar o bansalapi sa kalibutan ng mga gutloa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 70 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 30 centavos. Euro, 69 pesos o 41 centavos.
2: Inyo nabati, balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan ni Venancio Pinting Avenue, Nakbiyans Tagbilaran, naging panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
0: Itog yan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo. Salig kaniya, ug tabangan kaniya.
2: Mokanto ang nagbagang balita. Karong buntaga, inyo nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol. Saligan sa mga bulanon DYRD. Ug sa ganon sab ni Sir Raychan James, kagawa Jerry Cahes ug kang Gilbert Tulop, ang atuang check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: Ug gini si Gli Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD may buntag.
3: DYRD Gisaligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:08. Balita.

0: DTX500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Range Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
1: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Oras sa DYRD Radio sa Katauhan, alas 8:20.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtukik sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad mong Bulyeser. Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa atong isgutanan karong buntaga. Isgut sa mga kaigsunan din sa atong lalawigan sa Bohol. Nagapatabang ang mga residente o mga stakeholders na nagpuyo mga kaigsunan o ng negosyo daplin sa suba sa lungsod sa Lubok. Tungod sa kabalaka mga kaigsunan sa daotang epekto sa nagpadayon ng flood control project dintong Dapita. Naunsa nakahati ay mga kaigsuunan ang maong controversial nga flood control project diha sa Lubok. Nahuman na ba ni? O unsa na estado ni ini? O unsa di ay ang kadaot mga kaigsuunan nga mahingi mo ni ini? Ngatos mga katawan, nganong nang reklamo man ang mga tao mga igsuun? Tungod kay wapa mahuman o tungod kay kung mahuman na madaot sila? Di ba ang tuyo ni ana mauman ang kayuhan? Ato kuno ni subayon karong buntaga ug unsa ni maong nga balita mga kaigsoonan tuhugon nato ni dinhi sa tong pagpanaguban kauban kang board member Jamie karong taod-taod ato sa paminawan ng report kabahin ni ini gikan sa tong alagad reporter Allen Doy Dora. Allen, go.
1: Nagapadayag og kabalaka si board member Giselle Reumentado Villamor, chairperson sa Committee on Environment sa Sangguniang Palalawigan sa posibleng epekto sa nagpadayon nga DPWH River Protection Project sa Lubok River o Flood Control Program ngadto sa kinaiyahan, turismo o panginabuyan sa mga lumulupyo. Atol sa iyang privilege speech sa sesyon sa Sangguniang Palalawigan kagahapon, gibutyag ni Villamor nga nakadawat ang iyang opisina og komunikasyon gikan sa Bohol Provincial Tourism Office, Lubok Association of Hospitality and Accommodation o Lubok People's Council nga nagpadayag sa ilang mga kabalaka bahin sa proyekto.
2: According to the letter submitted to our office, stakeholders have raised several issues that deserve careful examination. First, the reported removal of Nipa vegetation and natural riverbank features. Second, concerns regarding the possible effects on firefly habitats, biodiversity, and sensitive ecosystems associated with the river. Third, alteration of the river's natural landscape through structural interventions. Fourth, potential impacts on the tourism appeal of the Lubok River, which remains one of Bohol's most iconic destinations. This privileged speech is not intended to oppose development, flood control measures, or disaster risk reduction initiatives. We fully recognize the importance of protecting our communities from flooding and ensuring public safety.
1: Tungod niini, gihangyo ni Villamor ang Department of Public Works and Highways, DPWH, Department of Environment and Natural Resources o ang Provincial Environment Management Office o gubang may kalabtanan nga ahensya nga ipadayag sa publiko ang mga plano, proyekto, environmental assessments, permits o guban pang dokumentasyon nga may kalabtanan niini. Gisugyo to sab niya ang pagpahigayon o joint briefing o committee hearing aron matubag ang mga pangutana sa publiko o mapaminaw ang tanang sektor nga maapektuhan sa proyekto. Kibutyag ni Villamor nga ang Lubok River dili lamang usa ka suba kundili usa-usab ka importante nga bahin sa kultura, turismo ug natural nga kabahin sa Bohol nga angay panalipdan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Kini si Allen Doy Dora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat Allen Doy Dora sa mga report ato nitohugon mga kaigsuonan og nganong karon pa man eh, no? Nga from the very start mga kaigsuonan before DPWH mo sugod all these things gi-discuss ni no diha sa mga pangutana mga kaigsuonan to ani dito ha sa unsa may nakaingon di ay nganong na unsa kalala na di ay ang sitwasyon ditong Dapita mga kaigsuonan or is that a fear of the unknown unsa ka na siya ato ning tuhugon karong buntaga na uban nato mga kaigsunan ang abdik abogada nga board member sa atong lalawigan sa Bohol coming from the second district board member Jamie Villamor. Board member Jamie, mayong buntag, welcome sa atong tulumanon. Inyong alagad.
3: Yes, mayong buntag Sir Tibbs, mayong buntag sa atong mga tigpaminaw.
0: Salamat kayo board member ninyo ang kahigayunan nga maghihatag nato karong buntag. Doon na kay privileged speech and you pointed out four ino na to nga mga rason nganong tanawon nato ni ang pag-remove sa mga nipa, ang firefly habitat ug ang pag-alter sa maong natural profile sa maong dapit. Ugang ikaapat board member na miss nako ang ikaapat nga rason na board member.
3: Hello, Sir Tibbs. Unsa to, Sir Tibbs?
0: Ang ikaapat nga tanawunon nga mga you gave for ino na to nga mga points no sa maong privilege speech nimo kagahapon. Board member ang ikaapat unsa ganito?
3: Ah, okay. Mauto, Sir Tibbs, ang katong sustainability, no? Ang long-term effects on the livelihoods sa mga communities dito dapita sa Lobok River.
0: Okay. Pwede ba na ito masairan, board member, o initially, doon na ba kay information, no? Kung saan na estado sa maong proyekto? Humana?
3: Yes.
0: Nagpadayon pa? Kung saan pila na ka-percent, board member?
3: Actually, Sir Tibbs, no, just a background. Kanisiya, bahin sa status, that's why magtatawag ta og joint briefing, no, or committee meeting kabahin ani tungod kay gusto gyud dato mahibaw-an ang actual gyud nga status kay DPWH ra manggod, no, ang makatubag ni ana kay lahi usually sa mga projects manggod, Sir Tibbs, lahi baya ang atong makita gyud on the ground, no, bisan naa tay mga onlookers moingon nga hapit na mahuman, pero sa actual sa paper, no, sa documents moingon nga 40% pa di ay. So as to the status, no, kung pangutan-on ko, dili pag yun ko makatubag ni ana. That's why nagpatawag ka og joint briefing and committee meeting kabahin ana, Sir Tibbs.
0: Mm-hmm. Pero sa issue whether completed or not yet completed, na ba na nga information na kuha na ba na nato karon?
3: Not yet completed yun na siya,
0: okay,
3: na project, Sir Tibbs.
0: Okay.
3: Ongoing yun na siya karon.
0: Okay. Board member, katong mga points nga imong gi-raise, no? Mga removal of the NIPA and everything, kaning mga butanga gi-discuss ni prior to the start of the construction, no? So what happened then? Nganong na-resurrect man ning maong mga issue, ha? Kay sa akong nasabtan before, even the DENR, no, coming from a local government unit of Luway, midong ni sila dito, mangayo ni sila pag resolution nga interposing na objection. Adto manggawas ng mga pangutana, what will happen to the mangroves, what will happen to the NIPA. And then, kaning issue ha karon na resurrect, nga naman ni board member, wa ba ni di ay ma-istoryahe before the start of that project?
3: Yes, actually, Sir Tibbs, no, based sa reports ka atong nadawat, allegedly, no, mayon lang sa gyud po, allegedly, because nag-base ramang punta, no, sa information nga ning abot sa ato ang opisina.
0: Mm-hmm.
3: There was no prior consultation that happened kuno, no, allegedly. So, kabahin anang mga removal of NIPA vegetation, unsa to nga mga plano, mauto nga gusto sa mga a concerned citizen or kaning grupo nato sa Laha, no, Lobok Association of Hotels and Hospitality Accommodation, nga kanang transparent kuno, no, gusto nila mahibaw-an kung unsa gyud because they were not part of the consultation.
0: Okay, ang minimum requirement ani for the DENR and the DPWH to proceed, I think it's a resolution coming from the LGU, no?
3: Yes.
0: Interposing the objection or something like that, board
3: yes,
0: member.
3: Sir. Mm-hmm.
0: Kaning mga hotels, murag wa ko ka suway o apilon po na sila sa pagtawag.
3: Yes, mao. So, ang Lobok People's Council, nga member po sila, no? Mao po ang ilahang storya. So, I think, Sir Tibbs, let's just see, no, during the committee meeting kung unsa gyud ang result, what happened, no, during the consultation. But I think siguro kaning mga tao nga nganing adto sa ato ang opisina to report such is kuan gyud sila, important stakeholders gyud sila kay sila man gud ang naa didto unya. Maulagi, ang minimum requirement, no, sa gingon nimo ay agree nga usahay basinay na miss out, no, sa pag consult gyud sa DENR, sa National Government Agency, pag abot sa ground, do, kung kinsay konsultahon nya. Here comes kani sila mga tawhana nga maoy na ay business dito, na ang livelihood nakadepende dito, basig na skip lang sila, no, wala sila ma-consult. But let's see, we still have to hear from DENR and DPWH kay basin di na konsulta. So ato lang tan-awon, Sir Tibbs.
0: Ang ato ang wa pa kayo masunod nga balita, og kamusta na ni nagpadayon pa ba ning maong proyektuha tungod kay ang report nga to na dawat YECC but the WH opted to start bisan nagwa dyan mo ECC o board member. Nakuha na ba po nato ning maong initial information? Kamusta na ang ilahang environmental compliance certificate sa DPWH? Naabahan? Tinuod bang wa pa sila kakuha?
3: Yes, we heard no that allegedly wala pa ECC ning maong proyekto Sir Tibbs. Mm. But of course no, we still have to hear from DENR and DPWH kung tinuod ba niya ba na. Mo na nga sa ako ang privileged speech gahapon Sir Tibbs niingon gyud ko nga we need transparency disclosure kung naa ba na kay nakadawat man kag report no. So atong taga a chance ang NGAs, DPWH and DENR to answer to that.
0: Mm-hmm. Kaya ang DPWH one time nihangyo ni sila sa DNR nga doon ang tayo fast lane for government projects silang pag-apply o ECC. Kaya murag nadugay kuno kayo nila. Tungod sa kadugay, sugod na laman sila which is wrong board member.
3: Yeah, that has always been the practice, no, and the reality, yun, Sir Tibbs. Mm. Tungod sa kadugay, mauna nga usahay, or di yun usahay, usually yun, magsugod na yun ang project. So, mura bag, construct now, get the permits later, no? So, umapod na yung usa sa atong gipaningkamutan ron, Sir Tibbs, no, sa laing bahin, nga connected raani, nga katong EMB na to, nga opisina, yun, mabutang yun diri sa Bohol na, kay para mas paspas na yun.
0: Tinuod. O niya, namang po'y rason po ng DPWH na board member, no? Kaya kung dili ni masugdan, mabalik ni kwarta, mawa, sayang. Murag, maunay kanunay i-rason nila, no? Muna nga, magsugod na laman, aron dili iabot sa nga, return to sender, ang maong funding board member. Karos akaha, matapok nato board member ang mga stakeholders for this investigation board member.
3: We are looking at next week, no, early next week, Sir Tibbs, no, between ay sa ako sang itkuan ang calendar kay ako pa mang ipa-check, no, with the committee secretary na to. So maybe mga next week siguro, Sir Tibbs, mga Wednesday siguro, or if the earliest siguro Monday. But let's just see because we still have to send notices labi na nga taga region ning naa sa DPWH.
0: Mm-hmm. So ang murag prominent nga nang reklamo ani karon na board member kaning somehow maapektuhan ang ilahang negosyo with the destruction of the natural habitat baka sa mga tourist attraction board member, no?
3: Yes, yes, Sir Tibbs.
0: Ganang firefly, no? Basin og mausob ng ilahang habitat ana with the intrusion of human activities diha, board member.
3: Yes, ang firefly and then agatong mga floating restaurants na to. Kay ang worry gyud nila, Sir Tibbs, is of course, no. I understand the message of the People's Council here nga. Wala sila problema on flood control measures, no. Mm-hmm. Wala sila problema ana. But as ang ilaha lang is ang design ba, ang way para ana kay mura mag sa ilahang feeling, no, sa ilang nakita. Sibintuhon daw. So, all the more nga, ang tubig na kuno hinuon, basig mo apaw na hinuon, sir. So, mauna nga, imbis nga ma-address na to ang flood, basing kudog mas musamot. Nga, ikaduha, sir, it will look like a Lobok Canal na, no? Dili na siya Lobok River. Kay, mura naman siya, og masiminto na siya sa kilid. So, ang natural yun niya nga beauty, no, dili na gyud makita as a river. Mm-hmm. Nya mo pud na ang habitat sa mga firefly nato, ang ecosystems dito dapita, no. So maoy ilahang mga concern, then mahadlok na pud sila nga mapariha na pud before nga ugnay mga typhoon, mas magrabi na pud ang ilahang disaster nga ma-experience sir tungod sa flooding.
0: Mm-hmm. Nindot gyud og mo explain ana ang DNR ug DPWH, no, kay
3: yes.
0: There are two school of thoughts ana board member, no.
3: Correct.
0: Nga tungod sa kakusog sa baha sa taas, tungod kay namutol tag mga kahoy, di nanto makontrol ang kuan ang uwan ato volume kusog na kaayo. The more it will damage the river bank. Somehow,
3: yes.
0: Somehow the intervention of shit piles somehow makasolve anang problemahan nga dili maguba, no? So it will be between beauty and protection of the riverbank, no? While while other sectors opt for a beautiful river, okay, sa may dili gusto beautiful river ana board member, no? But we have to factor in also nga ang climate change, kusog na kaayo ang baha, no?
4: Kusog na kaayo.
0: Oh, so maguba gihapon na ang ato ang idea of beauty, maguba ra gihapon kay wa jamoy flood control nga mo ibutang. Ang issue na lang ana, is it the right approach nga the kind of materials, the kind of sheet piles o mo bakaha na siya. Pwede man ta mag flood control nga ang beauty na apod board member gihapon.
4: Na gihapon. Mm. O if kuan lang sir ka nang mag-exist ra gihapon ang duha ba na lang gihapoy balance. So that is why sir usa pud na nga I instructed the committee secretary then with the guidance of BPEMO sa environment office na to invite gyud ka nang expert bitaw nga kanang kahibaw anang dapita because it's really a technical matter, no, on the infrastructure and the climate change na to. So ang trend banggood karon is for green infrastructure. So mao na sir ato na siyang hisgutan sa committee.
0: Mm-hmm. So okay, nakasabot na board member, no, kay it will be between interest of different sectors, no, interest sa ato ang mga environmentalist, interest sa atong mga nagnegosyo nga somehow may pektuhan ang ilang negosyo with this intervention, ug interest pod sa gobyerno nga for a sustainable intervention nga tungod sa climate change, board member. So kaning tanan, no, mo nay nagtap, mo nay nagtipunog nga mga interest, dapat i-harmonize, board member, no. Updindot unta board member og appeal pata sa planning. Ang irony mong godan is lara mong godito sa Manila ang DPWH nagplano o unsay proyekto ipahimat himutang diri, mananghid man lang sila, okay ba mo?
4: Correct. Tinuod yun na, sir, no? Dapat involved yun because, of course, ang familiarity sa place, ang sentiment sa mga tao. Unya, mo agree po sa imuhang giingon ganina, sir, on the budget, no? Because I've worked in the National Irrigation Administration sa NIA, no? Unya, mo po na akong nakita, sir, sa in the discussion na mo sa Board of Directors nga, if there is a budget na giyod, of course, naamanggod na siya yung murag expiry. We operate on timeline, no? So, napag yun ay phase 1, phase 2. So, basin, ugdi pa mahuman ang phase 1 na to, tungod sa kalangan sa proseso, magsapaw-sapaw na sa phase 2. So, mo nang daliun yun ang phase 1. So, murag ang sistema po na to ba? The process po itself, bitaw, diha po, mo na nga, mangita na lang yung paagi po ang mga implementing agency nga para ma-implement yun ang project, no, pending all the requirements and consultation na padaywa makonsulta. So maugi na siya reality na to diri sa Pilipinas, sir.
0: Muna angay na itong baguhon na board member, no, o makaya na itong bago. The system itself is the one defective, no?
4: Yes, hopefully, sir. Praying for that.
0: Kana lamang government to government transaction, nganong dugay kayo, no? DPWH asking DNR for an ECC. Why would it take so long na may mga timeline ng mga proyekto? Kana bang napita ba? Ano man dun nang madugay man? Unsa may nakadugay na board member? Duna ba kay pagdudang? Unsa nakadugay na board?
4: Hard to speculate, sir, no? Labi na on-air ta karon, so di na lang
0: yun. Lang
4: pero yun. Kahibaw, siguro pong ka.
0: Anong dugay man yun, no? Anong dugay man, mao yun na, no? Muna, nga gadali itong uban, kanya kwarta, dili na, mapasok na, masugod na laman, bisag way klarong papilis, board member.
4: Yeah. Bital, tinuod yun na, sir. Ay, sa process yun ni nga, usahay gani, sir, na ay mga government projects nga naguba na lang, wa pa mahuman, no? So, kay tungod nga facing siya, stages siya, sir. So, for example, kani nga area, kutob ra diha ang gamo na to karon nga phase 1. But the entire project, no, kanang 100% completion, wa pa gyud na nato ma-meet, pero naguba naman. So mugasto na pud ang government na pud para na pud sa pagpaayo anang pila ka percent nga nahumana na unta years ago. So inguna na ang reality, good sir, sa ato ang mga projects diri sa Pilipinas.
0: Basin da board member, mausab ni Puho, no? Dilanta magpakawag paglaom. Maybe not in our generation.

0: apa ba mga flood control projects din sa Bohol karon nga wa pa mga human?
1: Based on sir, no, akong istoryahon pa sir ang chairman no sa Committee on Public Works, I think si board member Pinlod, no, kay siya magyud ang naka-focus ana sa unsay mga status, no, so ingon ana. And kita po, no, in coordination with the Committee on Environment, sir, so mao na nga kung naaga ni mga hazard na ay mga threats, no, sa environment, and at the same time mismo sa mga tao gyud, sir, because of the effects of the kanang environmental degradation or destruction, mao na nga mo come in po ang ato ang committee ana, sir. And of course sa kaning mga permitting sa ato ang mga environmental compliance.
0: Tingli, timely kaayo ni board member, no, nga mag-imbestigar man kaana, ipackage na laman ning tanan, I may suggest the status, no, of our kuan mga flood control projects din sa lalawigan sa Bohol. I think we owe this to the Boholano people to know o kamusta na, no, kamao ni karon ang hot nga topic sa ato ang nasod nga Pilipinhon. So I think it is wise nga ato mga Bulanon, ato pong will keep them updated o unsa what's going on in the province, no, kabahin sa mga flood control project. Labi na recently, maybe related to flood control, katong nahugmo nga approach sa kabawan na Maribuhok, no. So what happened then? Ngano man to? Was it in the design? Was it something wrong with the contractor? O asa napita man gito board member, no? Kaya ang mga Bulanon, basta gali dunay mga proyekto nga murag maingon ana, dayon mo conclude na sila, mauna malita na to, nabulsa na to, no? O murag in fairness to the government officials nga nagtrabaho pud ba, lami gud untag maapil po na og investigar board member, no? What happened then, no? Sa maong kabawan na bridge, ang ano man nahugmo man ang approach dito, giyon sa manto pag-design, what kind of materials ang gigamit. Dili ka na po na ma-appeal, masabay na lang na board member, related concerns, oh, ang maong mga butanga.
1: Yes, amo nang istoryahan sa SP, sir, kay actually, ang DPWH, sir, naghatag na sila nato og regular, no, status report. But of course, naminaw ko nimo ganina, daghan patang angay ipangutana. It's more than just the figures and the status report nga document nga ilang isubmit nato. So I think okay pud na siya, sir, no, nga magpatawag ta nila og unsay mga status na gyud, because Boholanos deserve to know niya. Amo sa ning istoryahon, sir, I'll relay this, no, to the Committee Chair on Public Works and Highways, sir, and sa SP as a whole, no, ni Vice Gov Besas also, sir.
0: As a taxpayer board member, ako ng assignment ni mo, board member, okay ra ba?
1: Yes.
0: Okay,
1: yes,
0: salamat,
1: sir.
0: Kayo.
1: Yes, sir. Of course, sir. Akong i-istorya ni sa akong mga kauban sa SP, sir.
0: Kay murag wata kadungog, board member, manggod, bahin labi na itong kabawan, no? Wata kadungog, naunsa ra to. So, i-package na lang natin itanan, no? Sa
1: yes, sir.
0: Situational report.
1: Oo. In fact, sir, kani-kaning bahin sa Lobok, sir, ako man yung gi-contact dayon si Governor Aris ani o si Congresswoman Alexi, no, kanang seeking further guidance and comments. So, silang duha gyud, sir, niingon nga yes, ipatawag yud na i-committee meeting yud na para makaibaw taon sa itubag ana sa status and all. So,
0: tinood,
1: we have the go signal, ma'am po, sir. Yes.
0: Kaya itong proteksyonan po ang lalawigan sa Bohol board member, not just the province, but tingali at tapil na mga stakeholders tanan, no? Kaya karong panahon na gamay nga kasikas, dayon mo conclude ang mga tao, mauna na, malita na na, maangyo na na ba, no? So, wata kay bawo sa ground, ug unsa gyud nahitabo di ay, ug asa dapit ang culpability niya na kung nandun na manggali sayop nga nahimo, asang dapit ata na sayop. And how are, but the bigger picture, ani board member, unsa una to nga makurek na nga sa unahan nga mga uban pa mga proyekto, dili na maingon ana board member?
1: I think, good sir, no, ang number one, good, no, it is of my humble opinion, good, is proper coordination, good sir. And at the same time, the readiness, good sir, of the area para sa kanang project ba, nga, you have to check, no, usahay, sa giingon na to ganina nga, national manggudni or region nga project. So, but of course, in fairness, naagod po na sila yung ocular inspection nga nahitabo, but para na ako, it's more than just kanang ocular inspection. You really need to have a study if that design, that approach is suitable ana nga place, no? Kay sa kadaghan na nga mga projects nga naa sa Pilipinas atong nabasa, atong nakita, usahay baya, sir, dili siya

0: fit anang lugara, no? Although the intention is there, but the approach is dili siya fit anang lugara tungod kay lahi pud ang setup niya sa iyahang soil, no? So nya mo na usahay mahug na hinun nga sayang ang kwarta kay mahimong substandard or ang quality, no? So no na nga proper coordination with the right people gyud, no, who knows that matter.
1: Doon
0: ako ang stakeholders pud, sir. Yes,
1: yeah,
0: sir.
1: Doon ako suggestion, board member. Tingali, ang tumoy ni ini is a piece of legislation o madara ba pod. Sa atong na experience, ang proyekto gani nga gamon kasagaran nga ug asa ang specific nga area, adto ra pod pangayoon ang resolution o no objection. Palitan na project is in Lubok, o Lubok Council, Lubok Barangay, unsa pa na diha, no? So, murag maura na'y basic nga minimum nga gi-require for the DENR to proceed sa ilahang mga ECC o whatever, no? Pwede ba kaha, board member, muna na'y ako ang suggestion ni mo, nga gamana to na provincial ordinance requiring provincial certification from the council nga mga anang mga butanga aron mo come in na kay kamo wamong nahibaw ko nga kamo wa jud mo maapil ani pagkonsulta pag sugod ani proyekto ha, board member.
0: Yes, oo, sir. That's the thing, no, sa setup pud sa ato ang governance, sir. Kay usually moderetso manggyud, no, sa LGUs. So if naay mga projects, ang pinaka primary stakeholder is adto gyud sa LGU. So mo nang ang province dili gyud ta, no, pahibawon lang siguro. I'm not sure kung unsa ba gipahibaw ba or what, kay kami sa provincial board wala man mi kahibaw ana, no, wala man ginamuagi namo. So ingana gyud ang setup. So yes, sir, we'll see, no, sa kanang imuhang suggestion whether or not we can do that nga ang province. Kay there are also pieces of legislation man, no, nga kanang naapoy say ang province. So for example, kaning sa mga quarry nato, sir, 2 out of 3 resolution of no objection pud gikinahanglan. So either barangay, municipality, or province. So naamang po ingon ana nga balaod. As to the other project, sir, ato na siyang tanawon, sir, studyuhan na nato.
1: O, dili lang kung tingali tanan nga proyekto. Akala ba mga margin nagmagko na binilyo, nagmagko na kaayo, tingali, binilyo na, or unsa ba? Okay, at the end of the day, maapil manggod og question og unsa may gihimo sa province. Ingon na po ng province, wa mo na muagi na mo. Muna nga, aron wa dyan mo yung magkapangunaw. Aron, everybody is on board, ani board member, usa tilinas pamaagi, nga dili malimbungan o dili makawat o dili matinuntuhan ang mga proyekto tungod kay tanan mata nagtanaw na board member.
0: Yes, sir. Correct, sir. Sige, sir. Amo na siyang studyuhan na mo, sir, sa SP.
1: Board member, salamat kayo nining panahon ngayong mong gihatag na to karang buntaga, and we look forward to your investigation kabahin nini next week aron ang mga bulanon,
0: yes,
1: mahibaw sila o unsa na yung mga estado po na ng Lubok Flood Control Project. Salamat kayo, board member.
0: Yes, salamat kayo, sir, tips, opportunity. Mayong buntag sa tanan.
1: Mayong buntag. Board member Jami Villamor, mga kaigsoonan.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Ang ita mahibaw, mga kaigsoonan, no, kamusta na? Kaya nga to ang latest nga nahibawan mo, nga YECC pa. Mo na nga gihunong ang proyekto kay YECC, no? Kamusta na karon, no? Gasug nga padayon ba na nabay ECC? Nganong po ding DNR dugay man kayo ma-action, maka-action. Tingali kon magdali pug DNR ang action, ang action nila is no. Okay, dili gyud siya environmentally sound, baka ha. Unya maglisod sila, yes. Muna nga, dugay-dugayo na lang baka ha? Kung sa kay rason, mga kaigsunan. Na ba'y government project nga, mano? Kay kasagaran, ana, mitigating lang, no? Unsay buhaton, unsay response. Tanang kalihukan sa tao, mga kaigsunan, doon na ipikto na sa environment. Dili lang kay ang flood control. For example, kanang airport na Spanglaw. Oh, pila kakahoy nang ipamutol, ana, aron himuong airport, daghan kayo. Pero ang gobyerno may require sa developer nga mananom o kahoy dito sa Barangay Pagsa, lungsod sa Dimiyaw, mga kaigsunan, sa atong nahibawaan. No? Murag ingunana ba? Kay musugot tag sa di, tanang kalihukan sa tao, doon na magyong impact to the environment. Kana magama kagbay. Nakayuta na, imumputlo ng mga kahoy anak, kitukura ni Mugbay. Epekto na sa environment. Nagkadaghan ang mga tao. Di na masigo ang karsada kay gaguot na kay tanang tao gatagsa na og sakyanan. Oh, widening dayon, potlo ng mga kahoy kay gawidening tungod kay hindaghan ng tao. So tanang kalihukan sa tao, doon ay impact mga kaigsunan. Nagkadaghan ang mga tao, munang nangitag panginabuyan. Why factory ang Bohol? Why employment opportunity? Kasagaran mga tao, tuara dito sa Alturas, Bicyo, mga kaswal sa gobyerno, tuadong. Tungod kay gamay ra ang oportunidad to asa ta mo trabaho, way factory sa adong, tuat adong dito sa mga whale shark watching, daghan nakatrabaho dito. Pero mingon po gobyerno, ayaw na kay makadaot. Tungod kay there's something wrong tingali mga kaigsoon, ano? Unsa kay maayo ani, ato bang balaod? Ang ato bang balaod mo'y problema ni ini? Given naman mga kaigsunan na problema ang mga katawhan, no? Bisa kinsa mga leader o kitang tanan, no? Kita may problem. We are part of the problem, mga kaigsunan, no? Dapat mahimo tatang part of the solution. Unsa mangupoy kalainan sa mga tao diri sa Bohol ug mga tao dito sa Bulacan katong mga Henry Alcantara, parihara tang tao mga kaigsunan, most likely mainganyo po tag daghan ng kwarta bakaha nga i-offer binilyon mga kaigsunan, ha? Kato silang Alcantara, nganong nainggan nyo mo ito? Binilyon, ha? Katong Bryce Hernandez, katong mga engineer sa DPWH, nga mo'y ng limbong, nga miingon, nga nahuman ang proyekto, nga waday trabaho, nga gibayran sa gobyerno. Ha? Daghang tingali pang mga Alcantara or mga Hernandez atong Pilipinas, mga kaigsunan. So, asa tang napitak ha mo kami ini nga we can solve that problem, no? Aning napita. Ngano ka ha nga ang DNR dugay man kaayo maka-release og ECC? Unsa may problema gyud ay anak mga kaigsunan? Ato kunong subayan og contact na sila rondo og makaya pa sa tong oras mga kaigsunan, duna kita 58 minuto suma nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon.
2: Breaking news sa inyong alagad.
1: Breaking news mga kaigsuonan, na si Senador Alan Peter Cayetano, may surrender na mga kaigsuonan. Dili may surrender kay gidakop mga kaigsuonan, may concede na siya, tanaw niya, di na naho ni makaya. Besag unsa og hawid naho aning pagka-Senate President, di na makaya. Naanay 36 kanumero ang ahong mga kontra. Atong paminawon sa ang report, kabahin ni mga kaigsuonan ang pag-concede ni Alan Peter nga dili na siya mahimong Senate President mga kaigsuonan. Atong paminawon kining report, gikan sa kauluhan.
3: Flash Report! Si Senator Alan Peter Cayetano tanggap na po na hindi na siyang Senate President matapos makausap si Senator Joel Villanueva. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook na babasahin ni Bigonia. Paano ang quote, Bigonia?
4: Ito ba yung umpisa?
3: Yung may naka-highlight dyan sa'yo kasi mahaba. Nukan ang haba po. Ano sabi?
4: And now, after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is alone, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance.
3: Yan, kaya nasabi po na mukhang tanggap na ni Senator Cayetano na si Senator Joel Villanueva ay attend mamaya sa special session.
4: Uh-oh.
3: At dun ay magkakaroon ng eleksyon ng Senate President dahil papalo na po sila sa bilang na 13 na mayorya ng bilang naman ng mga senador.
2: DZMM Radio Patrol.
5: Moto Report, inyong alagad ta forever.
1: Moto Report mga kaigsoon gikan sa DZMM Manila, mga igsoon na gibase nila ang post sa Facebook ni Alan Peter Cayetano, mga kaigsoon, tungod kay na istorya na ni Peter ang iyahang kauban nga si Joel Villanueva nga muadto na siya, mutapo mga kaigsoon. So 13, awa na. Ang balaod nagaingon for a Senate President mga kaigsuonan nga ma-elected, nagkinahanglan na og 13 ka mga senador nga mubutar. 12 na ni sila karon. Mapunan ni Villanueva, ma-13 na. Mao ni ang sakto ang mga panagna sa mga bulanon nga kana si Escudero og si Villanueva mubahag ng ikog ana. Sa kahadlok nga kasuhan sila kay bugat kayo ang mga kaso nga ilang giatubang bahin sa flood control mga igsuon. Bike flood control, Joel Villanueva, katong mga opinion, mga testimony sa mga witnesses, mga kaigsunan nga parani kay Joel Villanueva, si Escudero. So, kinsa may di mahadlok, mga igsoon, ha? Tawhanon nga hiyas, nga ang kahadlok, mga igsoon, no? Asa man ka, maguba ang imong reputasyon o adto kaspiresuhan mag tingkagol mga igsoon. Porbida. Ha? Adto kaspiresuhan maguba porbida. Nagkadaghan mga kaigsoonan ang pangalan karon nga gipanganlan nga nakadawat og malita. Porbida mali-malita nga kwarta pero nagkadaghan usab ang nagduda nga scripted ang mga pamahayag mga kaigsoonan sa maong flood control scam. Asa naman kaha mga kaigsoonan mutuo ang atong mga katawhan karon sa nagpasangil o sa gipasanginlan mga kaigsoonan nga sila nakadawat. Naabagyoy kahay nakadawat og malita o wala atong isgutan eh. Sa itong pagbalik mga kaigsoonan ang matod pa 18 ka ex-marines, ang 18 ka mga kargador, ang 18 ka mga bodyguard kanhi ni Saldico, mga kaigsoonan. Ato ning isgutan sa itong pagbalik. Humana ning pipila ka pahinomdom. Stand by!

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Maayong adlaw, Boholanos. The long wait is over because Strong Motors Centrum Incorporated proudly celebrates the grand opening of Kia Bohol's new showroom at 0657 CPG North Avenue, Barangay Bohol, Tagbilaran City. Mark your calendar on June 18, 2026. Reserve a unit and have it released during the grand opening day to get a chance to own limited Kia merchandise. Hurry and reserve now. For inquiries, you may contact us at 0919-069-9325.
3: Kia, movement that inspires.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhin ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
12: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
12: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
12: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra.
12: Extra paspas. Extra galing.
14: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly. Palingaw, muli hook ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: TJX 500.
4: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
3: DTX 500.
4: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
15: na sakit. Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
16: It's true. Tungod na ani 5-in-1 beauty of immunity powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
17: Hi, miss. Gandang araw.
18: Lahi ra.
16: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 beauty of immunity powers. Suway na.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Naulian na ka ma?
21: Wa pa.
20: Naulian na ka ma?
21: Wa pa.
20: Naulian na ka ma?
21: Wa pa.
20: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna ma.
22: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
20: Naulian na ka ma?
21: Gahapon pa.
20: Ah, kuya waoy.
23: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
24: Alagang Unilab yan.
25: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
27: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
28: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
29: Kahit itanong mo sa doktor,
24: alagang Unilab yan.
25: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtita nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No

Yeah, manibayas ta. Mayang buntag ni Lito maghinay. Oh. Ni Ma'am Biti Humawid. Salamat kayo sa pag uban ning atong tuluman nun karon na inyong alagad adlaw nga Miyerkules. Okay? Atong mga panibaya sa uban pa natong mga suki karon mga kaigsoonan. Naka-internet na tada, no? Ha? Okay. Nawa naman po do. Okay, dera. Ato sa ning basahon ang ilahang mga post mga higala. Ha? O, di man musodo? Ha? Oras mga kaigsoonan na dunan na kita ay 29 minutos sa mga nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Matag Miyerkules mga kaigsoonan. Kanunay na itong mauban diri sa itong tulmonan ng segment mga kaigsoonan nga ang amumang galyaris. O matag Miyerkules mga kaigsoonan na ay mga gwapa nga musod din sa ito ang studio mga kaigsoonan kay mauban na ito sa ito ang segment nga amumang galyaris. So welcome once again people of Galyaris Hospital.

0: So salamat sa mga nagpaminaw sa amo karon, no. So this June ang nakitaan manggod namo, no, na nagtikadaghan ang kaso sa chronic kidney disease or CKD sa ato ang nasod. Actually karon, 1 in every hour based sa DOH ang among ma-diagnose og CKD. So pag mapabayaan ni siya, pwede ni siya mahimong kidney failure, mao na siya nakaroon daghan kay ga-dialysis. So ang among goal kay ma-prevent, no, para aware ang mga pasyente kung unsaon pag-prevent para ma-lessen pod ang atong cases sa mga pasyente na guba ang kidney or kanang mga ga-dialysis.
1: Ah, okay, Doc. So can you tell us more about kani unsa yung pangunang trabaho sa atong kidney sa Doc Be? Murag refresher lang.
0: Okay, so importante kayo ang ato ang kidney or ang atong bato, no. So 24/7 ni siya buntag gabi iga trabaho. So ang atong kidney ang limpyo sa ato ang dugo. So iyang gikuha ang mga toxins, excess na mga electrolytes, mga hugaw o extra na tubig sa atong lawas, no. So siya ang ato ang filter. Then aside from that, ang kidney

yod ang tambal ang makaguba sa kidney. Kung di, ang taas na sugar o ang taas na blood pressure. Although, na ay mga tambal gyud na makadaot gyud pod sa kidneys, no? Pero, ang usual na tambal, kanang mga pain relievers na left, okay, or left and right, sige,

0: sakit sa bato, katong bisag ka ng mga nag-edad og 60 pataas, dapat naanat na screening, no? Katong mga medyo overweight na ay sakit sa heart, kana amo gi-encourage na magpa-check. So usually ang pag-check sa kidney, unsaon pa kabalo dok, kung okay pa ako, okay ang kidney. So ang amo ang usual test na himuon kay kanang creatinine, mo na siya ang blood test for the kidneys. Urinalysis, no, kay usahay normal pang creatinine, pero sa urinalysis may makitaan na naay protina sa ihi. And then ultrasound, kay usahay ang mga pasyente nasad katong mga bato-bato, no, or tagdako ang prostate na makaguba pud later on sa ato ang kidney kung dili matambalan. So once nakitaan na namo na naay chronic kidney disease, as I said, better mo ari mo og sayo-sayo pa, no? Kay ang tambal sa chronic kidney disease kay mo depende sa cause. Kung pananglitan kung high blood ka, kung mao ang cause, so dapat i-make sure nato na normal imong blood pressure para dili mag further maguba ang kidneys, no? The same kung diabetic, mo na amo i-control ang diabetes. So depende ang pagtambal, depende sa unsay hinungdan sa ato ang chronic kidney disease. Pero naara gyud mi sa Galeares, available ra ang mga tests, no? Katong ako mga gi-mention earlier, naara pud mi mga nephrologist or specialist sa kidney. Naara man mi clinic na pwede ninyo maduolan.
1: Okay, unsa man ni kung naay pasyente dok, moagtura sila sa unsa inyo ang clinic dok sa Galeares?
0: Nephrology clinic.
1: So sa OPD.
0: Yeah. So for the internal medicine, adlaw-adlaw man no na naay clinic. Kami kung specialista sa kidney, every Tuesday na arami pod sa Galeares OPD.
1: So every Tuesday ang schedule for the nephrology clinic, 8 a.m. Doc, no? 8 a.m. to 5 na siya. Okay, so naa si Doc Jam dito in case ganahan mo magpa-check sa how healthy is your kidney na. So kanang Doc Jam, kanang kani, let's talk about this dialysis bito. Doc, mag nasikat mo kuno, magdaghan kayo mga dialysis centers mo nang buto diri sa Tagbilaran, no? Kanang related man gyud siya sa kidney nato, no? Yeah. So ngano man ni siya, Doc, kanang when nga need i-dialysis ang patient?
0: Okay. So, kanang mga nag-need na og dialysis, kato ng mga patients na taas na kaayo ang creatinine o dili na kaayo makalimpyo ang ilahang kidney sa ila dugo. Mo na magpundo na ang hugaw, no? Magpundo na og tubig. So, usually, kaning mga pasyente, mauna ni ang mga naay symptoms, no? Kaya sa early stage of CKD, wala gyud na sila ibation. So late stage, usually kanang manghupong na, no, kay gamay na ang ihi, no, daghan kay imnon pero ang ihi gamay ra, so muadto gyud sa ilahang mga tiil, kamutian, usahay sa baga, mo na mura sila malumos, no, hangakon, no, dili na ganahan mukaon, every time mukaon musakit ang tiyan, ludon, isuka na, dili nakatug, lipong, luya. So kung naananin mga simptomas, meaning ang kidney dili nakalimpyo sa ilang hugaw, mo na among gi-advise i-dialysis. Kaya ang dialysis ang maglimpyo para sa ila, murag mauna siya ang mahimong ilang kidneys. Kaya guba naman ilang kidneys, magdialysis ta kay para ma-filter ang dugo, makuha ang excess na water. Muna siya. So usually ang among i-dialysis kanang naanay mga simptomas sa CKD.
1: Okay. So Doc Jam, mo vary ba niya siya sa age? Like for example, kung the younger, the adili pa niya siya may naay i-dialysis, or how young is the recorded ba nga as sa dili sa Bohol?
0: Karon, no, bis

0: autoimmune, meaning kanang mga lupus, no, ang iyahang own immune system mo'y gadaot sa iyahang own kidneys. So makita ni namo ang mga bata naani sila yung simptomas before magdialysis, naamangyod na sila yung bation basta bata pa. Ang common anak nila magbuwa-buwa ang ihi, no. So mga elementary sila, makabantay sila na yes doc, gabuwa-buwa bitaw to akong ihi or murag puwa. Or inigmata nila sa buntag, murag hupong ang mata, on and off hupong either ang mata or ang kanang leg. So pag naamoy mga symptoms na inana, mas mayo og magpa-check ang uban man gud ilaha lang daladalahon, no, kay mawa ra man daw. Pero isa na na siya na sign na pwede naanay glomerulonephritis. Basta maagapan, makontrol gyud nato para dili mo mo end to dialysis. Kay the earlier na we catch this, the better na mo ma-address and ma-treat.
1: So, Sir Tibbs, do you have questions?
2: Yeah, lots of questions.
1: Go ahead, Sir Tibbs.
2: So, Doktora, mga kontra sa kidney. Aga-isigot ka ganina o mga kontra sa kidney. Apil na ni Ana ang lifestyle, no?
0: Yes.
2: Oo. Apil na ni Ana ang katong pagkaon na to.
0: Yes.
2: O apil na po ni Ana ang mga pain relievers.
0: Oo, okay. Yeah, yes.
2: Doktora, I'm taking Arcoxia.
0: Yeah. Kana, mo na siya ang Arcoxia kay naana siya sa COX-2 ug NSAIDs. Pag sige-sige, regular ni mo gi-take, labi na og aside taking the medication, naa kay laing risgo, high blood pagyud ka, diabetic pagyud ka, no, imong lifestyle. So, magtapok-tapok na sila, which increases your risk na mag-chronic kidney disease. So, better regularly ipa-check, no?
2: Unsay indicator nga doon na naipikto ang imong pag-take? Ang krea, musaka?
0: Yes, either ang creatinine, musaka, or sa imong urinalysis, makakita ka na dapat limpyo mangyod ng dialysis. Usahay na idugo na sa urinalysis.
2: So, meaning na daot na.
0: Meaning, nagsugod na.
2: Ang no? Pangutan na, matabang pa ba na?
0: Kung early na mo makitaan, matabang pa, no? As I said, the earlier na we detect, the better. Kaya pwede pa na mo ma-reverse to prevent dialysis. Ang kaapan mang good, because wala mo yung symptoms, rarely magpa-check po og kidney. Correct. Kaya wala may gibati.
2: Judo mo'y batiyon eh, kana? Nga nadaot ng imong kidney?
0: Ang simptomas sa chronic kidney disease, sadly, kay mo-appear lang siya og severe na.
2: Severe na, meaning oh, na nakablood.
0: Grabe na, stage 4 or 5 na. No?
2: Okay. So, og unsa may alternative, ana? Naaman dyan kay pain. Saan mo na?
0: That's why mas better kung magpa-check up ta kay naamay mga alternative pain reliever na safer sa kidneys. No? Naami pwede hatag. But of course, ang amo ang ganahan, i-address kung unsay naka-cause of pain. Dili kay magsigirag pain reliever. Pananglitan o arthritis na. So, kung because taas ang uric, atong i-address ang uric para dili magbalik-balik.
2: No? I-address ang akong uric pero niubos na akong uric, doc, no? For the past more than 15 years, akong uric above normal.
0: Above normal.
2: When there was an intervention, yanol, and usa potong usa, kanang usa, call season, something like. Ni-drop siya. Pero ang pain, wa-mawa.
0: Ah, basig dili lang
2: dili
0: solely
2: lang,
0: from the arthritis.
2: Correct.
0: From the gout,
2: I am entertaining that. No?
0: Daghan man og klase pud og arthritis aside sa gout.
2: Mauna na yung tanaw. Kaya ang intervention, wa man mo mumukuan. Once gani madialysis naka doktora, nagpasabot nga, dyan muna yung revival sa imong kidney.
0: Naami mga patients no na magdialysis for pila lang kabuwan kay ang acute kidney disease kato akong ingon if bag-o pa no kaya pagyud na siya ma-reverse so nami mga pasyente na dili maintenance ang dialysis pero katong chronic kidney disease meaning hinay-hinay na nanadaot no hinay-hinay kana usually mao na sila ang mag-maintain gyud og dialysis pero kaning mga bag-o ra tungod ra

0: na may mga causes no na paspas makasakaw creatinine, mga dehydration, severe infection, no, labi na kaning leptospirosis, no, anang kusog kay na makapataas sa creatinine.
1: Leptos unsa na, dok?
0: Kanang leptospirosis uso na siya kanang mag kaning uwan. Muuwan gani labi na sa ato ang farmers tapos dili magbutas
1: na ikagaw
0: na ay kanang ihi sa ilaga mauna siya din ha ang kanang leptospirosis makuha na kung magsigi kag
1: tiniil
0: umol magtiniil ta sa baha ano or sa basakan or bisag maghinglo lang sa balay no na magtiniil na isamad sa tiil then na daytoy ano sa ilaga
1: wala bay pilion ana
0: wala.
1: Ang apo ni SM bitaw mamoy kamat yan
0: yes wala
1: ano man ha
0: wala pilion so
1: wala pilion datog pobre anang sakita
0: that's why naapod mi ana prophylaxis meaning kung nakatunog kag baha na kay pwede imnon to prevent na magka leptospirosis.
1: Unsa man imnon dili tuba na dok. Dili. Tuba may daghan dito sa
0: antibiotic.
1: Ah, okay. So, kay na magugkoy 100 years old get tinirag birthday atong Domingo. Oh, what the moy why medicine? What the moy kanang maintenance sanan? Aw sara yang gi-maintain kulapo.
2: Aw kulapo.
1: Munang dag tuba. Dok, for the interest of time atong dawan sa ning caller. Hello, maayong buntag, Mr. Caller. Unsa linya ha dito? Line 5. Hello.
3: Hi, may buntag.
1: May buntag. Na ba kay pangutana ni Doktora, sir? Ha? Pangutana lang.
3: Kasigaran lang good. Kanyang sakit-sakit ni huwag magkasigat kay huwag kwarta ibayad sa doktor. Kota na. Diyan na sa doyari ni mo, especially dok, magkasigat kong mabayad ba tayo?
1: Mubayad ba ta magpa-check up ato sa Galyares?
0: Wala, walay bayad no ang check up sa Galyares. Even ang mga kaning laboratory kato akong mga gi-mention available regyo dito.
1: Libre ra nang magpa-check ka kreya o sa Galyares dok magpa-check ka sa
0: yes.
1: Ultrasound libre ra pod?
0: Yes.
1: Ato sa OPD.
0: Yes. Ato sa OPD.
1: OPD. First come, first serve. Yes.
0: Magpa-schedule lang yun. Okay.
1: Magpa-schedule. By appointment na siya? Mm-hmm. Ang ato ang OPD?
0: Yes.
1: Mo ba nang matatagal lang?
2: Oh, yeah.
3: Laboratory. Why bayad po?
1: Ang laboratory, why bayad po?
0: Wala. Karon gani, no? Ang PhilHealth na ay yaka program. Yes, so, yaka bisag program. Dili sa Galyares, katong mga bisag private facilities na accredited sa yaka program sa PhilHealth, maka-avail na ta actually sa mga libre na consultation and laboratory. So, pwede na to na siya i-avail para dili po ta maghuot. Example, kung layo ka, tas ato pag yun ka Galyares, taga ano di ay ka. Anda or ubay. So, basig na ay mga
2: private, nga
0: private na mo affiliated sa YAKA program karon atong i-avail. Aron, matest po na to ang ato ang kidneys for free.
1: Okay. Ato na dito, Migo. Okay, libre, Migo, ha?
3: Lahat na. Kanang, totoo baka ni Dok ng Autoas at Ria, matatapang ng tambal nga pagkimina sa kidney, aron mabalik na ka-active. Kaya sa una nga, nakain niya mong dilok sa una sa pancreas, yeah, ito steril. Nawa naman na ron. So, after niya na ito, Dok, usmos man ang kriya. So, makatabang ba na nga takas ang kriya, may kaminyan at tambal para aktibo ang kidney.
1: Okay.
3: Usmos ang kriya.
1: Unsa ganitong imuhang ang giingon, sir? Gamot ba na? Unsa man na ka ng dalid na? Dahon? Unsa itong giingon?
3: Di tambal na ba? Ito nang
2: ikutin
3: tambal sa bitas niya siya. Niya, vitamina na kidney. O nagihatag ng doktor nga private.
1: Dapat ato sa klarohon, tambal or vitamins?
3: Kanang tambal ang ikutin para vitamina sa kidney. Ba? Kumaktib
1: sa balik. Ang vitamina sa kidney. Makatabang ba kuno na dok magkapausko sa kriya?
0: Unsa daw na tambal?
1: Unsa nga sa vitamina sa kidney, sir?
3: Ketosteril. Ketosteril pero
1: okay. Picosteril.
0: Okay. Kanang ketosteril, ano na siya? Keto analog. So ang keto analog, protein na siya, amino acid kay pagtaas na ang creatinine, usually among gi-advise, 'di ba? Gi-advise ka sa imo doctor na i-limit ang animal protein. Kay mo man na sila ang taas og creatinine. So limit ang mga baboy, basta tanang karne, limit. So since limit ang atong pag-intake og karne and kailangan man sad sa atong lawas og protein, ato kuwaon sa keto analog or keto sterile.
1: Extract from what? Asa man nagikan?
0: Amino acid na siya, essential amino acid.
1: Yes, asa may unsa may raw ana? Unsay raw material anang maong amino acid nga tablet dok?
0: Kanang protein leucine, glycine, no, natay amino acid sa atong lawas na kailangan nato kuwaon. Ang atong lawas dili ka produce, so kailangan nato kuwaon from our food, no?
1: Okay.
0: Kaya lang ang source ana usually is kanang animal protein, baboy, baka, manok, which is among ilimit kung naanay sakit sa kidney or taas na ang creatinine, kay mas makadaot man akong sige gihapon kag kaog karne, no? On the other hand, kung wala pod kay intake og karne, pwede pad ka mag-protein malnutrition, no? Kay kailangan man imong lawas og protina. So instead na kuhaon nimo ang protein sa baboy, imong kuhaon sa katong iyang ingon na keto analog.
1: Okay, ang so, pangunta na, okay ra ba na siya?
0: Yes. Okay ra na siya. Dili na siya vitamins, no? Kanang igo ra gyud na siya i-replace ang imo ang animal protein sa katong protein na more kidney friendly. But naasad mga studies, no, na ang excess nimo na creatinine or BUN iyang gamiton i-recycle para mohimo og

0: gusto butang mo pujog dugay ng kalibutan na dok. Okay, una napopos lang atong oras og dok ninya.
1: Okay, Doc Cham, so unsa man ang imong before tapusun na tong interview, unsa man imong pinakaimportante nga tips or reminders para sa atong mga listeners para makalikay sa sakit sa kidney?
2: Okay, so ako paspason no, naami 8 golden rules on how to prevent CKD. So, number one, ang pinaka-importante, ang mga diabetic, make sure i-control ang sugar. So, dili ta kabalo kung control, kung dili ta magpa-test, no? Ang number two, control your blood pressure. So, the same, imusad na siya i-monitor, okay? And then, ang number three, limit or kung kaya i-avoid ang frequent use of NSAIDs or COX-2 na pain

0: Bu sa pagpangulo sa atong Medical Center Chief, Dr. Miguelito Hayoma. Kini pag-usabay ninyong kaabag, Ms. Dulcinea Pagaran, nagpahinumdum ka ninyo sa sakit sa kahimsog, kauban ninyo kami, amumang galyaras, amumang dekalidad, atong prioridad, maayong buntag, Bohol, o amping kanunay.
1: O ginhi mga kaigsunan, natapos ang atong tulumunan ninyo nga lagad with the segment Amumang Galyaris, Ninia Hair and Dr. Jam. Salamat kayo for dropping by and salamat kayo sa nindot kayo nga mga impormasyon nga atong nadawat karong adlawa nga sigurado ta makatabang sa atong mga katawhan nga nagpaminaw karon. Ang ato ang panglawas mga kaigsunan, ambingan aron mo taas matagpuyo nining maong bisag sa limuot nga kalibutan. Nindot gihapon ang life mga igsoon. Salamat kayo Amumang Galyaris, salamat Galyaris Hospital mga kaigsunan ugma na pod. Magharong tas kahanginan din nila gihapon mga suno sa istasyon nga nag-amuma, nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Dagan salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.
2: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpagkabana. Maong ang atong pangagamhanang probinsyal o ang apanti Bohol ning Mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpagkabana Bulanon.
1: Balag eh.
2: Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa mga serbisyo nga gipaabot sa nagkadaiya nga mga dapit dinis ato sa lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan sa atong talaurong gobernador, Gobernador Aris Amintado, uban ni Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ug ang katawhan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Amintado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office, uban sa kanamo mga igala si Attorney Pilipina Asoy Piolio og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, diri sa CBN, sa DYRD, sa Master Control. Uban ka namo karong mga orasa, mga kaigsunan, si Engineer Gilbert Tolop, samtang diri sa video si Jerick Ihok. Uban sa ako kauban, gikan sa Adlong Lunes, sangtod sa Adlong Bernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag ka ninyo?
1: May buntag ka na itong tanan, mga kaigsunan, among mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan, gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipinon. Sa makausapa o sa kanunay, atong yung gipasalamatan ang labang magagahom nga gitagaan tapirme o maayong panglawas o niya usab nakatubang na kami kaninyo karong buntaga para sa atong programa Pagpakabana Bulanon o kami diri sa studio ng hinaot nga kamudina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunain ka man karon. Gitagaan ka mo pirmi o kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas. Mayang buntag ka na itong tanan. Mayang buntag, Eric? Mayang buntag, Gilbert? Karong buntaga, bro. Mga daghan kayong mga kalihukan. Kalihukan sa ito ang kay gasingabot na itong sandugo.
2: Kunya. No. Kagahapon, bro. Congratulations. Nakahuman ang paimo dito sa Panglao, bro.
1: Oh, yes. Oh. Oh, ato ang shout-out din sa taga-paimo. Amo na nahisgutan kagahapon. Naka-attend man ta sa first day sa pag-assessment sa paimo.
2: Assessment sa paimo.
1: Salamat kayo. Ha, naka-adto kita o naka-attend ta sa maong assessment, no?
2: Ako, bro, katambungon, pero dito ako sa ospital, bro.
1: No ba?
2: Si Mrs. Bro, tuwa karon sa Tambalanan, sa Governor Galliaris Memorial Hospital, kay...

0: ining atong mga kanang naa sa dagat, no?
1: Oo.
0: O saan na ang ato ang mga kanang monitoring o kanang pagpanakop o mga illegal.

0: suba, bro. Kani mga dapling suba ba? Kani mga kuan? Kinang na ginag-coastal cleanup. Dili lang sa kaning diri sa mga baybay, no? Kay hununa oni mo purbida ning basura sa to ang number second to the whole world tang pollutant sa kuan sa di, sa kanang ato ang mga kadagatan.
1: Di na, ba, di na basta-basta ang record na bro kay sikan.
0: Sikan.
1: Ang diferensya kay sikan to the most pollutant.
0: Pollutant. Kay ngano, gilibutan mo tag isla, no? Archipelago mangguta.
1: Archipelago.
0: So mao na na ang daghan gitang mga tao labi na ning mga kaislahan. Ug kuno na ni mo asa man ilabay lang basura. Di mo ingon sila ari na sa dagat na to ilabay kay dako pa man ning dagat. Pero ultimately kana na sa kalugayan ana mga but nag-asan dapita labi nang banda sa sog no.
1: Malambalambas
0: malambalambas baut. May lang og kaning ibalik rapon na imong basura sa imong isla. Di po, madas sa sog ba? Maulay ni second nga pollutant ang no, first akong nahibawaan is Indonesia. Indonesia.
1: Wapalupin
0: India.
1: Indonesia.
0: India.
1: Wapalkansi. Kita po, wapalkansi.
0: Maulay niya nga, bakikaw takaayo ba? Kita diri sa lalawigan sa Bohol, gideclare tang UNESCO Geopark. Unya, atong panamastamasa ning ato ang mga kadagatan, di lang sa kadagatan, kining kwa. Tanawang lugod na to, bro. Kining ato ang mga basura sa kwan, lapyahan, kining sa baybay. Galibog kung nganog yung kining ni ang mga barangay, kining mga barangay nga daplins dagat, no? Naaman ta manginabuhi ang mga ilang mga katawhan. Kining mga barangay officials, ila untang tumano ng pagkuan og kanang basura nga doon na segregation sa basura? Karang dil, aron dili, ilabay ka din sa...
1: Knowledgeable na ang katawahan inibahin na, bro.
0: Yes. Minumdum ko nga doon naman yun tayo balaod nga kanang mag-segregate ng mga basura aron hakuton o niya kanang recycle, ma-recycle, niya kanang uban nga kuan, kanang malata, balik kanang mga plastics, mga bottles, ipaglain yun na. Nganong dili mahimo na sa mga barangay nga naa din ha sa baybay?
1: Unya di ra ba lisod ning pag segregate paglain, bro? Di lisod.
0: Oh.
1: Kay kita kada adlaw man ta kitag basura. Kining basura ha, butilya man ay makatunok, makasamad man ay direka.

0: Kanang pagpangita pinaagis pag panukiduki sa atong mga kadakuan sa national, bro. May man siguro isolicit kay for that purpose sa maong katuyuan. Oh, pagbasa tingali senador, bro, mo atong kolektahan ang pangayuan ang tabang ang senador. Mo palit dai sila sakyanan kay hakuton ang basura. Mali pa yung senador, ano, bro?
1: Yes. Oh. Ngayon, dili man. Nga, kayuhan man na
0: kay
1: sa katawan.
0: Kaya sila mapoy gabuhat o sila mapoy ga-approve ng Republic Act 9003, bro. Sila ba i-approve? So, mali pa eh. Pero ang pangutana, ngayon, di man sad po. Ugari lang tas pangayo o hisgutan, solicitation. Ngayon, di man sad po himuon ang solicitation, bro. In kaso manggaling kung gikinahanglan.
1: Baho. Naman po iuban ka mga barangay nga di po kibaw magamag kanang resolusyon siguro nga mangayo sa mga
0: Masamot man siguro sila doon. Kini may pagkapasiaw, bro. Ugbutan nga nalag to whom it may concern.
1: More like excuse later na nang imo, bro.
0: Pagbasa pa senador, makasabot man po senador, bro. Kay gituman man po ang can read, can write.
1: Bitaw. Mao nini ang kaning murabag kaning hopefully kani madungog ni sa ato ang mga kanang ko ano, mga local officials nga importante na kayo ning pagkolekta og basura. So mga barangay mo'y tagaan ninyo og bisan na lang magpalitan ninyo din ha og kanang multi-cab na mo'y pakutakuton sa mga basura within that within that barangay. O ya, adto dito, doon na mo'y mga gi-hire din ha, nga, bisang mga casual din ha, nga mo'y mo segregate. Ang purpose yun, pag-segregate og mga basura. Ako nakita, no, di ay sa Dawis, kaning kumaribilis ba na? Doon ay ilahang segregation din na sa ilahang mismo nga barangay hall.
0: Maglain-lain yun.
1: Isiha ang mga kuhan. Usa pang dalhon ang mga basura nga atos albor refill atos sa kuhan na. Dili refill. Katong atos sa katong ato ang kuhan landfill dito landfill sa Monay dalhon ang dili na yun magamit ng pure kuhan. Mula na nga, about aning ubang mga barangay, no? Naman tayo mga barangay, ng kwartahan, yung kayo. Maayo man lang, mubutang, o maingon, o bawal magtapon ng basura dito. Yakiba ka? 2,500 multa.
0: Dako ah.
1: Unya, dili la ba regular ang paghakot sa
0: basura?
1: Basura. May lang mo smulta. Di mo maghakot inyohang mga basura.
0: Dali raman pag propose, bro, o kantidad smulta, bro. Di gani timbang-timbangon o di ba ka hospital ning multahan ini consumption, bro.
1: Hapitan.
0: First offense.
1: 1,000. Oh, na. 1,000. Second offense, 1,500. Third offense. Anton nga. Okay lang nang naado na kay kanang mga inana nga ibutang pero napog kay ihakot nga sakyanan og do na kay schedule nga mao ni ang orasa among iglabay sa labay ang inyong lugar.
0: Wa poy problema driver tingali, bro. Ngano man? Basta di lang mo gawa sa laing barangay. Ngano man ang mga barangay kagawad mo ipa-drive on, bro.

0: focus na to kay focus ani niya og pagmamuhi og mga kahayupan, usa na mahisgutan ana pagmamuhi giro lagi.
1: Pagmamuhi giro.
0: Oh, unsay mga unsay inyong tulubagon kung madisgrasya na nang makadisgrasya ng mga iro, daghan kayo mga question ana nga nanggawas.
1: Nanggawas.
0: Mm. So klaro kayo gitataw nga duna gyud responsibilidad ang ato ang mga local officials, ang ato ang kaning ato ang mga barangay officials nga trabahoon gina na ah.
1: Dapita. Sa pikas bahin bro no.
0: Mm.
1: Pagkadisgrasya sa tao gumikan kay milam na lamba siya dito sa Dublin.
0: Mm.
1: Na ospital.
0: Mm.
1: Ari patas na ospital.
0: Mm.
1: Dako na gasto bro.
0: Yes.
1: Dabig daghag pakanon tong tawhan as
0: pamilya
1: niya na nang
0: giskila. Tinoon.
1: Man ato na.
0: Na ay iyahang anak nga upat ka buok nga ga eskwela o nya wa na ka trabaho.
1: Nya ang trabaho in taon na to bro si Uis.
0: Ay lag si Uis kun dili inadlaw.
1: O na po inadlaw.
0: Inadlaw.
1: Inadlaw.
0: Kanang usa private inadlaw.

0: kanang QR code. Butangan na imong iro og QR code aron mailhan gyud nato nga imo nang iro nakadisgrasya og may tulubagon gyud ang mga tag-iya. Dali ra man gyud mo ingon ning mga tag-iyag iro, labi na yung uban gyud nga moingon og di man na among iro. Labi na maligsa nang makadisgrasya na daghang gyud mo ingon nga dili man ta among iro.
1: Tabo na sa imong barangay sa Gasa, bro. Lupad ang gamotor, bro. Kabali may diferensya ang gusok. Wa gyud hingang kontrol.
0: Pero ning uli ang iro sa bay.
1: Nawa ra pod. Basig duha po ibalay ato, bro.
0: Basig pod.
1: Ibalhin sa usa.
0: Basig pod. Pero kasagaran yung iro man disgrasya, magungol-ungol. Buli gadto sa ila. Adto sa ila lamisa magsigig siyagit.
1: So mao na, bro, ang manampit sa tabro, ha. Kauban ako sa una, bro, barangay Pormer, barangay Kagawad sa Sagasa, si Punso, Alfonso Limukon, bro.
0: Mayang buntag, sir.
1: Sigig sunod, ne. Pareha may ining di ka maog cellphone, bro. Pero sigig sunod.
0: Mayo.
1: Sigig sunod.
0: Thank you, sir.
1: Uban po siyang misis nga si Angela Limukon, bro, o sa ilang anak si Dina Limukon, bro.
0: Yes.
1: Sigig sunod ni sa tutulungan nun. Kailanin mo, bro.
0: No, salamat kayo. No?
1: Asar ako ng salbyo.
0: Pareha ni Ma'am Dors Kaloyong din nasa Corilla, no? Sige, nagpangita na ni Bro Salbs, no? Hopefully, maulian na itong pilaka, may lang mga pilaka adlaw, maulian itong tarong na itong among kauban, ma'am. Oya, ato apong i-shoutout din na ang diri sa itong Facebook Live. Although, nagdaot-daoting ato ang kuang karon internet. Sige, kapawang ning ato ang kaning sa ato ang pagpakabana bulanon. Diri si Florami Osaraga, nasa Texas ni, no? Naminaw na to karon kanini muraga practice ni og draw siguro kanang pistola, bro, kay adto kag Texas hapitan ng tawga takin
1: magpistola
0: niya gihimo siguro ning security ni kanang Trump, President Trump.
1: O diba advisor, bro?
0: Advisor siguro ni President Trump.
1: Tingnan dito, Mr. President. Di mo muhunong kay girahon
0: mo. O niya diri si Ma'am Belen karaan Domingo. Nagtanaw ka na to karon uban pa. So, manin niya, ato aning gihisgutan mga kaigsunan kaning ato ang kabahin sa iro. Amo ning gibalik tungod kay daghan pa kaayong mga barangay officials nga gatuo gyud mi nga kinahanglan gyud ning masilsil sa inyong alimpatakan ning ato ang untang unsa ka importante ning ato ang pagpanakop sa iro. Kay ako nakakuang yung ko diri sa amo ang lugar din as Panglao nga in fact nagreklamo ko sa kapitan nga kanang unsay inyong lakang gipanghimo naay daghang iro nato diri nya ang Tawala is considered na siya nga one of the tourist attraction din gyud sa Panglao kay dana ang mga resort, no? Nang mga resort na daghang hotel din daghang hotel. So, naka-istorya, Ms. Kapitan. Pasalamat ko sa Kapitan sa Tawala. Nga, mingon siya nga, Sir, manakop yun na may iro, karong pipila kaadlaw, kay wa pa mahuman ang ato ang area nga gigama sa barangay nga sudlan sa mga iro nga nadakpan. Ilang pound, dog pound din sa amo ang barangay sa Tawala. So, commendable kayo ang gihimo sa among mga barangay officials din sa Tawala, Panglao, no? Nga doon na, gagama na sila og dog pound, na doon na nagyot sila gipanghimo, tungod kay daghang reklamo sa maong lugar, kabahin aning latagaw laging iro. In fact, ang ubang iro, tuwa nagyot sa resort, mga sa beach, sa baybay, no? Uya, sayang kayo nga, bisan asa, kibawa naman ta, na kaning iro, bisan asa, yun na, mo pagawas ilang hugaw, uya, lain tanawon nga, ang bus din na. Nindot kayo yung bus, puti kayo yung bus, unya nay hugaw sa atong mga iro. So karon naningkamot ang atong kwan. Unya ato ning gihisgutan tungod kay ang ubang, how about ang ubang mga barangay? Ngano di man ninyo mahimo ang uban nga mga barangay, labi nang ning mga dagkong mga barangay o kaning inyong mga lungsod? Ano di man makatuman aning regarding aning pagpanakop og iro, unya lain na ba kay paminaon, no? Kung mapost na ganin ana sa SOCMED,

0: anak na disgrasya din ha. Daghan kayo mo blame gyud sa barangay officials nga, barangay officials sa town officials sa LGU nga ano nga wa mo'y gihimo.
1: Mas nindot magod nga mga barangay official mo'y manguna sa kalihukan, bro. Sama pananglitan. Ako usa ka barangay kagawad, pananglitan lang. Muadto ko sa nana ang pagpanakop sa iro, mupasar na basis sa ordinansa. Mrs. Juana, muadto Miss Unya sa iro. Kami mismo mo'y muhukot sa liog sa imong iro, pero ikaw mo'y mudakop. Aktual lang yun, bro.
0: Yes.
1: Oh, di na mag-agit tugon.
0: Pwede man ang ina na.
1: Pwede man ang ina na kay dakop man. Amo ba? Muadto ba niya mo kapitan? Kagawad, muadto ba? O muadto me. Aron manakop. Makadakop mag napu ka tagbalay, bro, sa tag-iro. Sa usa ka adlaw. Kay kanang mga iro og tingkaon.
0: Uli, mungyun na.
1: Uli, mungyun na.
0: Malagi. Usay pod. Usay pod kaning mga tagiyag iro og nana gani manakop pod. Moingon man pod og ay taon dakpan among iro kay maura man ay kinabuotan na among iro. Pero sila mismo wa makibawas ilang responsibilidad.
1: Mabuotan og madili ang iro, bro. Sa balaod man, bro, ipahukot man.
0: Pahuktan o dabay tagaan nimo og saktong cage. Cage, no? Ako mo nang naang hopefully makuang gud ni maka matgo na gyud ang uban natong mga kaigsoonan nga labi na ning mga barangay officials ato gining gitumong sa mga barangay officials kay kamo man gyud naa sa ground no kamo man gyud number one nga naa gyud makahibaw og ana sa inyuhang lugar no
1: nang ditan sa bro ko na puy municipal councilor nga mangulo sa operasyon pwede man bro kay sila man puy gapasiugdas municipal ordinance
0: yes pwede gud nga kanang
1: sa municipal ordinance
0: ganon dili man na mahimo
1: ano? No moingon ang kagawad sa lungsod kapitan muanha ko karong Huwebes ug Martes Huwebes or Miyerkules sunod
0: tanaw na tog nabay iro nimo dina nga galatagaw nang imong kuan no
1: di man puta ka to bro nga way lugar ang municipal councilor
0: oh ana agod nga nagani lugar og kanang mangampanya kana pag labog ining pangampanya naang daghang lugar inignay bunyag pista og kanang tapos og unsa pa diha kanang kalugar man
1: kalugar diha
0: oh bisag wa kanang mingon og pista laba didto naang kagawad niya gada pa og usang case beer
1: tama unya ka na bang mga dagko-dagkong opisyal sa LGU bro lungsod di namutan na og kalendaryo bro di namutan na og
0: automatic nga na silsil na sa aling patakan. asang pista. No?
1: Asang barangaya.
0: Asang barangaya. Na silsil na.
1: Sila ang, pwede ba sila mangulo, bro? Kaya sila may ka-sponsor sa ordinansa. Parang madasig po ang mga barangay opisyal.
0: Yes. Tinood.
1: Parang mantingali. Tinood. May problema.
0: O. Lagi. Ayun, yung ibang mga barangay, kaning napoy ubang mga kagawad nga, Moro po ikabisi. Og kanang pista tapos og bunyag og mga kwan pa. Oh. Nya, lamano. Lami kayo ngisi ini labi na mga imbitaron. Lami kayo ngisi. Unya
1: pakuguson.
0: Nya ini padong na ganig pista. Tuan ning tago.
1: Kay
0: gisolicit. Gipadad ang subre.
1: Kay ang abangon sa sound system. Di na mo gamit og sound system karong na ikalihukan, bro. Di na mo gamit anang duha ra ka kahon.
0: Hindi, dagko na kayo.
1: Kanang yung mga anak,
0: ulo ka kahon. Dagko kayo na mojog ng gym. Inigtukar, mojog ng gym.
1: Mojog
0: na. Ano niya? Kaning ito alang gi-discuss dire. Kuan mo gano'y relevant kayo ni sa to. In fact, ang atong OPB, kasi giginag, kanilang pang pangatli, no? Gaskidyol ginang atong taga OPB o pangatli o mga iro pag-tsingan anang pag-kapon o mga pag-kapon. Iro kaya parang yung dilip mudaghan o gusto mangilig ka mudaghan iro kinanglan nga na kay lugar nga imuhang ihakli ng imong iro at to dito ibutang kaya ganahan man dahil kakuan tanawar ko ning ubang naman nini ang kaning uban nga doon ay mga gabrid o iro alagaan ginang ilang iro nya dili sila gusto nga makabuhi kay gastos kay ning magbuhi kag iro magparbo eh, deworm pa nimo, imo ginanggastuhan, yan, napay pakaon nimo nga dog food. Pero kanini ang uban, buhian ilang iro, kay bisan asa pa kanon.
1: Kaya tuwa mo kung yung mga mumhog dukot sa silingan, bro.
0: Tuwa. Kaya inig, mahiloan na ng ilo, ilang iro, watakibaw kinsapoy ng hilo, bagot-bot na yun, ngayon anong hilabta ni mong buhi. So hopefully, ato lang yung panapos nga hangyo, no? Sa itong mga kapitanes, mga barangay officials, kani itong mga mga officially sa atong kalung mga kalungsuran nga tagae kono ninyo nig importansya ang atong mayor, tagae kono ninyo nig importansya kabahin aning ato ang mga latagaw nga iro, labi na ning atong mga highways din kusog managan ang atong mga sakyanan kaninang gimotor. Kaya ron malikaya na itong mga disgrasya. Kay wow kayo sa inyong lungsod na doon na nasay na disgrasya din ha, o yung mabalita sa ato pa, wa mo magpakabana.
1: Wa magpakabana. Unya kinabuhi ang katumbas na bro. Og di magaling kinabuhi pag absent sa mga trabaho, kahilabihan kabunog.
0: Di tinod. So wala man tayo oras mga kaigsunan. Ingon na lang kong daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa Pagpakabana Bulanon. Maayong buntag kaninyong tanan og sa kanunay Abante Bohol.
1: Sa di pa kumupabot sa akong panapos, akong pagpangamusta ngadto sa pamilyang Limukon, Alfonso Ponso Limukon, og ingon man ni Angela Limukon ang asawa, og sa ilang anak si Dina. Si Dina Limukon diha sa barangay Sagasa, Balilihan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Ni ako sa akong panapos, salamat sa inyong pagpaminaw mga kaigsunan nining Mount Tolomanon, ngayon mabati gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kauddon. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Omitadog mga kaubanan, o sa ngalan sa sabsapay mo, Provincial Information and Media Office, uban ni Attorney Pilipina Asoy Pilyo, o ni Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, sa Master Control, karong mga gutloa, kauban namo mga higala si Cyrus de Virus, samtang diri sa video si Jeric Ihok, uban sa akong kauban, ako si Loloy Tutas, hinumdumi. Pagservisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyon.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: makalingaw mulihok ngaway sakit-sakit, maung-ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alang na itong motokod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: DYRD Gisanligan.
5: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
7: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
8: Drink responsibly.
9: Lahi ragyad ka sis!
10: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
11: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
12: With regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha tocopherol vitamin A.
14: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
15: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
16: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilab yan.
18: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
20: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
21: Uy, what ako!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
23: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
24: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
25: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, ano mo kung anon man ay mong nagway, pre?
3: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
4: Revicon. Tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mare, kumusta? Kamalipay yan ba nimo?
9: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
8: Unsa man ang dividendo mare?
9: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
8: Mao ba mare? Papila ko anabi?
9: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
8: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
9: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
8: Mao ba mare? Kanindot good.
9: Nindot jud kayo pre. Og naapagid sila'y KD Savings pre nga ay nadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
8: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
9: Sige pre, way sa payan.
10: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
11: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson. Hala, arong pong adlaw, ang iya pong adlaw na tawhan, no? Happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rawson. Hala. And of course, ato ang first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa atong ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ato ang mga kaubanan nato nga mga city hall employees, ang atong mga department heads and office heads sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ang ato ang chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acazar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asaman ko tubig din si Bian programa. Ug asaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Og syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Og labi na usab sa ato ang mga 15 ka kapitanes nga nakiguban usab nato o sa ato mga Tagbilaranons nga naminaw sa atong programa. And of course sa ato ang mga online viewers, mga higala no ning ato ang programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga hinggala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa no, kundiin madungog ta sa kahanginan via radio sa ato ang station sa DYRD. Pasalamaton po ta no sa ato ang tigtimon atong programa si DJ Cyrus D. Virus. And of course kundiin po naka live ang ato ang programa mga higala sa ato or naka air ang ato ang programa mga higala. Makita po ni sa ato ang Facebook page no, naka live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan. And yes no, sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is June 17, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, no, ikatulong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungking laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw ang ato ang pag-asawaan kabahin sa makatikaran, programa o serbisyo ng itong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, naapod tayo mahinabi sa itong programa ang ato ang Strategic Communication or Stratcom Office headed sa ato ang head si Sir Franz Boyser. So ato mahinabi ang ilang makatikaran programa labi na karon nga aduna tay activity nga gibuhat karong adlaw gikan sa langbuhatan sa Stratcom in partnership no sa ato ang CRS sa tabang sa CRS sa pagcapacitate sa ato ang mga kabatan-una nato no nga mga youth leaders o student leaders nato sa ato maydadai ang mga universities and colleges nato ning ato ang syudad sa Tagbilaran. So stay tuned na mga higala para makaibaw ta kung unsa ang update sa buhatan sa strategic communication mga mao inag spearhead na to sa ato ang two-day activity kabahin sa ato mga kabatan-unan or mga student leaders from the different colleges and universities na to diri sa syudad sa Tagbilaran. And aring puntuhan mga higala no ari sa ta sa ato ang paghatag og reminders og pagpangumusta sa ato mga suking tigpaminaw mga higala. Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, you are all fine. Naamo sa maayong panglawas no. And speaking of panglawas mga higala, ayon ton mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot jacket nga dinay hood for protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon mga higala, usay mo huwan pero grabe po kainit. No? So kung mga puntuha mga higala, grabe kainit. So ato azong or kanong adlaw, grabe kainit. So mo nang stay hydrated, no? Drink 8 glasses of water a day para mahydrate ato ang kaugalingon mga higala, ato ang lawas. And of course, don't forget to take vitamins, no? Inom tag vitamins para tabang sa din protection sa itong lawas laban sa mga ubo, sipon, or hilanan. So, itong ampingan matag-adlaw, ang ato ang lawas kay mga umunsyon niya itong puhunan sa itong pagpanerbisyo, sa itong madadaiyan na itong mga gipagtrabahuan para dito maka-absent, no? And of course, sa ato ang mga responsibilidad po, no? Ato magampan na itong responsibilidad sa itong mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. And, yes, mga higala, aring puntuha, ari na usab kita sa ato ang special guest nga ato mahinabi ning atong programa para makapaambit sa ilang mga katikaran, programa ug serbisyo sa ato ang sa atong buhatan sa Strategic Communication or Stratcom. Ari po ta mga higala ato nang mahinabi ang ato ang head sa Stratcom nato sa atong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Hoylain ko si Sir Franz Boyser. Hello Sir Franz, mayong adlaw ug welcome sa ato ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Franz?
2: Mayong buntag, Sir. Mayong buntag, Kim, o sa tanang mga tigpaminaw sa DYRD Worldwide.
4: Yes. Daghang kayong salamat, Sir Franz. Ay, naunsa mo kabisi karon sa inyong buhatan sa Stratcom. Tungod kay aduna may activity nga gibuhat. Kamu ang nag-spearhead in partnership na to with the CRS, no? Nga to ang duha kaadlaw nga activity na to, no? Sa to ang strategic communication. Alang sa to mga student leaders nato sa atong nadaiyang mga schools nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Sir Friends, pwede ba ka maka-share regarding the rationale, the purpose at or objectives nato ug unsa ni ato ang activity nga ato ang gibuhat diha mismo sa Alta Bohol kay diha ang ato ang venue karon mga higala. Sir Friends, can you share to us the programs nga ato ang gibuhat sa Stratcom?
2: Salamat Kim. Actually Kim, naa na kami sa sa gitawag nato nga youth workshops mm-hmm. on climate risk communication plan development. So kami diri sa Baclayon karon diri sa Alta Bohol Resort and Convention Center og naay unom ka mga colleges and universities institutions mm-hmm. na mi-appeal diri. So naay tay mga student leaders and advisors coming from kanang PNI, Hulingin University, mm-hmm. University of Bohol, BITIC, Bohol Wisdom School, Tagbilaran City. So naa sila diri karon for the 2-day workshop. So dako kaayo ni siya nga kanang purpose ani nga youth workshop. This is for the first time nga gihimo sa City Mayor's Office under Strategic Community City Mayor's Occasions. Kauban ang City Youth Development Office ug ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. Og sa gikaingon nimo kanina, gisuportahan kini siya sa Catholic Relief Services sa Australian Aid og ang Caritas International. Ang purpose gid ani Kim is matagaan mo present sa ato mga participants ang unsa man ang mga local climate risks, mga risgo no nga pwedeng potential nga ma-experience if ever na imo abot nga mga bagyo o di baka na ay mga kusog nga pag-uwan nga it will parang murag maano siya murag maka pa hatag og kanang flooding yun diha sa mga different area ang gay diha sa atong city o Tagbilaran og maokini nga kanang tagaan siya og kanang pagtagad aron sa paghatag og maayo nga kanang public awareness campaign to the use of information and education communication materials o gitawag nato nga IEC. So ang pagabuhaton sa mga student leaders karon og mga kauban ilang mga teachers makabuhat sila og kanang communication materials or communication plan nga gi-assign sa kalain-laing barangay og aron nga mahatagan ang gap sa kanang gitawag nato nga unsaon man kini mga sources nga gikan sa mga scientific data nato no which happens to be data coming from the risks of climate change mga epekto sa climate change o unsaon ni siya pagpahibalo pod diha sa mga communities nato ilabi na kadto mga vulnerable sectors nato pila diha ang mga kababainhan, ang mga PWDs, even ang mga seniors when these natural occurrences come sa atong siyudad.
4: Yes, that's true, Sir Friends, no, and we're so happy no nga laing step na pud no to empower sa atong mga kabatan-unan kabahin sa climate change no nga of course ang atong mga kabatan-unan mo imong next generation no and of course they need jud nga tagaan sila information, knowledge kabahin sa climate change ug unsa ang matabang sa mga kabatan-unan kabahin aning climate change and we're doing it no sa to ang with the help of the of CRS nga mo ining hatag sa to pagpa-capacitate sa itong mga kabatan-unan. And with your help po, no, Sir Friends, sa inyong buhatan sa Stratcom and CYDO sa paghatag og inputs og CDRRMO sa paghatag og inputs. And of course, kagahapon, no, Sir Friends, sa base sa itong nakita po, kay usapot taning anak po, no, gahapon to kung unsay dagan, no, sa ito ang workshop og training nato sa ito ang duha ka adlaw nga youth workshop on climate risk communication plan development kun diin ang ato ang CDRRMO and ato ang Tagbilaran City Environmental Management Office ning hatag pod og initiatives or nga mga programs nato

0: risk and communication plan workshop na to diha sa ato ang Alta Bohol, Sir Franz.
1: Yes, sa atong unang adlaw sa youth workshop kanang gipakita gyud dito no sa CDRRMO sa CIMO kung unsa ang mga local climate change risks nga mm-hmm. pwedeng potential nga mahitabo di sa mga areas na to sa different barangays.
0: Mm-hmm.
1: And not only that, nindot gyud kaayo nga naapod ang TESEMO o ang City Environment Management Office nga ni Hatago unsa man usa gyud ang mga initiatives karon sa city
0: mm-hmm.
1: nga gihimo aron nga ma-address kining gitawag nato nga kanang climate change issues nga pwede nato buhaton sa duha ka bahin. It's mm-hmm. either climate change mitigation or di ba ka adaptation aron ma-reduce kining mga kanang mga epekto gyud sa atong natural kanang occurrences nga pwede mahitabo no. Tapos karong adlaw kanang gi-expect namo nga maka-produce na mm-hmm. o kanang initial outputs ang atong mga student leaders participants no nga gitunga man siya according to the schools o katong mga barangays kung asa na bilongpot ang ilahang areas sa ilahang school nga mm-hmm. muhatag sila oras nga muplano o kanang mo-device o di ba kaha mo-create o specific action plans pinaagi sa pagkama o mga IEC materials or communication mm-hmm. campaigns
0: mm-hmm.
1: aron nga mas matagan o kanang taro nga knowledge and information ang atong mga communities ilabi na atong mga vulnerable nga mga sectors nato. Ako po Kim nga indot ni siya nga auhag po sa atong city sa atong city mayor na si Jane Yap nga sa agenda apil ito diha kinisiya kinipagawa na ito nga green transformation o sustainable city. So mauning mga butang o mga lakang ni support agyod ani sa executive Jane o sa atong syudad o kanang nindot po nga partnership kini siya sa gikaingon pa ni Mayor Jane nga the new leadership is partnership. So with the Open Government Partnership Program, kini usa sa mga giauhag yun sa atong city government nga mahimo kini siyang tanan.
0: Well, congratulations daan Sir Friends sa inyohang team diha no sa CDRRMO, sa inyoha sa Stratcom as nag spearhead nato og nag moji nagpahiluna sa ato madadaiyang mga workshops and of course ang ato mga sessions nato nagpahiluna sa ato madadaiyang activities and of course sa atong buhatan sa CYDO no nga mo ipoy nakigtimbayayong nato sa nga mahimong productive mahimong mas bibo aside sa mas bibo kundi nahatag pod og maayong nga mga impormasyon kabahin nato ang climate change and of course sa ato mga workshops na good luck ninyo dan, Sir Friends, and congratulations in advance sa inyuhang activities. So before ka na ko let go, Sir Friends, sa toang programa, doon na ba kayo ang ayong mapasalamatan again or shout out no with our partners and of course, ay mohang mga pahinapos ng mga mensahe anang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Friends?
1: Salamat sa iyo, Kim. Salamat sa tanang mga tigpamanaw sa DYRD. O ako po pasalamatan ang team no nga ni himo gid ni ini ang City Youth Development Office, ang City Strategic Communications Office, ang CDRRMO ug ang TESEMO ug ilabi na ang atong mga partners diha no si ang CRS Catholic Relief Services through the support of Australian Aid o Caritas International. So, salamat kaayo sa tanan.
0: Yes, dagan kayong salamat, Sir Friends, sa mga panahon o oras nga gihatag niya itong programa para makapaambit and makahatag o impormasyon no, kabahin sa ito ang gibuhat karong adlawa nga ito ang Climate Risk Communication Plan Workshop diha sa itong buhat sa Alta Bohol karong adlawa. Dagan salamat, Sir Friends, and God bless you.
1: Salamat, Kim.
0: Yes, ug mao ka to mga higala ang atong nahinabi sa atong programa, ang ato ang heads sa Strategic Communication or Stratcom sa atong buhatan sa City Government of Dagbilaran, Vilain kundi si Sir Franz Boiser. Okay, ang punto mga higala rin usap kita sa atong news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Dagbilaran. Nagpahinumdom ang City Government of Dagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubo sa RPVARA law. Giyawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta ug machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang

0: Ang amnistiya ay rin makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenia, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon kabahin sa Tax Amnesty Program. Sa laing bahin sa mga higala, padayon karon ang search sa 2026 Best in DRR Action o BIDA Award alang sa 15 kabarangay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Isip kabahin sa evaluation ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga gipangulohan ni Gerard Lavadia ang naglibot sa mga barangay aron magpahigayon og interview sa mga residente. Gisusi sa CDRRMO ang kahimtang sa matag barangay sa mga aspeto sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response og recovery and rehabilitation. Sumala sa CDRRMO, ang BIDA Award mao'y lokal nga pasidungog nga nag-ila sa labing maayong barangay sa pagpatuman sa mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management. Ang awarding ceremony alang sa 2026 BIDA Award pagahimuon karong July 31. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa administrasyon ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Attorney Adam Relson ala sa pagpalig-on sa kaandam ug kaluwasan sa tanang tagbilaranon batok sa mga kalamidad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug garing puntuha usab mga higala. Ari na usab kita sa ato ang mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlaw June 17, 2026 adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy happy birthday nila ni Tarsila Herarman, Marciano Espejo, Ismael Liray and Manuel Lungakit. And also to Aurora Gallos. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Marciano Ihalas. Taga Barangay Tipnip, happy birthday ni Marciana Lawa. And Barangay Manga, greetings going out to Antonio Badayos. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Silvestre Incog Jr. and Ismael Inad. Taga Barangay Buoy, happy birthday nila ni Manuel Felicio and Francisco Abiharon. Taga Barangay Cugon, happy birthday ni Elvira Misa. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Jesus Botalid and Efren Edgar Basileres. Taga Barangay Poblacion Tres, greetings going out to Elizabeth Abakahan, Marina Utero, Inocencia Itorhio, Manuel Toledo, and Manuel Panto. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday nila ni Anthony Apale. And Barangay Mansa, sa happy birthday nila ni Estreline Saldivar, Romulo Neri, Josephine Mira. From Barangay Buol, happy birthday ni Innocentia Sabanya. And Barangay Dampas, greetings going out to Marcos Habay and Arcel Hamora. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa itong mga senior citizens. And ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa ilang adlong natawhan karong adlaw. Yes, no? Happy, happy birthday. Wala ko ang listahan. Happy, happy birthday nila ni Jada K. Sadico de Molador, Fredeline Pamaong Brunidor, Darlene Faye Bage, Felmy Ayuban Dano, Wendell Lulia, Greg Reyes, and Jenny Tambis. And also, sa ito ang City Vice Mayor, happy, happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rolson Lagrada Hala. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenyep, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga sukindig paminaw, nga nagsaulog usap sa lang adlong natawhan karong adlawa, nga wala to na-mention sa itong programa. Happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, now I would like to greet sa ito ang mga online viewers. Hello, hello. Agmayang adlaw to Ma'am Doris Kaluyong and Ma'am Angie Remo. Mayang-mayang adlaw kaninyong tanan. And sa itong mga sili, paminadagan kayong salamat sa iyong pag-iunong, pag-iuman o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa itong siyudad sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uman-uman usap kita mga higala, ugmang adlaw sa sasamang taknan itong istasyon, itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, bumingan na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jenyep, Vice Mayor Tony Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wa pa.
0: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
2: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
3: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Kuya Waoy!
3: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
2: Alagang Unilab yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first ang gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay Migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
8: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
9: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Down here!

0: Nay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Panchik is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
6: Lahi, ragyad ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
6: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
7: With regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uba!

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Naproxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Gikan kanamo.
4: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
5: Balik sa buhol, balik.
6: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Sa atong balita sa kauluhan, nanumpanay si bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian human mi concede o mi kanaw sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano. Ano ang report sa UNTV News?
1: May we request Senator Sabiri and Senator Escudero to please join us.
2: Dito sila likod ko. Pamilya mo sa likod.
3: Check
2: ko.
3: Okay.
4: X-Men.
3: Okay.
1: Please raise your right hand and repeat after me. I state your name.
3: I, Sherwin Gatchalian.
1: Having been elected to the position of Senate President.
3: Having been elected to the position of Senate President.
1: Do hereby solemnly swear.
3: Do hereby solemnly swear.
1: That I will well and faithfully discharge.
3: That I will well and faithfully discharge.
1: To the best of my ability.
3: To the best of my ability.
1: The duties of my present position.
3: The duties of my present position.
1: And of all others I may hereafter hold.
3: And of all others I may hereafter hold.
1: Under the Republic of the Philippines.
3: Under the Republic of the Philippines.
1: That I will support and defend.
3: That I will support and defend.
1: The Constitution of the Philippines.
3: The Constitution of the Philippines.
1: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
3: That I will obey the laws, legal orders, and decrees.
1: Promulgated by the duly constituted authorities.
3: Promulgated by the duly constituted authorities.
1: And maintain true faith and allegiance.
3: And maintain true faith and allegiance.
1: To the Republic of the Philippines.
3: To the Republic of the Philippines.
1: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
3: And that I impose this obligation upon myself voluntarily.
1: Without mental reservation.
3: Without mental reservation.
1: Or purpose of evasion.
3: Or purpose of evasion.
1: So help me God.
3: So help me God.
1: Congratulations,
3: thank you,
1: sir.
3: Thank you. Thank you.
0: Magandang ang pagpanumpa sa bagong Senate President Senator Sherwin Gatchalian. Sa itong balita sa gawas, gilauman nga mubukas og balik mga adlaw ang Strait of Hormuz human sa kasabutan tali sa Estados Unidos ug Iran para humanon ang gubat sa tungatungang sidlakan. Balikan na itong UNTV sa detalye nini.
5: Nagsisimula ng gumalaw ang mga barkong may kargang langis sa Strait of Hormuz habang papalapit ang formal na paglagla ng Estados Unidos at Iran sa kasunduang magwawakas sa ilang buwang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay US President Donald Trump, nagsisimula ng bumalik ang paggalaw ng mga barko sa nasabing ruta matapos maabot ang paunang kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran.
6: The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. The ships are starting to move nicely. Oil is starting to go, and the prices are coming down rapidly. Stock market is going up rapidly. A lot of good things are happening.
5: Ayon sa mga ulat, may mga oil tanker at cargo ship nang nakatawid sa nasabing ruta matapos ang ilang buwang paghaharang at paghihigpit sa paglalayag. Gayunman, nananatili pa rin ang pangamba ng ilang sasakyang pandagat para sa kanilang seguridad dahil sa panganib ng mga mina ng Iran sa nasabing ruta. Inaasahan namang ganap na magbubukas ang Strait of Hormuz sa Biyernes kasabay ng formal na paglagda sa Switzerland ng peace deal na pinagkasunduan ng magkabilang panig. Kaugnay nito, nangako ang United Kingdom na makikibahagi ito sa pagtitiyak ng ligtas na pagbubukas ng mahalagang ruta. Ayon kay British Prime Minister Keir Starmer, nakikipag-ugnayan na ang kanilang bansa sa France at iba pang mga kaalyado upang protektahan ang mga barkong dadaan sa rehiyon. Kabilang sa mga nakahandang i-deploy ng Britain ang mga fighter jet, drones at mga sasakyang pandagat kung kakailanganin. Matapos ang ilang buwang pagkakasara ng Strait of Hormuz, nakaranas ng pagtaas ang presyo ng langis dahil sa pangamba sa kakulangan ng supply. Bagamat hindi umabot sa pinakamataas na inaasahang antas ang pagtaas ng presyo, nananatili pa rin mabigat ang epekto nito sa mga ekonomiya sa buong mundo. Kasabay ng pag-anunsyo ng US-Iran peace deal, bumaba na ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bagamat nagbabala ang mga eksperto na maaaring abutin pa ng ilang buwan bago ganap na bumalik sa normal ang supply at presyo ng enerhiya. Ngunit sa kabila ng pag-asa ng pagbabalik normal ng kalakalan, may mga mahalagang isyu pa rin hindi na pagkakasunduan na magkabilang panig. Isa na rito ang tanong kung mananatiling libre ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sa isang panayam kay US Vice President J.D. Vance, sinabi nitong inaasahan ng Washington na mananatiling toll-free o walang bayad ang pagdaan sa nasabing ruta. Ito rin ang pahayag ni Trump kaugnay sa pagbubukas ng mahalagang ruta. Ayon sa US President, magiging permanente ang libreng pagdaan sa Strait sa oras na nagbukas na ito sa Biyernes.
6: The Strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for 60. No. It's toll-free, period. When it opens permanently, it'll be toll-free.
5: Gayunman, salungat ito sa inilabas na pahayag ng Iran. Sinabi ng mga opisyal ng Tehran na maaaring magpataw ng mga bayarin o fees sa mga dadaang sasakyang dagat matapos ang isang transition period.
4: در متن یادداشت تفاهم ایران موظف شده که تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه با همکاری کشور دیگر ساحلی یعنی عمان و مشورت با سایر زینفعان به خاطر اینکه هدف ما اساساً این هست که تردد در تنگه هرمز به صورت ایمن و مطمئن انجام بشه ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد خدمات ناوبری حفاظت از محیط زیست احیاناً بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه های لازم رو هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست
5: Inaabangan pa sa ngayon ang detalye ng kasunduan kaugnay sa magiging estado o kondisyon sa Strait of Hormuz na labis na makakaapekto hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon.
0: Salamat sa UN TV News atong tibayon og maayong papaminaw na atong amigong Catholic faith defender nga niarigo diri sa atong sibianan si Part Paul Ninio Inting. Salamat kay Part. Maayong pamanusab ni City Jesuhead og kugihan way libog kay ni Dr. John Turalba, no? Umaabot ko noon eh. Og sa iyong mga staff niya, si Ma'am Donna, si Ma'am Christine, og si Ma'am Ruby Casas. Sige naman ni Dr. RR diya sa lungsod sa Luway. Uban ni Ma'am Emma, may pagpapinausab ni Konsehal Bibot Budlong og ni Kagawa Didi Borja. Naminausab na ito si Konsehal Tim Botalid. Og ni Konsehal Bunal Prong Ringka. Mga itong mga igalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tutok. Kauban sa Technical Department, Cyrus DeVirus og Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Madyong unto.
7: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: makakuha sa video. Kung sila, kung ano man, nakita nila kanang mga association nato, milambo man yun, attorney. Okay, ang wa sa uban god, naa ka ng atong pagdepensa sa uban nga, mga grant ka project, o kining atong monitoring and evaluation. Dili nato buhian, dili nato kasagdan. Na yung mga people's organization diha nga inighatag sa national, abaliko na lang kung pila katuig unsaban. Ang PCDO, usahay maikumpara. 300,000, 200,000 ra ang gihatag. Ang sa laing agency, mga minilyon. Nga nung di man kuti-kuti yun. Ang PCDO, monthly na ay monitoring. Or quarterly, na tanawon ang ilang pag-financial na status. Unsa, mautong musulod po itong atong research and development nga na atay database. Wa na makuha ni Sir Larry Day. Na atay database nga para sa sunod na topic kanang mainstreaming and integration and mainstreaming sa national agency, manguta naman labi na karon ang naatay muwa sa DA. Gihatag niya ang katong sa lead project LED Livestock Economic and Enterprise Development Project sa probinsya na to. So usa sa nagvalidate ana ang atong PCDO, ang atong OPB para sa pag-validate sa mga people's organization. So gitahasan jud ang atong PCDO ana para gitugon pa ganito sa atong provincial administrator. Kinahanglan way mo palpak ang mga people's organization. So turo evaluation ng among gibuhat.
1: Pag-evaluate. Yeah. Evaluation is the key pagsukod kung angayan bagyan matagaan sa financial ground or livelihood.
2: Usap po na kuan ato. Usap pong mga nakanindot ko din ang itong PCDO nga office karon nga naa na natukod sa panahon sa atong governor. Kaning pagka hibaw pa sa atong ubang national agencies nga naa ay PCDO, ani na sila mo coordinate na to regarding aning ilang mga projects nga ipanghatag dito sa mga POs.
1: Okay. National government agencies.
2: National government agencies. Just like sa PCA, sa DAR. Kasi na sila konsulta unsa mga unsang mga people's organization nga ligon ito po nila ihapat ang ilang nga muhaon po sa ilang mga programs o mga livelihood. Usa po, kaning national agencies po na ito ron, doon na sila yung mga livelihood nga dinagko. So ani po sila sa PCDO gihapon mangita sa sama sa giingon ben nga LED. Tagpila ang word sa ato ang livelihood ana more or less kanang sa RTA lang 2.3 million. Dahil na nga to nay nangayo nato ug inani nga mga livelihood dili ta baka satisfy sa usa ka organization kay gamay ra man nato ang ipagkapahatag. So atong i-endorse nato dito anang mga lapita. Sa PCA pod kaning mga ato ang kaning mga farm coconut farmers nga doon na po sila yung mga programa labi na og mga livelihood na dinagko po ngita po na sila og mga POs nga haoman ang ilang tagaan. Ang ilang mga programs pinagi po nato i-disseminate nga to sa people's organization. Mauna niya nga pagkibaw pa nila diyan na sila sa PCDO.
1: Kay ano po may bawal ang atong mga people's organization, mga cooperative na the more na ma-build up ang ilang track record, the more na attractive sila sa mga national government agencies nga downloadan po o assistance. Kay ang mga NGA or any financial institution, ganahan sila ng ilang katagaan sa assistance can really deliver. Kay ma-reflect mo po nga, uy, baayo po ang ilang performance as a funding agency. Kay makita yun ang impact na ng resulta.
3: Yes, attorney. Actually, kanang na-mention ni Sir Ben ganina, 10 million per year lang ang kuha na to sa livelihood na i-grant sa PCDO. Actually, amo sila i-encourage kanang mga natagaan na to grant. Gamay ra na, anya, stricto me, tungod kay gusto na mo na ang inyong track record maayo. Kay gi-prepare mo na mo sa mas dako nga butang.
1: Right.
3: Naa na example, nasampulan na attorney, natay PO di na lang ako i-mention kung asa ang lugar, inuna na nato na asa San Miguel. Na maayo ang track record na ito yun. Uh-huh. Actually, mo income ang ilang enterprise. Mm. Tungod po sa grant na itong yatag, mo income sila 100,000, up to 100,000 per month.
1: Wow.
3: Yes.
1: Unsa man pod ang ilang enterprise nga gisulti?
3: Wa ko na sayop Agrivet.
1: Agrivet.
3: Agrivet. Pero medyo na apektuhan sila tungod sa katong ASF. Medyo pero okay lang. Medyo na apektuhan. But then again, blessing in disguise, mm. Niabot ang Department of Agriculture. Sumpay na ni sa kuan topic ni Sir Hill. Siya na mo explain later kung ansa na. Basta niabot ang DA na sila'y program na bag-o, every year na gani ni Buhaton, mm. Anong gitawag, dimension nila ganina, kanang gitawag na LEED.
1: LEED?
3: Livestock Economic Enterprise program. Development Program.
1: Oh,
3: LEED. LEED. L-E-E-D. Mm. So, di na ko mo explain kaya na kay si Sir Hill lang mo kung ano na sa next topic.
1: Ay, sabi nga. So, yes, patrilling, ha? Oo, niya, katong people's organization nga di i-mention og unsay ngantro itago nato sa lugar nga San Miguel. Okay, so unsa man di ay ni mainstreaming nga giingon
2: kaning ato ang pag integration sa ato ang mga diri sa ato ang diri sa ato ang provincial government no ang mga national agencies kaning ato mga department.
1: Mm.
2: Ari na rin sa PCDO pag magsukad ang mga people's organization diin kami ga-train, kami ga capacitate. Then, ugun sa mga kuan sa department, ato na to ipangpasa sila sa ugun sa mga program nila dito. Uban po nga, pareha sa ubang mga department, national agencies attorney, kinsa nangita o kaning doon na sila yung mga organization, doon na sila yung nangamatay nga mga cooperatives,
1: mm.
2: Sila po mo sulti na mo din nga tabangin ni niya.
1: Mm-hmm.
2: Tabangin ni niya.
1: Para ma-revive.
2: Ma-revive.
1: Mm.
2: Kanya, o doon na po sila gusto nga mga people's organization, nga gusto na po nila ipakoop, din po sila ma-doong sa PCDO, palihog may orient ninyo para, kanya, iniga PRS, kaya kita, naghatag mantag PRS training sa mandated man sa CDA, kita ga-facilitate, kita ga-pundo, aron yun, ma-kuhan sila, mahimong usa ka kooperatiba. Inana nga, karon nga programa, daghan na kaayong inabil ani sa ato ang mga national agencies nga gustong ilahang mga POs, gusto himuon nila mga kooperatiba. Gipasa sa PCDO.
1: Yeah. Mm. So, mauna siya ang sa ating program on integration and mainstreaming.
3: Kaya na to yun, dugang lang Sir Hill. Nagpasalamat ni sa ato mga NGAs or National Government Agencies kay nisalig sila sa PCDO.
1: Yes.
3: Kay ni-coordinate yun sila na to. Kay, of course, apparently, kita magyod ang naa sa ground, kita ang nakaibaw. Gani, katong PO na di na to isulti na naa sa San Miguel, kaya nang kita ang nag-endorse ato. Na-validate nila, na sila'y key personnel or focal person sa from DA na kauban na mo during the validation sa field.
1: Mm.
3: So na-check nila, sila mismo nakakita sa track record, pati financial record sila na. Approve kayo, attorney.
1: Wow.
2: Doon na pa yung uban nga agencies, attorney, nga national agencies, nga kung muhatag na gani sila o mga kanang livelihood projects, no, gusto po nila nga i-appeal ang PCDO sa monitoring evaluation. I-appeal na. Kaya tanaw yun sila nga ang PCDO. Way oras nga gipili, way adlaw nga gipili. 24/7 nga kun moingon na ganig kanini at mag-meeting ang usa ka PO. Nakita nila nga unsa ang ato ang gitrabaho nga kaning maapil nga gusto nilang maapil kay kulang sila og manpower.
1: Mm.
2: So gitap ang PCDO.
1: And PCDO has enough manpower natay mga SEDO kada lungsod.
2: No,
1: dili lang. Dili lang
0: po. Wa malukop, attorney.
1: Wa malukop.
0: 47 ang atong lungsod.
1: Oo.
0: Wa na itong i-include ang city kaya na may CCDO.
1: Okay.
0: Ang atong lungsod 47, ang atong SEDO pagkakaroon is 20 na lamang.
1: Oh,
0: so, naiusa ka SEDO nga tulo ka lungsod ang ilang gunitan. Oh, pero naa naman kung tayo mga counterpart dito sa UBOS,
1: yes.
0: Naa tayo MLO, naa tayo mga MCDO, ang uban, nag-designate sa mga munisipyo base sa Republic Act 11535 unta, na mandatory. Unsa mauligin na, ang giingon ni Sir Hill na whose staff are mga service-oriented.
1: Mm.
0: Kay di man nato matapok ng mga tao sa regular na adlaw.
1: Mm.
0: Oh, matapok nato Sabado, Domingo, holiday, yeah. Mo nang naa ang PCDO ana. Kay kung wala, wala intervention ang gobyerno. Nga maumpleg sulti ni Gov. Aris nga kinahanglan mo adto mo, kinahanglan na ay representative ang gobyerno diha para dili na sila mo balik atong ilang ang gobyerno lang nga ilang naatubang katong gobyerno sa PICAS. Mao na usap pud na kakilgani nga nahimong insurgency prita kay unsay gi una sa PCDO base sa mandato sa atong gobernador GDAS area. Unsa ang sunod nga kining ikaduhang term niya, pakakusgan nato ang agrikultura kay maunay sumbanan sa pagkaon sa katilingban. Unsa iyang gilantaw base sa PSA pila diha ang unsa mga lungsod ang mga taas ug kapobrehon.
1: Oh,
0: so mauna ang 24 top kwan agency local government nakita na ang tanan dito sa distrito 2 district 3 o nang kining 2026 na mga kuan mga people's organization na nagsubmit og project proposal daghan na sa distrito 2 o sa distrito 3 unsa usa ra may nasud sa top 24 sa district 1 pero mang katigbian so wa pud nato biyahe ang katigbian na apod sila pero ang but pasabot nga gitutukan nato ang katong top 24 ato na nibiyaan ang uban pa. Oh, pero ang gihaingon din sa atong gobernador, i-priority na po ang top 24 nga high poverty incidence, labi na ang mga kaislahan. Kay nga naman, walay alternatibo na panginabuhian ang isla, kundi ang dagat ra. Kunsa kung dili mo sugot ang kalikupan, mag-alboroto ang dagat, ang mahitabo, wadunga nga sila, asa sa gobyerno. So mao nang ato na na-intervention ng gobyerno, organisahon gyud sila o tabangan sa lain pang mga panginabuhian ang atong idala dito. So mao na ang pinaka esensya sa kinatibok ang programa sa atong PCDO.
1: Okay. So aside sa katong mga programs kung nahisugutan na, naa pa ba nabiling nga program sa PCDO nga angay natong mapahibalupod sa atong mga katawhan?
3: Yes, attorney. Naatay last na program na to, kining gitawag na Research and Development Program, R&D. So, ang gibuhat sa pag-implement ng research and development na to is nag-collecta og data sa atong mga people's organization. Profiling ang tawang namuan na. Then, before, sa pagsugod pa sa PCD on, papel to, i-form, papel. Pero, pag later on, kaning recent lang, nag-develop ang PCDO og database system.

0: na integrate na ang tanang tools nato na gipanggamit, gibutang nato sa usa ka system. So usa ana is kanang gitawag na CSEP, Community Socio-Economic Profile.
1: Mm.
0: So diha nato makit-an kung unsa ang unsa ning lugar, barangay. Again, atong gi-emphasize sa atong mga sedo, before sila musulod sa LGU, mutok-tok jod sa municipal government.
1: Mangayon pangatahuran.
0: Yes. Oh. Then, actually, muuban ni panagsa kami nila Sir Hill, sa inga na, bisag sa barangay attorney, akong ubanan ng atong mga sedo, malanghid po ta sa barangay captain.
1: Mm.
0: Then, from there, kolektahon na to ang data sa barangay, ang profile nila, aside sa municipal. Then, diha manggod makitaan, for example, na atong lead na program sa DA, RTL, 2.3
2: million.
0: 1,000 chickens, 1,000 heads.
1: Mm.
0: Then, ang lugar na gi-add...
1: RTL,
0: ready to lay.
1: Ready to lay na manok.
0: Mangitlog every day. Mangitlog every day. So, pinaagi sa atong CSEP, makaibaw na tadaan, before tamo adto sa mag-ocular inspection or site inspection, makaibaw na ta through CSEP if ang ilang bang agianan is cementado or de.
1: Yeah.
0: Itlog raba na.
1: Mag-travel.
0: O mga inga na ato yun. Then, naanapod ang atong profile sa atong mga people's organization.
1: Mm.
0: Kung manginahan lang ng data ang atong national government agency, kinsa may mga maayong PO. Pinakabuok ang atong agricultural co-op. Kinsa ang mga nag-engage sa fishing. Naanapanan sa atong PCDO Unified Tool. Then lastly, attorney, ato po gi-integrate diha ang usa sa pinaka-importanteng function na to, kanang monitoring and evaluation.
1: Kaya, very important.
0: Okay. Diha na to lagi makitaan if nag-improve ba or need og improvement.
1: Yan.
0: So, mauna siya ang sa research and development na to, attorney. Unya, kining sa future na to.
1: Future plans.
0: Oo. Unahon sa siguro, naman mo yung mga future plans, sir, Ben?
1: Sa inyong pagsagsang ang mga divisions
0: before sections. Before ko mo mustorya.
3: Dugang siguro na
0: to. Sige.
4: Ato lagi dugang na sa tatlo regular programs ito, attorney, na yung mga special projects and activities ang ikalang lang bigitan ang PCDO.
1: Mm.
4: So, secretariat ang PCDO sa Barangay Service Caraban, kung anong naami, kay kami may nakaibawag yun sa grassroots. Unsa, naapod ang secretariat po ang PCDO sa Bull People's Council kay ang CSO na to, mga community, kanang mga civil society organization, nagtumuad to ginag-PCDO para sa pagproseso sa ilang papiles o kanang ilang mga problema sa sanggunian palalawigan, so maagi na sila dito. O niya, secretariat po ang PCDO sa Provincial Cooperative Development Council, headed by Nanay Lucy Lagunay. O niya, natay support program sa Peace Buyback na po sa PCDO o kanang CSO Assistance Program. Ang CSO this magod, ang head sa PCDO, maupoy desk officer sa CSO.
1: Yan. Ang head na to sa PCDO karon si
4: Ma'am Maricar Fuentes.
1: Maricar Fuentes. Okay.
4: So, mauro to.
1: Shout out to Ma'am Maricar.
4: So, okay, sir lang. Future plans
0: na to, atong i-strengthen ang atong monitoring and evaluation.
1: Mm.
0: Kay maugyod na ang kuan. Di ha magud makita ng atong output, impact, o kining outcome.
1: Mm.
0: Na bali siguro. Impact ang tumoy. So, di ha na to makitaan. Then, ato pun pakusgon ng atong partnership with other agencies.
1: Mm.
0: Sa DTI, para mahimo imong gipangutana ganina, lisod ba, unsa kalisod mahimo ang asosasyon, mahimong cooperative. Usa man gud sa ilhanan ana if na ay mga entrepreneurial mind ang atong mga miyembro.
1: Yeah.
0: Before sila maka-upgrade sa kooperatiba. Mm. So si DTI makatabang ana.
1: Mm.
0: Okay, na may mga sets of trainings nila na ipanghatag. Naa pud ang test da makig-partner pud ta.
1: Oh.
0: Para sa skills training attorney Pohon. And then ATI, of course, naman sa agriculture, kay naman dyan na sila'y daghang training modules.

0: Then sa academe, Baiso siguro ata yun eh.
1: Ang Baiso. State University.
0: And of course, other provincial government departments. Kung asa applicable na kwan. Dedi po ba?
1: Ayan.
0: Or OPV? Or OPV na may partnership ka ron. Di ba, sir? Then?
2: Permi
1: yan. Permi ang OPV. May kasagaran, no?
0: And lastly, attorney, magkuanta, mag-establish taan ng knowledge management program para ma-document na to tanan. Maghimo po siguro tag mga SOPs na to na ang inoon na alaman tay operational manual, operations manual, pero kinahan lang gihapon ng kuan knowledge management system na to kay napagihapoy kakuangan ang kuan sa skills ang atong mga field personnel kay tungod po sa nagkadako ang atong mga trabaho
1: scope.
0: So mao na siya ang future plans na to, attorney.
1: So mga higala, niabot na kita sa tumoy sa atong tulumanon. And at this point, atong pangayuan og mga parting words ang atong mga guests karon. Mag-una ta ni Ka Ben, niya si Sir Hill, niya si Sir Larry.
3: Sa tanan nga naglantaw nato karon sa atong programa, o sa maong programa, na mahuta na manggita unsaon pag-avail sa atong program sa PCDO. Pwede na muadto sa atong opisinahan unja sa atong mga area na adaya dito ang atong mga sedo o pag dili pa ta makapangutan na kung kitay sedo, pwede mo duulta sa atong mga municipal liaison officer na nakabase na sa kada lungsod. So naa ta diha, so dito siguro ang among among extension na pwede tang mo connect sa PCDO unja karon nagtubo man lagi. Manghinaot ta siguro nga niingon man to nga dugangan pa nato ang atong gahinan pa nato og laing pondo para sa nagtubo og nagdaghan ng mga people's organization nga nakaila na sa atong PCDO sa atong program, o manghinaot ta nga madugangan po ang atong paghatag og ayuda na. Pero sa kinatibuk-an kay naaman lagi tay mga means training sa atong government national agency nato, magtinabangay lang siguro. Kunja natural na katong among nagian sa pila ka tuig na agitay mga nitty-gritty nga ginagmay ng mga problema, attorney. Amo nang pangingkamutan nga sa sunod nga mga pagdepensa mag-improve na ug mawala mapino na na o na among ganitay mga problema pa, o sige ato nang pagtinabangan magtinabangay ta na.
1: Di lang jud ma-discourage.
3: Di lang jud ta mo nong. Di lang jud ta mukit. Si Morato, daghang salamat o maadyong adlaw ang atong tanan.
1: Yan. Sir Hill.
4: Daghang salamat nga niag nakatubang ni diri. Kaning ato ang PCDO na aragid ni niag ang office nga usas gilantaw sa atong gobernur nga tanan nga ato ang mga katawhan din nga bulanon dili mawani kung mulasinso man ta kung muabante ang ato ang mga ang ato ang katawhan, kinahanglang tanan nga magkahugop og naa ang PCDO para motabang sa mga people's organization. Ayaw mo kahadlok o ayaw mo ka-ikog nga mo padong sa mong opisina kaysa kanunay abre ang atong pultahan para kaninyo.
1: Yeah. So, Larry?
0: Yes, attorney. Sa ngalan sa Provincial Cooperative Development Office, pinanguluhan sa among head, si Ma'am Maricar B. Fuentes. Nagpasalamat niya sa higayon na mahatag nato ang impormasyon sa katawhan sa Bohol about sa mga programa sa kalihukan o kalampusan sa PCDO alang sa kalambuan sa ato mga kooperatiba o people's organization sa tibuok probinsya sa Bohol. Unya, if naatay sa ato mga people's organization among giawhag, if naamoy assistance or pangutana, ayaw lang mo pagduha-duha o adto sa opisina nato na as a ground floor sa Capitol, luyo sa opisina nila Congressman Banban Aumentado o ni Congresswoman
1: Alexi
0: Tutor. Pwede po, napod tay website growth portal, attorney. I-type lang diretso pcdobohol.online. Makita mo dito sa mga FAQ, frequently asked questions. Unya na po tayo chat box dito na pwede rin i-click, maka-chat mo diretso mo, tubag rin po ni diretso ato yun.
1: Oh, that's great.
0: Okay. Oh. Mayong adlaw kaninyo.
2: Kinay na Sibya, Usaka Binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Usa, duha, tulo, pat, lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: caretaker ng bansa habang siya ay nananatili sa Kazan, Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ang inatasan na tatlong kalihim ay sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, at Labor Secretary Francis Tolentino. Layo nito na tiyaking tuloy-tuloy ang operasyon ng pamahalaan habang wala ang Pangulo. Samantala, bilang chair ng ASEAN, mahalaga ang attendance ng presidente sa Russia upang maisulong ng Pilipinas ang pagbuo ng mga konkreto at pangmatagalang kasunduan na magpapalalim sa strategic partnership ng rehiyon at ng Russia at para maitaguyod ang kapayapaan, katatagan at sama-samang pag-unlad ng ASEAN.
1: Samantala, target pa ng pamahalaan na mapabilis ang rehabilitasyon sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa katunayan, nagpalabas na ang Department of Budget and Management ng inisyal na pondo para dito. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita.
2: Naglabas na ng halos 640 milyong pisong tulong pinansyal ang tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Sinisiguro din ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong hanggang sa muling makabangon ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol.
2: Puspusan din ang paghatid ng pamahalaan ng ayuda sa mga biktima ng pagyanig. Karagdagang 100,000 food pack ang ibinyahe ng DSWD sa General Santos City. Patuloy ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kit at tent sa iba pang lalawigan. Umaasa dyan ang pamilya ni Leticia na walang-wala ngayon matapos masira ang bahay sa probinsya ng Sarangani. Hindi rin makabiyahe ang kanyang asawang tricycle driver dahil sa sitwasyon sa lugar.
4: Yung mga relief good, yung packs na mga bigas, yung mga dilata, yung itong natanggap namin. Magpasalamat po kami sa mga DSWD na may manatanggap kaming makain.
2: Naglabas na rin ng 62 milyong pisong pondo ang Department of Budget and Management sa mga lokal na pamahalaan sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato.
5: Target nitong mapabilis ang rehabilitasyon ng mga pangunahing gusali ng gobyerno na nagiba o nasira ng malakas na lindol. Yan ay upang agarang maibalik ang mga kinakailangang serbisyo mula sa gobyerno.
3: Ang nasabing halaga ay bahagi ng malawakang Disaster Response and Recovery Financing Strategy ng pamahalaan. Bago nito, nauna nang nagpalabas ang DBM ng 100 million pesos sa General Santos City noong June 9 para sa repair at rehabilitation ng multipurpose building sa barangay Dadyangas East. Aabot naman sa 140 million pesos ang inirelease ng DBM sa Sarangani Province noong June 15 para sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali doon.
2: Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos, pabibilisin na rin ang distribusyon ng emergency cash transfer mula sa DSWD para sa mga biktima ng lindol. Nagkakahalaga ito ng 5,000 hanggang 25,000 piso. May hanggang 30,000 piso rin na cash assistance galing sa DSUD. Clazel Pardilla para sa Bayan.
6: Samantala, para mas mapabilis at maging epektibo ang mga hakbang sa rehabilitasyon sa mga apektadong probinsya, mismong mga lokal na lider ang naglatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanilang mga kinakailangan. Si Stephen Patron ng PIA Soxsargent sa sentro ng balita.
7: Inilatag ng mga opisyal ng Sarangani Province, General Santos City at Davao Occidental kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol at ang mga agarang pangangailangan para mapabilis ang pagbangon ng kanilang mga komunidad. Sa situational briefing, iniulat ni Sarangani Governor Ruel Pacquiao na umabot na sa 33 ang nasawi, 251 ang sugatan at 15 pa ang nawawala sa lalawigan. Mahigit 57,000 families rin ang naapektuhan habang libo-libong kabahayan, paaralan, pampublikong pasilidad, kalsada at tulayang nagtamo ng matinding pinsala.
8: Mr. President, Sarangani has always been a resilient province, but this earthquake has tested our people in ways we have never experienced before. We have lost lives, homes, schools and facilities that our communities depend on every day. Yet, amid the devastation, we have also witnessed the strength of the Filipino spirit, the willingness of our people to help one another and rise together.
7: Sa General Santos City naman, inilahad ni Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao ang epekto ng lindol sa mga pangunahing gusaling pampamahalaan, pampublikong pamilihan, terminal, mga pangunahing kalsada at iba pang mga pasilidad na mahalaga sa paghahatid ng serbisyo publiko at pagpapatakbo ng lokal na ekonomiya.
9: Kabilang dito ang ating City Hall at sanggunian panlungsod building na parihong mahalagang gusaling pampamahalaan na naapektuhan ng malakas na panyanig. Ang mga pinsalang ito ay nakaapekto sa operasyon na mga tanggapan at sa paghahatid ng serbisyo publiko sa ating mamamayan.
7: Binigyan din naman ni Davao Occidental Governor Franklin Bautista ang pangangailangan ng lalawigan para sa rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, kabahayan, daungan, kalsada at tulay, lalo na sa mga bayan ng Jose Abad Santos at Sarangani na kabilang sa mga pinakaapektado dahil sa kanilang lapit sa epicenter ng lindol.
10: I would like also to please inform you, Mr. President, that our City provincial hall is also damaged. We have no office to hold our work. Damaged also po. So na lang matulungan din. And then yung aming port din doon sa Balangunan, which is connecting Sarangani and Jazz, nasira din po. Tsaka yung hospital po namin kung pwede matulungan din kami para matapos na po yun. Kaya we have to go to Dicos or Davao lang to bring our patients. Mahirapan po kami.
7: Bilang tugon sa mga inilatag na pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang turnover ng mga patient transport vehicle at pagkakaloob ng Social Civic Program Fund upang makatulong sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at mga programang pangkabuhayan sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura, pagpapanumbalik ng mga pangunahing serbisyo at pagpapatuloy ng mga programang makatutulong sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan upang matugunan ang mga agarang pangangailangan at mabilis na rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Mula rito sa lungsod ng General Santos, para sa Integrated State Media, Stephen Patron ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
1: Magpapaabot ng kabuang halos 168 million pesos ang halaga ng tulong ng Department of Labor and Employment sa mga manggagawa sa Davao Region at SOCSRGEN. Ayon sa DOLE, 125.27 million pesos ang inilaan sa Tupad Program para sa mga manggagawa sa SOCSRGEN. Higit 24 million pesos naman ang inilaan sa Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Samantala, inilunsad ng DOLE sa Davao Region ang Clean Water Campaign para sa mga biktima ng lindol sa Davao Occidental, kung saan higit 15,000 na bottled water ang kanilang ipinamahagi.
11: Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang reklamo kaugnay sa pagkamatay sa isang miyembro ng PhilHealth na hindi umano nakatanggap ng benepisyo. Pagtitiyak ng palasyo, masusi na itong tinututukan upang hindi na maulit ang insidente. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita.
12: Sa viral post na ito, ipinarating ng isang ginang ang kanyang pagkadismaya matapos hindi makakuha ng benepisyo ang kanyang asawa na miyembro ng PhilHealth matapos maospital at kalaunan ay pumanaw. Isa rin sa hinaing niya ang hindi pagsagot ng PhilHealth sa bahagi ng kanilang hospital bills dahil mas mababa sa 24 na oras ang hospitalization ng miyembro, kaya hindi umano sakop ng PhilHealth ang mga gastusin. Ang insidenteng yan, mahigpit na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap na mapagkaitan ng tamang benepisyo sa kalusugan ng mga Pilipino dahil sa mali o hindi maayos na implementasyon ng mga pulisiya.
13: Hindi po nais ng Pangulo na dapat na mga kababayan natin ay nabibigyan po ng ayuda pagdating po sa kalusugan nila, pero hindi na ibibigay dahil sa maling pag-i-implement. Hindi po yan nais ng Pangulo. So sa ganitong pagkakataon po, talaga pong dapat paimbestigahan.
12: Hinimok din ng palasyo ang mga kawanin ng PhilHealth at mga nakatalagang staff sa mga ospital na tiyaking na ibibigay ang tamang impormasyon sa mga pasyente upang maiwasan ang posibleng pinsala o abala sa mga nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan.
13: Tayo rin po ay nagsasabi na rin sa lahat ng mga taga PhilHealth, kung sino man yung mga PhilHealth staff or assign sa mga hospitals or sino man ang nagpo-process ng mga benepisyo ng mga kababayan natin. Sana po ay maging aware kayo sa lahat ng mga coverage para po maibigay niyo po yung tamang information sa ating mga kababayan. Dahil kung mali po ang maibibigay niyong impormasyon, maaari po ito makaapekto at makadanyo sa ating mga kababayan.
12: Nilinaw naman ng palasyo na wala itong sinisisi kung saan nagmula ang pagkakamali. Ngunit tiniyak nito na gugulong ang masusi at tamang imbestigasyon upang hindi na maulit ang insidente. Sa unang pahayag ng PhilHealth, sinabi nito na agad silang nakipag-ugnayan sa pamilya ng nasawing pasyente at nagkasundo sa mga susunod na hakbang para sa kinakailangang suporta. Nakipag-ugnayan na rin sila sa ospital para alamin ang ugat ng insidente kasabay ang pakikiramay sa naulilang pamilya. Sa pahayag naman ng Manila Doctors Hospital kaugnay ng insidente, iginiit nito na agad nilang binigyan ng assessment, monitoring at angkop na gamutan ng pasyente alinsunod sa clinical protocols. Ipinaliwanag din umano sa pamilya ang mga panganib at benepisyo ng mga posibleng intervensyon at kalaunan ay pinili ng pamilya na huwag ituloy ang surgical procedure at magpatuloy sa supportive care. Binigyang diin din ng ospital na naipaliwanag sa pamilya ang PhilHealth benefits batay sa umiiral na guidelines kasama ang gabay ng kanilang staff at PhilHealth personnel sa ospital. Wala pang pahayag sa ngayon ukol dito ang pamilya ng nasawing individual. Kenneth, pasyente para sa bayan.
6: Sa special session sa Kamara, iginiit ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na aprobado na ang lahat ng LEDAC priority bills. Kabilang na rito ang Anti-Political Dynasty Bill na aniyay dumaan sa masusing konsultasyon. Si Gab Villegas sa sentro ng balita live. Gab?
14: Jules, binuksan na ngayong araw ng mababang kukulungan ng Kongreso ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisabatas ang mga urgent bills na nanais na maipasa ng administrasyon. Eksaktong alas 9 ng umaga ng pangunahan ni House Speaker Faustino Bojidi ang pagbubukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangan maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete. Gayun din ang promosyon ng 8 opisyal ng sandataang lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mambabatas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung ia-adopt ng Senado ang versyon ng Kamara.
15: So we will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag-sona na. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed.
14: Nauunawaan naman ng House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa Anti-Political Dynasty Bill na nakalusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing versyon.
15: Hindi namin yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version.
14: Nakatakda rin isa lang sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1901 na siya namang counterpart ng version sa Kamara. Inaasahan rin na sasalang sa Bicameral Conference Committee ang dalawang bersyon sa oras na maipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill.
15: it was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we in the lower house were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto.
14: Jules, nang matanong kanina kung magkakaroon ba ng commitment ang mga mambabatas na, sa Senado na maipasa ang anti-political dynasty bill, ay sinabi nito nakakausapin pa lamang ni Representative Sandro Marcos ang kanilang mga Senate counterparts para maisabatas ito. Dahil natapos na rin ang leadership struggle sa loob ng Senado, ay tiwala ang House Majority Leader na isa sa ilalim ng liderato ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian na maisasabatas itong maipapasa sa Senado rather ang anti-political dynasty bill sa Senado bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 28. At yan muna ang update mula rito sa Kamara. Balik si Jules.
6: Maraming salamat, Gab Villegas.
0: Nanumpa na sa pwesto bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian matapos mabuo ang 13 boto na kinakailangan para siya'y maihalal. Ang naging susi para mabuo ang 13 majority senators. Alamin sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Yes, Bernard.
16: Yes, Angelique, mula 12 na nagdagan pa ng isa ang bagong Senate Majority Draft na nakabuo ng 13 senador na nagtitidaan sa pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Kaya matapos sumapit sa kanyang hanay, si Senator Joel Villanueva na dating kabilang sa Cayetano Block. Bago maihalal bilang Senate President at Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President mula noong June 3. Sa kanyang pag-upo, pinuno ng mataas na pinuno ng mataas ng kapulungan, nangako si Gatchalian na bibigyan prioridad ang mga panukalang tutugon sa mga napapanusin rin pang ekonomiya, kabilang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langit at mga pangunang bilihin, pagtulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao at paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Nawagan din siya sa lahat ng senador mula man sa majority o minority block ng isang tabi ang pagkakaiba sa politika at pagkaisa sa paghahanap ng mga solusyon sa mga hamong kinakaharap ng bansa. Binigyan din ni Gatchalian ang tungkulin ng Senado na maghatid ng konkretong resulta at tumugon sa panawagan ng mamamayan para sa epektibo at responsable ng pamamahalaan. Nakakurinyuan ng isang bukas, makatwiran at nakatuon solusyon ng Senado na nakasandig sa servisyo para sa sambayan ng Pilipino. Bago nito, kiniyak ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang paghahalal ng bagong Senate President. Kailan naman si Senator Vicente Tito Soto III bilang Senate President pro tempore habang Senator Juan Miguel Mixudiri ang naging Senate Majority Leader. Mag-isilbi naman bilang mga Deputy Majority Leader si Senator J.D. Ejercito at Senator Joel Villanueva. Inaprobahan din sa senaryo ang mga miyembro ng iba't ibang komite ng Senado. Kabilang sa mga ilang-ibang miyembro ng Commission on Appointment, si Senator Pancelo Lacson, Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, Vicente Tito Soto III, Rafi Tito, at J.D. Ejercito. Halos lahat din ng mga senador ay italaga sa Senate Blue Ribbon Committee maliban kay Senator Francis T. Astrero. Samantala, halos lahat din ng miyembro ay sumuna ang mga kasama sa mas mataas sa panawagan tungkulin bilang mapagpapanatili ng integridad ng Senado. Angelique, si Senator Francis Luis Escudero naman ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ay kay Senator Lacson. Si Senate President Sherwin Gatchalian mismo ang nagmungkahin na si Escudero ang mamuno sa mga pagdinig. Layunin naman nito na matiya ang maayos na proseso ng impeachment trial. Nilinaw naman ni Lacson na ang pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer ay hindi bahagi ng anumang usapan o negosasyon kaugnay ng kanyang paglipat sa mayoriyo. Angelique?
0: Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.
1: Nagpaabot ng pagbati ang Malacañang sa pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Pinasalamatan din ng palasyo ang House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Boji D, gayon din sa mayorya sa Senado na handa ng gampanan ang kanilang tungkulin. Punto ng Malacañang, hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis at maayos na paglilingkod para sa taong bayan kasabay ng panawagang maisabatas na ang mga priority legislative bills upang lalo pang mapalawak ang tulong ng pamahalaan sa mga Pilipino.
0: Spiral na kalsada sa Pangasinan na may mataas na drainage canal na ayos na ng DPWH. Ilang players ng Ateneo Blue Eagles humarap sa CIDG. At update sa special session sa Kongreso, alamin sa pagbabalik ng Sentro Balita.
17: D-Y-R-B. Balita, Pilipinas.

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
6: Marami pang iba. Kumpiyansa si Speaker D kay Senate President Win Gatchalian na maipagpapatuloy ang magandang ugnayan ng Kongreso at Senado na may shared commitment sa paglilingkod sa bansa. Jules, bukas ay nakatakdang mangyari yung pre-trial conference, singil pa rin yan sa umuusad na impeachment trial o impeachment case ni Vice President Sara Duterte kung saan inaasahan yung magiging pagdalo ng magkabilang panig. Samantala, kumpiyansa naman yung mga mambabatas, particular yung House Prosecution Team sa pagpapalit ng bagong liderato ng Senado na magkakaroon ng mas maayos na paglilitis singil sa impeachment case ng bise dahil nauna na rin nilang hiniling na sana ay magkaroon muna ng duly elected Senate President bago pa man umusad yung impeachment trial proper na gaganapin sa July 6. Samantala, nakaabang din tayo sa mga posible pang mapag-usapan sa gumugulong na sesyon dito ngayon sa Kamara hanggang mamaya. Jules?
7: Maraming salamat, Sheila Natividad.
8: Hinikayat ng Malacañang si Vice President Sara Duterte na humarap sa salamin para malaman kung sino ang walang H o hiya. Kasunod ito ng pahayag ng pangalawang pangulo na wala umanong balak ang bise na agawin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ng Malacañang, ang sumasalamin sa walang modo ay ang pagpatay, pagkakaroon ng assassin at panggugulo sa bar. Hindi rin anya naniniwala ang palasyo sa mga bagong naratibo ni VP Duterte dahil paiba-iba anya ang sinasabi ng bise. Una na anyang iginiit na noong July 19, 2025 panais ni VP Duterte na gusto niyang pababain sa pwesto si Pangulong Marcos batay na rin sa kaniyang pahayag. Sa kabila niyan, matatandaang binigyang diin ng Malacañang na nakapokus sa pagtatrabaho si Pangulong Marcos upang matulungan ang mga biktima ng sakuna at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa.
9: So, sa sinasabi niyang walang H, siguro mas maganda na siya mismo ang humarap sa salamin at malaman niya kung sino ba talaga ang walang H. Kasi sumasalamin ang pagiging walang H sa mga gawain ng kanyang ama. Nandiyan dyan ang pagpapatay, nandiyan din ang pagkakaroon ng mga assassin, nandiyan din yung mga pagbabanta sa mga maliliit na kababayan natin na nakita natin na ginawa ito sa loob ng isang bar. So sino ba talaga ang walang age?
7: Ng Malacañang na hindi maaapektuhan ng ipinataw na sanctions ng China kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang mandato bilang kalihim ng Department of National Defense. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, ginagampanan lamang ni Teodoro ang kanyang tungkulin alinsunod sa batas, konstitusyon at mga polisiya ng administrasyon. Sinabi rin ni Castro na may sariling batas at polisiya ang China, gayon din ang Pilipinas, at hindi mapipigilan ng naturang hakbang ang pamahalaan sa pagtatanggol sa soberanya at pambansang interes ng bansa. Matatandaang ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro at ng kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau, gayon din ang pakikipagnegosyo sa kanila ng mga Chinese individual at mga organisasyon.
9: Ang China ay may sariling batas, may sarili silang polisiya. Gayon din naman po ang Pilipinas. si Secretary Gibo bilang Defense Secretary ay gumaganap lang sa kanyang tungkulin, sa kanyang mandato na naaayon sa batas, naaayon sa konstitusyon at naaayon sa polisiya ng administrasyon.
8: Sa iba pang balita, inalerto ng Philippine Space Agency ang publiko sa posibleng debris na magmumula sa Long March rockets na inilunsad ng China. Ayon sa PhilSA, isang Long March 3B rocket ang nilaunch kahapon kung saan natukoy ang posibleng drop zones ng debris 102 nautical miles ang layo sa Puerto Princesa, Palawan, 108 nautical miles sa Quezon, Palawan at 33 nautical miles sa Rizal Reef. Isa pang Long March 12DZ ang nilaunch sa Wenchang, Hainan kaninang umaga at ang posibleng drop zones ng debris nito ay 25 nautical miles ang layo sa Puerto Princesa, Palawan at 19 nautical miles sa Tubataha Reef. Ipinaalala naman ng ahensya sa publiko na agad i-report kung makakakita ng debris at iwasan itong hawakan dahil sa mga delikadong kemikal tulad ng rocket fuel.
7: Pagkakaisa at pagtutulungan sa oras ng sakuna. Ito ang naging layunin ng mga volunteer na handang maghatid ng tulong sa mga pamilya na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ito ay kahit ang ilan sa kanila ay biktima rin. Si Israel Damaulao sa sentro ng balita.
10: Matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol na nakasentro sa Maasim, Sarangani, nagkaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang agarang makapagbigay tulong para sa pagbangon ng mga residenteng apektado ng lindol. Nagkaisa rin ang mga volunteer group sa pagtatayo ng isang relief mobile kitchen group at community pantry mula sa Davao City papunta sa Sarangani upang makapagbigay ng mainit na pagkain sa mga residenteng na apektuhan ng kalamidad. Nabigyan din nila ay ang mga pamilyang nananatili muna sa labas ng kanilang mga tahanan dahil sa takot sa mga aftershocks. Ayon sa grupo, ang kakulangan sa potable water o malinis na inuming tubig ang isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap ng mga apektadong residente sa Sarangani.
11: Ang pinakauna namin kailangan ay tubig and then rice. So really, in order to survive, they need to drink potable water kasi kung inom sila ng yung maraming tubig, nagkaka-LBM, lalo na yung mga bata nagkaka-LBM.
10: Isa rin pamilya mula sa malapatan Sarangani ang nagbigay ng tulong sa kabila ng matinding pinsalang sinapit ng kanilang bahay dahil sa lindol. Ayon kay Cherry, isa sa mga volunteer, nakita nila ang matinding pangangailangan ng mga residenteng labis na apektado ng sakuna sa pamamagitan ng pagluluto at pamimigay ng pagkain sa mga nangangailangan.
12: Sa initiative ng family namin na kahit affected po kami, kahit paano naman po, mayroon naman pong kaunting magbubunot.
5: D-Y-R-D.
13: Balita, Pilipinas.

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic!
10: Alagang Unilabian.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
13: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Tigala ko mas tagmayang adlaw Miyerkules ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 17, 2026. Laiso at tampon na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jimmy. By understand by Jimmy, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
Bueno, standby, Jimmy, alang sa musuwat. Dinis, syempre, sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ako si Jimmy. 31 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao City. Hangtod karon, tinaw paghihapon kaayo sa kumunahuna. Ang unang higayon nga nakita na ako si Betty. Christmas party to namo sa kumpanya ate. Pito na katuig ang milabay. Nagkalain mi og brunch apan usara ang among kumpanya. Sama sa kasagaran nga Christmas party. Daghan kaayong tao, saba ang music ug sound system. Puno sa katawa ang tibuok venue. Apan sa tunga-tunga sa tanan usara ka tao ang nakapadani sa akong attention ate. Si Betty. Siya ang host sa programa nitong gabi una ug adunay matang sa kaanyag nga naka-attract kanako ati R. The way siya mo istorya sa stage, paghatag og kinabuhi sa among party. Makaingon ko nga aduna siya'y talagsaon nga talent. Dili lang ang iyang kaanyag ang nagpatigbabaw sa mga kababayenan nga present atong gabi una. Sa diyan nakita na ko siya, nakaingon ko nga gusto na ko siya. Na love at first sight ko nga to kaniya. Ate. Human sa party, nangita rin kog paagi nga maila-ila siya. Daghan akong nakaila nga mga babae. Apalahi si Betty ate. Nakipagkonsaba ko sa usa ka kauban namo sa trabaho. Pinaagi ni ini nakuha na ako ang iyang cellphone number. Ug ang iyang tinuod nga pangalan. Gisearch na ako siya sa Facebook ug nag-friend request dayon ko. Apan milabay na lang ang semana wa paghihapon ko niya gi-accept. Busa nagdesisyon ko nga i-message siya ate sa iyang cellphone. Dugay pa kaay ko nga nakahuna-huna kung unsay akong unang i-message. Ingon ko mas maayos siguro nga magpaila ko una nga to kaniya. Tuod man, pila pa lang kaminuto nag-reply siya. Hi, ang iyang reply. Maura to, apan igo na aron magsugod ang tanan. Iya kong gi-add sa Facebook ug sugod ni adto. Kanunay naming mag-chat ni Betty at the R. Sa sinugdanan mga simpleng, kumustahay? Sunod mga jokes. Hangtod nga naapil na ang mga personal nga istorya. Nasayran ako nga responsable siya nga anak. Mapinanggaon sa iyang pamilya ug labaw sa tanan, buutan. Nasayran ako nga bago pa lang siya na broken hearted sa pagpanagbulag nila sa iyang ex ug on the process para mag-move on. Nakita na ako kini nga oportunidad ate. Paglabay sa pila ka buwan, ako siyang gi-invite nga mangaon sa gawas. Wa siya may balibad ate. Ug dinhi nagsugod. Ang among kasuod. Ang among kanunay nga pagpanagkita. Ate. Para mas mailhan pa namo ang usag-usa. Nagbarkada una mi. Part kini sa kung papangulitaw kaniya.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag kainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyo, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kanimo Jimmy sa imo papadangat imo swatang pani aton tulumanon sa sensor di Ate Arlene kini wa pa ni na enroll sa URP sa retired playboy. Imagine naglibog siya kinsa kang Ana o kang Betty. Pero may nalang nakadili si Lorna, si Aida o si Fe. Tulo. Kani at least duha lang. Okay, syempre, kaupo na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong ano, Ate Arlene Cap Junos na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurti nga lang DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kining adlaw, murag imoron. Kaya mga lalaki karon ang medyo naglibog. Kinsa iyang pilion? Si Betty? Or si Ana. Of course, ikaw DJ Novs, kung ikaw ang papiliun, kinsa ang piliun ni Jimmy?
1: Siyempre, ako dito ko kang Betty. Kay sila ni Betty ang dugay na nga nag-uban. Mura kani si, kani mga lalaki usahay mamba. Kay,
0: real talk.
1: Real talk ini siya. Ang mga lalaki, murag late yun ang ilang emotional maturity. Yes. So, murag dali sila makuan, dali matintal, niya ka nang kinsa ang nasa ilang katubangan. Murag dali sila magkuan ba? Murag,
2: dili ba pwede ibog lang?
1: Nya nakay ka relasyon na.
0: Ka relasyon so, na di man to ibog.
1: It's all about commitment man good. So kani si Jim.
0: Gusto na ni Ann nga magpakasal. Unya, unsaw niya pagpakasal kang Ann nga do na siya gi sa ara nga pakaslan. Oh,
1: grabe ka ko ano kani ang mga lalaki ra galabad-labad silang huna-huna.
0: Kinabuhi.
1: Nya kana bang naanaw ta kay committed relationship. Imagine sila ni Betty 6 years ta sila kuan kanang kana dili ta sayangan ba kani si Jimmy kinahanglan siguro siya kanang uli sa siguro mamaya iya pamalandungon iyang kaugalingon if kay na confuse na siya eh, di ba nagquestion na siya if love ba gyud niya si Ana kay basin tungod kay si Ana lang ang nasa atubangan or sige niya kakakita mo nang abi niya love niya but it's just that basin tungod lang sa attention ni Ana muna naka-feel siya kanang connection
0: correct kay lagyo sila ni
1: yes.
0: Betty.
1: Yes, LDR
0: niya,
1: sila.
0: Yes, niya mag-uban sila bagaon, mag-uban
1: sila ni Ana. Ana, bagay na mag-sugod.
0: Yes.
1: Kaning mag-uban-uban.
2: Kasi true love na po ang bati ni Jimmy.
1: Dili hindi mo pwede nga ilabay ang taas nga. Ay, raunta ka makiguan ba? Makigrelasyon ng uban. Nahuman na ang permiro.
0: Yes.
1: So kung di nagit siya ganaan kang Betty, no, iya sa i-confirm iyang self nga, awa, nagiday ko nakagusto sa iha. Yes. Iya rin bulagan. If kang Ana git siya, Ana ka simple. Dili kay kanabitong basta-basta ho nag-graduate siya mo decision nga si Ana iyang piliyon. So again, correct. Para nako para mawala na nga confusion, kinahanglan i-confirm or pamalandungon gini Jimmy ba?
0: Yeah, if kaya, siya sa usa.
1: If kaya ba niya nga let go si Betty, if kaya ba niya nga limta ng ilang mga kaagi ni Betty, if nana siya na nga point, ay siguro siya maka-confirm kung love gid niya si Ana. Diba? So, dili patakataka o ka ng desisyon kay na. Kanira bang mga laki, no? Nga, ibis maminyo na. Para sa itong mga susama na mga story na to, nga, naminyo na, nibalik sa
0: ex.
1: O ex, diba?
0: So, kasi may mong kabit, ano si Betty?
1: So, kinahanglan yun.
2: Mamang ganagod. Kaya pagsigig communicate sa ex.
1: That's why.
2: Ex gani, dili na
0: dili man ex. Dili man ex si Betty karun.
1: Kinahanglan gani.
2: Nakadungo ko na magugug ex, God. Nagsumpay na to.
1: Kinahanglan nga iklaro sa ni Jimmy kung wala na bagid siya nakagusto kang Betty. Kay if ma-confirm niya, at least sure siya di kay...
0: Okay, basin to, sakto to. Kung mapakasal diba? Siya kang ano niya...
1: Ang ending na pare siya feelings kang
0: ay,
1: Betty.
0: Ex, Betty, so diha na ang...
1: Diha na rin makomplikado ang tanan. Yes. So kinahanglan niya i-confirm sa niya. So if nagid siya nahigugma kang Betty, iha magiging na ma-feel, magiging na ni mo ma'am. No?
2: Pero si Betty, ikaw Betty, good ka.
1: Ang Betty, good ko. Okay, kanang... Mula yung nagugay. Sila pa agyod. So, namurag na tintal ra kay, di ba ni Ana kakap nga, basta ang mga lalaki, di igin mo balibad mo accommodate yun niya. Na si Ana nga, iyan si gig kauban. So, iyan gi-accommodate. So, malamang dili na siya love na accommodation ra na. So, kinahanglan.
0: Nabati lang siya kay kauban nila si, kauban niya si gig.
1: Yes. So, kinahanglan na niya nga, iklaro sa iyang kaugalingon. Ato sa siya kang Betty. Kay sayang kay, dili ilalim nga, mo abot og 6 years ma, maglison magining uban og lahotay og isa ka tuig ron. Kana pa ba kahang 6 years? So, dili pwede nga sayangan.
2: Tinood yun.
1: Oh, dili sayangan dapat. So, maghuna-huna sa kasama kadaghan, aya ka, pero di sad, ko kasabot aning point nga nung, kano mang good nga, kabalong nanay uyab, magpa-kuan-kuan, mag-iring-iring, mangyid sa katrabaho.
0: Bitaw. Tinood na. Munay, kasagaran na ba sa Asia, Diginovs?
1: Yes.
0: Ang mag-unay o uyab-uyab, kanipong nanakauba na sa trabaho.
1: Sa trabaho.
0: Diba? Yes. Kasagaran yun.
1: Kung kira ba itong mga single pareho, ang ending na naikarelasyon, diba?
0: Correct.
1: So, agini. Sige, tingog ko nakakap. Sige, kap.
0: Okay, sige. Muna
2: pa na. Inara ko na inumduman.
1: Ang sayo na inumduman, kap.
2: Sir Lim, dili na ni si DJ Nova. Kwa na ni siya. Take in na ni siya.
0: Oh, thank you.
2: Kaya na mag-si Sir Lim sa ko. Kaya na yung kauban. Ana mo gusto sa ako.
0: Take na.
2: Dili na pagitaan ta lang kag pare-pareya gyapo niya Sir Lim.
1: Saya nga Sir Lim, tanayagi na ito ko sugar daddy. Wala na sa basic cup food.
2: Ano mo sa
1: Sa karon natulog ko na sa bibi boy.
2: Tay nung numero gid ako ba nga mao wag gid iyang gipakutan na gid.
0: Sa una lang halin sa 15 hektarya sa Gingongol. Ta 5,000 per square meter. Niya, oh my god. Maglisod siya gasto ana.
2: Ang ano niya, nagkinanglan sa mag-manage.
0: Kita siya mag-manage sa iyahang kwan, sa iyahang
2: kapag. Bago, hindi na naging pwede. Karoon lang ako, hindi naman, Sir Lim. Kasi, pagpili na ta, si BT or si Anna, kung kinsa yung dili, mapili ano, Jimmy, para sa ibuha.
1: Ipasa.
0: Ipasa. Anyways, ang imuhang opinion.
2: Yes, Ate. Actually, Jimmy, normal gina sa usa ka lalaki. Nga, inga na ang imong bation. Nga, dili na sa dautan, no? Kay, una, kinanglan siguraduhon yun ni mo kung kinsa yun ang pinakadabi sa imuha before ka magbinyo.
0: Aha. No?
2: Kinanglan, masure gini mo sa duha kay magsunod na baya ka sa kaminyoon, sa grado na. Mm-hmm. Pag maminyoan na imo, nga dili ka sigurado, kanang...
0: Magbulag ra gyapon mo.
2: Oh, dili gyapon successful ang inyong kaminyoon.
0: Okay.
2: Pero, pariya ra ko pa...
0: Ni retired playboy.
2: Pariya ra ko na sa kwan, sa kaning sakyanan.
0: Mm-hmm.
2: Pag old model na, kung nakakita kag new model.
0: Dito kas new model.
1: Ay, wow.
2: Sa to pa.
0: Makumpara lugar ang gugma sa new model o old model. Anong lugar?
2: Sa to pa, kanang kung gugmahan yung kakang Beth, kung gugma ang imong gina-question diya, nangutana mga karon, kung unsa pa ang gibati sa kong kasing-kasing.
0: Mm-hmm.
2: Normal man gunda nga, kining atong kasing-kasing, maging ilad bang nila ko. Bawag ganit, naghihimo ni anaw. Duwa ka buok ba?
0: Duwa ka buok iya?
2: Oh, bisag nana, bisag...
1: Pwede ba hinon?
2: Bisag nana kay gihigog ma.
0: Ayaw i-left! Kayo aron manawa na kay right.
2: Mabitaw, gilift ko. Gilift ko nimo. Gilift nimo. Oh, diwa na kay right. Wala kay right. Jimmy, kinang lanagi kay Buy Ana nang isa. Kay mabitaw na tambag na ko sa...
0: Mga...
2: Sa atong...
0: sa mga asosasyon.
2: Nga bawal o bawal yun yung duwa ka buok.
0: Tulo dapat.
2: Kay kung naon tayo ikatulo, paglibog nimo sa duwa, dito na ka sa isa. Now, ang pangutana nimo, kinsa bag yun? Kung nahigugma gid kag tarong para nako kang Beth, dili na ka makigrelasyon kang Ana. Nagpasabot, nga na ay kay nakita kang Ana nga wala kang Beth.
0: So?
2: Sa ato pa,
0: siya nahigugma tinuod kay Beth?
2: Sa ato pa,
0: kipulihan niya.
2: Ang pinakadabis para, dili manggudana ko na, uban gani nga, bubalik pa sa ex kay mo, kwan pa, kining mga babae usahay libog kay ko daw na ang Jimmy.
0: Ngano na babae man?
1: Ano sala man sa babae?
2: Dili gi insert ko lang to kay si Sir Lim Pabinaw.
0: Ano na babae?
2: Gi insert ko lang to kay dili tik sa ko ang naay problema ing ana.
0: Ano sa problema?
2: Sak.
0: Bago na. Bagan.
2: Para na ko, dili na lang gika kang
0: an,
2: no? Uh-huh. Una, kauban nimo sa trabaho. Happy ka kung mag-uban mo. Anyway, si Beth, makakita na po naglain dito. Kaya layo po siya sa imo. Kaya, pasabta
0: na si Beth. Pagkasakit. Kaya, doon na ba yung mga instance ba? Like, syempre si Beth yung uyab, di ba? What if mo ito si Beth sa Davao? Bisitahon siya, iskasimana nga tukuyan siya. O sa iba tiyo ni Ana, no?
2: Ba? Mula ka po si Jimmy balik dito sa ilang probinsya.
1: Dike wala man kabalo si Ana, di ba? Nga naaday si Beth.
0: Yes, so, yes.
2: Mao ka na yung mo, kung mabisita si Beth sa Davao para din magsapon, si Jimmy, mula ka na po sa probinsya.
1: Oo, ne. Mawag yun yung mga talent sa lalaki.
2: Ano mangita magaglibog-libog
1: sa ulo? Mawag yung talent sa mga lalaki. Nga, wala man natin problema. Nga ano mag yung mangita problema?
2: Dili. Nga ano ni sa girls para makasabot mo. Nga nung muli kay, para dili ka masakitan.
1: Saan di masakitan?
2: Nga nung dili na mo gusto masakitan ang babae, kay love na mo. Pinangga na mo.
0: Malalikay-likayan.
2: Kay kung dili pa pinangga, dili na mo itago. Makabalo ka, masakitan ka.
0: Imanana gina yung mga lalaki. Nobs.
1: Di ba? Confirm.
0: Ayaw, makabante na gani mo mga red flag. Like, dili na
1: usan
0: na.
1: Communicate. Yes.
0: Dili na communicate, dili nag-follow up ni mo, dili na mamutag, buhi pa ba ka.
1: Nananagay something.
0: Nananagay fully. So kung inana ang sitwasyon, ay, yung pagansin.
2: Kinsa nagpadala ng aliter? Kay puro kakatong issue ka nung
0: Jimmy. Di ba muna siya?
2: Si Jimmy.
0: Ang iyong magmasabot, likay-likayan. So, the moment nga maglikay ka, doon ay kay gilikay.
1: Yes.
0: Di ba? So, kay kung wakay ilikay, wakay tinaguan.
2: Siyempre, muli kayo si Jimmy, kay magsapon man.
1: Amo gani.
2: Siyempre, dili nagpasabot niya, muli kayo si Jimmy, dili na niya love si Ann.
0: Mo gani.
2: Muli kayo siya, para dili... mahimong gubot nya masakita noon ang
1: pero nga nung ginakap nga nung magiging mga lalaki kap nga na magiging mga kuan ba kay na, di mo na to i-deny ang fact nga na po'y baka babae nga ni pero most of the time lalaki gining issue nga kaya itong duhaon yun nga nung
0: yeah, yun na ang mga salabas sa mga minyo mga na din sila nga minyo lagi ko pero akong kasing-kasing o manahigti
1: diba
0: mga
1: linyan
2: ano mga ganyan siya kamo itudlo lagi ninyo sa mga lalaki pero wala mo kabalo kung kinsa nagtintal sa lalaki kinsa ko no
1: nana po sala na po sa babae
2: magutana ko nga nung itudlo ninyo gid sa lalaki Dan di ba Dan ikaw Dan nga nung nakasala ka sa imong asawa Dan kinsa nagtintal sa imong Dan di ba babae kung anong lalaki ninyo pa sa doon
1: ay wow
2: kung kining babae dili manintal sa lalaki
0: diba
1: grabe gini
2: inyo lang inyo lang dahil mo inyo lang dahil mo kini mga lalaki
0: si Jimmy nag-host lang si Betty, siya pa'y nangitag paagi, diba? Nagpahay-hay pa siya para mapansin siya.
1: Ang lalaki ang kapapansin.
0: Kapapansin. Karoon na napansin na siya, nangita na pa siya glain. Mm. Lagi na, diha.
1: Mayra ni siya sa permiro yun ni mga lalaki. No?
2: Siyempre, wala pa ba yan sila nakasal?
0: Amo na, diha. Nanapod lagi.
2: Wala so, balit ba nga?
1: Balit ba nga? Muuyab kagdaghan tungod kay dili kakasado?
2: Siyempre, kinanglan... Kinanglan, ipagitaon gini Jimmy, ang pinaka the best.
1: Ay, wow.
2: Kaya musulong na sa kanilyo.
1: Collect and select.
2: Kay kung minyo na sila, di nakatali na si Jimmy. Sakto ginaimong gibuhat karon Jimmy. Mas mayo gani akong advice mo, dungangan pa ni mo ng duha, mga dagan-dagan pa, para di ka ba si Piat ba?
0: Nakibog na kayo siya sa duha, dungangan pa ni
2: para,
1: para samot maglibog.
2: Advice ko sa mga kadang mga new generation.
1: Uh-huh.
2: No? Kining brotherly advice.
1: Uh-huh.
2: Kinanglan piliyon gina to sakto yun. Kaya kadang masipiat bitaw ta, di na gina to magmahay kita.
1: Mm-hmm.
2: Kadang isa, dua, tulo, ano ba, magkita gina mong dagan kay para pagitaag yun yung pinakahaom gina sa inyo.
0: Aha. Mm-hmm. Sumahod ay.
1: Muna nila mga rason.
0: Sakto ang gibuhat ni Jimmy kay duha. Muna galibog siya karon kay sakto yang gibuhat. Kabuha. Muna niya mo sa sensuli yang problema. Kay naglibog siya sa yang buhaton kay sakto gina yang gibuhat.
2: Mm. Ako yung advice si Duha Jimmy, si Angyud imong piliyon kay kanang kung naigug magikagtarong kang BT, wa na ka nang itakangan.
0: Ah, mo na pinakapait. So naigug magid ka, wa kay kung naigug magid ka aning bayhana, wa na ka nang itakangan.
2: Dili na ka magpatintal kang An.
1: Mm-hmm.
2: Kay mao lagi ni si An lagi gitintal man pod. Kay gyud mga babae manenintal.
0: Sakto bang gingon ni Kap? Na si An o si Dejinova nga si Betty. Balitaban lamang sa Pikas lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibatik gud nang usahay ang akong bitay mo sakta di ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa idag nga gasalison sa butika kay madlok lagi ko so paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan magkay og mga testimony nga nga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial na herbal capsule og new aid akong gitari so muna kini ang gininsin ko dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Dianoset at kayo ko diri sa Purok do yes kublatin tidawi ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
8: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag mainom ko na usog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan man ko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matris niya, mo na akong gitay for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad to sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: naman syempre ato sa Antimbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, shout out to Clarice Ann Cabigding Ramos watching from Corona del City.
1: From Bernie John Amistoso, pa shout out ko sa Amistoso family sa Malitbog Bukidnon. Nindot kayo inyong topic karon. God bless sa inyo ate.
0: From Hazel Joy Nortilla Cabilao, hello Ate Arlene, pa shout out ko sa akong anak na si Jinjin Ogram gikan sa Tagum City, always kong naminaw ninyo.
1: From Lisa Marie Pilenio, shout out sa akong mama Bebot nga sukad sa una hangtod karon. Sincerely Ate Arlene lang gihapon ang ginapaminaw kada adlaw diri sa barangay Makasandig. Happy watching nato tanan.
0: From Janet Umandam Labitad, hi Ate Arlene, shout out gikan sa barangay Maranding Lala, Lanao del Norte.
1: Hi Ate Arlene, shout out sa akong anak kasi Jessa nga anak karon sa Hong Kong, avid viewer gihapon si mo live from Catherine Hamero Luyon of Alzami City.
0: Hi to Romeo Alvarez watching from Toledo City.
1: Hello Cap June, idol jud kayo taka. Shout out gikan sa Prosperidad Agusan del Sur. Keep up the confidence from Bebot Canoy.
0: Hi po Ate Arlene watching from Tangub City. Shout out sa mga taga Sinakaban og sa akong pamilya. Salamat sa inyong good vibes from Melchor Manalo.
1: Hello ninyong tulo Ate RDJ Nova o Cap June. Sige lang miglalis akong ban na kinsay sakto sa inyong advice. Pero lingaw jud kayo mo from Letesha Silva of Talisay City.
0: Mayong adlaw kaninyo Ate R, DJ Nova o Cap June. Pa-shout out sa Monte Clar family from Osamis gikan kang Riza May.
1: From Lizelle De Castro, hello Ate Arlene. Shout out sa mga listeners o viewers diri sa Pulomolok. Kalingaw gid aning Cap June, usahay sa puton ko sa iyang tambang. Pero most of the time, malingaw gid ko.
0: Good afternoon Ate Arlene. Aminaw mi diri sa Cagayan de Oro. Pa-shout out sa akong Lola Floor o sa iyang mga kauban. Aminaw karon from Glenda Cabusao.
1: From Marlon Hayoma, hi Ate Arlene. Panotis ko please. Ganahan kay kumutan o sa inyong programa. New subscribers sa YouTube watching from Dipolog City.
0: From Pearl Ann Bacaltos, good PM Ate Arlene. Salamat kay sa inyong mga tambag. Daghan mi nakuha nga mga tulunan watching from Tagum City. Shout out in town sa akong papa turing diri sa Tandag Surigao del Sur. Sigid og katawa sa mga banat ni Cap June from Maribel Kimbo. And shout out to Dennis Balatico Panganiban watching from Barangay Carmen Davao del Norte. Okay, imong final para kay Jimmy De Genoves.
1: Again, Jimmy, dadto ka kang Betty. Ayaw sayang igid ang inyong unong katuig nga pinagsamahan. No? Nakita man ako sa imong saysay ba nga maayo inyong relasyon yun ni Betty. Why problema, why labad, no? Gani, ingon pa kang imog yung giampingan si Betty tungod kay sensitive si Betty, no? Ang kanang, murag ka ng dependent siya emotionally sa imuha kay tungod maayo ka nga pagkauyab. Kaya ang kani mga babae ma'am, dili man ni emotionally attached kun dili ka maayo sa iya ha. So nakita po nato nga maayo siya nga pagkauyab. Siguro kani si Jimmy na abot nang gid siya ani nga kana abitang sitwasyon ba nga napansin niya si Ana tungod siguro lagi kay napot siya mga kuan ba kay namo gyud mga tao gid nga kana abitang dili kanang dili fit sa LDR ba.
0: Aha.
1: Kay dali rami ngawon niya ang iyang attention mapadulong sa laing tao.
0: Pero sakto ka no si Betty sa pila ka tuig gihulat gid niya si Jimmy. I mean, wa siya nangitaglain.
1: So mura magini problema gid kadalasan sa relasyon ma'am kay ang kanabitong contentment kay naim uban man gud nga kanabitong ginaingon nila nga nakay let's say katong gigunika pa ganina nga naay nakita si Jimmy kang ana nga wala kang Betty.
0: Yes.
1: Kung inga na mag good permi ang ato ang view ba di man kita mahuman og kanang pangitaglain kay there will always be better than us.
0: Yes.
1: So kung dili ta mo hatag og contentment sa tong kaugalingon nga kung kinsa atong pilion dili gyud ta mahimutang or dili gyud ta mo settle sa usa ka tawo. So Jimmy, confusion ra gyud na siguro imo ha. Tisingi sa nga mobalik ka sa inyo mag mo balik ni Betty kay basin mo ra na nakulang ayaw gyud padalos-dalos nga kang ana dayon ka kay kana bang
0: tagay sag chance nga mag-uban
1: yes mo. Tagay sag ka ng kuan imong kaugalingon tagay og space ba nga kana bitong basin na confused lang gyud ka kung buan kay tungod ra gyud siguro to sa kahidlaw nganong natintal ka kay murag part na gyud sa tong pagkatao nga huyang gyud ta sa panahon nga vulnerable kay ta
0: kanang lagyo
1: lagyo LDR nya labi nag-anad ka nga nakay kauban permi so kung maabot mo sa punto mag LDR nya na ilaing tao nga
0: makahatag
1: ang mga atensyon ng oras. Yes.
0: Agree. Masabta na to na.
1: Yes. So, muna siya. Para na ko, no, ayaw sayangin si Betty. Kay maayo si Betty yun. No? Imagine, yeah, isuportaan pa ni mo. Si Betty ang usa ka tao nga sensitive. Sensitive in emotionally attached ka na imong, or emotionally dependent sa imo ha. Pero yagya pong kang gisuportahan sa imuhang gusto nga makatrabaho ka sa layo. Kana pala
0: gusto
1: nga trait.
0: Gusto niya nga makita nga, yes, makuha niya ang position nga dapat para
1: so, inga na ang klase nga trait sa babae nga. Kana bitong nahigugmag yung tinood sa imuha. Kamiskan, unsa siya ka emotionally dependent sa imuha. Nga gusto siya nga kauban ka. Pero sa ngalan nga gusto siya mo support sa imuhang pangandoy, iha kang gipasagdan. So, ayaw na sa yangi, Jimmy. Yes. Balik kang Betty.
0: Ayan.
1: Sa kanunay kinayon DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
0: Ayan. Okay, Kap June, dipinsayos, Ana. Bira.
2: Yes, simple lang, Jimmy. Simple lang kayo. Mm-hmm. Kung tinuodig ka nga kanang kamugid ni Betty, wala akong tatanang itakangan. Kung tinuodig nga na hook na imong gugba kang beat, dili lang takapatintal kang an.
0: Mm-hmm.
2: Imagine ako, balik ka kang beat eh, nya, makakita na po ka aglain, patintal magyapon ka.
0: So, dili gugma yung ibate kang beat?
2: Dili gugma ang ibate kang beat.
1: Saan ang lugar ka?
2: Eh, gani, alimbawa, kung galibogid ka, butang na to, butang pagin na to, gugma yung ibate kang beat eh. Gugma po di mong ibate kang an. Kaya giminsyon magini mo sa imong sulatan po nga, gugma gini mong ibate anang dua. Ka... kanang nilalang sa kalibutan.
0: Pero ikaw, pangatanong taka, Dejinov, i-sirin na ako sa imo ha. Dili ba gugma imong gibati kung maibog ka sa lain? Nakaiuyab ka ron, pero naibog ka sa lain, dili gugma imong gibati?
1: Gugma siguro gyapon man. Ka ba, emotionally attached man gud gyapon ka sa tao. Mm-hmm. So, pero mo lagi, mo bitaw nang ginabuhat ng kantang sana dalawa ang puso ko. Kay nagit tay mga ko, anagi chance gud nga kanang makagusto puta sa lain. Kay labi nag kay sa ko magingon, 'di ba, sa una mga love is an emotion. So kung atong i-entertain ang attraction, 'di ba? Kay mo man na magit mga
2: sa
1: initial.
2: Sa pa katong katong nai congressman ni ingon niya nakagusto gugma na lugar to.
1: Dili man kap, ako pa sabot
2: diba,
1: ba.
2: Like ni sa.
1: Kay labi tong nagit tay mga initial attraction sa mga
0: attraction
1: tao.
0: To.
1: Oh, attraction. Oh, so oh, kung ato nang entertain nga attraction, muna ma-develop na siya into love. That's why nga kung
0: dili siya entertain, mawala.
1: Yes, dili siya mo nurture ba. So muna siya.
0: Damay-damay.
1: Muna siya ginaingon nga, kung naging initial attraction sa tao and yet nakay commitment sa uban, ayaw ginapansin na ng mga attraction diya. Okay lang i-appreciate ni mo, makakrush ka, pero di na ni mo kinanglan nga pansinun pa.
2: Sa ato pa, kini si Jimmy. Unta. Na-attract sa kang-an, niya na-develop, gugma na. Sa ato pa, nai-gugma siya sa kang-an, nag-gugma siya sa kang-biti, naglibog siya.
1: That's kung why.
2: Kung din sa
1: karunin niya.
2: A veteran's advice.
0: Veteran's advice.
2: Paminaw, Jimmy, attention.
0: Uh-huh. Oh,
2: dilita ka-advisean nga, gikan sa ko ah.
0: Uh-huh.
2: Ang akong gusto ni mo mapaminawan, example, na ako'y amigo, si Makoy. No?
0: Si Makoy.
2: Nahigugma sa duha kababaye. Galibog siya. Giunsa niya.
0: Damay na po si Makoy.
2: Para masulba di ang problema.
0: Giunsa niya.
2: Niingon si Makoy, kung kinsa ang muunag sa bak sa akong bini, mo'y akong pakaslan.
0: Ay.
1: Kuya, what?
2: Kabalo na kasi mong buhaton, Jimmy, ha? Kabalo na ka.
1: So,
2: sa
1: kaya po,
2: dili si Kuya Kapoy ngon, dili ko guwapo, dili po dupangit. Pero isa lang akong masiguro, papagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang mga BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dahi, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID. O nga nun yun niya. Kaloy ka ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
6: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia Nance Corn Coffee.
7: Isa ko sa Nance user nga gamit ko Nance Coffee sa akong asawa nga say isa ko yun sa mga ubang dating iha Nance Coffee lang yun maayo ang iyang pagtulog iyang pagbawas okay man dili yun yung gamit og ubang kape kay kana diyong Nance Coffee ang mga gamiton Christmas ninyo dire sa Kapang Libungan or Cotabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
9: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
8: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Salamat ka mo, DJ Nova and Cap June. Thank you so much, Jimmy. Sa imo papadangat mo, swatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Well, naanaman na. Duhan naman gid ang himo nimo hinigog ba o gani nagliibog na kakinse pilion nimo si Betty nga sensitive o ikaw ang nimo sentro sa kinabuhi apan medyo nakonsensya ka na lang or si Ann nga mo imong gikauban kanunay kada adlaw since kauban mo sa trabaho para nako kinahanglan nimo both tug-anan sa tinuod tug-anan nimo si Betty nga nagkauyab ka kang Ann. Tugana ni mo si Ann na akay uyab sa inyo for 6 years nga si Betty. Og dinha basiha ang ilahang kalaom sa paghigugma nga kanimo. Kay kung mag-react si Betty og makigbulag dayon o di kanya mapasaylo then dili siya pwede mamahimo ni mong hinigugma for life. Pero kung mo ingon si Betty nga bisan pa man sa imong gibuhat andam siya mapasaylo nimo din siya ang babae nga dapat nimong ubanan sa tibok nimong kinabuhi. Depende sa ilang reaksyon. Ang importante, sultihan nimo si Ann nga nakay uyab nga unom na katuig. Depende sa ilang reaksyon. Sultihan nimo si Betty nga nakay uyab si Ann dito sa Davao. Depende po sa ilang reaksyon kung kinsa ang mas nagstay siya ang pilia Jimmy. Daga salamat sa mga papadangat imong swatan po manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaron. Stand by karon taod-taod alang sa health education program with Dr. Jan Paul De Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great kini si Ate Arlene. Ayon muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tumula pa siya kainom ana sige sa panghi sige panghi nya sukad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dilin ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: sa ating Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome again sa tuang Non-Health Education Program.
0: Okay, alang sa inyong mapangutan na text lamang sa 0917-159-5812. Ati R and Doc John, proven and tested na nako ang NANS herbal capsule o GUAID na ayugyot ang sakit sa kong right side nga dughan, joint sa abaga, sikod down sa kilid sa hawak. Dili na balansi ang akong paglakaw kay sakit manggid kaayo, di na maminaw og haplas. Try kog NANS herbal capsule o GUAID. Salamat in town kay get 3 times a day nako pag inom kaluoy sa Dios na wagtang ang akong balatian kay okay na ko doc, kung pwede ba ko mag-maintain sa mong tambal para prevention na lang floor the INE sa zone 4 barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City.
1: Ayan. Okay mga kanans, ko in terms no, very good news mga kanans para sa atong mga listener na makahatag og encouragement. So in terms mga kanans for health support, usually pwede naman ka makainom nans for 2 times a day, then you eat pwede once a day, pero kung makabantay ka na medyo isog, angso ang imong ihi, then medyo sa mga pagkaon makakaunpata o mga bawal. So I recommend na 2 times a day na lang ang pag-inom mga kanans. Pero kung maayo na yun yung lifestyle, healthy na siya, yung lifestyle mo mga kanans, yung mga pagkaon, nag-amping na yun ka, pwede ang UAID bisan once a day na lang. Then ang NANS, 2 times a day mga kanans.
0: Ayan. Ate Arlene, ask lang ko, unsay tambal sa Mayoma, nagparas pa akong asawa, doon ay nakuha nga dugo. Mamurag kumag ko sa kamot kadag ko. Nangutan ako sa doktor, Mayoma ko no kini.
1: Okay mga kanans, usually mga kanans mo kini no, mga kanans na ginasulti ko.
0: Pasalamat gani siya nangakuha do.
1: Yes, mo ni na ginasulti nato mga kanans no. Yung ginatawag nato ng mga amenorrhea or absence of menstruation or dili irregular ang ilang pagmens mga kanans. Once mga na dili irregular ang imong pagmens and then
0: dili gyud mo kopyansa ang babae.
1: Yes, Ate Arlene, tama.
0: Kanunay nga delay ang iyang menstruation.
1: Then ibutan nato mga kanans na monthly ka ginadugo pero ginagmay lang, medyo spotting ang ginapanggawas. Ano na kay mabantayan during sa imuhang pagdugo mga kanans, daghan mga apol-apol, mga itom-itom na dugo na manggawas, and then yung smell niya makabantay ka medyo ni change yung smell. Kumbaga mas naisog yung amoy niya mga kanans. Kana siya mga sinyalis mga kanans, kinahanglan lagi na siya i-address or else yung dugo na wala nakagawas sa sulod sa imong matres. Kay tungod dili na siya party sa imuhang lawas, ha? Okay, diri sa ta sa normal. Okay. Kay at least dai na tumay bawaan. Sa mga kababaihan mga kanans, ang cycle nila usually ang normal gyud ana mga kanans is 28 days. Pwede siya mo dili sa isa ka adlaw, duha ka adlaw, or mo late ba sa isa ka adlaw or duha ka adlaw. So acceptable pa na siya mga kanans, pero yung normal talaga is 28 cycles. Sa sulod sa 28 ka adlaw ana mga kanans, so first 15 days ana niya mga kanans, diya na nagsugod yung mattress sa babae nagapabaga. So mauna siya yung dugo na ginapagawas nimo. Pero during sa cycle mga kanans, mauna siya yung dugo na nagapabaga sa imuhang mattress. Kining dugo na gipabaga sa imong mattress, kung mabuntis ka mga kanans, maoni ang mahimong placenta sa imuhang baby. So diya mo implant yung egg cell na na-fertilize. Kay dira dayon siya mukuha og mga vitamins, nutrients para sa iyang development mga kanans. O kinipod ang muhatag og protection mo na sa iyong gipabaga sa imuhang mattress.
0: Okay.
1: Pero pag abot sa after 14th day, ika-14, din wala na fertilize yung egg cell, yung mattress ni mo na gipabaga niya na dugo mga kanans, kay tungod wala na fertilize, dili buntis ang babae, maginahinay na sa niya kalusaw. Katong gipabaga ni mo, gipagahi. So inainayo na po na niya kalusaw. Pag abot na yun sa 28 kaadlaw, kay tungod na humok na tong dugo, mo na sa yung igawas din ni mo na immense ni mo mga kanans. So kumbaga dili na sa party sa imong lawas. So kinahanglan na gid siya mugawas. So mo na siya yung normal. Nagkakaroon ng abnormalities mga kanans kapag irregular. Pag irregular, meaning to say, na ay mga dugo na dapat unta katong mga last month pa nakagawas pero wala siya nigawas. Kay tungod sa hormonal imbalance, wala niya napahumok yung dugo nimo during sa pagpalusaw sa imong dugo na para pag-mens nimo mga kanans. So ang may tabo, yung dugo mga kanans, mugahi siya sa imong matres. So ang dugo din sa imong matres, gabigul-bigul dayon siya mga kanans. Do parang gabilog-bilog siya mga kanans. Muna uban, pag-mens nila, dagan mga ga bilog-bilog or bigol-bigol na dugo na manggawas.
0: Okay.
1: Kay tungod wala siya properly na nalusaw sa imuha matres mga kanans.
0: Mm.
1: So moto siya pag mensi mo nagabigol-bigol siya. So ang uban nagabigol-bigol ana mabilin sa imong matres, mupilit sa imong matres. So kay tungod dili na sa party sa imong matres, dili na rin magsugod yung bacteria na ma-develop. Pag ma-develop yung bacteria, mupilit dayon na sa imong matres. Pagpilit na sa imong matres mga kanans. Okay, pagpilit na sa imong matres, di na sa sugod dayon na mukaon. Kay gusto gusto man sa bacteria na mo survive pod. So mupilit gid sa imong matres, hantod sometime nagadugay sa mga kanans, gadako na siya gadako yung dugo kay tungod yung bacteria gadaghan siya nagadaghan. Pero yung smell nimo mga kanans, makabantay ka, nagaisog yung smell sa imong menstruation. Pasabot mas daghan na bakterya sa sulod sa imuhang matres.
0: Buti pasabot, Doc, alang sa mga babae nga medyo smelly na or medyo isok ang baho, doon ay bakterya.
1: Yes, na ay bakterya.
0: Mm-hmm.
1: Na-develop na yung patay na dugo sa iyang matres.
0: Okay.
1: Nahimo na siyang bakterya.
0: Uh-huh.
1: Na siya mga kanans. Mora sa gabigol-bigol siya mga kanans. Napoy isa mga kanans, no? Yung isa kamayuma mga kanans, dili sa sulod sa iyang matres, kundili sa gawa sa iyang matres.
0: Mm-hmm.
1: Kini siya, tungod na po na siya sa luya na mga cellula sa iyang matres. Until such time, nagkaroon ng mga abnormal growth of tissue.
0: Mm-hmm.
1: So, iyang normal na cellula na itabuani is nahimong abnormal. Tungod sa wala na maintain yung kahimsog sa iyang matres, sumoto sa yung normal na cell nahimong abnormal, hantod nahimo siyang benign, nahimong bukol sa gawas sa imuhang matres. Moto isa ka bukol mga kanans.
0: Okay.
1: Pero ilang menstruation, okay ang ilang menstruation. Kaya ang bukol raman niya is naa sa gawas. Pero ang uban, ang naa sa sulod, boto, isa sa mga hinungdan. So muna mga kanans, nga pagrasman ni mo mga kanans, di ba isa karason nga nugiraspan ka kay tungod pagkita sa x-ray is baga ang imuhang matres. Di ba nakita ni mo na yung mga problema during sa imuhang menstruation, mo nag-i-rekomendahan ka na raspaan, limpiuhan ang imuhang matres kay hugaw imong matres. Moto na nga, kuha sa mga kanans. Yes, nalimpiyuhan na ang imuhang matres during sa imuhang pagraspa. Ang panguta na mga kanans, naaba ka gibuhat after sa imuhang pagparaspa. Kay kung wala ka gibuhat, kung wala ka giinom para isupply kung unsa ang nawala sa imong lawas. Usually, ang gabilog-bilog na sad, ang patay na dugo na nanakuha during sa imong pagraspa, pwede na sad na siya, muusab na sad na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay naamang kay hormonal imbalances. Yes, maayo to yung gibuhat nimo yung pagparaspa, pagpalimpyo sa imong matres. Mas maayo pod after sa

0: pas og itlog mga kanans og naay kapasidad na maglimpyo sa iyang mattress. So I recommend Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, kung limpyo na imo ang dugo, for health support, pwede na lang ka makainom og Cervicare Brand Herba Capsule. Bisan isa na lang ka kapsula matag gabi mga kanans for health support purposes mga kanans.
1: Galawa naman tayo yung oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Yes.
0: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya
1: bilang
0: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Huwag ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-corn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo-lula. Mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
1: kanan. And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack. Atong paminawon, si Luz Tutor.
1: Karoon, nakasuway ko anang nans o kanang yuid. Akong isuwayan yun. Makakaano ko ka ng akong pag-ihi. Pag dinto na yun ko. Nya, nabitay na ang baho sa isa tumi. Nawala yun na siya. Antun nga nagkuan yun, sige kong tumar, magtinaw na yun ang akong ihi. Si Luz Tutor, taga Mahogany, Butuan City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Abi, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
7: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: para sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
4: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.
3: Ayaw!

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kanin, John, tanah. Welcome na sa Abdris Program, Mas Kurimaw, Balong Dagro. Kumusta? O manginaot lang ta. Nga karo adlaw na amos kapiskay ka kondisyon. Sa panlawas adlaw karo Merkulis, bay? June 17, 2026. Oh, di ba? Diba, paspas kayo? Atong tig mo may gala ng 100 na pound. Wag kay pulos kung wag ko. Wapog ko'y pulos kung wag ka. Amo sina, mga kurima. Huwag ka paabot sa mga itong giandam. Karadlawa nga nasa yod ba, gamon? Oh, nasa yod ba mo, mga kurima? Una ang ligaw-ligaw si Yete. Siyete may galatong unang ligaw-ligaw. Huwag paabot may galang duha para makomplita. Mga mawa, oh, kumusta bang mga kalagayan natin? Kasangan. Okay, magsugod na ito may gala. Dito sa tuwang pagpataguman.

Okay, patayo ito saligan. Bala kimbot-kimbot mo dyan. Kimbot-kimbot mo dyan mga kurimawa mo.

Madam Kibalong, ang tuba kay bulak nga gipanibaan sa ambuyog. Wala ko'y pulos. Kung wala ka, wala kay pulos. Kung wala ko, Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta man, Eric? Ang Sikatuna Street. Agalong. Alibang bang buyog yapon, Eric yapon. O, katustik lang ang nangihi. O, na may buyog. Doldo siya. Che! Imo nang panibaan niya. Ha? Agalong tubag kay Kahoy o Sugang. Lito ng Balamban, Cebu. Kumusta niya lito, Balamban? Ang tubag lang kay Magdayon. Way pulos o guay asawa, way pulos o guay bana. Cristita Potoloria ng Tabuilan. Si Mans niya, si Pans. O si Mans niya, si Pans niya. Nang tubagtig mo kay Panti o Karsunis. Lito ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Og tubag si Mutig mo kay Barbas. Og sa amin, lito ng Balamban. Piyotur. Lang Balbas og bigote. Og ikan daw kang tutos Mabinan. Kumusta mga taga Mabinan? Dayon na sudan og kanon. Lito gyapos Balamban. Lain pang tubag. Nang tubag si Mutig mo kay Managoyab na. Lito sa Balamban. Dayon Damgo. Law ang tubag si Mutig mo Damgo. Leonardo Muliba Kampusong Bourbon, Cebu. Kumusta mga taga Kampusong Bourbon, Cebu. Dayon Law Akong 1-7-8-4-4 unsay Akong. Law naniba ang buyog. Naniba ang buyog sa bulak. Okay, Eric, Sikatuna Street, Cebu City, og Bulaklak og Buyog, Eric Gapon, Sikatuna. Wap agapon. Wap agapon mga krim. Dayon ang tubaglong kay Mananagat gamit bugsay og sakayan, Felix ng Amlan Negros. Dayon, ang tubaglong kay Chinilas Kaguba. Way pulos, ugwana ang Paris si Marjorie. Atadero, taga Barangay San Miguel. Santa Catalina Negro. Ag kuryente ka negative og positive. Vin ng Valencia. Negros Oriental. Uwa ay paghihap. Wap agapon mga kurimam. Dayon na tubag lang kay toothbrush o toothpaste. Felix ng Amlan Negros Piyoto. Uwa pagid gihapon may hangin o tubig. Bin ng Valencia Negros Oriental. Matibin ako naman lang mag ako naman lang gakuan-kuan anin. Kasabot anin mong text. Aga punuan usisya Ben sa Valencia gapon. Di naman masabtan imong text Ben. Pareha naman si mong naong di masabot. Okay, direkta regala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang liyo sa Buhol. Kato si Balong og Tikla may gala nga managuyab nga kini si Balong di ka anak kay Baog. Lang, text. Nakoy good news. Ano man na text? Buros ko. Good news ka buang mo. Suntuko ko ng mat ni Moran. Ay buros nga di mo ka anak kay Baog man ko. Ingon raman ko nga buros ko. Waman ako nag-ingon nga ikaw mo'y amahan. Sa mga siyo. Noong sa ka. Hello. Long tumag na ko. Okay. Baso gibutangan og tubig, baso og tubig. Gikan ni Antonia sa Tumandok.
Alegria Cebu. Oy, kumusta mga taga Tumandok, Alegria Cebu. Ako ang tubag, tingin mo lang kay pagsaling o pagtuo. Kay dili mo salig kung walang mutuo. Wala po'y pagtuo kung dili mo salig. Jong ng Negros Oriental. Og balong. Ang tubag, mama o papa. Okay, wala ko'y pulos kung wala ka. Wala pulos kung wala ko. Eric, Sikatuna City, Cebu. Sikatuna Street, Cebu City. Lain pa. Kwarta na, kay kung wala ka. Wala ko, wala'y pulos. Ang kwarta, wala'y pulos po kun. Wala'y kwarta, salamat. Aming hapon si Inday Nilong. Sa Medellin, Cebu. Kumusta man aday? Sa Medellin, Dalagag Olitao, Eric, Sikatuna Street, Cebu, Piotr. Wap age po. Wap age po ang mga kurno. Diyan na lang tubag si Muntik Mokay, driver og sakinan, Jojo ng Medellin. Kumusta man niya, Jo? Diyan na balong brief sa laki og pantis bay. Dodo ng Bugo City, Cebu, Piotr. Pag-ipon Rimaw. Awa pag-ipon Rimaw. Aga akong Tubaglong Asawag Bana Eric Gapon sa Sikatuna Street, Cebu City. Ayan. Aga kalag og lawas, kaya di mabuhi ang tawag way kalag. Wapoy kalag kung way lawas. Jung from Negros Oriental. Uy na, pwede ba yung kalag tabi sa way lawas? O, oh, na yung mga kalag di abay, na yung namuhi o di ang kalag. Huwag may lawas, pwede. Huwag kita kalag, bay. Tawag noon, murag kalag kita. Ha? Tawag noon, murag kalag kita na ko. Babaeng lalaki. Eric ng Sikatuna Street, Cebu. Ang tumaglong kay Imong Panaw. Puring ng San Remigio. Imo tiyaling panaw. Puring. Imo tiyaling panaw. Puring. Agalong. Ang tigmo kay Samin. Violeta si Kuya ng Minglanilia. Kumusta mga taga Minglanilia? Dayon ang tumag. Epoxy kay ang content sa lata nga ay pulos kung wala ang B. Ingon ang B huwag ang wala ang A. Ha? Okay raman ang wala ang A. Pero wala ang B mo na gubot mo. Kanag yung B mo ay gada, gubot mo ay gada. Ang tubag balong, anino? Emilio Aki ng Asturias. Kumusta mga taga? Asturias, Piotr. Uwa, pag-iod niya po. Mga kurimaw. Lang akong atubag ang nagtigmo ni mo. Akamot og diin. Piotr. Uwa, pag-iod niya po ang mga salingan ha. Wa pa dia po. Aga cellphone og charger. Gikan daw kang Mimi sa Bohol. Kumusta na taga Bohol? Yoto. Lala sige padayon ta. Dire may gala sa tuang. Pagpadaguman lang akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang kay pusil og bala. O kanang pusil, pwede man i-pus-pus man. O mahatag bala, i-pus-pus man. Akong tubag lang kay Baba o Gipon. Na may gapoy baba ngaway ngipon. Napoy ngipon ngaway baba.
Ya, ya, sige pa na yun, ta. Pagkurimang. Lang tubag na ko, anang. Imuhang tigmo. Ha? Positive o negative. Gikan na may galag kang norma. Sa Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Og balong tubag. Nako anang imong tigmo. Nara. Sapatos. Gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mang mabinay to? Ha? Kumusta mang mabinay to? Yo to. Lang kumusta namang sinado murag karong adlaw man dali? Ha? Si Alan Peter Cayetano. Ni kuan na po Supreme Court ni Duol. Di kin manaog, no? Kapit to ko gaya po. We are under attack. Pero para sa ako ba, murag ilisan na kay sukat paglingkod niya ispi por ting gubuta man kay Senado. Oh, nga buak ng saming pamusil sila. Yang sakop. Iatak lagi hapon sila siyang sa kauban. Balong akong tubag anang imong atik mo. Ayan. Ang tubag lang kay pedal sa bisiklita. O gikan daw kang Karen Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og akong tubag long anang imong atik mo ligid sa sakinan. Pioto. Wap agabon. Og long akong atubag anang imong tigmo. Toothbrush og toothpaste. Pioto. Wap agabon. Og akong tubag. Tubag na ko analong. Cellphone og charger. Computer. Computer. Wap agabon.

ang tubag anak long. Asa imong adik mo kay tiil o gamot. Piyoto. Awa pagyapon kurimaw. Kanga kanga. Nagkanga kanga. Bolpen og papel. Piyoto. Awa pagyapon ba? Dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang o ninding may galas buhol kanang bayhin o kabalita ko ba imo ko nung gibulagan imong uyam sa tikla ba o gibulagan ako ba ano man ay kaulaw na ko siya ay imo siya ikaulaw o og maohon na ba ayaw na pag uyab uyab pagkuan na lang o saman pag ulaw ulaw na lang. Ayaw na pag uyab-uyab pag ulaw-ulaw na. Mito no? Ayaw na. Ikaduang ligaw-lingaw may gala number one. Pabutang usap para makompleto. Ngatos mga wak-wak may gala sure to. Ayaw. Lang akong atubag anang imuhang tigmo kay akong uyab na lo. Uyab gani. Ano pag uyab uyab? Pag ulaw ulaw na lang. Og tubag nako lang sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anang kay positive og negative gapon. May daw may galas buhol. Kumusta man yan, may? Buhol, may? Atong mga kalamay, di man? Lami, pabagi hapon? Ag, balong, tubag. Tigmo ni mo kay burner og tangke sa LPG. Gikan daw may gala kang amay. Cebu. Kumusta, mga taga Cebu? Ag, ang tubag anak balong Indian pana gikan daw kang nanay Luz sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Di apriod akong tubag balong sa imong tigmo. Ayan kutsilyo og dadtaran gikan daw kang nunoy sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Kumusta ngayong pagpaminaw? Oy kang kuandya? Kang sojubal manso? Yes Tanhay, kumusta naman ka niya sir? Napalit din ni kuan sir. So katong galingan ni kuan ya. Katong adakpan ba? Aga balong akong tubag anang tigmo ni mo kay panti og bra. Mora mong gyapon tanggalo mong gyapon. Ako ba di ko bilib anang mga laki bito ba yung masilaw din ang puti nga paa. Puti ang paa ba yan aga mora mong gyapon. Inigtira ni mo imuro mga yapon iwakli-wakliho ng puti. Kaya imong rumbuhon katumang itom. Diba? Itom mga yapon rumbo ni mo. Kurimawa ka. Aga, padayon, tamasaligan. Long akong atubag anang imuang tigmo. Losong og alho. Gikan daw kang Abner Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Rrrr, saan siya? Long eyeglasses na. Gikan daw kang Amanda Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Ang akong tubag
Long kay. Unsa ni? Manobela. Oh, gikan daw kang Tuntun sa Bohol. O kanang Manibela, mo ni grupo dito sa Manila sa mga kagang-kagang nga dyan. Reklamador kayo. Ha? Oh, may sila rin, drive di man. O, oh, rally-rally din, nangamatay na daw sila. Kaya nga, no, kanang mga driver sa bus. O kanang mga kuwan diya, di lugar maapiktan, kamura lugar. Sabadi, ha? Pag sure, Lang tumag anang tigmo ni Mukay akan on og sudan Marites daw sa Bohol. Kumusta mang Bohol Marites? Ha? Oh, ang mga Marites sa mga kikuha silduan na daw. Oh, silduhan ako ng mga Marites ba? Long akong tumag eyeglasses. Gikan daw kang Thea Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Cebuboy. Oh, og taga Cebu, Cebuboy. Taga Manila, Manila boy. Taga Davao, Davao boy. Davao boy. Akong tumag balong Chaco. Or Arnis. Gikan daw kang Bubot. Ah, Bohol. Kumusta mang Bohol, Bubot? Okay, 900 may galatig mo, ha? Huwag kay pulos kung wala ko. Wapukod pulos kung wala ka. Vice versa. Low is bracket o kanina. Gikan daw kang Jing Jing sa Dumaguete. Kumusta ang Dumaguete, Jing? Hmm? Oh, napa na mga paabangan ng mga single motor din. Oh, pinakadla, 500. Ang akong tulag, balong, anang imong digmo, cellphone og charger. Charger. Lang tulag. O, ano saan? Ulo og shampoo. Piotr. O, sa itong upaw may gala o niya iyang gidaog kay Lifetime. O, nga libre gamit shampoo. Lang bingwit og isda. Gikan daw kang tutos mabinay. Kumusta mang mabinay ito? Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang wing, Bohol. Kinis balong may galang at apasirong tubo, porting haitang ispading. Pag uli niya may gala, gikan na napas. Maugin nasap na niya si Henry ang kumpare may gala, nagtungtong siyang asdawa. Motong nag tigbas niya may gala, pinababag, natunga yun. Oh, gikan sa awag pataas na putol may gala na hulog. Pero ang katunga pengos ubos sige nang gyapog sakyot. Diyang tigbaso na pununta ni balong. Ato paminaos tikla. Long. Ah. Patiwasan na lang na siya. Hapit na muna siya mahuma. Ang iyo tang stikla. Patiwasan ang guna. Good. Putol na bitaw na. Pagkat ang balos na. Siya pa iniyang iyo. Patiwasan lang na siya. Lang akong atubag sa imo ang tigmo. Onsa ni? Tanod og sinulid na long. Tanod ang tanod sinulid mo. Aulay bang tanod sinulid? Dagom na long. Ang sinulid mo na dagom na. Kutsarag tinidor.
Ikan daw kang bubong sa bugo. Kumusta mang bugubong? Wa pagyapon dito may gala sa tuag na sa Jod Bagamu.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatik mo ito ng isahay, ang akong bitin mo, saka din ako gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa hidlag nga kapalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, pupaminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga nangaayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-tryad ng several capsules o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Dina Adelianos
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka da base, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo ngayon. Masaligan, dito sa ito ang pagpapagaman. Long akong tumag. Anang imong atig mo. Uh-huh. Ang tubag, anak, balongkay. Rilo. Pioto. Uwa ay pag-apon. Aga. Kadustik la, may gala kasabaan niya si Balong Ayahang. Ayang bana. Kanang balong. Day. Kabalong ka, kanang sige nga mong inom, anang ilim na magkahubab. Ah. Ginihinay kagpatay, anak ba? Hinay-hinay? Oh, ah, okay raw, wak man ko magdali dahi. Okay raw, wak man ko magdali pa. Long akong, ang tubag anang imong tigmo. Ang tubag anak balongkay. Neil Cutter og Coco. Pwede rin nakit-kito niyo. Ang tubag lang sa imuhang tigmo kay buhok o gunting. Ako na, may kuan. Naman yung kanang resort po yun. Katapos ang Emilio Megalas Curimao number 8. Kompleto na. Wala tayong oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atmang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
8: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan, ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. My 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
14: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadupulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
13: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
14: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
13: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
14: Wala, pre. Magpagama pa ko.
13: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
14: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
13: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig.

0: BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-oba.
1: Mo ba pre? Ni-adapt dahil ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligigaan pre.
1: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery. Kung upili ka sa e-billing, ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna naman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sanguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laong nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sanguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sanggunian panalawigan.
4: Higala, kumusta? Magandang hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga gayusunan nga Miyerkules, Hunyo 17, kauban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Mag-uban-uban na usab kita sulod sa usa ka oras nga programa maghatod sa labing uhay mga panghitabo sa Sangguniang Panalawigan sa Bohol in adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton o trabaho. Atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga board members, sa First District Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa Second District Board Member Tomas Abapo Jr., Board Member Jessel Ray Amendado Villamore, o Board Member Fernando Iping Estabilia. Pahingan lang po sa itong upat ka mga board members sa Third District. Ipanguluhan sa itong senior board member Dita Baha, board member DJ Baliti, board member Nathaniel Bindot, o board member Greg Hala. Mayingan po sa itong tulog ang mga ex-officio member, ang itong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, board member Lawrence C. Birangcla, o ang atuang presidente sa Association of Barangay Council, board member Romulo Mulik City Dusa. Atong makugihon ng kamti kanunay ng SP Secretary Sir Bonnie Quirog sa SP Secretariat o sa tanang mga staff, mga legislative staff assistant o sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office o sa mga buhatan sa itong mga bukal sa tulo ka mga distrito din sa lalawigan sa Bohol may hapon o welcome sa itong programa. Pipila ka mga update ikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas diin siya ni Tambong no sa gipahigayon nga launching sa pipila ka mga facility, mga bagong facility diha sa Governor Celestino Galiares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes diin adunay mga bagong mga himanan no ang maong tambalanan sa lungsod sa Cortes nga gi lusad no karong hapon nga ato usab ning gi coveran mga higala gipanguluhan no ang maong launching sa medical chief sa maong tambalanan si Dr. Ino Tirol unya sa ngalan ni Governor Aris Sumintado ni tambong sa maong galihukan si Vice Governor Nick Besas nga mihatag usab sa iyang mensahe papasalamat no sa paningkamot sa Department of Health no nga mahatagan gyud og maayong pasilidad ang bagong hospital diha sa lungsod sa Cortes para sa atong mga katawhang mga bulanon mga kaisunan. Nagpasalamat si Vice Gobernador Nick Besas nga pinaagi sa maong bagong pasilidad mga higala diha sa Galiari sa lungsod sa Cortes. Kini mahimuslan sa atong mga bulanon nga dili na kinahanglan pa nga mo adto og mga lagyo nga mga dapit, dili na kinahanglan pa nga mo biyahe sa mga lagyo sama sa Cebu, Manila para lang mangita og kaayuhan sa ilang mga sakit o gipangbati sa kalawasan nga nakinahanglan og special nga pag-atiman mga higala sanglit ana naman karon dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga higala, no? Pinaagi sa Governor Celestino Galliares Multi-Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes, mga kaisuunan, diin kini gihatagan gyud ni og igo pod nga pagtagad, no, sa sangguniang panalawigan, sanglit kini usa ka government facility, usa ka government health facility, no, dinis tong lalawigan sa Bohol, og kinahanglan gyud og dunay mga gikinahanglan nga mga pag-update, no, naapod kanunay, nakasuporta ang atong mga sakop sa sangguniang panglawigan, ang atong gobernador provincial nga gipanguluhan sa atong gobernador Aris Unipado, mga higala, no, unya sa maong launching, mga kaigsuunan, gipakita pod, no, gisubay pod dito ni Vice Governor Nick Besas ang maong facility diin siya nakadayeg, no, sa maong state of the art na mga kagamitan, no, sa maong tambalanan, mga higala, sa lungsod sa Cortes. So mao na, mga kaisunan, ang pipila ka mga update o mga gibuhaton ni Vice Governor Nick Besas karong adlaw, o do na pay daghan pa nga mga kining ang daghan pa nga mga lakaw atong Vice Gobernador, no, mga imbitasyon sa mga kalungsuran ug kabaranggayan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Nagkasong oras, doon na tayo 7 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Kahapong adlawa, atol sa regular na session, mihatag sa ihang privilege speech si Board Member Jessel Ray Umintado Villamor. Diin, padayag siya sa kabalaka sa mga stakeholders nga nagdigusyo o nagpuyo daplin sa kasubaan diha sa lungsod sa Lubok, mga higala, no, ilabi na ang nagpadayon nga kining ni ang flood control program diha sa lungsod sa Lubok. So by nini si Board Member Jesse Ray Mintado Villamor gikuha og follow up, no, sa DYRD ug nahinabi atol sa programa sa inyong alagad. So by nini atong paminawo, no, ang ginatibukan nga mga impormasyon og detalye kalabot sa privilege speech ni Board Member Jesse Ray Mintado Villamor atol sa interview sa inyong alagad sa DYRD karong adlaw, mga higala. Aniya atong paminawon.
5: Person na board member.
6: Hello, Sir Tibbs. Unsa to, Sir Tibbs?
5: Ang ikaupat nga tanawunon nga mga you gave four ino na to nga mga points, no, sa maong privilege speech nimo kagahapon. Board member, ang ikaupat, unsa ganito?
6: Ah, okay. Mauto, Sir Tibbs, ang katong sustainability, no, ang long-term effects on the livelihoods sa mga communities dito dapita sa Lubok River.
5: Okay. Pwede ba ito masayaran, board member, o initially, doon na nabakay information, no, unsa na estado sa maong proyekto? Humana?
6: Yes.
5: Nagpadayon pa? Unsa pila na ka-percent, board member?
6: Actually, Sir Tibbs, no, just a background. Kanisiya, bahin sa status, that's why magtatawag ta og joint briefing, no, or committee meeting kabahin ani, tungod kay gusto gyud dato mahibaw-an ang actual gyud nga status kay DPWH ra manggod, no, ang makatubag ni ana kay lahi usually sa mga projects manggod, Sir Tibbs, lahi baya ang atong makita gyud on the ground, no, bisan naa tay mga onlookers moingon nga hapit na mahuman, pero sa actual sa paper, no, sa documents moingon nga 40% pa di ay. So as to the status, no, kung pangutan-on ko, dili pag yun ko makatubag ni ana. That's why nagpatawag ka og joint briefing and committee meeting kabahin ana, Sir Tibbs.
5: Mm-hmm. Pero sa issue whether completed or not yet completed, na ba na nga information na kuha na ba na nato karon?
6: Not yet completed yun na siya.
5: Okay.
6: Project, Sir Tibbs. Oo, okay. Ongoing yun na siya karon.
5: Okay. Board member, ka itong mga points nga imong i-raise, no? Mga removal of the NIPA and everything, kaning mga butanga gi-discuss ni prior to the start of the construction, no? So what happened then? Nganong na-resurrect mo ning mga issue, ha? Kay sa akong nasabtan, before, even the DENR, no, coming from a local government unit of Luway, midong ni sila dito. Mangayon ni sila pag grabay resolution nga interposing na objection. At tumanggawas ng mga pangutana, what will happen to the mangroves, what will happen to the NIPA. And then, kaning isyu hakaroon na resurrect, nga naman ni board member, wa ba ni DI ma-istoryahe before the start of that project?
6: Yes, actually Sir Tids, no, based sa reports ka atong nadawat, allegedly, no, mayon lang sa gyud po, allegedly, because nag-base naman pud ta, no, sa information nga ningabot sa ato ang opisina.
5: Mm-hmm.
6: There was no prior consultation that happened kuno, no, allegedly. So kabahin anang mga removal of NIPA vegetation, unsa to nga mga plano, mauto nga gusto sa mga a concerned citizen or kaning grupo nato sa Laha, no, Lobok Association of Hotels and Hospitality Accommodation, nga kanang transparent kuno, no, gusto nila mahibaw-an kung unsa gyud because they were not part of the consultation.
5: Okay, ang minimum requirement ani for the DENR and the DPWH to proceed, I think it's a resolution coming from the LGU, no? Interposing the objection or something like that, board member.
6: Yes, sir.
5: Mm-hmm. Kaning mga hotels, murag, wako ka, suway, o apilon po na sila sa pagtawag.
6: Yes, mao. So, ang Lobok People's Council, nga member po sila, no? Maupod ang ilahang storya. So, I think, Sir Tibbs, let's just see, no, during the committee meeting kung unsa gyud ang result, what happened, no, during the consultation. But I think siguro kaning mga tawo nga nanging adto sa ato ang opisina to report as such is kuan gyud sila, important stakeholders gyud sila, kay sila man gyud ang naa didto unya. Maulagi ang minimum requirement, no, sa gingon nimo ay agree nga usahay basinay na miss out, no, sa pag consult gyud sa DENR, sa National Government Agency, pag-abot sa ground, no, kung kinsay konsultahon nya. Here comes kanin sila mga tawhana nga maoy na ay business dito, na ang livelihood nakadepende dito. Basig na skip lang sila, no, wala sila ma-consult. But let's see, we still have to hear from DENR and DPWH kay basin dito na konsulta. So ato lang tanawon, Sir Tibbs.
5: Ang ato ang wa pa kayo masunod nga balita og kamusta na ni nagpadayon pa baning maong proyektuha tungod kay ang report nga ato nadawat YECC but the DPWH opted to start bisan na wa mo ECC o board member. Nakuha na ba po nato ning maong initial information? Kamusta na ang ilahang environmental compliance certificate sa DPWH? Naabak? Tinuod ba ang wa pa sila kakuha?
6: Yes, we heard, no, that allegedly wala pa'y ECC ning maong proyekto, Sir Tibbs.
5: Mm.
6: But of course, no, we still have to hear from DENR and DPWH kung tinuod ba niya ba na. Muna nga sa ako ang privileged speech gahapon, Sir Tibbs, niingon yung ko nga we need transparency, disclosure kung naa ba na. Kaya nakadawat magkag-report, no? So, atong taga chance ang NGAs, DPWH and DENR to answer to that.
5: Mm-hmm. Kaya ang DPWH one time nihangyo ni sila sa DENR nga doon ang fast lane for government projects silang pag-apply o ECC. Kaya murag nadugay kuno kayo nila. Tungod sa kadugay, sugod na laman sila, which is wrong, board member.
6: Yeah, that has always been the practice, no, and the reality, yun, Sir Tibbs. Tungod sa kadugay, mauna nga usahay, or di yun usahay, usually yun, magsugod na yun ang project. So, mura bag, construct now, get the permits later, no? So, umapod na yung usa sa atong gipaningkamutan ron, Sir Tibbs, no, sa laing bahin, nga connected raani, nga katong EMB na to, nga opisina yun, nga butang yun diri sa Bohol na, kay para mas paspas na yun
5: tinood. O niya, namang po'y rason po ng DPWH na board member, no? Kaya kung dili ni masugdan, mabalik ning kwarta, mawa, sayang. Murag, maunay kanunay i-rason nila, no? Muna nga, magsugod na laman, aron dili iabot sa nga, return to sender, ang maong funding board member. Karos akaha, matapok nato board member ang mga stakeholders for this investigation board member.
6: we are looking at next week, no, early next week, Sir Tibbs, no, between ay sa ako sang itkuan ang calendar kay ako pa mang ipa-check, no, with the committee secretary na to. So maybe mga next week siguro, Sir Tibbs, mga Wednesday siguro, or if the earliest siguro Monday, but let's just see because we still have to send notices labi na nga taga regioning naa sa DPWH.
5: So ang murag prominent nga nang reklamo ani karon na board member kaning somehow maapektuhan ang ilahang negosyo with the destruction of the natural habitat baka sa mga tourist attraction na board member, no?
6: Yes, yes, Sir Tibbs.
5: Kanang firefly, no? Basin og mausob ng ilahang habitat ana with the intrusion of human activities diha, board member.
6: Yes, ang firefly and then agatong mga floating restaurants na to. Kay ang worry gid nila, Sir Tibbs, is of course, no, I understand the message of the People's Council here nga. Wala sila problema on flood control measures, no? Wala sila problema ana. But as ang ilaha lang is ang design ba, ang way para ana kay mura mag sa ilahang feeling, no, sa ilang nakita sibintuhon daw. So all the more nga ang tubig na kuno hinuon basig mo apaw na hinuon, sir. So mao na nga imbis nga ma-address na to ang flood basin kudog mas musamot nga ikaduha, sir. It will look like a Lobok Canal na, no? Dili na siya Lobok River. Kay mura naman siya og masiminto na siya sa kilid. So ang natural gyud niya nga beauty, no, dili na gyud makita as a river. Nya mao pud na ang habitat sa mga firefly nato, ang ecosystems dito dapita, no. So maoy ilahang mga concern, then mahadlok na pud sila nga maparihan na pud before nga ugnay mga typhoon, mas magrabi na pud ang ilahang disaster nga ma-experience, sir, tungod sa flooding.
5: Nindot gyud og mo explain ana ang DNR ug DPWH, no, kay
6: yes.
5: There are two school of thoughts ana, board member, no.
6: Correct.
5: Na tungod sa kakusog sa baha sa taas, tungod kay namutol ang tag mga kahoy, di nanto makontrol ang kuan, ang uwan nato volume kusog na kaayo, the more it will damage the river bank. Somehow,
6: yes.
5: Somehow the intervention of shit piles somehow makasolve anang problema nga dili maguba, no? So it will be between beauty and protection of the river bank, no? While other sectors opt for a beautiful river, okay, sa may dili gusto beautiful river ana, board member, no? But we have to factor in also nga ang climate change, kusog na kaayo ang baha, no?
6: Kusog na kaayo.
5: Oh, so maguba gihapon na ang ato ang idea of beauty, maguba ra gihapon kay wa jud mo flood control nga mo ibutang. Ang issue na lang ana, is it the right approach nga the kind of materials, the kind of shit piles, o mo ba kaha na siya? Pwede man ta mag flood control nga ang beauty na apod, board member, gihapon.
6: Na gihapon. O if kuan lang, sir, ka nang mag-exist na gihapon ang duha ba, na alang gihapon balance. So that is why, sir, usapod na nga, I instructed the committee secretary, then with the guidance of BPEMO sa environment office na to invite gyud kanang expert bitaw nga kanang kahibaw anang dapita because it's really a technical matter, no, on the infrastructure and the climate change na to. So ang trend banggood karon is for green infrastructure. So mao na, sir, ato na siyang hisgutan sa committee.
5: So okay, nakasabot na board member, no, kay it will be between interest of different sectors, no, interest sa ato ang mga environmentalist, interest sa atong mga nagnegosyo nga somehow maipektuhan ang ilang negosyo with this intervention, og interest pod sa gobyerno nga for a sustainable intervention nga tungod sa climate change, board member. So kaning tanan, no, mo na nagtap muna yung nagtipunog ng mga interest, dapat i-harmonize, board member, no? Lindot unta,
6: correct,
5: board member, o appeal pa ta sa planning. Ang irony mong godaan is, sila ramang godito sa Manila, ang DPWH nagplano o unsay proyekto, ipahimat, himutang diri, mananghid man lang sila, okay ba mo?
6: Correct, correct. Tinuod yun na, sir, no? Dapat involved yun because, of course, ang familiarity sa place, ang sentiment sa mga tao. Unya, mo agree po sa imuhang giingon ganina, sir, on the budget, no? Because I've worked in the National Irrigation Administration sa NIA, no? Unya, mo po na akong nakita, sir, sa in the discussion na mo sa Board of Directors nga. If there is a budget na yun, of course, naamang good na siya yung mag-expiry. We operate on timeline, no? So, na pagyud na phase 1, phase 2. So basin ug di pa mahuman ang phase 1 nato tungod sa kalangan sa proseso magsapaw-sapaw na sa phase 2. So mo nang dalion yun ang phase 1. So murag ang sistema pud nato ba the process pud itself bitaw diha pud mo na nga mangita na lang yung paagi pud ang mga implementing agency nga para ma-implement yun ang project na pending all the requirements and consultation na padaywa makonsulta. So maugyan na siya reality na to diri sa Pilipinas, sir.
5: Muna angay na itong baguhon na board member, no? O makaya na itong bago. The system itself is the one defective, no?
6: Yes, hopefully, sir. Praying for that.
5: Kana lamang government to government transaction nganong dugay kayo, no? DPWH asking DNR for an ECC. Why would it take so long na may mga timeline ng mga proyekto? Kana bang dapita bang ano man jud nang madugay man unsa may nakadugay ana board member, duna ba kay pagduda unsa nakadugay ana board?
6: Hard to speculate, sir, no? Labi na on air ta karon, so di na lang gyud.
5: Di na lang gyud.
6: Mahibaw siguro pug ka.
5: Kanang dugay man gyud, no? Kanang dugay man, mao gyud na, no? Mo na nga gadali tong uban kanya kwarta, dili na mapasok na, masugod na laman bisag way pay klarong papilis. Board member.
6: Yeah. Bitaw, tinuod yun na, sir. Sa process yun ni nga, usahay gani, sir, na ay mga government projects nga naguba na lang, wa pa mahuman, no? So, kayo tungod nga facing siya, stages siya, sir. So, for example, kani nga area, kutub radiha ang gamo na to karon nga phase 1. But the entire project, no, kanang 100% completion, wa pa yun na nato mamit, pero naguba naman. So, mugasto na po ang government, na po, para na po sa pagpaayo ang pila ka percent nga nahumana na unta years ago. So, inguna na ang reality, good sir, sa ato ang mga projects diri sa Pilipinas.
5: Basin na board member, mausab ni Puho, no? Nilanta magpakawag paglaom. Maybe not in our generation. Basin, or maybe your generation, board member. Basin, ato na ka na to makita dito sa ibabaw nga to effect this change, board member.
6: What we can hope lang yun, sir, no, is for genuine change yun sa ato ang nasod yun sa Pilipinas, sir. Maug yun na siya. And then it works yun, sir, kung kita mismo, anak, magtrabaho lang yun.
5: Mm-hmm. So board member, next week we will be expecting an action na kabahin ni ini aron po mahisayod na ng mga tao, no, while kuana lang ning ato kanang back to back with the investigation ito sa Manila sa mga flood control anomaly kaning ato po diri sa Bohol, no? Status of our mga flood control projects din hi tingali iapil ang uban nato, board member, na pa ba mga flood control projects din sa Bohol karon nga wa pa mga human?
6: Istoryahon pa, sir, ang chairman, no, sa Committee on Public Works, I think si board member Binlod, no, kay siya magyud ang naka-focus ana sa unsay mga status, no. So ingon ana, and kita pod, no, in coordination with the Committee on Environment, sir. So mao na nga kung naaga ni mga hazard na ay mga threats, no, sa environment, and at the same time mismo sa mga tao, good sir, because of the effects of the kanang environmental degradation or destruction, mao na nga mo come in po ng ato ang committee, ana, sir. And of course sa kaning mga permitting sa ato ang mga environmental compliance.
5: Tingli timely kayo ni board member, no, nga mag-imbestigar man ka ana, i-package na laman ning tanan, if I may suggest, the status, no, of our kuan mga flood control projects din sa lalawigan sa Bohol. I think we owe this to the Boholano people to know o kamusta na, no, kamaoni karon ang hot nga topic sa ato ang nasod nga Pilipinhon. So I think it is wise nga ato mga Bulanon, ato pong will keep them updated o unsa what's going on in the province, no, kabahin sa mga flood control project. Labi na recently, maybe related to flood control, katong nahugmo nga approach sa kabawan na Maribuhok, no. So what happened then? Ngano man to? Was it in the design? Was it something wrong with the contractor? O asa napita man gito, board member, no? Kaya ang mga Bulanon, basta gali dunay mga proyekto nga murag maingon ana, dayon mo conclude na sila, mauna malita na to, nabulsa na to, no? In fairness to the government officials nga nagtrabaho pud ba, lami gud untag maapil po na og investigar board member, no? What happened
6: yes.
5: then, no? Sa maong kabawan bridge, ano man nahugmo man nga proceed to, giunsa man to pag-design, what kind of materials ang gigamit. Dili ka na yes. po na maapil, masabay na lang na board member related concerns, oh, ang maong mga
6: yes,
5: butanga.
6: Yes, amo nang istoryahan sa SP sir kay actually ang DPWH sir naghatag na sila nato og regular no status report.
5: Mm-hmm.
6: But of course naminaw ko nimo ganina daghan patag angay ipangutana. It's more than just the figures and the status report nga document nga ilang isubmit nato. So I think okay pud na siya sir no nga magpatawag ta nila og unsay mga status na gyud because Boholanos deserve to know niya.
5: Mm-hmm.
6: Amo sa ning istoryahon sir, I'll relay this no to the committee chair on public works and highways sir. And sa SP as a whole, no, ni Vice Gov, Besas also, sir.
5: As a taxpayer board member, ako ng assignment ni mo, board member, okay ra ba?
6: Yes.
5: Okay,
6: yes,
5: salamat
6: sir.
5: Kayo.
6: Yes, sir. Of course, sir. Akong i-istorya ni sa akong mga kauban sa SP, sir.
5: Kaya murag, wata kadungog, board member, manggod, bahin labil na itong kabawan, no? Wata kadungog, naunsa ra to. So, i-package na lang natin itanan, no? Sa
6: yes, sir.
5: Situational report.
6: Oo. In fact, sir, kani-kaning bahin sa Lobok, sir, ako man yung di-contact dayon si Governor Aris ani o si Congresswoman Alexi, no, kanang seeking further guidance and comments. So, silang duha yun, sir, niingon nga, yes, ipatawag yun na, i-committee meeting yun na para makaibaw taon sa itubag, ana, sa status and all. So,
5: tinood,
6: we have the go signal, man po, sir, yes.
5: Kaya itong proteksyonan po ang lalawigan sa Bohol board member, not just the province, but tingali at tapil na mga stakeholders tanan, no? Kaya karong
6: correct.
5: Panahon na, gamay nga kasikas, dayon mo conclude ang mga tao, mauna na, oh, malita na na, maangyo na na ba, no? So, what I about
6: yes,
5: sa
6: sir.
5: Ground, o kung sa'yo nahitabo di ay, asa dapit ang culpability niya na kung nandun ang manggali sa'yo nga nahimo, asang dapit
6: yes,
5: na sa'yo. And how are, but the bigger picture, ani board member, unsa una to nga makurek na nga sa unahan ng mga uban pa mga proyekto, dili na maingon na board member?
6: I think, good sir, no, ang number one, good, no, it is of my humble opinion, good, is proper coordination, good sir.
5: Mm.
6: And at the same time, the readiness, good sir, of the area para sa kanang project ba, nga, you have to check, no, usahay, sa giingon na to ganina nga, national manggudni or region nga project.
5: Mm.
6: So, but of course, in fairness, naagod po na sila yung ocular inspection nga nahitabo, but para na ako, it's more than just kanang ocular inspection. You really need to have a study if that design, that approach is suitable ana nga place, no? Kay sa kadaghan na nga mga projects nga naa sa Pilipinas atong nabasa, atong nakita usahay baya sir, dili siya fit anang lugara, no?
5: Mm.
6: Although the intention is there but the approach is dili siya fit anang lugara tungod kay lahi pud ang setup niya sa iyahang soil, no? So nya mo na usahay mahug na hinun nga sayang ang kwarta kay mahimong substandard or ang quality, no? So mo na nga proper coordination with the right people, good, no, who knows. That matter. Ang stakeholders po, sir. Yes,
5: yeah.
6: Sir.
5: Doon ako suggestion, board member. Tingali, ang tumoy ni is a piece of legislation o madara ba po. Sa atong na-experience, ang proyekto gani nga gamon, kasagaran nga, ug-asa ang specific nga area, adto ra po pangayoon ang resolution o no-objection. Palitan na project is in Lubok, Lubok Council, Lubok Barangay, yung sa panadiha, no? So, murag maura na basic nga minimum nga gi-require for the DENR to proceed sa ilahang mga ECC o whatever, no? Pwede ba kaha, board member, muna na ako ang suggestion ni mo, nagamana to na provincial ordinance requiring provincial certification from the council nga mga anang mga butanga, aron mo come in na kay, kamo, nahibaw ko nga, kamo, wadun mo maapilan ni pagkonsulta pag sugod ang proyekto ha, board member?
6: Yes, oo, sir. That's the thing, no? Sa setup po sa ato ang governance, sir, kay usually moderetso manggiyod no sa LGUs. Mm. So if naay mga projects ang pinaka primary stakeholder is adto gyud sa LGU. So mo nang ang province dili gyud ta no pahibaw-on lang sigo. I'm not sure kung unsa ba gipahibaw ba or what kay kami sa provincial board wala man mi kahibaw ana no wala man ginamuagi namo. So ingana gyud ang setup. So yes sir, we'll see no sa kanang imuhang suggestion whether or not we can do that nga ang province kay there are also pieces of legislation man no nga kanang naapoy say ang province. So for example kaning sa mga quarry nato sir, 2 out of 3 resolution of no objection pud gikinahanglan, so either barangay, municipality or province. So naamang po ingon ana nga balaod. As to the other project sir, ato na siyang tanawon sir, studyuhan na nato.
5: Oh dili lang gud tingali tanan nga proyekto, aka na ba mga margin nagmagko na binilyon nagmagko na kaayo tingali binilyon na or unsa ba. Okay, at the end of the day, ma-appeal man gud og question og kung sa may gihimo sa province. Mo ingon na sa province, wa man mo agi na mo. Mo na nga aron wa da mo magapamunaw. Aron everybody is on board ani board member usa tilinas pamaagi nga dili malimbungan o dili makawat o dili matinuntuhan ang mga proyekto tungod kay tanan mata nagtan-aw na board member.
6: Yes sir, correct sir. Sige sir, amo na siyang studyuhan na mo sir sa SP.
5: Board member, salamat kayo nining panahon ngayong mong gihatag na ito karang buntaga and we look forward to your investigation. Kabahin nini next week, aron ang mga bulanon, yes, mahibaw sila o unsa na yung mga estado po na ng Lubok Flood Control Project. Salamat kayo, board member.
6: Yes, salamat kayo, sir, tips, opportunity. Mayong buntag sa tanan.
5: Mayong buntag. Board member Jami Villamor, mga kaigsoonan. D-Y-R-D.
4: Moto may gala si Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, ang chairman sa Committee on Environment sa sangguniang panalawigan, kalabot sa iyang privilege speech no. Kabahin usab sa gipadangat nga mga concern gikan sa mga stakeholders diha sa lungsod sa Lubok nga nangabalaka sa negatibong epekto sa nagpadayon nga flood control projects no diha sa lungsod sa Lubok mga higala. So kana himuan na og investigation. Actually sila si board member Lucy Lagunay mao ni raise ani atol sa regular nga session kagahapong adlaw in sama sa mga nadawat nga kining ni ang concern ni board member Jessel Ray Mintado Villamor. Mausab ang gi-raise ni board member Nani Lucy Lagunay kinsa nakadawat sab sa susamang concern gikan sa mga taga lungsod sa Lubok mga higala. Nagatustong oras, doon na tayo 32 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Atong ipadayon ang pagpaminaw sa mga panghitabo atol sa regular nga sesyon kagahapong adlaw mga higala. Part 2 ni sa ato ang gi-record no, nga deliberation sa regular nga sesyon pagpadayon sa mga committee reports no, gikan sa atong mga board member mga higala. Ani atong paminawon?
7: Implementing rules and regulations of the IRR, the Scholar Board in coordination, the Scholarship Board, I mean, in coordination with the Provincial Legal Office, Provincial Budget Office, and other concerned offices shall regulate and issue the necessary implementing rules and regulations or IRR within 60 days to 90 days from the effectivity of this ordinance. The IRR shall provide the detailed procedures for the implementation of this ordinance, including but not limited to application process, selection and screening of scholars, release and liquidation of financial benefits, monitoring and evaluation, competition and enforcement of return service, obligation and repayment mechanisms. The IRR shall be subject to existing laws, rules and regulations of the Service Commission, Commission and Audit, and other applicable government issuances. Section 7, Transition Clause. All scholars currently enjoying benefits under the original provision of the Provincial Ordinance No. 2022-02 at the time of the effectivity of this amendatory ordinance shall continue to be covered with the terms and conditions existing at the time of the approval of the scholarship and shall not be adversely affected by the amendments herein. New applicants approved after the effectivity of this ordinance shall be covered by the amended provisions. Section 8, Repealing Clause. Section 9, Separability Clause. Section 10, Effectivity Clause. Any question, recommendation, comments from my dear colleagues?
8: Board Member Mutia is recognized.
9: Thank you, Madam Chair, and thank you, BM Binlod, for bringing about the enhancement and strengthening of this very important ordinance. With due respect and pursuant to all the process and requirements, I would like to share my views on this proposed ordinance. I have no point with Section 1 amendment. I go with this and I give my support on this, as well as for Section 2, Section 3. I think they are duly considered and was analyzed during our discussion. I do have a point, Madam Chair and dear colleague DM Binlod, on Section 4 and the amendment of Section 7 regarding repayment obligation. During my discussion with Dr. MMOI, RPHO, and as per observation on the earlier implementation of this ordinance on the previous scholars that we already had, we noted that some will just opt to enjoy our scholarship and then if they, sorry, I will not use this word, do not like to serve in our provincial hospitals, they will just choose to pay. So Madam Chair, dear colleague, I would like to recommend to strike in the sentence, in case of voluntary withdrawal, and just go straight to in case of dismissal, failure to render the required return service obligation, or violation of the scholarship contract, the scholar shall repay and down the line. So again, my point of discussion is I suggest that we remove this sentence in case of voluntary withdrawal because there is danger of just presenting this ordinance as study now, pay later. Thank you, Madam Chair. Board Member Binlod.
7: Yes, Madam Chair. The recommendation of the Honorable Lady from Aguilaran City is accepted, Madam Chair. So please habilitate the voluntary withdrawal.
8: Please change it to
7: delete the voluntary withdrawal.
8: Voluntary withdrawal.
7: Okay, some more comments or recommendation?
9: Yes, thank you. Although in our discussion, we just went straight to in case of dismissal, failure to render the required return service obligation, violation of the scholarship contract. And the basis for dismissal is that in the IRR, there are already assessment forms, and so there will be recommendations for dismissal, and that is why this is being put here. So thank you for the consideration, my dear colleague. Thank you, Madam Chair.
7: Thank you.
8: Board Member Lucy Laguna is recognized.

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Hello mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko and then ako

0: Pwede sa gimmick apan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako gano'y suon, nung gamit na gano'y siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom paggabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na akong niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sa'yo ang trabaho, walay kapoy, iulit na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As inindot niya akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipamake-upan. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: DTX 500.
4: Mm. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
9: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: downy rock, the rub bango bango, new downy, even better na.
1: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Kahibaw ba mo nga karon? Mas kanunay na nako mabati ang binhod ug hawoy. Bisan sa yano ra kaayong mga bulhaton matag adlaw. Ing-ana gyud siguro kung nagaedad na, labi na kung naa kay giatubang nga mga kondisyon sama sa diabetes ug taas nga kolesterol. Busa, gawas sa akong maintenance nga tambal, nag-inom pod ko og vanillar. Kay aduna kini lima ka B vitamins nga taas og level B1, B6 ug B12 nga makatabang sa pag-ayo ug pagpanalipod sa mga nerbiyos. Aduna usab kini dugang B2 ug B3 nga makatabang sa kahimsog sa kasing-kasing o pagkontrol sa kolesterol, uban sa hustong pagkaon o ehersisyo. Aron padayon ang mga kalihukan, di ba? Busa, pangutan lang imong doktor bahin sa vanular. Tag 23 pesos matag tableta ang SRP. Unilab Quality Good. Vitamin B Complex is the generic name of vanular. Kung magpadayon ang sintomas, konsultaha ang imong doktor.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab Quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
1: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon at sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 17. Dus 1026 uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric. Kini si Allen Duidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, hingpit na nga unanumpa si Senador Sherwin Gatchalian isip bagong presidente sa Senado. Samtang mikunsad na usab si Senador Alan Peter Cayetano o may dawat sa pag umidawat na may kanaog na isip presidente humananumpa si Senador Gatchalian. Samtang gidaig usab ni Senador Ping Lacson sila si Senador Villanueva o Escudero sa pagbalhin sa grupo ni Gatchalian. Sa laing abahin, Senador Loren Ligarda masalikon sa liderato sa bagong presidente sa Senado. Senador Bunggo may padayag na andam nga makighiusa sa bagong mayorya sa liderato ni SP Gatchalian. Sa laing abahin, gitubag sa mga personalidad nga gipasanginlan nga midawat og malita sa flood control scandal. Samtang gibidaw usab sa ombudsman ang gipasakang kaso sa flood control ngadto sa Southeast Asian Forum. Sa laing nga bahin, gitun-an ni Senador Win Gatchalian ang pagwasaka og kaso ngadto kang kanhi Kongresista Mike Defensor gumikan sa gingong piki nga tigom. Samtang Senate Security padayon nga gipangandaman alang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa gawas, Trump nag-historya sila si President Putin o President Zelensky alang sa hisgutan ng pangkalinaw. Samtang sa laing abahin, retrieval operation mas gipakusgan alang sa 36 ka mga tao nga natabunan atol sa linog sa Mindanao. Mga gusto mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tong pagbalik.

0: Og garon sa detalye sa atong mga balita sa First Consolidated Bank FCB, Senador Win Gatchalian gitudlo na isip bagong Senate President human nakapurma og 13 ang iyang grupo sa dihang may tapo si Senador Joel Villanueva. Ani ang dugang detalye sa JB News.
1: Update po tayo sa pagkakaluklok kay Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra?
2: Yes, Cody. Sa pagbubukas nga ng special session ngayong araw ay agad na tinalakay ang pagluklok ng bagong Senate President at 13 da yung senador na dumating sapat na bilang para maghalal ng bagong SP. Ang nadagdag nga po ay si Senador Joel Villanueva, dating kasama sa tinaguri ang Cayetano Block. Pero ngayon ay sumama na sa mayorya ng Senado. Kinamayan siya at niyakap na ilang senador. Kapansin-pansin naman na wala ang minority block, kabilang si former Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod nito, naluklok na na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Sinamahan siya ng kanyang ina at pamangkin sa pananumpa. Dahil nakabakante ang pwesto ng Senate President pro tempore sa pag-akyat sa pwesto ni Gatchalian, ay na-elect naman si Senador Tito Soto bilang Senate President pro tempore. Agad siyang nanumpa na sinaksihan ng isa sa kanyang mga anak. Iniluklok din ng ilang committee chairman na natiling chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo. Si Senator Joel Villanueva naman ang chairman ng Committee on Labor at Committee on Higher Education. Patapos ito ay tinalakay na ang mga legislative measures na naka-agendang talakayin sa special session. Isa po rito ang Senate Resolution Number 447 urging the national government to ensure adequate funding para sa relief, rehabilitation ng mga komunidad na napinsala ng lindol sa Mindanao. At nag-sponsor nito ay si Senator Villanueva na sinuportahan naman ng ilang senador. Kapansin-pansin po na ilang sa mga senador na nagsalita para suportahan ang resolution ay may papuri rin kay Villanueva. Kabilang sa naipasa on third reading ang act declaring Waling-Waling as National Orchid of the Philippines at pinagpaliba naman ang pagdalakay sa House bills na magbibigay sana ng Filipino citizenship sa 2 dayuhang atleta. At na-adapt naman ang ilan sa mga resolution at kabilang nga po dito ang pagkilala sa mga rescue workers, healthcare personnel, mga LGU and uniform services na tumulong po sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa ngayon na Connie ay naghahanda na no, para naman doon sa Commission on Appointments. At sa punto pong ito ay dumating naman ang ilang minority senators. Narito po si Senador Marcoleta at Senador Bongo. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Sandra Aguinaldo, GMA News.
1: Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
0: Sa laing bahin, Senador Alan Peter Cayetano hingpit na nga may punsad kuman nga nanumpa si Senador Win Gatchalian.
3: Magandang umaga, ito ang UNTV News Break. Tinanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano na tapos na ang kanyang pamumuno sa Senado bilang Senate President. Sa isang Facebook post, sinabi ng senador na hindi siya magiging hadlang sa posibleng botohan sa special session ngayong mayroon na umanong sapat na numero ang kabilang grupo. Ito ay matapos niya ring makausap si Senator Joel Villanueva kung saan anya o kung saan niya nalaman na ang bagong mayorya ay may sapat ng boto upang maghalal ng bagong Senate President. Bukod dito, handa rin anya siyang makipagtulungan sa sino mang mahalal ng legal at tiniyak na susuportahan ang pondo para sa tulong sa Mindanao matapos ang lindol. Nagsimula na ang roll call ng mababang kapulungan ng Kongreso para sa special session ngayong araw. Pasado alas 9 kanina nang magsimula ang House of Representatives na tawagin ang mga kongresista. 213 ang present sa plenaryo kaya idineklara na ang quorum. Samantala, nakahanda na rin ang Senado para sa special session. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang mga balita, maaari po kayong bumisita sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue. Ako si JP Nunez at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang umaga!
0: Senador Ping Lacson, gidaig sila si Senador Villanueva o Senador Escudero sa pagbalhin sa Gatchalian Block. Dugang detalye sa maong balita.
4: Before I make my motion, Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chiz Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with a heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. With that, Mr. President.

0: Senador Loren Ligarda masaligon sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. Dugang detalye sa News 5.
1: Majority for the
2: Oo naman. Of course. In the 1998 pa ako in Binder and Danda. No, number one, congratulations to all my team. Am I barred from coming in?
1: No.
2: I don't.
1: Okay, number one.
2: Yes, should I follow the security measure?
1: Okay. Ma'am, isa po number one.
2: Am I late na sa CA?
1: Hindi pa naman, ma'am. Ma'am, next ko din yung number one.
3: Excuse me, ma'am.
2: Later.
1: Kasi,
2: bakit
1: nangaharap
2: ng ganun? Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined. And we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Number two, congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Diba? Siya na ang pro tem. And willingly, happily, I relinquish because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend, very competent, hardworking majority leader, and for the institution. So we must all work together. They have 13 votes. Okay. So we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate.
1: Mami allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yun?
2: Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure.
3: Okay.
2: Remember, Rule 2, Section 2. Alam ba nyo yun? Ng rules ng Senado. O what is it kung alam nyo? At dapat alam nyo, pag nagtatanong kayo, dapat alam nyo, Rule 2, Section 2. The officers of the Senate will be elected by a majority of all ALL, its members. How many members are there in the Senate?
1: If you count Hinggoy,
2: how many members are there in the Senate? 24. Just answer me. What is half of 24?
4: 12.
2: 12. What is a majority? Is it half or?
1: Plus one.
2: Okay, so 13. They elected 13 today. Okay. We recognize and appreciate and are grateful for that.
1: Does it moot the SC petition?
2: I'm not the Supreme Court, but it should not because the June 3 is a different issue. That was 12. You just answered my question. It's 13 today. Bye-bye.
1: Thank you,
5: ma'am. Thank you, ma'am.
2: Next time, pag magtanong kayo, ayaw, alam niyo yung rules, ha?
1: Yes, ma'am.
0: Gipadayag ni Senador Bunggo nga andam siyang musuporta sa bagong mayorya sa liderato ni SP Gatchalian. Dugang detalye sa News 5.
6: Sir, your comment lang na nag-elect na po ng bagong Senate President, sir?
7: Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So, let's move on. With the new leadership, with the new majority. This is democracy. Ganun naman talaga. So ako naman, kilala niyo po ako. Gusto ko lang po magtrabaho. In fact, during my first term as a senator, wala po akong absent sa Senado. Sa first 6 years ko po, hindi po ako nag-absent. Gusto kong magtrabaho tayo para sa ating mga kababayang Pilipino. Dahil alam nyo naman na ang bisyo ko talaga ay magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. At ayoko may masayang na oras. Nakabalik na tayo. Sana maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Nandito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin po kami. Ako po ay patuloy na magtatrabaho, magseserbisyo po sa ating mga kababayang Pilipino.
6: Tingin niyo sir tapos na 'yung gulo? Fresh start na.
7: Hopefully sana tapos na 'yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong ma-delay na batas, mga bills, na dapat ay natugunan na noon pa. Halos isang buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Ako naman, tutulong po ako, susuporta po ako sa mga programa, sa mga bills o sa mga batas na makakatulong talaga sa mga mahihirap nating kababayan.
5: Nakakaasa po ng suporta, sir, yung bagong mayorya sa inyo, sir?
7: Basta sa kapakanan po ng mga kababayan nating Pilipino.
8: Okay. Sir,
7: interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino po ang unahin natin.
8: Pero sir, may pending kayo sa Supreme Court. You're still questioning yung nangyari ng June 3.
7: Ayaw ko na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, petition. So antayin na lang natin kung ano yung magiging resulta. But that was yesterday. Iba naman po ngayon dahil meron na akong bagong majority.
0: Samtang mga gipas ang inlan nga nakadawat og maleta sa flood control scam, may hatag og tubag og katinawan. Ani ang dugang detalye sa GMA News.
9: Sa iba pang balita, pumalag ang ilang personalidad na tinukoy ng mga dating bodyguard ni Zaldico na umano'y hinatira nila ng mali-maletang pera. Balitang hatid ni Ian Cruz.
10: Daging press conference ang ginawang pagharap sa Mandaluyong ina dating Congressman Mike Defensor at ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Wala kasing senador na dumalo kahit pa sinabi ni Defensor na dito magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Ukol sa 18, may 4 pang bagong testigo mano ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Isa sa kanila ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siya sa nag-deliver ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez at Senator Erwin Tulfo noong kongresista pa siya. Binanggit din niyang nahatiran nila ng pera si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
11: Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martin Said yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martixay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy.
10: Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo, pero nauna na nilang tinanggi ang mga paratang. Pinasinungalingan naman ni Garcia ang akusasyon. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi na nag-aakusa dahil dati 4 na maleta daw ang ibinigay sa kanya. Ngayon ay bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Nagpakita rin ng iba't ibang larawan ng mga ex-bodyguard ng mga umunoy delivery ng mga maleta. Meron ding larawan ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Co sa Misibis Aviation and Development Corporation. May larawan din sina Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Co. Pero wala na silang ibang binanggit na detalye. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangilinan na puro pasaring, aligasyon at palabas lang anya ang mga ito. Gusto lang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag pa niya, walang basihan ang tinawag niyang tangkang pagdungi sa kanyang pagkatao. Pananagutin daw ni Pangilinan ang mga nag-akusa sa mga paninirang ginawa nila, pati sa pagdamay sa kanyang pamilya. Ang isa namang dating tauhan umano ni Co, idinetalye ang paghahatid daw ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero.
12: Noong 2024, mula Horizon Homes BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Zaldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Nag-attend kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat.
10: Dating nasa Cayetano Black sa Escudero pero nakiisa sa paglukluk sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Escudero. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito noong hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Pero wala ulit silang ibinigay na detalye at wala rin ipinakitang ebidensya.
12: Na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po na mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa apidabit ko na lang po yung ibang...
10: Tinawag na kasinungalingan ni Arnold Clavio ang bintang na anya'y nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang itinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anya'y walang kakwenta-kwentang bintang. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Idinawit din ang mga umunay dating bodyguard ni Ko ang kolumnisang si Montulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot?
13: Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA News.
9: Sa isang social media post, tinawag naman na sinungaling ni Cuneta ang mga nagpalabas ng larawan nila ng asawa niyang si Senador Pangilinan. Sabi ni Cuneta, ang larawang ipinakita sa press con ay kuha noong bumisita ang kanyang pamilya sa Marawi City. Taliwas sa sinabi sa press con ng mga tauhan umano ni Ko ang kasama ni Cuneta at Pangilinan. Nanindigan si Cuneta na hindi sila tumanggap ng maleta. Malinis anya ang kanilang pamumuhay at pinaghirapan ang lahat nang mayroon sila.
0: At tangi,

ombudsman gibida ang mga gipasakang kaso sa flood control scandal sa Southeast Asian Forum, Lugan, Italia sa tumpagbalik.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
4: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o proteksyon, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon, tulong para masagad ang lakas mo
15: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ako eh, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Rexino Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexino Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexino Forte!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
11: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
12: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
13: Kahit itanong mo sa doktor.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ombudsman gibida ang mga gipasakang kaso sa flood control scandal sa Southeast Asian Forum dugang detalye sa BNC.
1: Ibinida ng Office of the Ombudsman sa isang Southeast Asian Forum ang mga isinampan nitong kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
2: Kasabay ng pagulong ng investigasyon sa flood control scandal, ibinida ng Office of the Ombudsman sa Southeast Asian Ombudsman Forum, a COF, ngayong taon ang mga naging pamamaraan nito para patuloy na labanan ang korupsyon sa bansa. Pilipinas ang tumatayong chair ng COF mula 2025 hanggang 2026. Kaya sa mensahe ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong araw, ibinahagi nito ang mga naging datos ng Ombudsman kaugnay sa isinasagawang flood control probe at paghahain ng mga kaso.
3: In 2025 alone, 124 complaints underwent fact-finding investigation and 36 proceeded to preliminary investigation and or administrative adjudication. In 2026, these efforts intensified with 209 complaints undergoing fact-finding investigation, several cases advancing to formal proceedings, and finally, 4 cases filed before the courts.
2: Sa kasalukuyan, 5 malalaking personalidad na ang humaharap sa iba't ibang kriminal na kaso sa Sandigan Bayan dahil sa flood control scandal. Ang mga ito ay sina former Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, government contractors na sina Sara at Curly Descaya, at ang pinaghahanap pang si dating House Appropriations Chair Zaldico. Kaya para kay Remulla, malaking tulong ang mga pagpupulong tulad ng COF para mas magampanan pa ng anti-graft body ang kanilang mandato na sugpuin ang katiwalian.
3: But beyond these numbers is a deeper responsibility to strengthen public trust and demonstrate that accountability institutions can respond with independence, fairness, professionalism, and resolve. This moment reminds us of why regional platforms such as COF would matter.
2: Para naman kay Deputy Ombudsman Jose Balmeo Jr. na isa sa mga representante ng Pilipinas sa COF, mahalaga ang mga pagpupulong na tulad dito para mas mapalawak pa ang kaalaman at estilo ng bawat bansa sa pagsasagawa ng mga investigasyon.
4: We have different techniques in investigation. Like the Philippines has its own way of investigating. Thailand has its own way. Indonesia. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data and strengthen cases.
2: Maaari rin anya itong makatulong sa Pilipinas, lalo na't hindi pa rin natatapos ang investigasyon tungkol sa flood control scandal.
4: If there are evidence that may be shared by the member countries, why not? If there will be, hypothetically, if there will be assets that will be uncovered during the intelligence gathering and information sharing, that could be very useful.
2: Bukod sa mga kinatawan ng Pilipinas, dumalo rin sa COF na ginanap sa Pasay City ang mga miyembro ng Ombudsman ng Indonesia, Thailand, Timor-Leste, Sarawak sa Malaysia, Punjab sa Pakistan at iba pang international partner organizations. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Giton na ang garon ni Senate President Win Gatchalian ang pagbasaka og kaso batok kang kanhi kongresista defensor gumikan sa giingong peke nga tigom sa o kauban sa 18 ka mga kanhi sundalo o ginilang nga mas bagman ni kanhi kongresista Saldico. Dugang detalye sa BNC.
5: Posible raw na may kinalaman sa umano'y destabilization threat ang Maleta Boys, kaya naman naka-heightened alert pa rin ang Senado. Posible ring masampulan ng Gatchalian block si former Congressman Mike Defensor. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannity.
6: Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao?
7: Minamataan ang posibleng legal action laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod yan ang pag-anunsyo niya ng isang pagpupulong kaugnay ng Senate Bill Rebon ngayong araw, pero hindi naman ito otorisado ng nasabing committee.
6: Dahil pag linadoko niya, kinagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginago.
8: Eh, bakit siya nag-announce?
6: Ko rin alam kung bakit. Tingin ko, para lukohin ng tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun.
7: Una nang sinabi ni Senate Blue Yaban Committee Chair Erwin Tulfo na posibleng harapin ng kampo ni Defensor ang reklamong usurpation of authority kaugnay ng umano'y hindi otorisadong mga aksyon nito. Sa kabila ng matagal na delay, nagpatuloy pa rin ang pagpupulong ng 18 Malata Boys kasama si Defensor sa Mandaluyong. Pagdating sa kung may kaugnayan ito sa destabilization efforts umano, sagot ni Gatchalian.
6: Based on our communication with AFP and TNP, it's just possible na D-STAB related siya. But I won't go into the details. Based on our conversation with them yesterday, mask one.
7: Nasa heightened alert pa rin ang Senado sa ngayon dahil sa ongoing threats umano sa institusyon. Sabi ni Gatchalian, kasama sa tinitignang posibleng banta ang umano'y armadong grupo na maaaring makapasok sa Senado. Nakipagpulong na ang senador sa AFP at PNP kasama sina Senators Ping Lacson na dating PNP chief at Tito Soto na chairperson ng National Defense Committee.
6: Ang trabaho ko kasi is maging paranoid eh. Para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. So I'm doing this in order to make sure na safe ang empleyado natin at premises natin.
7: Bukas nakatakdang magka-special session at bagamat inaabangan kung maaari bang maluklok na si Gatchalian sa pwesto bilang opisyal na Senate President. Sagot ng senador, tututok muna raw siya sa pagpapasa ng mahalagang panukalang naiwan nang mag-adjourn ang Kongreso nitong unang linggo ng Hunyo. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Maski pahugtan ang seguridad sa Senado, isip pagpangandam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Inihahanda na ng Senado ang security para sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo. Kaugnay nito kahapon June 16, nagkaroon ng isang interagency meeting upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa buong Senate premises. Kasama sa nagpulong ang mga kinatawan mula sa law enforcement, military at intelligence units upang talakayin ang operational protocols, contingency plans, crowd control at traffic management sa paligid ng gusali. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, crucial ang maagang paghahanda at koordinasyon dahil hindi naman dinisenyo ang Senado para sa malaking aktibidad gaya nito. Kaya naman hiningi niya ang buong suporta ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police.
10: So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong defense. Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. So tuloy-tuloy yung pag-collaborate at coordinate namin.
9: Dagdag ni Senator Gatchalian, naghahanda na rin ang Senate Impeachment Court para naman sa pre-trial

0: na nakalatag na ang mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang mga mambabatas, mga empleyado at ang publiko sa gaganaping impeachment trial. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
1: Balita sa gawas, nagkahinabi na sila si US President Donald Trump o Russian President Vladimir Putin, mayon man ang Ukrainian President Zelensky, alang sa hisgutan ng kalinaw. Ano yung adugang detalye sa Net 25?
2: Sa mismong araw ng kanyang kaarawan, kinausap ni US President Donald Trump sa magkahiwalay na phone call sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Russian President Vladimir Putin. Rosel Ferrer for the news.
3: Magkahiwalay na nakipag-usap sa telepono sina Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump noong Linggo na siya ring araw ng pagdiriwang ng kanyang 80th birthday. Ayon kay Kremlin Foreign Policy Advisor Yuri Ushakov, tinalakay ni na Putin at Trump ang ugnayan ng Russia at Estados Unidos maging ang nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Tinawag din ni Ushakov na isang friendly conversation ang nangyaring 55-minute call ng dalawang leader. Anya, muling hinikayat ni Trump si Putin na tapusin ang labanan sa Ukraine. Pero sinabi anya ni Putin na ang mga panibagong pag-atake ng Kyiv sa mga civilian targets sa Russia ay nagpapahirap sa pagsusumikap na makamit ang kasunduan sa kapayapaan. Binigyang diin pa ni Ushakov na sinabi ni Putin na maaaring magtungo sa Moscow si Zelensky kung nais nitong makipagpulong sa kanya. Napag-usapan din ang nalalapit na pagbisita sa Russia ng mga US envoy na sina Steve Witkoff at Jared Kushner. Samantala, kinumpirma ni Zelensky na nakausap din niya si Trump kung saan tinalakay nila ang kapayapaan at iba pang mahalagang issue. Tumagal ng halos 30 minutes ang pag-uusap ng dalawa. Dagdag pa ni Kyiv leader na pagkasunduan nila ni Trump na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa G7 summit sa France. Rosel Ferrian, Net 25 Americas, para sa Mata ng Agla International, trusted, connected, on point.
1: Samtang sa laing bahin, retrieval operation gipahugtan alang sa 36 ka mga tao nga missing sa linog sa Mindanao. Dugang detalye sa Net 25.
4: Target ngayon ng otoridad na search and retrieval operation ang 36 na individual na patuloy pa rin pong nawawala matapos gumuho ang ilang gusali dyano sa Soccsurgeon area at Davao region dahil sa malakas sa lindol sa Mindanao. Eli Dumabok sa balita.
5: Patuloy ang bakas na pinsala sa Southern Mindanao matapos umakyat sa 65 ang bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8. Batay sa pinakabagong datos mula sa Disaster Risk Reduction and Management Council. Habang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga pinakaapektadong lugar na siyang kinakaharap ng mga lokal na opisyal sa pinsalang iniwan ng sakuna. Ayon sa kasalukuyang tala, 57 ang kompirmadong nasawi sa riyon ng Soccsurgeon sa bahagi ng Region 12, habang 8 naman ang naitala sa Davao Region o Region 11. Sa mga urban center gaya ng lungsod ng General Santos, nabanggit ang maraming nasawi at nasugatan dahil sa mga gumuho na estruktura at mga bumagsak na debris na labis na nagpapahirap sa mga bayan tulad ng Glan at Jose Abad Santos sa Sarangani Province. Malawak ang epekto ng sakuna kung saan mahigit 736,000 na residente sa mga lalawigan sa Timog ang naapektuhan. Bagamat nakatuon na ang operasyon sa relief efforts, patuloy na nangangailangan ng tulong ang humigit-kumulang 14,161 na individual na ngayon nasa 37 evacuation center pa, habang 59,000 naman ang nakikipanuluyan sa mga kaanak o kaya ay pansamantalang sumisilong sa labas ng mga

0: tinalagang iba question hub. Batay sa pagtataya, umabot na sa 1.13 billion ang halaga ng pinsala sa mga pampubliko at pribadong ari-arian. Sa kabuuan ng mga apektadong lugar, hindi bababa sa 728 na building, kabilang ang mga bahay, establisimento, pasilidad ng gobyerno, ang napinsala dahil sa malakas na pagyanig. Nagtutulungan ngayon ang Office of Civil Defense at mga lokal na unit ng pamahalaan upang linisin ang mga baradong kalsada at maghatid ng tulong sa mga nawala ng tirahan. Pinapayuhan ng mga opisyal ang mga residente na manatiling mapagmatyag dahil panganib pa ang mga aftershock na magresulta sa posibleng landslide. Sa ngayon, prioridad pa rin ang paghanap sa 36 na kataong nananatiling nawawala, habang patuloy na hinahalughog na mga rescuer ang mga guho sa pag-asang makakahanap pa ng mga survivor. Eli Dumabo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.
1: Maugit daw naglangkob sa itong mga balita karong adlaw na Miyerkules, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD, sa Mikas Lawak, Engineer Gilbert Tulup, ni Eric, kini si Alan Deidora, ang friend mo forever.
2: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: And she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy! Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
7: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C Plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C Plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Tigawang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy, what the-
14: Enjoy ang kinabuhi kun mobabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
16: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan. Kamusta?
17: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
16: Maugyod! Miss Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
17: year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
18: Salamat kay Miss Jan, ha?
17: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
16: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
19: Gikan kanamo sa DYRD.
20: DYRD.
19: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson. Hala, arong pong adlaw, ang iya pong adlaw na tawhan, no? Happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rawson. Hala. And of course, ato ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa atong ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ato ang mga kaubanan nato nga mga city hall employees, ang atong mga department heads and office heads sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ang ato ang chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acazar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat, no, sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asaman ko tubig din si Bian programa. Ug asaman mo karon na himutang mga higala. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Og syempre akong pagtimbaya usab sa ato ang 15 ka barangays ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Og labi na usab sa ato ang mga 15 ka kapitanes nga nakiguban usab nato o sa ato mga Tagbilaranons nga naminaw sa atong programa. And of course sa ato ang mga online viewers, mga higala, no, ning ato ang programa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga hinggala, mayong adlaw usab sa ato ang tigtimon atong programa, no, kundiin madungog ta sa kahanginan via radio sa ato ang station sa DYRD. Pasalamaton po ta, no, sa ato ang tigtimon atong programa si DJ Cyrus D. Virus. And of course kundiin po naka live ang ato ang programa mga hinggala sa ato or naka air ang ato ang programa mga hinggala. Makita po ni sa ato ang Facebook page, no, naka live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan. And yes, no, sa ato ang official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is June 17, 2026 adlaw nga Miyerkules. Yes, no, ikatulong adlaw na nato mga higala sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungking laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw ang ato ang pag-asawaan kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ng itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, naapod tayo mahinabi sa itong programa ang ato ang Strategic Communication or Stratcom Office. Headed sa ato ang head si Sir Friends Boy Sir. So ato mahinabi ang ilang mga katikaran programa. Labi na karon nga aduna tayo activity nga gibuhat karong adlaw gikan sa lang buhatan sa Stratcom in partnership no sa ato ang CRS, sa tabang sa CRS sa pagcapacitate sa ato ang mga kabatan-una nato no nga mga youth leaders o student leaders nato sa to maydadai ang mga universities and colleges nato ani nga to ang syudad sa Tagbilaran. So stay tuned na mga higala para makaibaw ta kung unsa ang update sa buhatan sa strategic communication mga mao nag spearhead na to sa ato ang two-day activity kabahin sa ato mga kabatan-unan or mga student leaders from the different colleges and universities na to diri sa syudad sa Tagbilaran. And aring punto ha mga higala no ari sa ta sa ato ang paghatag og reminders og pagpangumusta sa ato mga suking tigpaminaw mga higala. Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, naamo sa maayong panglawas no. And speaking of panglawas mga higala, ayon taon mo kalimot no sa pagdala og payong or pagsuot jacket nga dinay hood for protection sa kung lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya atong panahon mga higala usay mo huwan pero grabe pud ka init no. So kung mga puntuha mga higala grabe ka init, so ato azong or kanong adlaw grabe ka init, so mo nang stay hydrated no. Drink 8 glasses of water a day para mahydrate ato ang kaugalingon mga higala, ato ang lawas. And of course don't forget to take vitamins no, inom tag vitamins para tabang sa din protection sa atong lawas aban sa mga ubo, sipon or hilanan. So atong ampingan matag adlaw ang ato ang lawas kay mao man jud ni ato ang puhunan sa atong pagpanerbisyo sa atong madadaiyan ato mga gipagtrabahuan para di ta maka-absent no. And of course sa ato ang mga responsibilidad pod no, ato magampanan atong responsibilidad sa atong mga tag sa ka mga pamilya. And yes mga higala, aring puntuha ay nausap kita sa ato ang special guest nga ito may hinabi ni nga itong programa para makapaambit sa ilang mga katikaran, programa o serbisyo sa ato ang sa tumbuhatan sa strategic communication or Stratcom. Ano po ito mga igala ato ng mahinabi ang ato ang head sa Stratcom nato sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Hailain ko di si Sir Friends Boy Sir. Hello Sir Friends, mayong adlaw ug welcome sa ato ang programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Friends?
3: Mayong buntag, Sir. Mayong buntag, Kim, o sa tanang mga tigpaminaw sa DYRD Worldwide.
2: Yes. Daghang kayong salamat, Sir Friends. Ay, noong sa mo kabisi ka ron sa inyong buhatan sa Stratcom. Tungod kay doon namin activity nga gibuhat. Kamu ang nag-spearhead in partnership na to with the CRS, no? Ni nga to ang duha kaadlaw nga activity na to, no? Sa to ang strategic communication. Alang sa to mga student leaders nato sa atong nadaiyang mga schools nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Sir Friends, pwede ba ka maka-share regarding the rationale, the purpose at or objectives nato ug unsa ni ato ang activity nga ato ang gibuhat diha mismo sa Alta Bohol kay diha ang ato ang venue karon mga higala. Sir Friends, can you share to us the programs nga ato ang gibuhat sa Stratcom?
3: Salamat Kim. Actually Kim, naa na kami sa ikadlaw sa gitawag nato nga youth workshops mm-hmm. on climate risk communication plan development. So kami diri sa Baclayon karon diri sa Alta Bohol Resort and Convention Center og naay unom ka mga colleges and universities institutions mm-hmm. na mi-appeal diri. So naay tay mga student leaders and advisors coming from tanang PNI, Hulinim University, mm-hmm. University of Bohol, BITIC, Bohol Wisdom School, Tagbilaran City. So, naa sila diri karon for the 2-day workshop. So, dako kaayo ni siya nga kanang purpose ani nga youth workshop. This is for the first time nga gihimo sa City Mayor's Office mm-hmm. and Strategic City Mayor's Office kauban ang City Youth Development Office o ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO. og sa gikaingon mo kanina, gisuportahan kini siya sa Catholic Relief Services sa Australian Aid og ang Caritas International. Ang purpose kid ani Kim is matagaan mo ma-present sa ato mga participants ang unsa man ang mga local climate risks, mga risgo no, nga pwedeng potential nga ma-experience if ever na ay moabot ng mga bagyo o di pagkaha na ay mga kusog ng pag-uwan, nga it will parang murag maano siya, murag makapa hatag og kanang flooding yun diya sa mga different areas ang gay diha sa atong city o Tagbilaran, o maokini nga kanang tagaan ni siya og kanang pagtagad aron sa paghatag og maayo nga kanang public awareness campaign to the use of information and education communication materials o gitawag nato nga IEC. So ang pagabuhaton sa mga student leaders karon o mga kauban ilang mga teachers, makabuhat sila og kanang communication materials or communication plan nga gi-assign sa kalain-laing barangay og aron nga mahatagan ang gap sa kanang gitawag nato nga unsa uman kini mga sources nga gikan sa mga scientific data nato no, which happens to be data coming from the risks of climate change, mga epekto sa climate change, o unsa uni siya pagpahibalo pod diha sa mga communities nato, ilabi na kadto mga vulnerable sectors nato, pila diha ang mga kababainhan, ang mga PWDs, even ang mga seniors when these natural occurrences come sa atong siyudad.
2: Yes, that's true, Sir Friends, no, and we're so happy no nga laing step na pud no to empower sa atong mga kabatanunan kabahin sa climate change no nga of course ang atong mga kabatanunan mo imong next generation no, and of course they need jud nga tagaan sila information, knowledge kabahin sa climate change ug unsa ang matabang sa mga kabatanunan kabahin aning climate change, and we're doing it no sa to ang with the help of the of CRS nga mo ining hatag sa to pagpa-capacitate sa itong mga kabatanunan. And with your help, pod, no, Sir Friends, and yung buhatan sa Stratcom and CYDO sa paghatag og inputs og CDRRMO sa paghatag og inputs. And of course, kagahapon, no, Sir Friends, sa base sa itong nakita, pod, kay usapod taning anak, pod, no, gahapon, to kung unsay dagan, no, sa ito ang workshop og training nato sa ito ang duha ka adlaw nga youth workshop on climate risk communication plan development kun diin ang ato ang CDRRMO and ato ang Tagbilaran City Environmental Management Office ning hatag pud og initiatives or nga mga programs nato nga gibuhat nila sa nata sa tagsa ka mga buhatan kabahin ani ang climate change, and from there na share nila ang ilahang mga daiyang mga activities and initiatives nato sa ato ang pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran kabahin ni ato ang climate change through sa ato ang CDRRMO, and of course sa ato ang ning ato ang TSEMO nga usapod nga sa ato ang buhatan nga nihatag pod og knowledge sa ato ang mga kabataon. Nakita nako unsa kalingaw aside sa malingaw, Sir Friends, is naapod sila knowledge nga nagain og nakuha kabahin sa ato ang training, kay since naman tay workshop and plans no, communication plans para magamit sa ato ang mga atong mga student leaders. And Sir Friends, unsa pa may mga lain activities nga gibuhat nato kagahapon og karon no, ning ato ang kabahin sa ato ang climate risk and communication plan workshop nato diha sa ato ang Alta Bohol, Sir Friends?
3: Yes, sa atong unang adlaw sa youth workshop kanang gipakita gyud dito no sa CDRRMO sa Simo kung unsa ang mga local climate change risks nga pwedeng potential nga mahitabo di sa mga areas nato sa different barangays. And not only that, nindot gyud kaayo nga naapod ang TSEMO o ang City Environment Management Office nga nihatag og unsa man unsa gyud ang mga initiatives karon sa city nga gihimo aron nga ma-address kining gitawag nato nga kanang climate change issues nga pwede nato buhaton sa duha ka bahin. It's either climate change mitigation or di ba ka adaptation aron ma-reduce kining nga mga kanang mga epekto gyud sa atong natural kanang occurrences nga pwede mahitabo no. Tapos karong adlaw kanang gi-expect namo nga maka-produce na o kanang initial outputs ang ato mga student leaders participants no, ang gitunga man siya according to the schools o katong mga barangays kung asa na bilong pod ang ilahang area sa ilahang school nga muhatag sila oras nga mo plano o kanang mo device o di ba kaha mo create o specific action plans pinaagi sa pagkama o mga IEC materials or communication campaigns aron nga mas matagan o kanang taro nga knowledge and information ang atong mga communities ilabi na atong mga vulnerable nga mga sectors nato. Ako po Kim nga indot ni siya nga awhag po sa atong city sa atong city mayor na si Jane Yap nga sa agenda ability diha kinisiya kinipaor na itong green transformation o sustainable city. So mauning mga butang o mga lakang nga ni support tagyod ani sa executive Jane o sa atong syudad o kanang nindot po nga partnership kini siya. Sagi kaingong pa ni Mayor Jane nga the new leadership is partnership. So with the Open Government Partnership Program, kini usa sa mga giauhag yun sa atong city government nga mahimo kini siyang tanan.
2: Well, congratulations daan sir friends sa inyo hang team diha no sa CDRRMO sa inyo sa Stratcom as nag spearhead nato og nag moji nagpahiluna sa ato iyang mga workshops and of course ang ato mga sessions nato na pahiluna sa ato iyang activities and of course sa atong buhatan sa CYDO no nga mo ipoy nakigtimbayayong nato sa nga mahimong productive mahimong mas bibo aside sa mas bibo kundi nahatag pod og maayong mga impormasyon kabahin nato ang climate change and of course sa ato mga workshops na good luck ninyo dancer friends and congratulations in advance sa inyuhang activities. So before ka na ko let go sir friends sa to ang programa, aduna ba kay ang ayong pasalamatan again or a shout out no with our partners and of course ay mohang mga pahinapos nga mga mensahe anang sa tong mga suking tigpaminaw. Sir friends.
3: Salamat sa iyo, Kim. Salamat sa tanang mga tigpamanaw sa DYRD. O ako po pasalamatan ang team no nga ni himogid ni ini ang City Youth Development Office, ang City Strategic Communications Office, ang CDRRMO, ug ang TISEMO. O ilabi na ang atong mga partners diha no si ang CRS Catholic Relief Services through the support of Australian Aid o Caritas International. So salamat kaayo sa tanan.
2: Yes, dagan kayong salamat sir friends sa imong panahon ug oras nga gihatag ni itong programa para makapaambit and makahatag og impormasyon no kabahin sa to ang gibuhat karong adlaw nga to ang Climate Risk Communication Plan Workshop diha sa atong buhat sa Alta Bohol karong adlaw. Dagan salamat sir friends and God bless you.
3: Salamat Kim.
2: Yes, ug mao ka to mga higala ang atong hinabi sa atong programa, ang ato ang head sa Strategic Communication or Stratcom sa atong buhatan sa City Government of Dagbilaran, Vilain kundi si Sir Friends Boyser. Okay, punta mga higala, inausap kita sa atong news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Dagbilaran. Nagpahinumdom ang City Government of Dagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta ug machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimusnan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jenya, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga mao'y gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Giawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon kabahin sa Tax Amnesty Program. Sa laing bahin sa mga higala, padayon karon ang search sa 2026 Best in DRRM Action o BIDA Award alang sa 15 ka barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Isip kabahin sa evaluation ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga gipangulunghay ni Gerard Lavadia ang naglibot sa mga barangay aron magpahigayon og interview sa mga residente. Gisusi sa CDRRMO ang kahimtang sa matag barangay sa mga aspeto sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response, ug recovery and rehabilitation. Sumala sa CDRRMO ang BIDA Award may lokal nga pasidungog nga nag-ila sa labing maayong barangay sa pagpatuman sa mga programa sa disaster risk reduction and management. Ang awarding ceremony alang sa 2026 BIDA Award pagahimuon karong July 31. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa administrasyon ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Attorney Adam Rosa nala sa pagpalig-on sa kaandam ug kaluwasan sa tanang tagbilaranon batok sa mga kalamidad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug garing puntoha usab mga higala. Ari na usab kita sa ato ang mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw nga tawhan karong adlaw June 17, 2026 adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Dao, happy happy birthday nila ni Tarsila Herarman, Marciano Espejo, Ismael Liray and Manuel Lungakit. And also to Aurora Gallos. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Marciano Ihalas. Taga Barangay Tipnip, happy birthday ni Marciano Lawa. And Barangay Manga, greetings going out to Antonio Badayos. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Silvestre Incog Jr. and Ismael Inad. Taga Barangay Buoy, happy birthday nila ni Manuel Felicio and Francisco Abiharon. Taga Barangay Kugon, happy birthday ni Elvira Misa. Taga Barangay Poblacion Dos, greetings going out to Jesus Botalid and Efren Edgar Basileres. Taga Barangay Poblacion Tres, greetings going out to Elizabeth Abakahan, Marina Utero, Inocencia Itorhio, Manuel Toledo, and Manuel Panto. Taga Barangay Poblacion Uno, happy birthday nila ni Anthony Apale. And Barangay Mansa, sa happy birthday nila ni Estreline Saldivar, Romulo Neri, Josephine Mira. From Barangay Buol, happy birthday ni Innocencia Sabanya. And Barangay Dampas, greetings going out to Marcos Habay and Arcel Hamora. Happy, happy birthday kaninyong tanan sa itong mga senior citizens. And ito ang kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa ilang adlaw natawhan karong adlaw. Yes, no? Happy, happy birthday. Wala ko ang isan. Happy, happy birthday nila ni Jada K. Sadico de Molador, Fridolin Pamaong Brunidor, Darlene Faye Bage, Filmy Ayuban Dano, Wendell Lulia, Greg Reyes, and Jenny Tambis. And also, sa ito ang City Vice Mayor, happy, happy birthday to Vice Mayor Attorney Adam Rolson Lagrada Hala. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babay Yap, and our 16th Sangguni Ang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. Sa itong mga sukindig paminaw nga nagsaulog usab sa lang adlong natawhan karong adlawa nga wala to na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, now I would like to greet sa ito ang mga online viewers. Hello, hello. Agmayang adlaw to Ma'am Doris Kaluyong and Ma'am Angie Remo. Mayang-mayang adlaw kaninyong tanan. And sa itong mga sinin, paminadagan kayong salamat sa iyong pag-iunong, pag-iuman o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa itong siyudad sa Tagbilaran. Nagandagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban usap kita mga higala, ugmang adlaw sa susamang takna ni itong istasyon, itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, mingan na lang kaninyo, servisyong from womb to tomb. gugma tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Tony Adam Rolson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8 119 BJV Printing Press, your new home in digital printing.
5: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ay, maputlan yung taani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
9: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill. Whoa!

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Bisan asa kadapi ikan ubay tutag pilara.
2: Okay, oh mayong gabi kanang tanan, oh. So lain usab nga higayon, no? Lain usab nga adlaw nga diyan magkaubantan ining programa sa Aris Development Program nga naghiskot, no, sa mga nagkalinlain nga mga kalambuan, no, o mga development sa Bohol nga makahatag og kayuhan sa tagsa-tagsa nga mga katawhan, no, nga sa nagkadayan nga mga pagpanginabuhi, no. So anian po ta ining lain usab nga episode o lain usab nga adlaw sa Wednesday edition na ito nga programa Resource Development nga managhiskota sa linain hiskutanan nga panaghiskot nga doy kalabigitan sa agriculture o labi na gyud sa natural or organic nga agriculture, no. So before tumo padayon ni ana, so ato pong ipaabot, no, ato ang pagtimbaya, no, sa banay ni Gobernador Aris Mintado yung sab sa yung kipikas si Congresswoman Van Van Mintado, no, sa tibok nga provincial government sa Bohol o sa mga LGU level na to, no, sa mga local government units na to ang down dito sa barangay local government units na to yung sab sa tanan, no, nga nagsunod, no, o napaminaw na ining sa station di YRD, no, o sa mga nag-view usab, no, sa Facebook account, no, sa FB Live Pod sa DYRD ang Kasaligan Radio o sa inyong masab sa mga hookup stations pod, no, sa DYRD sa dito sa Hagna area, no, ang DYMA til Radio Hagna, then nag-hook up po ta sa uban nga mga stations, no, sa Tubigon nga station, then sa mga media outlets usab mga madungog o makita ta kadi nung kapadangan ta kung sanang mahimong mga developments sa probinsya sa Bohol. So munang napasalamaton po ta, no, sa regular anchor ining Aris Development Program si Kap Alan Mangmang nga hatag siya sa kahigayunan, no, with also sa pagsanong pod, no, sa lineup ng mga programs nga gihatag kining Wednesday edition nga makahisgota sa mga agriculture nga or sa mga pagpanguma nga mga hisgutanan, no, labi ni gyud nga sa makonnect siya, no, sa natural organic nga pagpanguma. Munang tungod pod kay ang agriculture lang is broad kayo siya nga aspect, no, sa mga hisgutanan. So mo nang diriputa as part pod sa tuang support and sa tuwa pod nga advocacy then sa mga program na to, then mo nang data sa diri sa pahilo ipa hiuyo na to, no, sa agriculture or sa organic nga aspect, no, burang sa organic nga aspect pod o sa natural agriculture connected pod siya sa daghan nga mga aspeto, no, kay na naman ang muna gini ang ipangusga na to karon, no, ang paghangup walik sa natural nga paagi sa pagpanguma para gyud sa kayuhan, no, una sa ato ang tagsa-tagsa nga paglawas, no, kay sayod man ta, no, nga ang mga sakit, no, o ato ang mga balatian o sa ang mga sinatian sa atong panglawas is nagigikan gina dakong factor niya na isang atong pagkaon, no, kung dili healthy atong pagkaon, so mo resulta po na, no, sa ato ang panglawas o ring man sa mga sakit waka nga atong masinati, no. Then in the other aspect po in general is ato apod nga kalikupan is kung dili giputa mag practice, no, sa natural or organic farming is maka hatag nung tao kadaot, no, kung mag-practice tao sa commercial or synthetic nga pagpanguma, so maghatag ta kadaot sa atong kalikupan muna nga gipangusgan gyud ang papahihuli sa ato ang kalikupan, kay murag sinati na gyud nato, no, ang mga kausaban, no, ingon man sa tawag nga in general nga climate change, no. So tungod dako ang aspect niya na is agricultural nga practices nato, so the best way nga ma-heal na to o matambala na to atong kalikupan, so ma-rehabilitate na to, ma-regenerate na to, is pag-adapt, no, papalambo sa natural nga organic nga pagpanguma, no. So muna nga i-connect yun na to na siya, no, nga kalambuan sa tanan nga mga aspeto. Muna nga pasalamaton po ta, tipul po ta mo padayon, no, sa atong mga sumpay nga isgutanan, no, labi kay salamaton ta karon nga nata kauban nato si Sir Joven Felicilda, no, sa Philippine Coconut Authority, ang ato ang provincial manager diri, kay daghan gyud ta gisgutanan, no, sa dunay kalambigitan sa Joven sa Lubi, no, o palambo sa Lubi, kay in general natural gyud ang mas muhangop gyud ang pagpalambo sa Lubi in natural way sa Joven, no, pero before ta palawon po na sa Joven, so ako sa pong lakpitan ang gikan punta, no, gikan punta dito sa gipahigayon nga capability building, no, nga seminar and training sa organic agriculture nga livelihood program, no, pagpalambo niini, no, ngayon man magsalamaton ta, okay, nagipahigayon kini karon sa Pandati, no, 3 days kini siyang seminar and training nga diin gi-facilitate ni siya sa tuang mga sa Region 7, no, ang nag-i-dinis ang focal yun sa organic agriculture, then napo diyang ang alternate focal person, then ang ato po nga in charge sa organic agriculture sa dere sa Bohol with a connection sa Department of Agriculture, then sa tuang provincial government also with a coordination sa provincial government na to sa Office of Provincial Agriculture sa Organic Agriculture Section nga mag-guide, no, mag-guide ang atong tagsa-tagsa nga pagpanguma. Mamugyo ni ang atong intention nga anong nagyo ni nga kagihunan o naaning programa nga anong yun nga atong gini nga gi-take ang opportunity nga papadayong gina ito ning makihiskuta sa mga sikutanan sa agriculture sa matag Wednesday nga gayon with mga resource person nga ma-invite na to, kay para mag-aidan yun na to ang ato ang mag-uuma, kay mamugod na ang kuwang pod, no, nga murag day gap ba ang gap sa information, no, gikan sa mga agriculture agencies na to, sa mga offices, sa mga personnel nga nag-handle ni ini sa pag-connect dito sa ato ang tagsa-tagsa nga mga mag-uuma, no. So muna nga karon sumaton ta kay gahimog sila ni go down yun sila, then gi naay mga different level, no, naay mga murag bago pa sa organic, no, naay mga murag dugay-dugay na po sa organic, una nagyo pud ang mga grupo po na to, no, sa Bohol Participatory Guarantee System Association ang certifying body sa organic nga at least makakrap gyud og ang mga livelihood, no, livelihood nga mahimo, no, nga mas mapalambo pa gyud kung unsa ang status sa tagsa-tagsa nga mga kalihukan, no, sa matag association, kay mamugyo na ang ipahilo para dakong impact gyud ang output is with the participation sa mga farmers in one diha sa farmers association or farmers organization. So manang anindot kayo ang nahimong dagan, kay at least natudluan, no, natudluan nga usaon nga paghimo, so paghimo sa mga proposals, no, mga para makakuha ta, no, makakuha ta og maapil baka, no, mapilan sa mga budgeting, no, or funds baka. So munay gigiya na to, no, nga magaidan ta ni ana, kay siyempre naman good say sundon good nga guidelines, no, and requirement nga muhaom good, no, mo fit good, ma-evaluate good siya nga kung sa gihimo nga mga project proposals is muhaom siya kung unsay gikinahanglan sa grupo, no? Unsay gi unsay impact niini in general diha sa community, sa kara farmers. Ingon mo sab diri sa ato ang food supply, no? And sa ma-connect na to sa demand usab, no? Nga para makapalambo sa unsay gikinahanglan o sa supply na to. So mo na siya ibangga-bangga ni tanan para magmalambuon, no? O dili masayang yun kung unsay mga farming supports nga ihatag sa ato ang ahensya sa agrikultura, no? Munang dire punta mapalainta sa dako gyud po ning mga daghang farming intervention, mga supports and program diri sa mga programa sa sa Philippine Coconut Authority sa Robeno. Pero muna pasalamat mo nang ganahan gyud po mi nga naa ka makakuyog, no? Salamat kayo kay nakakarong gayuna. Para gyud masumpayan nato tungod sa mga previous nga mahisgutan nato. Kay muna sa gingon pa nako is murag ma-connect na to ba in sa aning outlet na to nga maghisgot diri sa kahanginan, madungog dito sa tagsa-tagsa na to nga mga farmers, labi na gyud sa coconut farmers, para na na sila idea, then mo-connect na sila, no? Mo-connect na sila sa ato ang mga personnel baka diha sa field or diha sa atong opisina para ma-connect na to kung sa ilang kinahanglan, ma-assist na to kung sa improvement pa nga mahatag na to dito sa ilahang tasatagsa nga pagpanguma, labi ni Jesus kalabuan kay nagkalain-lain man ang dagan sa pagpanguma, pero in general yun, labi na sa probinsya sa Bohol, side gyud ta nga karara panimalay siguro nagay kalubihan si Robin. So imong before ta mo padayon na si Robin is imong mga inablihan nga mga mensahe o timbaya, no, sa ato ang mga suging tipo minaw
3: mayong gabi diha sa Lito o sa tanan nga namina ni ato ang tulumanon kami sa Philippine Coconut Authority. Mapasalamaton gyud kaayo nga nihigayon niyo yung gihatag kanamo nga makapadayag sa ato mga programa o proyekto din sa ato ang probinsya, kay sayod kami nining pagi mas daghan ta nga katawhan nga maabot sa ato ang Sibya nga makapaminaw kun sa nay mga kalambuan da sa ato ang umuhan. So katong nang labay nato nga mga Sibya sa kahanginan, kami nalipay kay migdako nga dako jud kayo kausaban ang ato ang nakita nga mas daghan, mas midaghan pagyud sa ato ang mga mag-uuma nga may appeal una kay lambigit sa atong kalihukan, ilabi na sa ato ang gitawag nga participatory coconut planting program. Kay bisan katong mga lugar nga dili na maabot sa ato ang technician sa ato ang culturist, sa pagkakaroon muna sila nanawag o nakika pakikita sa ato ang mga agriculturist para yun nga sila maka-appeal yun mismo sa mga kalihokan. Kay tungod lagi ako kay nila kalipay kay kaasa man sila mangita og programa nga ikaw pa'y mutanom, ikaw pa'y bayran. So muna nga kini nga incentivize nga program ato gud siya paimuslan para nga mas makahatag ni siya og dako nga kasulbaran sa ato ang atubang nga kalisod, sa ato ang ekonomikanhon nga kahimtang. Og kini at the same time ang atong ekonomikanhon nga kahimtang atong itagaan og dakong pagtagad, usab makapahatag pud ni siya og dako pud nga kasulbaran sa ato ang kahimtang diha sa ato ang kinaiyahan og kalikupan. Kay sayod man ta nga matagpunuan sa lubi atong itanom duna kun sa dako nga ikatabang diha sa ato ang environment. Ug usab pa kini usab nga mga kalihukan makahatag og dugang kalig-on sa panag tinagdanay ug sa panag-uban sa matag sakop diha sa pamilya. Kay ang matag usa nga nalambigit sa atong kalihukan, mas makahatag man siya og appreciation tungod kay uban naman ang mga sakop sa baray diha sa pagatiman o pag-amuma sa ato ang kaumahan. So kami, magpasalamat ito ng kanunay nga inyong may itagaan o higayon nga makaubang kaninyo para nga mas makaparayag pagkita o makaabot pa ta sa mas daghan pa na ito ng mga katauhan nga nakinahalan sa kanabitang mga maayog yun kaya nga mga program nga ito ang mapadangan sa ilaha.
2: Okay, so salamat kayo, Sir Rubeno, nga muna ito'y nahimong developments, no, nga nagay mga maayong kalambuan ang mga previous na to ng mga paghatag sa impormasyon, no.
3: Ubay-ubay gyud sa nito ang nakakuan niya. ang ato sa mga teknisyan mas makita sa kasanag sila sa mga panagway nga ning umintog yun ang ilang mga kliyente nga ilang gitubang o tungod niya na mas nakodako na po ng ilang panahon nga igahin para sa pag-validate, sa pag-document sa ato mga farmers nga atong i-appeal na para makainahinay na putag apod na po sa ato mga incentives nga atong ikainguna sa unahan. O diapod sa ato ang health assistance program, ubay-ubay na sad ang ato ang na alagaran o ubay-ubay na sad na atong mga farmers din sa probinsya sa Bohol nga atong nahatagan ng mga guarantee letters nga nakahatag yun o nakupod nga kakuha sa kabukaton sa ilang yatubang nga pinahanglan pinansyal na sa ilang pagsulod sa mga tambalanan. So, way-way na itong nahatagan na sa ACE, sa HNU, o sa Galyaris. Hinay-hinay na po itong nag-respond sa mga request sa mga district hospitals nga naan na po nga mga farmers na dito nga na-admit o niya na ngayon po doog. Kasayon po diha sa ato ang program nga implement karon.
2: So isip provincial manager is muagi gina nimo sa imong buhatan ng mga communication or mga request ana.
3: So, okay. Katong mga nakita na ato ang signatures ato na lang siyang nakuha niya. Usap pa, doon ay mga higayon nga wala ta sa opisina. Ato na pong hatagan og instruction ato ang mga staff sa provincial office nga parang dili malangay katong mga butang nga dili na kayo kinalan sa ako ang Juan ato na po silang tagaan ng pagpakasayon.
2: Oh, okay. Oh, okay. Province-wide nga mga program mo. So, muna at least nga muna ay sa mga intervention no, nga ma-deliberate yun o ma-delegate na mas mapadali ang dagan sa trabaho at the same time sa mga implementation sa mga programa.
3: Okay. Ato bagong tingwa actually ito nga mapadangat na ito ang servisyo sa mas sayon o epektibo nga paagi nga. Dili na tatagan ng kalisod atong mga kliyente nga maka-avail yun sa ito ang program. So, mas mahimo ang pinakanino at pinagsayon yun ato ang ipaabot nga ito sila. Parang mas ubay-ubay, mas daghan ang malipay na makatagamtam sa ato ang servisyo.
2: Then at least po nga, mugi na nga, at least mag-guide yun sila, no? Muna po natin mag-guide sila kay, uban po nila nga, interaksyon ko nga, unahalig yung mga benefits, ha, po ang mga requirements. Pag-abil na masin lesson.
3: Maulang yun na usahin ka, doon napunta tayo mga, especially diyan sa social media, kung napunta tayo mga, katawan na usap nga, ang ilang nakita, katulog yung mga negative, nga mga kuhaan, pero, amo na po silang ipasabot nga, kana tungod po na sa, atong kakulangon sa higayon nga makapadayag sa inyo ha nga dili man po nato matagsa-tagsa og duol ang mga tao mo na nga mas gaan ang mas mapadali nato ang atong serbisyo kung naghugpong o naghiyo sa atong katawhan diha sa atong kalungsuran o sa atong kabarangayan para nga sa pag-adto sa atong agriculturist instead nga usa ra ka tao yang maadto makaserbisyo siya og 40 ngadto 50 ka tao sa usa lang ka kapag hinami ang pagkikpulong. So, diha sa ilang gihimo nga mga pagtigo o pag-meeting, diha mas makapanayag ta o makapasabuta sa naghan yun nga mga tao. So, kana, munang giawag yun ang matag coconut farmers sa kalungsuran o sa kabarangayan nga kung doon na magaling mga

0: related nga mga components sa ato ang pagbansay-bansay, doon na natin mga ubay-ubay na nga mga training center o katong mga learning sites nga nag-seek og endorsement para nga makasugod na usap sila sa pagbansay-bansay sa ato ang mga coconut farmers. At the same time, ang ITA ay usab, nagapadayon sila sa ilang kalihukan sa pag-educate o pagpalig-on sa kapasidad sa ato ang mga coconut farmers diya sa pag-atiman o sa pag-dumala sa ato ang mga coconut farms na dunay kalabutan sa pagpamuhi sa kakao, pagpamuhi sa kape, o sa mga manok o uban pang mga hayupan nga angay na itong ipahamutang diha ilalom sa ato ang kalubian. So, karon kay nagsingamot naman ang abli sa ato ang eskwela, unya, ting offer na punta karong mga scholarship para sa mga kabataan, bago pa lang yun, ipahigayon sa Commission on Higher Education ng Philippine Coconut Authority sa pag-update sa ato ang guidelines sa atong pag-implementar sa ato ang Coconut Scholarship Program. Di endo natin mga puntong nga atong gitanaw nga dili na angayan nga ma-apply ato na nato sa gitangtang nga ano na pa mga bag-o nga atong gidugang nga mas makahatag og kasayon sa ato ang mga aplikante para gud nga maka-avail sa ato ang scholarship nga program. So far sa tibok Pilipinas do natay mga ang target mga 10,000 ka mga scholars unya ang nagapadayon karon natay mga or more or less mga around 4,000 po ang nana sa higher nga courses unya magasugod na po ta og dawat og mga more or less mga 6,000 po ng mga bagong scholars nga maka-avail sa ato ang program. So kana ato nang ipagayon nya do natay paghimuon nga orientation sa ato ang mga ginikanan o sa mga kabataan nga gusto gyud nga maka-appeal sa ato ang Coconut Scholarship Program karong umalabot nga Hulyo. Hulyo, July. I think, 21. Hulyo 20 or 21 ang target nga dinhi sa Bohol ikandak ang maong orientation nga paghimuon between Commission on Higher Education and the Philippine Coconut Authority ug uban kauban sa ato ang mga partner nga mga eskulahan nga naghangop ug nag-implementar sa ato ang Coconut Scholars.
1: So nindot kayo nga nublibin. So far diri sa Bohol about magsugtag sa scholarship, na naman tayo mga existing scholar na to, san?
0: So far sa tibok Visayas ang Bohol may pinakadaghan ng Coconut Scholars. Din sa Bohol last year I think sa 286 ka slots sa Central Visayas nga gihatag, if I could still remember it right, around 100, basta more than 50% sa slots sa scholars nakuha sa mga estudyante nga Bulanon. Kini sila karon na ano sila nag-eskwela sa mga nag-unang mga eskwelahan din sa itong probinsya, especially sa ato ang state nga university nga sa Baiso system. So ubay-ubay din sila mga courses kay nagikuha nga ilaha pod nga nagusto nga pagakuha.
1: Oh, dili gyud ingon nga required nga related sa agriculture.
0: Actually 80% sa courses nga ato ang gi-cater is kung ano siya, agriculture related nga makatabang siya sa pagpahiuli sa kahimtang sa ato ang sitwasyon sa ato ang kalubihan niya. 20% of the courses dili sa mga agriculture related pero doon na po siya ay kalabutan nga makatabang siya sa pag-ugmad sa atong industriya ilabi na sa ato ang turismo.
1: Oh, so sa tourism, di ba? Sa entrepreneurship nga side ana siya nga makonnect ya po nang makonnect ang chain ya ba chain sa distribution sa
0: masumpay na to ang value chain.
1: Oh, value chain. Oh.
0: So mo na nga katong ato ang mga fortunate nga mga scholars, in fact natay unom karon ka uno job training sa Baiso nga nasa tong opisina nga puro ni sila mga coconut scholars. So hapit na ni sila mahuman Bohon, makagraduate na po sila, makatabang na po sila sa pagpahiuli na po niya sa ato ang kalubihan.
1: No, you know. So, ana na ito, makita yun nga, giatiman yun sa programa sa Philippine Coconut Authority. No? Gikan pa lang sa wala pa mo muturok ang lubi, no? O ang

0: ang tagsa-tagsa nga pamilya nga nag-ugmad niini sa kalubihan. No, so gakuyog gyud siya, no?
1: Gakuyog ang programa. Yeah, actually ang ang Philippine Crop Insurance Corporation usap pud sila sa ato ang gisaligan nga makatabang sa pag kuan sa atong industriya kay sila man ang nag-implementar sa ato ang insurance program para sa ato ang mga maglulubi.
0: Mm-hmm.
1: So katong mga tag-iya og mga kalubian nga naay wala pa ma-insured, pagparehistro na mo kay dili na to bahibaluan, dili na to matagna sa unahan nga ilabi na nga nagsigabot ang tawag katong El Nino.
0: No good kumain
1: tabo. Kun simbakula layo ra mahitabo nga muinit gud og maayo, masunog do na tay mga tanom nga maigo sa kainit sa panahon niya, madisgrasya na mamatay. Kung insured lang ang inyong matanom, naa ang Philippine Crop Insurance Corporation magasagubang sa pagtubag sa inyong indemnities para sa mga tanom nga ato ang pa-insured. So, katong nagtanom na, especially mga 3 months old pataas, vulnerable pa man dyan na sa init nga kaya panahon. So, pwede na mong mapa-enroll dito sa ato ang Philippine Crop Insurance Corporation para nga atong maampingan o mapadalipdan ang kahimtang sa atong pananom. Ngayon kaso, kung doon na mahiling mahitabo, at least dili ta maghilak sa hilom kay naaman tayo mapaabot nga benepisyo gikan sa ato ang insurance. At the same time, ang ato ang mga farmers nga naka-enjoy sa ato ang crop insurance o coconut insurance program, automatic po ang ato ang farmers nga ma-insured sa ato ang
0: dili lang ilang kalubihan so, kundi apil ang farmers.
1: Ang apil na mismo ang atong tag-iya sa umahan. So nasay annual nga insurance unya pag-abot sa higayon nga mo expire na putong iyang insurance mo pa renew gihapon kay para nga wa man tay bayranan libre man
0: sa tanan. Libre na siya. Ang ila pud na is asa sila mag-connect sa
1: sa insurance
0: mga personnel nila.
1: Pwede tanga mo ato sa Philippine Crop Insurance pero kasagaran atong gihimo parang masayon ato din siyang gileng sa atong mga local
0: municipal agriculture
1: office din dito na nato ipahigayon. So ganing-gini na na ako'y bisita gikan sa lungsod sa Itafi padayon ang ilang barangayan nga diin dito nag-enroll sila sa atong mga coconut farmers para nga mahatagan sila o pagpasiguro sa ato ang pananom ilabi na kay nagpadulong ang gikahadlokan na ito nga El Nino.
0: So, nindot kayo yun nga mga aspeto nga diin gitagaan yun ang importansya o siguridad ang tagsa-tagsa.
1: Yeah, dili man siya na ito ikalalis, ikalimod nga naamon yun ang mga natural nga mga katalagman nga maabot o bisan nga itong mga kanang human-induced nga mga pahitabo, like for example, kanang sunog, kanang mga grass fire, guman pa, may nahitabo dito sa Mabini o sa Alicia, nga doon na farm nga nasunog. Kalawin siya Ginoo, ang ngayang 50 kapunuan nga lubi nga nasunog o kapil, nakadawat po siya o 25 mil. Agig bugti sa tanom nga nadaot sa sunog nga miagi. So, kana nga mga instances, dili na nato na malalis nga ang programa nagtanaog yun sa panginahanglan sa ato mga coconut farmers ug ipanalipdan ang ato ang pamananom. So, ug sa giingon pa sa akong amigo nga panahon nga muinit ug mubagyo, at least makatulog ta nga maghayang.
0: Hayang nga malinawon.
1: Oh, hayang nga malinawon nga og na magaling bagyo moabot. Uy, insured bin doon ito akong kahumayan.
0: Di ang mabalaka.
1: So, dili ta mabalaka nga maigo manggaling ta sa mga katalagman ang atong pananom sa kanunay gipanalibdan.
0: So, puro sa ka sa dagan good sa mga pag-asis o pagtagad good sa in general sa coconut industry na to, Sir Robin, masamugyod ang mumpulang tanawon kung ang sa ang bisig ulang mananong huwag lubi, unsay existing lubi, unsay ilahang puntarya yung nga pinaka dali nga market o pinaka demand.
1: Actually, sa tanan nga produkto sa lubi halos naman in demand gikan sa kupras, gikan sa tibok ng lubi o butong
0: Okay,
1: so,
0: yun,
1: ang ato ang butong karon balik ko na itong isigot sa unahan nga, ang ato ang butong, ang Cebu, nagkinanglan og 28,000 kabuklubi, butong, kada adlaw. Na ilang ikinanan na para sa ilang pag-process sa ilahang export ng product nga to sa merkado sa Amerika o sa Europe. So, kanang 28,000 kada adlaw, dilit na sa yun nga i-produce at ang mga coconut farmers. So, katong uban mo yun nga brato ang kupras, adili man ang kupras mo itong kita na nga atong pwede nga kabaligaan. Kaya naman po'y butong.
0: Oo.
1: Oh. Oo, naapoy pwede po na itong sanggutan. Pwede po na itong sa atong pagsanggot, pwede ito mo kakuha o makagenerate ng cocoa sugar, pwede ito makagenerate ng tuba, kanya sa tuba, pwede ito makagenerate ng bahal, makagenerate ng buhulina, o makaproduce ito o katong mga finely tested nga mga cocoa wines nga naana sa atong probinsya. So, nalipay gani ko kay dako sa dito nga makakita nga matagpista nga sa Ulugon, dili gud mawala sa ato ang lamisa ang bahalina.
0: No, pangitaon, murag-murag.
1: Mahal mo yung pangitaon.
0: Mas halino na. No,
1: mas halin. Mahal,
0: so, bahalina o tuba.
1: Katong atong mga buhulina producers dito sa atong probinsya, ako na silang ipahalipayan nga inyong gihimo nakatabang gud sa atong industriya sa lubi at the same time, nakahatag po na ito o mabulokon, manindot o mahayag ng kapangitaan ya, sa ato ang paglubi. So, ug sa gigon pa sa dito unsa manggoy guwapo nga direksyon halos tanan makupras man mabutong matuba og mahuan ang atong lubi di gud nato maingon nga di nato kasaligan kay sa kanang higayon og nalila pa daghan kayong kabataan nga nakakuha og mga nindot kay ang kurso tuod kay ang ilang lubi nindot kayo og pamunga
0: dayon mo gina den ang sa tanan sa party sa lubig yun is walay masayang yun sa lubig magamit
1: ko tanan masalang gikan sa tukog sa gungi sa dahon nga pwede himo og puso pwede himo og ato para ikuan sa tong balay nga og balay na siya pwede pud tong bagusan na napatay silhig ibaligya so actually bisan gikan sa gabutang to sa udlot nara po yung sakap bayan sa lubig nga di na yan siya magamit siya lito kung kana matumba na siya kanang hak-hak.
0: Okay, daw gamit pa kayo sa kubarog pa.
1: Oh, pero sa kubarog pa magamit kita siya pero matumba na di na guna siya. Nato po ning gimiton.
0: Okay na ang dako gyud no, unang itawag gyud na coconut tree of life ang lubi. Pero dili po ta sa answer Ruben kay murag na challenge pero ang uban lagi pod sa akong mga silingan po dito kay katong ang pest po, no, at least hopefully po murag na sa mga input na to na ang pest management siguro mga nabatay guide na nga mahatag nila kay sagaran nagipigatake og mga tawag ka na bakukang labi ng bakukang
1: dili na to na siya makalikayan ang bakukang tuon kay kung atong pasagdan katong lubing nga mga natumba sa panahon ng bagyong Odette niya kato siya gikan sa 2022 hangtod karon makaingon jud ko nga nadunot nagutong mao mga punuan niya. Basta malubi nga madunot kana mo na gihimo nga salag og itloganan sa mga bakukang. So once makaitlog na ang bakukang itok mga pila lang kaadlaw ang iyang piso ang iyang itlog unya ang iyang batod unya pag makalupad naman siya maghasik na po na siya og lagim po da at least 189 days ang bakukang nga magpalupad.
0: Ang lifespan niya dito.
1: Oo, nga makahatag o kanaot sa ato ang kalubihan. So, mo atake man na siya sa udlot kay ang iyang anak, mukaon man na siya na yang kuno. So, pagkaon niya na sa udlot, kundili lang maintimano tong iyang katong iyang pinakauyukan, yun ba? Pinakabad niya. So, dili na maon sa atong lubi. Pero na yung mga
0: mabali lang nga daon.
1: Pero, kana sa temporary lang na maluwas sa siya. So sa pagkakaroon, nag-introduce ta aning itawag ato og pheromone traps. Natay mga traps nga atong ipahimutang sa mga kalubian. Most likely, usa ka trap sa usa ka hektarya. Na kini nga trap, doon na ni siya ay mekanismo nga ang iyang design nga pagtugpa sa bakukang ato niya, di na siya makagawas og balik. Unya, na ni siya ay peromon nga gitawag na muna sa ato ang dialect og lumay. Lumay nga para sa bakukang dili tong para sa mga ulitaw og dalaga. Kundi laki og bayi nga pagkukang. So ang mekanismo ani niya sa lito, ang baho, ang pheromone nga gikan sa bayi nga bakukang, bayi nga bakukang, muna siya gi-extract o nagipadaghan nga kuha ano niya. Ang iyang baho ano niya, ang madani ragun unta niya, ni ang laki nga bakukang. So, kung sa magaling kalayo ang maabot sa baho sa mga pheromone, inanapod kalayo ang biyahe sa bakukang nga muadto sa sinugdan sa baho o sinugdan o gikianan sa maong nga lumay. So pagbatog niya dito, tungkol kay ang ato ang structure, di, kuan man siya, kanang plain sheet man siya, pagbatog niya, di siya kahawid. So ma-slide siya, mahulog siya dito sa ato ang trap. Niya dito, ato na na siyang tigumon, niya, doon lang gining sugyot nga, pangitaan o paagi magamit ang daghan kayong bakukang ato na trap. Sumala pa sa atong record, mga more or less, mga 1,500 kilos na. Sa bakukang ato ang nakulikta sa tibok panahon nga nag-gather ta sa ilaha. So yun na kadaghan atong bakukang niya dito, kaya naman may monitoring nga ipo na mo sa kadaghan ang laki ug bayi nga makuha na ito ng bakukang. Nga malibog ka, nga nung nga namang yapoy bayi maapil. Masulod dito. Nagod tayo sa kalungsod nga amo ang nagada dito nga 70% laki.
0: 30%? Nga,
1: 30% ang bayi. Nga among gi-analyze, mupod gihapon sa ubang mga lugar nga more or less 70 to 80% laki na. Doon na goy 20-30% nga bayi. So nakaingon mga kining bakukang ray abuguan. Abuguan kay sa iyang pagpangabugo, dili sa musugot nga ang iyang bana o ang laki ng bakukang mulupad. Umangit ang lain, munang mukuyog siya ng lupad. So, kaya nagsigi mo siya kuyog-kuyog, naapil siya kakuha dito sa traps. So, yun na na, kadindot ang maunga lumay, nga ito ang ipahimutan karon na sa ito kalibin. So, sige ang atong monitoring ni karon niya kung doon naman tayo mga farmers nga interesado nga muavail sa program. Katong mga lugar nga dutay na ang capture sa bakukang, pwede na itong atong balihinon na po sa mga lugar nga napaydaghan nga recorded or cited nga mga naglupad-lupad nga makukang para nga dito ato na po siyang pahimustan kay ang ato aning ilisan, kato namang iyang lure o katong iyang pheromone. Mura ito itong tangtangon, pagkaugan niya ito, pulihan, mga sunod sa 3 kabulan, nga 5 kabulan, ang iyang effectivity. So mura ito itong pulihan na mo, ano, magawas na po na iyang baho niya, muna po na siya ay mangimbitar sa mga silingan unya nga mga bakukang sa ato ang palibot. So doon natay ubay-ubay nga kalungsuran nga ato nag-cover, especially itong mga lungsod nga naagian gud ni bagyo nga Odette. So doon ay mga hangyo nga butangan ang ilang kuan, although na terminate na ato ang program kay last 2 years naman to siya, last year ang taman 2025, pero nagkapadayon pa in the next 2 years ang ato ang mga trap nga magpabilin sa mga farm na ato lang puli-pulihan ang katurang lure.
0: No.
1: So, kana makakuha na siya. So, wala gantay lain paagi nga masumpo na ito ng bakukang kararuga itong butangan o mga lumay, lumay na sa ato ang kaumahan.
0: Di po siya marag, wap ko po yung marag ngayon nga sa basement ba or
1: mga... Naman po, usana yan nakapamagi kanang kita ang katang cultural management. So, kantong tanan nga mga nadunot na nga mga party sa lubi nga pwede lang kayo ato na siyang hiluan o eliminate. Parang hindi niya pwede nga kaitlogan kay once ihan ang makitaan, 2020 ang vision aning pagkukang makakita na siya kasi itong purusyon nga pwede siya nga mangitlog. Yung nana kanindot ang ihan ang vision nung nana siya sa taas maglupad. So, muna siya nga ang mahimo kanang mao mga puluyanan sa atong pagkukang ato nang i-eliminate, di na to pasagdan nga kanang lubi nga nagtindog pa kay kuan ang tanan niyo na dunot na ato na siyang putlo ug mismo sunugon kay naay daghan na nga itlog sa ato ang pagkukang nga din ha nagtago. So pwede pa katong kolektahon dito sa probinsya sa Ilocos ang mga batod sa pagkukang ila man ang gi-kolekta kay Guapo ba kay nga sitsaron. So dito sa Ilocos Panto, dyan is ato kinaghaman tagmanok ka po dyan itong sabon. Muna nga, di na ito na ikabaylos pa kukang. So, ang manok na tinula, kung sinabuan, di na ito kabayloan.
0: Lipay mo si nga manok ka na.
1: Pero, ang nakalain, kaya ang manok mabay malipay sa bakukang ato ang makulik tak itong mga baton nga. Awan kayo? Apel, tingling busog na kaya. Ang
0: busog yung manok ito.
1: Proteinos man to siya kapag pagkaon.
0: Mga gino. Mm-hmm. Then sa bakukang is, laking bae yun ang mo atake po na.
1: Oh, laki. Magkuyo yun ang laki o baye. Mailan man nato ng laki nga bakukang o baye. Kaya itong laki, dagko, niya na sungay.
0: Mm-hmm.
1: Muna siya laki. Nga katong baye nga bako kag gagmay wala na siya sungay nga taas nga mumura na iyang sungay. So mo na siya mga temailhan nga baye na siya or laki na nga mao nga bako kang
0: So di ngay mo balaka basta nakabantay pa to ko anak kay at least play to distance makaya one kilometer away at least taas oh. Kaya imagine 1 kilometer away oh. So
1: kana kung sa opisina si Lito nga wa magoy lobby dito sina nga kuan pero nami mga kuan dito paon sa lobby o paon sa bakukang matingal na nami kay na man siguro kuan na to kay na may bakukang galibot-libot maghagdong gud palibot-libot ana ba nya kadong hangtod mahulog na kiri ko nga na nagipabarang na man siguro tani so sa una mahadlok ko kita bakukang maglupad-lupad kay di ito musiba na siya siga sa suga. Muna nga magkabi, masilaag na siya ito ang kuan. Niya, usapot to, o magkabaho, naging sa liyor nga na, aniha mong kuan. Kato ang mga agrikulturis sa una, magdala-dala o liyor, sunod-sunuros, makukang.
0: So, ana siya ka, maayog yun nga, ibig-ibig ka, at least, nakita ba ito tana, so dita nga mabalaka nga, na ato rang silingan nga na. So advantage na to nga nakasilingan tang naayag ibog na na siya nga mga
1: within trap one within 1 kilometer radius
0: is ma-secured nga po, no? So at least nga dili kong posibilidad nga adto mutugpag yung nga ibagukang niya sa ato ang mga tanong ko dili adto siya mupadong dito sa trap nga.
1: So far napatay doon ka box siya ng lior ka rin.
0: At least. So say masang pinamilhan nga ma ang kinala sa pulihan ang
1: kuana kanang muuga na tong iya nga paon.
0: Oh, so at least mapil na sa ilang monitoring.
1: Makita man nato dito nga na say ore, wa na say pink. Katumang pink nga color mao mo to say
0: your.
1: So mauga na ganito siya. Pero ang amo kaning himuon katong iyang putos kini di na mo ilabay. Amo na ibutag apil sa trap. Kay katong iyang putos, baho magya puto. Manguan ka puto siya. Mangimbitar gyud po tong mga laki nga ang mga laki og baye nga bagkukang.
0: So at least nga usag ina nahon nindot kayo at least nag-guidean po tanan kay murag usag una sa murag problema sa uban nga lugar kana gyud gatake gud
1: na. Na umay gyud da man lang una mga lungsod nga naik kumayan. Kay katong dagami nga atong gitapok especially tong wala pa tong atong mga combine harvester nga ato na masumahan, mabilin itong nagami o buhot. Katong na yung mga bulhot.
0: Bulhot na palak o na rito.
1: Magtapok na nakagaya nga laundok sa nagami.
0: Usap ito nga, pwede nila mabayan.
1: Oo, pag kadunot ito niya, nga makuha siya, ato na po mo mubalay ang bakukang panamang itlog. So, kanang mga organic na nga fertilizer ato ang gitapok, o di na ito na maukay, naa po diha nagpuyo itong mga bakukang muna nga napot ay paagi na nga gi-adapt katong ato ang budburan og kanang GMF or Green Muscardine Fungus. So kanang GMF or Green Muscardine Fungus ato nang sa bulak anang mga punuan sa lubing nga nadunot o katong mga dagami nga nadunot o katong mga nagtapok-tapok siya nga pwede siyang kapuyan sa or kaitlogan sa bakukang ato nung butangan na dito na mudaghan man tong fungus na ma-infected tong usa kang imong bakukang to adito nagitlog di na gusto siya mabuhi kaya iya man tong inahinay og kaon. So ato pa na siyang gi-adapt pero karon na natay GMF kana na lang ato ang pheromone traps may ato ang
0: capability pero at least dili man kayo mas daghan gud diha ang nagigikan ang wagang nagiridto sa
1: ang,
0: mga
1: ang amo ra giyong hangyo nga kung nakakita mo mga punuan sa lubi nga na tumba sa panahon sa bagyo nga audit or nabali or naigo ba siya agliti nga naghinahinay na siya agkadunot, ato na siyang umahimu tumbahon, putlon para nga ang katong nagbuyo dito nga bakukang atong mahinahinay o eliminate.
0: Okay, hindi na ma-eliminate. Kita na kaya po yung mapurisyon niya. Kita na
1: yung tinood.
0: Oo, yun na.
1: Kaya na bagayon, ang iyang damage, murag, kita niyo mo sunod sa doon katuig na nagun ang epekto.
0: Mo lagi kay, sayo mo kung lantawon ba nga, pila katuig niyo magihuwat nga, mamunga na yung lubi, di ba niya, mamunga na noon niya, huwag maintimano ra bagayigo ang yung lubi, mawagyo, labi na matake itong, matake itong iyahang ubo dito sa ilaw.
1: Tinood yan.
0: Oo, muna hinundan nga, worst case is,
1: mamatay yun. Ang ito ang lubi.
0: So at least, usap po na. So, dali po ta, no? Murag, kamatay itong murag atong ihisgutan na ito. Ato dali is, lagbita na ito, sa lubi ng pagpalambo on sa mga, kanang paspas, no? Ari ta sa paspas, mamunga ang lubi. So may mga, the best practices na sa lubi na.
1: Ang, ato ang namantayan na ito. Sa ato ang mag-uma. Ato orang gipasagdan atong kalubihan.
0: O sagay na.
1: Di na to atimanon, di na to lamp, di na to limpyuhan, di na to lampasan unya. Kun atong makita especially to mga lugar nga daghan kay kugon o mga sagbot nga mikamang sa ilalom sa kalubihan, wala kayo bunga ang lubi. Kay ang mikaon sa nutrients. Katumang mga sagbot nga nasa ilalom sa ato ang kalubihan. So ang atong buhaton nagdana atong limpyuhan ang atong kalubihan ug mahimo wala tong mga kugon, mga kwalito, nga dili siya sakan ang iyahang punuan, dili tubuan. Kaya huwag ka na, makita na siya daghan ang mabahinan sa ato ang nutrients diha niya ang lubi, dili siya makakanatagamtam o maayo niya. O mahimo, makakultivate sa ato ang mga kalubihan. Makatanom ka o mga pwede kamuti, mais, katong kakao o coffee, niya makaabuno ka. O niya, pwede ka rin na naman tayo available sa ato ang kan pang i-distribute na to na kanang atong abunong asin na atay agricultural salt ready for distribution human naman na sa og inventory sa ato ang commission on audit so pwede na siya nga iapod-apod na nga to sa ato ang katawan karong tuiga ang last year na nga budget sa 2025 nakadawat ang atong probinsya og labing dako 14,000 kasako. Sa kuan mo kabat na siya og more or less mga 13 million kana ang abono nga ato ang iapod-apod sa ato ang probinsya unya na na poy kaming unya pod ato na pong isalang para sa bidding ang karong tuig sa 2026 so ato na kong auhagon atong mga coconut farmers nga ayaw mo ka pagpanagana o mo abono mo sa yung mais mo abono mo sa yung humay ang lubi. Kausa na ka mo abono sulod sa usa ka tuig unya ang imong pagpahimulos tuig pod tibok tuig pod imong pahimuslan ang ato ang lubi kay mo muhatag ka abono ma-increase ang bulak sa ato ang lubi mudaghan ang putot mudaghan ang ihang pollen at least kung mudaghan na siya nya mapollinate na siya labi na gyud naa kay katawitang kiwot tong stingless bees mas 100% o 101% sa ato ang lubi mapollinated ang naakay gibuhi nga kiwot kay naaraman na siya dihan nagbalin-balin atong mga kiwot niya nagpollinate po na sa ato ang lubi kung nakabantay ganin mo naghang putot mahulog da sa punuan sa ato ang lubi kana indikasyon na siya nga wala na siya mapollinated kay walay pollen nga nabalhin gikaslain nga lubi nga tos punuan nga naedaghan nga bunga kay wala na tay mga agent of pollination sama sa bees nga ato ang pwede nga buhion niya. At the same time, kanang atong bees, kung ato na siyang limut-limutan, makakolekta na siya og pollen, makakolekta na siya og honey o dugos, o uban pa nga pollen, o uban pa nga bee products. Nakatabang ang atong bees diya sa pollination, nakatabang siya sa productivity sa atong lubi, at the same time, nakahatag po siya og dugang kapangitaan sa ato ang mga mag-uuma. So part and parcel sa ato ang integration sa kalubian ang pagbuhi og mga stingless bees.
0: Mo ginakoy appeal gyud po na sa components ato sa organic farming gyud ang appeal gyud certified nga products na to, component is ang base gyud no sa pagpadaghan sa base no. So kung na kung walay base ang kay ang dili na magud general magud sa tuang agriculture sa tuang pananom, nagkinahanglan gyud ta nang base no,
1: dili man sir, kanang napugoy sa tanto na kung suri-suri sa kanang mga kalungsuran, naputoy nabantayan nga mga sinako nga abono nga organic fertilizer kadagikan gani sa Arturas Farm. Ako makita nga gipasagdan na sa ato ang mga katawhan. Sus ka na kinahang kina.
0: Mo na yung
1: gibutang o giabuno sa lube. Ang lube mag kuang yun. Maghimaya gud siya sa tumang kalipay nga siya makatagamtam sa mao nga abono. Kaysa pasagdan na dihang madunot, pasagdan na siyang madaot, ang kuandra, katulang mga maligas ug mga kuang nas ilalom sa yuta may makapaymos ana.
0: Bitaw kay sayo tana no. Daghang mga municipality gyud na nga naka
1: ubay-ubay
0: gyud naka abil na tagaan ni ana. So at least usa gyud yeah.
1: Na para man sa humay. Oh. Ang uban para sa humay nga do na man tay mga observations nga atong mga farmers dili sila mo butang sa humay yan kay kuan kuno ang ilahang tiil pangagran kana tugkan magpangagod ba eh siyempre kuan man sa iti na nay reaction sa mga microorganisms sometimes kato nga mao nga mga microorganisms mo putusay mo invade mo infect sa ato ang tiil nga mamay farmer nga nagbutas og sapatos sa sumahan
0: tiniil
1: mo gyud sa dito mo na nga ang uban parang di tugkan sila pangagod di nila butangan atong mao nga buno. So, kung di nila napahimus na ato na sila ang kalubihan, di mangigi ng humayanaw at ito na lubi pa ikaw na kayo napahimus lang man.
0: Mawagin, plasta ka. Sa ubang mga area po, this, di magigingin nga humayan na ang nadiha. Naghan po yung upland areas, kalubihan ng areas. Magamit ka dyan sa tanan.
1: Pwede sa utanan. Muna nga sa pagpananom sa organiko nga pamaagi, tanan gud atong mapahimustan gikan sa ihi sa baka tay sa baka tay sa baboy itis sa manok uban pa kana gud siya ato gud na siya nga mapahimuslan. So wala jud mausik di sa atong umahan kung kana ato na siyang ipahimutang og maayo og planohon og unsay maangayong buhaton para nga mapahimuslan kining mao ang butang para nga makahatag og dugang abot at the same time kun mutaas ang abot siyempre mutaas pa ang kita. No, kung okay. Ang kahiyunghaan sa atong pamilya nga coconut farmers.
0: Abundang pagkaon diha, labi na gyud sa ilawom sa kalubihan, ilawom no? Nga incorporate gyud ato ng mga namuyo diha, ang wagi pangbuhi sa ilawom kalubihan, gipananom sa ilawom kalubihan nga mura poy mo hatag og mga nutrients na kadayang mga gikinahanglan no sa palibot, labi na gyud ang example ang livestock na to, mo mga nang mata fertilizer, di ba? Then gikan pud sa mga tanom dito, example sa lube is ang usa ba to ang usa ra bot mo kadto sa to. Ang bot mo ba kaot sa lube buno.
1: Karon kuan man ta naman tay project nga nagproduce tag organic fertilizer. Ang bunot atong extract tong ihang bunot nya katong ihang lanot, ilain ang bunot ug ang lanot atong himuong pisi, ang katong bunot katong pino mo atong gihimo nga kokopet or compost fertilizer, pwede pong ninutang abono.
0: Lami kayo, mahiro kayo.
1: Ito ang katanong.
0: Oo, i-mix, isagol ni muna sa, example, katong gitawag ni mong katong mga manure.
1: Oo, oh, organic nga. Oh. Fertilizer, ah, pastilan. Nindot ko kayo ang tinubuhan sa ito ang mga tanong. So,
0: then, na-observahan po na ako, katong dagko, bitaw, itong kukukwar. Nga, Wapo po kayo si Ruben, magtanong, labi sa lube. Magtanong ka mo, imong ihapin nito sa ilaw.
1: Oo,
0: oh, okay.
1: Pwede kayo.
0: Kay at least labi na mo abot ang tinginit is mag umog
1: ra gyapon
0: sa ilawom hawig gyud siya moisture so magamit ra gyapon wang
1: kana ato na siya gigamit karon as ato ang mulching
0: mulching material mulching material sport
1: para nga magpabilin ang kabugnaw sa ato ang punuan sa lubi nga at the same time ma-preserve o ma-conserve niya ang moisture para makatabang sa nourishment sa ato ang tanom.
0: Mo gyud na din at the same time dili pud manubo ang mga laing mga example sa kugon or ban nga mga hindi manubo basta na kay gibutang nga mulching sa imong punuan sa imong lubi.
1: Unya. Na po ko usa nga nakita nga nindot pud nga farm management, kanang pag-incorporate anang gitawag tag cover crops.
0: Oo, kanang cover crops.
1: Tanong ka kulso, tanong ka oxyntrosima, tanong ka tong flamingia, kanang siya nga mga matang sa tanom, dako kina siya ikatabang sa ato ang mga tanom nga lubi or bisa doon sa mga klasis tanom kay naman na siya abilidad nga iyahang kanang ganing ma-process ang aerial nga nitrogen. O kanang ito ang nitrogen fixing ability.
0: Oo, muna
1: siya. Madakop niya ang nitrogen sa taas, iyang ma-preso dito sa gamot, ang tanom nga naas palibot sa mao nga sagbot, muna yung magkapahimulos atong nitrogen nga naadid to.
0: No, muna.
1: So ma-fix niya itong nitrogen, magamit po sa tanom, at the same time, ang iya pong dahon nga madunot, dugang pong abuno sa ato ang yuta nga naadid to. So the more nga we enrich our soil, the more we enrich the population, the more we enrich the crops nga naa sa palibot sa itong tanom, nga dili siya competitive in nature, kundi complementary siya in nature. Siya, so makatabang siya sa pag-enhance sa nutrient process niya sa ito ang farms.
0: Okay, so pass pa po nila. Yung mga pinupost ng mensahe na si Ruben, no? At mga usay exciting nga isgutanan sunod kung magkauban na niya ito ang pagsibre at diri sa kayanginan.
1: Pohon, ato po pong isgutan itong mga nagkadain-lain pag yun nga mga aspeto o proseso sa coconut farmers and industry trust fund o nga ito ang pagpakiglambigit sa uban pang mga ensya para nga mas mudako pag yun ang coverage sa ato ang program nga ito sa ato mga coconut farmers. Nga basin pohon o nga ito ang isip niya na pohon nga ato ang scholarship niya basig maabli na. So ato mga bata, ato mga ginikanan nga nagandam na sa mga requirements nga ilang isubmit sa shed, hinahina na mo kumplito sa inyong papilis kay dili na manugay ato naging ablihan ang portal para sa pag-acceptar sa ato ang mga papilis. So pohon, masig atong isgutan ang mga requirements sa mga papilis nga itong kinahanglan para nga ipodose sa itong mga bata o unsa ang mga courses nga pwede lang i-enroll ilalom sa program. Kay ang atong scholarship is one of the most sought na sa nga scholarship tungkol kay we are giving most likely 7,000 nga allowance kada bulan. Napulo ka bulan sa usaka tuig hangtod nga mag-graduate ang ato ang bata plus naabatay computer allowance naabatay miscellaneous sila allowance aguan pa ato na siyang pag-iiskutan para nga puhon kanto uban nga doon na pa'y kalibog kung siya'y buhaton ato na siyang mag-iahan asa sila paingon kung siya'y ilahang ipudos para ang ilang mga bata nga deserving yun nga maka-avail sa mga program ato good nga matabangan.
0: Okay, so salamat kayo Sir Wayne, no? So salamat po kayo sa gigayunan, no, sa pag-uban puling nakahatag og dugang kasayuran informasyon sa tagsa-tagsa natong mag-uuma labi ni gyud sa mag-uuma sa tuang kokonat, no, sa tuang kalubihan. Og hanto na lang sa sunod nga mga isgutan nato sa kalambuan sa Arts Development Program sa pagpanguma sa kalambuan sa pagpanguma sa probinsya sa Bohol, no. Ubanin mi ninyo o muhatag mi sa muang pagpasalamat sa pag-uban ninyo niya itong programa o God bless ka na itong
1: tanahan. Daghan ihap kayong salamat si Lito o kagtot sa sunod na itong panagkita.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
8: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
11: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe.
12: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex na generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ach! Ilong ranger?
14: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
14: Ang hot si ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
14: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus. O pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Miozer C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozer C plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the ball, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

pinaagi sa tinud-anay nga pagpangalagad sa buutang magtiayong tutor. Tatak, Alexi Tutor. Tatak, kumbati sa serbisyong tinuoray, kumbati cares. Congresswoman Alexi Pesas Tutor. Unya, mga isoon, sa laing bahin, aho sa ang tagaan ni pagtagad, kay kinibang na buhol monitor, mauni ang migara na punong maayo sa mga propaganda social media dinha sa tersero distrito nga kanunay gadaot sa pamilyang tutor o pamilyang besas. Ah, wa may laing lingaw ning mga inatay. Niay ilang profile pic aning ilang account nga dabuhol monitor ga hisgot manig believe Lord Jesus be save ga hisgot ning mga yawa pero ang buhat ani demonyo. Mao ni mga taong hipokrito. Magpatuog mga Diyos nun, magpatuog pakisantos pero pulos los. Di ba, Arn? Kinimang kong The Buhol Monitor sa pagsubay ani sa social media, originally, ang ngalan ani The Buhol Tribune. Ah. Unya, kini, sukad pa ni kaniadto, usa ni sa mga account nga gadipinsa ni Artyap kaniadto, ni adtong kasagsagan sa bagyos kinabuhi ni Artyap sa siya pay gobernador nga kanunang gitunglo ni Willie Ramasola. Kini, usa ni nga account ang The Buhol Monitor nga gadipinsa ni Artyap kaniadto. So, klaro sa yon pagprobar nga kini nga social media account kaalyado gyud ni naa ni maglaban ni Congressman Artyap nga maoy murang kuryente party list representative. Onya himaw man ta kanang The Buhol Tribune usa man as labing sip-sip ni Artyap kani adto pa. Karon kay lagi naa na may mga hugon-hugon nga si Artyap mobalik kuno dito sa tersero distrito. Bao tingali ning gahusa na po ning The Buhol Monitor sa social media niining panahon na. Ah, sa kabuang aning The Buhol Monitor, no? Gagama dayon sila og caption gi-attach ang picture ni Governor Aris Omintado og ni Vice Governor Nek Besas. Kining mga hulagway gikawat ni nga way pagtugot. So kining The Buhol Monitor uban ang mga gapuli-puli manig admin lakton pagkasulti mga kawatan. Gigam-an na yung caption nila nga Governor o Vice Gobernador sa Buhol pastilan. Abanti pagkaha ang Buhol, si Ares gasoris-soris Kanadag Amerika. Duha na kasimana. Oh. Usa ka na kaklarong pagbutang-butang o pagpamakak. Kay si Governor Ares Omintado sa iyang pag-adto dito sa laing nasod, wa magsoroy-soroy ang gobernador kundili mitambong sa usa ka importante kayong tigom. Unya human sa ilang tigom, of course, nakahigayon ang gobernador og soroy dito sa New York. So ilan na dayong gigam-an og caption, alang-alang naman pod gituan na mas Governor Aris Omintado dito. Kuhaan na lang nato katungod nga maka soroy ang gobernador ditong napita. Nangasuya siguro mo, gob sa sunod. Dadaning mga inatay nga mga kritiko nimo aron di ni maghusa. Ah. Ah, ah, di ah. Si Nick Bisas amahan ni oh, gam-an lagi nila kontraktor dayon ingan nila ni Kong Alexi Tutor. Maoy acting governor karon ligo-ligo pangandam sa San Juan. Unsa na lang yun, kuhaan na lang yun ninyo katungod. Dautan na ba lang yun, maligo si Vice Governor Nick Bisas og dagat. Unya kinira bang piktura o wa ko masayop? Kinidili ni office hour ning pagpangaligo ni Bidzinik uban sa iyang kapikas, sa iyang pamilya. Ah, pero tungod lagi kay gusto magyud nilang dauton kay nalisang naman gud ning grupo nila karon pikas nga si Nick Besas maoy mudagan og congressman maoy hulip sa iyang anak aron ipadayon ang dugang kalambuan sa tersero distrito. Whether you like it or not,

0: mao na realidad. Gikahadlok nila si Nick Besas karong panahon na. Mao bitaw nga gusto si VG Nick nga mo parehistro dito sa Hagna, ha? Gibabaga nila dayon ang iyang katuyuan nga magparehistro lang, magiguntay damgos Nick Besas, mudagan og mayor sa Hagna, oy. Bisi gobernador na ka, niya mukha na og hinuon kag mayor. Now, kini magong The Bohol Monitor, kini ilang grupo, napili na ni Karon o kinsay ilang padaganon pagka-congressman sa 3rd District of Bohol, iatbang sa combat team. Gani, si The Bohol Monitor mo'y nagpahibaw sa katauhang bulanon na si Tita Baha, board member sa 3rd District, mudagan di ay og congresswoman. Tingali, gapalapad ganig papel wa bak, ni Tita Baha kay aron mapansin, aron pon ma-appeal sa payroll. Di man na imposible. Kay nasayod man tagunsay kulor ang mga yawa na dihan dapitan ng grupo, ha? Ha? Kinikiling mga tao nga naa anin The Bohol Monitor. Ha? Naitiguang diha magpatuto-tuo na kuno di kuno siya mo angay kwarta kay dunag yung kuno siya baruganan. Gayango-yango rako pero gakatawa ko, gatalikod siya. Katapusang hilper, putang ina, ipapil pa spirol. Ha? Tanawa gud, kining The Bohol Monitor, usanis gitunglo ni Willie Ramasula kaniadto. Mubaos ding tunglo pod ngadto ni Willie. Pero karon ang gatinungluhay kaniadto. Gaalyansa na. Ngano man? Si Willie karon si Artyap yang gitunglo kaniadto, karon may namang tsula-tsula. Unya kining The Bohol Monitor nga kontra ang Willie Ramasula kaniadto. Karon gakuyog naman sila usa ka grupo. Ha? Mao ni karon nga kining The Bohol Monitor for the information of everybody. Ha? Kining social media account na ani makaposta ni Artyap. Kaysa mga panahon sa si Artyap ay gobernador sa Kapitolyo. Usa ni sa mga gadipinsa ni Artyap kaniadto. Nganong di man ko masayod, kamunta na nasayod mo nga nakatrabaho ba ako sa panahon ni Artyap? Gaservisyo man ko. Ha? Gaswildo toon ko niyadong panahon na sa Kapitolyo pero gaservisyo ko. Di ko pareha ng naiusa diha. Ha? Naitiguang diha. Gawa ganita makakitag anino dito sa Kapitolyo bisag kag niya. Pero sa mga dito sa Kapitolyo nga gatrabaho, mas dako pang iyang sweldo. Amo na akong giingon ninyo nga nganong di ko masayod, nasayod ko. Ug disan ni sila kaniadto ni adtong mga panahon na. Ah, sayod ta. Mo ni akong giingon nga paningkamot lang yun mo diha, tamas inyong ginhawa. Ah, ug makabangbang mamo sa team kumbate. Kay majority sa katawhan sa tersero distrito mag-eleksyon taog mapuhon o kinsay i-endorso ni Congresswoman Alexie nga maoy iyang pilion nga iyang i-presentar sa katawhan aron ipadayon ang mga kaayuhan, kalambuan, katikaran. Sayod ko ang katawhan, dili gyud magduha-duha sa paghatag sa suporta. Apan, si Kong Alexie, dili pod ingon ana. Ha? Kay karong panahon na si Alexie, wa maghunahunag pamulitika. Nakafocus si Kong Alexie sa mga dugang kalambuan para sa katauhan sa tersero distrito. Kay ang nahibilin ng mga panahon, nining iyan termino, gamito niya sa tinunanay ng pagpangalagan. O panahon nga magpili na og kinsay kandidato sa kumbate sa tersero distrito, 100%. Si Kong Alexie, makigtagbo pa na sa tanan ng mga lideres, mukuha pa na og sentimento sa mga lideres og kinsa ang atong kandidato aron ipadayon ang maayong nasugdan para sa katawhan sa tersero distrito. Mauna kamo, pulos lang ng inyo pangagpas, pulos lang ng inyo jama-jama. Manon, inyong tolumanon plus tada second portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, uban sa tibuok puwersa. sa Plastada second portion. Kaming tanan, igo na lang sa pag-ingon. Salamat og may gabi sa kanunay. Dungan ta pagsinggit. Basta Alexi, kumbate!
1: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit, naalis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
6: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
6: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema! Igawas!

0: balinay, di YRD kanunay.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Strong sa una, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Miozerc Plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Miozerc Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello mga ka-MX3! Ako si Demerick Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
13: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay Migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, ngamun ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: DYRD, kinaham, kanuna, DTX 500, health alert.
16: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki mga higala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay menopause, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang sakto nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropause sa mga lalaki. So, kining mga lalaki posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropause mga higala gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kaning bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correct ning high blood, i-correct ning diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag ka-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot Ingot mga higala kung naatay supplements nga ginainom.
4: Madalas na pag-ihi,
17: pagdabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
17: Baka
4: may diabetes ka na.
17: Mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract
17: na may pinakamataas ng aurat value
4: na epektibo
17: sa pagpapababa ng blood sugar level.
4: DTX 500.
18: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500,
17: mabali sa mga butika.
16: Mapamati ha, mga lalaki unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, dako nigtabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawas. So kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon, anak. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon nga mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na giyon sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-alang ni akong pamatyag, dapat na ay supplements nga imnon. O, unang-una, marecommend nato ni aton DTX 500.
19: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
20: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
19: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
16: Gikaning atong DTX 500 unang-una, dako po nigtaba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat, anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C. Then og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day, pukawa lang ko day kung matulog na ta.
21: DTX 500. Sir, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
19: DTX 500,
17: highly recommended
19: sa mga eksperto.
17: Mabalik sa pinakadulga butika sa Yungat.
19: DTX 500, health alert.
22: Maayong adlaw, Boholanos. The long wait is over because Strong Motor Centrum Incorporated throughout it celebrates the grand opening of Kia Bohol's new showroom at 0657 CPG North Avenue, Barangay Bohol, Tagbilaran City. Mark your calendar on June 18, 2026. Reserve a unit and have it released during the grand opening day to get a chance to own limited Kia merchandise. Hurry and reserve now. For inquiries, you may contact us at 0919-069-9325.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makataban gyud sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
26: Halina't magmakabuhay.
0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Parang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe.
1: Nagkinahanglan ka ba o dinalian nga kwarta? Anian na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Mo nay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging epekto? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day our daily
1: bread. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Higala, kamusta may gabi ka na aton tanan? Welcome na usab sa aton tulumanon tagbilaran by night. Adlaw kita karon nga Miyerkules mga higala, pizza 17 ning buwan sa Hunyo tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsoon ng bulanon sa tibuok kalibutan. Atong mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas samtang nagsunod ug nagtubay ning aton tulumanon. Sa mas naandaan kauban gihapon nato ato makugihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sila nimo tangan. Uban kang alerto John Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center kang Rubuka Pili Maestrado sa Kapulisan at Undakbayan kang The Barker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa nimo tangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot si Engineer Gilbert Tolop ug Engineer Jerry Cajes. Dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician, si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty, si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga kiring stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 KISS FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Boholano Cable Networks ug ang BCCTV. Samas naandan kung doon mo'y buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong smart 0998-954-3778. Pwede po sa 0964-932-6383. Unya ang atong globe 0952-558-2760. Ang ato mga landline numbers 4113100, pwede sab sa 2353353, pwede sab sa 5103092 o kaha sa 5010077. Alang sa inyo mga reklamo o mga opinion nga buot niyo ipadangan sa atong tulumanon karong gabi una, pwede ninyong i-text sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lahing edisyon sa aton tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Bilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Duha ka mga magbabalaod sa sanggunian panalawigan sa Bohol ang nagtinguha nga maimbestigahan ang mga kabalaka nga gipadayag sa mga lumulupyo o stakeholder sa lungsod sa Lubok mahitungod sa nagpadayon nga River Protection o Flood Control Project sa maong suba. Uluhang tudling sa mga balita gikan sa gawas uban kang The Barker Cell Remulador Guide Cell.
1: Okay, daghang salamat kagawaton ato mga panimay ang pangumusta madyong gabi madyong pagpaminaw sa ato mga pinangga sukik di paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide, 52 anyos nga construction worker ang napalgan kining wa na'y kinabuhi. Mangi kataho nga naghikog, mangi ni nalutsan o ga nasilbihan o sa buwena, gikan sa intelligence operatives sa lungsod sa Ubay. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remulador ang Prenmo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat The Barker Cell Remulador arita sa duga mga uluhan gikan sa inimutangan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang Alerto June Gutierrez. Go ahead June.
2: Yes, daghang salamat ton. May gabi sa mga suking ang tumaminaw nagsunod. Ganun na itong tulumanong tagbilaran by night. Luyo sa nagaligiting kainit sa adlaw. Duha ang naidangas District Galliares Hospital. Laki ug bazi, humakini ng paakan bitin. Mga kompleto ni Talis, ito niya magbalik.
0: Dagang salamat, Alerto June Gutierrez. Samtang sa laing bahin. dito sa kauluhan. Formal nang gi-elect isip Senate President si Senator Win Gatchalian human sa gipahigayon nga special session kaganina sa Senado diin si Senator Soto ang nahimo usab nga Senate President pro tempore. Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan gihapon sa pinakaawahing imbestigasyon sa kapulisan, posibleng hazing or homicide ang nahitabo nga pagkamatay o pagkalumos atong basketball player sa Ateneo. Labi na ang taga Davao nga si Rene Baterbunya. Sa atong international news, mingtigbugsok pag-ayo ang presyo sa krudo dito sa world market karong adlaw. Human i-anunsyo nga magpirmahanay na gyud dito sa Switzerland ang Iran og Amerika sa ilang peace deal karong Biyernes. Mao kadto mga uluhan sa tong mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inana inyo mabati sa tong pagbalik.
3: Agbilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa atong tulumanon tagbilaran by night. Atong oras alas 9:23 na sa kagabion. Atong panimbaya as tumaka kaigsuunan bulanon sa tibok kalibutan, labi na gyud sa tumaka kaigsuunan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran. Mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong lalawigan sa Bohol. Sigon sa mabot sa tong Sibya, lakip na ang Luzon, Visayas ug Mindanao ug kadtong naminaw nato sa gawas sa atong nasod sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa atong mga kahimanan sa internet, labi na gyud sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Kamusta mo din ha mga sano ug mga sana? Kamusta atong mga pagpanikaisikay din ha? No, ato sigurong sugdan ug hisgot ning international news mga higala kay sa pagkakaron dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran. Atong naobserbaran nga ang presyo sa diesel dinhi, no? 75 na dong, no? 75 pesos og 30 centavos ang matag litro sa diesel. Oh, ang unleaded kabantay ka? Pila? Oh, ang unleaded dire 78 na. Ha? Ang unleaded dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran matag litro. No? So gumikan mga igala kay dunanay pag-undang sa tanang kagubot dito sa Middle East, no? Karong adlaw ming tibugsok pag-ayo ang presyo sa krudo dito sa world market. So gumikan kay nagkasinabot na magyod ang Iran ug ang Amerika, no? Di man parehas mga niaging semana nga muingon ang Amerika og daanay peace, muingon pug Iran wa. So perting gubota mga higala maglibog ta. No, kay muingon si US President Donald Trump nga nagkasinabot na mi nga peace na gyud. Sus pagka isang oras muingon pud ang Iran, dili na tinuod kay wa mi gikasabutan. So magkalibog ta mga higala. Ha? So karon pag anunsyo sa presidente sa Amerika nga duna nay peace deal, no? Di na mo padayon og nuclear weapon ang Iran. Aw, pagka pipila ka mga oras mga higala, ha? Mingingon na gyud ang Iran nga tinuod na, no? Naanay peace deal na mo. So mo ni nindot kayong balita ni para sa tanan mga higala, no? Human na gyud didto, unya giabliha na ang Strait of Hormuz. Unya gikuha na pud sa Amerika ang naval blockade, no? Wa na nila pangatnge ang mga barko sa Iran nga nagkargag krudo, no? Pagawas sa Arabian Sea. Oh, so mo na nga nakita naman eh nga matod pa ni US President Donald Trump, ship of the world, start your engine, get your oil now. Aha, kuyawa na. Mga barkos kalibutan, paandara inyong makina, kuha ah na inyong krudo. So, siyempre, wa na'y blockade mga higala, atibugso kay nangawa ang kabalaka sa mga kining nagnegosyo sa lana. So, karong adlaw, doon na na'y estimate gani, no? Nga gipagawas, no? Ato nang nakita na nga balita din ha sa social media nga as early as today, kay kada adlaw maglihok magyud nang kada adlaw maglihok magyud ang presyo mga higala, no? Karong adlaw, no? Ang forecast mga higala, no? Sa trading dito sa world market, ang diesel doon na posibilidad nga mo rollback og 9 pesos matag litro. Ha? So gilaliman ka aning 9 pesos. Oh. So og ibutang ta mahitabo gyud ning 9. Ha, nya karon 75.30 diri sa tagbilaran minus 9. So sunod semana Martes og mahitabo gyud ning 9, 66 na lang. Ha? Ang litros krudo murag duol-duol na. Ha, duol-duol na sa wa pa sugde ang gira. Ha? So sa anli sa diesel to 9 pesos. Unya sa unleaded mga higala, no? Na estimate na pod, no? Karong adlaw pa lang ni, no? Posible pa ning madugangan, no? So 5.50 pod. Ah, gilaliman kag 5.50 mga higala. So kung tag 78 matag litro ang unleaded ron, niya minusan og 5.50 rong Martes pohon, ha? 72.50 na lang. Ha, duol-duol na gyud ni mga higala. Ha? So mura og padayo na gyud ni, no? Padayo na gyud ni og mga adlaw aton tan-aw ani madugangan na pud ni, no? Kay kada adlaw man ang estimate ani. Kay karong adlaw nga Biyernes mga higala, no? Nagpirmahan ay namang gyud sa ilang agreement pero electronic pa, kana electronic signing ba, no? Pero mag-physical signing sila, no? Magkita gyud ang delegado sa Iran o ang delegado sa Amerika adto sa Switzerland, no? Adto Switzerland sila mga higala. Ha? Pinirmahay sila dito karong adlaw Biyernes. Ha? So once mapirmahan ni mga higala, samot gyud og tibugso kay gisaad man gyud sa US President Donald Trump nga motibugsok gyud maayo ning presyo sa krudo. Oh, mao poy nakanindot aniron mga higala, ha? Kay ugwa ta masayop ang Qatar ba to or ang UAE or ang Oman, basta usa sa mga nasod din ha sa Middle East, no, minghawa na sa OPEC plus, ha, minghawa na sa OPEC plus. Kay kini magud pong OPEC mga higala, maldito kaayo ni sila, mao bitong suko kaayo si Biden ana nila kaniadto, kay ilang kontrolon ang pagproduce sa oil aron nga kontrolado sab nila ang presyo, taas pirme ginansya sila, no? Magkasinabot sila nga ang mga membro, ikaw Saudi Arabia 1 million barrel ra i-produce kada adlaw, ikaw pod kinahanglan di mo mulapas ani, ha? So og itipon ilang tanang produce, no, kuwangon ra gihapon nga to world market, mao nang lisod kaayo nga muubos ang presyo sa fuel. Oh, karon do na nay usa din ha nga mingkalas, no, but ipasabot daghan mangud kaayo sila og oil reserve, no, but ipasabot mga higala di na sila mo tamod anang giingon nga kutob ra angon ana imong i-produce matag adlaw. So ning saad ning maong nasod, nakalimot lang gyud ta kung unsa tonga nasod, no, basta diya sa Middle East, ing saad ne nga mo produce sila og mas daghan, ha, aron nga mabalda ang presyuhan din sa world market, muubos ang atong fuel. Kay nabalaka na baya po ni sila karon mga higala, kay nga naman kini manggong China electric naman, di ba? Kanaana ka na mga hybrid na karon dong ba, di ba? Battery na. So lisod kayo og maoy mo dominar ni sa atong merkado, impas patatas yun ang ilang mga oil, mapanos yun na din ha, di yun ang mga halin. So og magpadayon sila ngayon na ilang batasan nga kontrolon ang pagproduce sa krudo matag adlaw, no, nakita na sa China nang problema, no, karon nangita og laing opsyon ng China, ha? Oh, gipang batire na ning mga sakyan na ron. Diba? Ning abot na, makita na ta din Hizbuhol na anay mga manggidagan din ang mga BYD, ha? Nga mga sakyanan. Dito sa Manila, daghan gyud. No? Dito Cebu, daghan. Ug mao na ni mo, mo kuan, mo mudaghan din sa itong mga kadalanan o mga kalsada. Wala kay mamalit aning unleaded o diesel. Ha? So, mao nang posible pag yun, nga muubos pa ni pag-ayo mga igala. So, maayo ni nga balita, no? Ato ning huwatan, kay mura og dugay yun in taon tang gusto makabaos ini kay pirti yayay yun kaayo mga igala. Eh, no? Sukad atong Abril o Mayo, ha? Nangaigo na kita pag-ayo aning pagkamahal sa ha? Krudo o unleaded. Pero karon bintaha, kay nahumana ng ilang gira din, ha? Ha? Mo ubos-ubos na gyud ang atong mga presyo sa mga produkto sa petrolyo mga igala. Oh. So ato ning paaboton karong adlaw nga Martes, no, nga madugangan pag yud ning pag-us-us ani kay sa pagkakarong adlaw ang estimate duna nay pag-ubos sa diesel nga 9 pesos matag litro. Unya sa unleaded 5.50 matag litro. So maayo ni. So naugtah dito sa ato nga nasyonal mga igala, no, perting trilinga sa nahitabo kaganina sa gipatawag nga special session mga igala dito sa Senado. No, kay kini manggong Senado mga igala, no, ang Congress adjourn naman sila sine die, di ba? Adjourn na sila sine die. Adto naman unta ni sila mag-able inigsuna na sa presidente. No? Pero nakabutang magud po din ha sa atong Philippine Constitution nga the president, no, when there are kining urgent bills and urgent measures may call Congress for a special session. So mo to mga igala nga gapatawag og special session. Oh, karon so lisod man pud kaayo og mo-boycott pud ang grupo ni Cayetano mga igala. Di yun makurum tong 12. No? So, duda na yudaan nga naagi usaan eh, mo, ha? Mo jumping over the fence yun in taon ang usaan eh. Aron nga mahimong 13 itong pikas. Oh. So, kaganina mga igala, ano? Human naman ni jumping over the fence to si Cheese Escudero, di ba? Oh, ni jumping over the fence naman siya. No? So, kaganina, nahimog yung 13. Nahimong 13 ang mitambong sa sisyon kay miabot dito si Senator Joel Villanueva. Oh. So, nahimong 13 yun mga igala. So, motong, gani ha, sugdan dito ang sisyon mga igala. Pag human og opening prayer, no, dritso og elect, no, dritso og elect ni Senator Win Gatchalian as the Senate President of the Philippines. Oh. So, karon, na-elect yun si Gatchalian kaganina, mga igala. No? Siya, maoy nahimo ng Senate President, sugod karong adlawa. Kaya nakatrisi naman sila. No? Oh. So, pagkahuman, gi-elect pod isip Senate President pro tempore si kining Vicente Soto. No? Si Tito Soto, mga igala. Senator Tito Soto. Siya na maoy pro tempore. Oh. So gi-elect po dag ubang mga committees kaganina, no? Ang Blue Ribbon atoa gyud gihapon ni Senator Erwin Tulfo mga igala. Ha? Oh, kini mang yung Blue Ribbon mo pinaka controversial ani mga igala, no? Kay control of narrative manggod ni. No, once og ikaw mo chairman mga igala sa Blue Ribbon, ikaw mo magbuot din ha kung kinsay imbitaron, kinsay pasultion, kinsay dili pasultion, kinsay dili imbitaron. No, ikaw magbuot. Oh. So mo na nga ang Blue Ribbon control of narrative yun na din ha. So karon ato nin tan-aon ani og kining Blue Ribbon, ha? Imbitaron ba gyud tong 18 Marines mga igala. Hinoon, no, nakasulti na, daghan na kayo gipangsulti ang 18 Marines, no? Ha? So sa aton tan-aon ni ini, duna ba yapod sila yung mga corroborative statements, di ba? Kay grupo man sila. 18 nahimong 22 sila man kuyog-kuyog man sila, no? So inig-ingon sa usa nga didto misbay ni Senator Kuan, moingon pag usa, oh, kami tong kuyuga. So makuruburate mga higala. Gadamig malita, kwarta ang sod ana. Oh. So naapagyod sila ay documentary evidence or say tawag ana nga kanang pictures, no? So karon ang ato mga katawhan galibog pag-ayo ani mga higala. Ha kay ngano? Mura man tuog nahinganla na to si Senator Loren Legarda sa wa pa mahimong Senate President si Cayetano, no? Pero pagkahimong Senate President ni Cayetano, ha? Nawa mas passing si Senator Loren Legarda. Ha? Unya ni padayag sila nga, no? Nasaypan ko no, no? Nasaypan ra ko na to, nasayop sila. So, sa maong Blue Ribbon hearing katong si Marcoleta mo igadala, no? Gito gipanghingan lang to, di ba? Silang tulpo, dilira gani kay malita mo igi kuan, deliver hasta pag ni kuno babae. Oh, naminaw man ta ato. Oh. So, karon, fast forward ta, no? Di man hinuon to hearing tong nahitabo di sang gahapon ba to? Gahapon to no, dito sa Mandaluyong, no? So, sawa pa mo baktambling ni si Chis Escudero mga higala, wa siya nganli nga na-deliver, deliveran siya og malita. Karon kay hing baktambling man ni Chis Escudero mga higala, ning bali man dito sa grupo nila ni Senator Win Gatchalian, agihingan lang na po siya, naapay pictures ilang balay nga, gihatdan siya og pila ka malitang kwarta, ag mga Marines, nangaon pagyod ko no dito sa ila Chis, ang sudan ko no, pasayan! So na control of narrative ni mga higala. So kita nga naminaw, no? Mo na giingon nga. Di man puta ako no personally, di man pud kumutuo nga ang tanan nilang gisulti tinuod na, no? Pero di sad kumutuo nga wa poy tinuod anang ilang gisulti, no? So imposible sad kaayo, no? Naagoy tinuod ana, naapoy mura og matod pa antong kuan nahimong one stop shop ba, no? Ikarga na tanan. No, gumikan kay nabaya pud ni sila'y handler. Oh. So, mo na din ha. Importante gyud nga at the end of the day, kung si Senator Tulfo siya naman gyud, ipatawag gyud ni sila aron nga ang bakak ug ang tinuod adto gyud makita na didto kung kumprontahon na ang ilang mga pamasangil. No, kaysa og likayan eh, niya magsigilag ingon nga dili na tinuod unya di depot ipatawag. Adi na to mahibal-an og asa gyoy tinuod adto nga account nila nga gipanulti og asa dili sa unang gikaingon, no? Ahong obserbasyon sa pagpaminaw lang nako ni ako ni personal, no? Ha? Di ko motuo og tinuod na tanan ilang gipanulti. Pero di sad ko motuo nga wa poy tinuod anang ilang mga gipanulti. Ha? So do na man gyoy mga corroboration, do na sila yung mga ebidensya. So naagod na, no? Naagod na mga former good sila goons og mga bodyguard og mga kargador man kaha ni Saldico, no? Pero wa pa gani imo tingog to Saldico mga higala, ha? Og maotoy siya ipatawag dito sa Blue Ribbon puhon og mutunga na to. Mas musamot og ka, ha? Musamot og ka kamuritseng yun ang purma aning imbisigasyon mga higala. Oh. So moto kaganina nagpadayon ang maong sesyon, ha? Pagkapalis ananungha na hinuon pod ang mga minority members mga higala, no? Ming appeal na sila sa maong sesyon, no? Ato nakita didto nga may butho si Senator Amy Marcos, ming butho si Senator Rodante Marcoleta, ming butho si Senator Pia Cayetano, ming butho si Senator Loren Legarda, ming butho si Senator Camille Villar, ming butho si Senator Bunggo, no? Sa dihang gipangutana sila, common ra magpangutana sa mga media nga nganong ni aman mo? Because it's a constitutional duty, no? It's a constitutional duty. Sakto man pod, no? While the Congress is on recess kay sinidiye man sila, adjourn sinidiye, na aman poy power ang presidente mga higala, no? Whether kinsa nang galing ko din ha, no? Whether BBM na or kinsa, basta under the constitution, the president has the power to direct the Congress to conduct a special session. So mo to'y nahitabo mga higala. So ako bito po, no, tanaw na ko, bisan pag di, senador ko, di ko ganahan sa presidente kay dili mi kaaliado. It's my constitutional duty kay Whether waka mo angay anang presidente ha, nagpatawag man siya special session, power man niya under the constitution. So, you are obliged under the law nga mupakita ka dito, no? Pero siyempre, murag ila patong gitistingan mga higala nga, atong tanaw, nagmakurum, bagyon mo, no? Kung dili ganyan yung makurum, katawaan yun mo na mo. Matay kayo nakurum ang yun, kaya hingabot man si Senator Joel Villanueva, mga higala. Amo, tungwa na nahimo ang minority, at ang ato na lang ta, kay kurum naman sila. No? Ato man yung constitutional duty, di, mungad to na lang ang punta. So, kinikaron, no? Under ni President Bongbong Marcos, kaupat na mag-bailo og Senate President mga higala, no? Kaupat na. Talagsaon rabi ning ingon ani nga magsigi og bailo og Senate President, no? Kay sa sinugdanan si Mig Subiri man to. Di ba? Oh, ja si Mig Subiri gikudita, no? Ang himpuli mga higala si Chis Escudero. Oh. Sa sinugdanan ni BBM ba, Mig Subiri man to. No, gikudita si Senator Mig Subiri, himpuli si Chis Escudero. Oh, gikudita na po si Chis Escudero, mingpuli si Senator Tito Soto. Oh. So karon gikudita na pod. Adi murag cheese tong kinaunha no? Cheese unya si Tito Soto unya si Cayetano unya karon Win Gatsalian. Oh. So murag ingon ana dito mga higala. Oh. So siging kudita din ha. Unya karon og makasurvive ni si BP Sara aning impeachment mga higala unya magkaduo lang 2028. Ah, sigurado magkudita na po na din ha ng Senado. Alisda na po na. Ha? Pero kining ingon ani mga higala, normal ra man gyud ni kay it's a numbers game man gud, di ba? So dili ta makurat labi na ingon aron nga grabe ka init ng politika din ha, no? Mo kalit ra gyud na, no? Og baylo-baylo, di man gud pareha sa Amerika mga higala nga di man nimo mailisan ang presiding officer dito kay ang magpreside sa ilang sesyon sa mga senador ang vice president man, no? Ang vice president. So dili bisag pag di ka ganahan anang vice president, di nimo pwedeng pulihan, no? So dili nimo pwedeng pulihan ang vice president. Dinis atoa, siyempre as the Senate president, no? You serve at the pleasure of your peers, no? Sa imong mga kaubanan og nisalig pa sila nimo, ha? Og wa na sila mosalig nimo, mo nang salisdan ka. Og dunay kining political pressure from the Malacañang, which is normal, no? Nakita man na nato sa panahon ni GMA, sa panahon ni Pinoy, sa panahon ni Digong, mo impluwensya man gyud ng Malacañang kung kinsa maoy muling ko din ha isip Senate President. Mo nang insakto sa to si Senate President Alan Peter Cayetano nga siya maoy pinakaunang Senate President nga walay kalabutan ang kamot sa Malacañang. Sakto sa tong iya ha. Kay manghilabot man gyud na pirme, no? Kaysa may musugot ikaw presidente o niya dili imo ang House Speaker dito sa ubos, niya dili pod imong kaalyado ang Senate President. Malangan ang imong mga top priority bills, malangan ang imong budget, di ba? So mo na nga kinahanglan, no, aron nga smooth sailing, no, smooth sailing ang duha ang pwedeng smooth sailing ana. Smooth sailing ang maayong serbisyo or smooth sailing ang mga pagpangawat. O, pili na lang ka ana mo nang karon og si Magalong may atong pasultion, ha? Og si Magalong may atong pasultion, no? 90% mga politiko involved gyud sila aning kinawatay kay smooth sailing man. So mo na og ikaw mo Senate President as the presiding officer, you serve at the pleasure of your peers, no? But also at the pressure of Malacañang. Normal na, no? Normal lang mga ingon ana kasabota ana. Unya ang nakanindot lang pod kay ingana man sa Senado og sa lower house, no? Pag-abot po dire sa ubos, vice governor mao may presiding officer, vice mayor mao may presiding officer, adi po nimo pwedeng kuditaho na. Ha? Whether ganahan kas vice governor or dili, whether ganahan kas vice mayor or dili, di nimo pwedeng kuditahon, no? Mahuman ang inyong term din ha, siya gyud inyong presiding officer. So ingon na mga higala. Ha? So karon Ang ato na lang yung paaboton kung unsa yung mga maayo nga mga programa o mga balaod nun. Hinawat unta nga dili na maotro kanang mga dagko kaayo nga mga unprogrammed funds, no? Kaya naaman din ha nagikan tong mga flood control, no? Hinawat unta nga di na maotro, no? So kanang mga unsa pa na din ha nga mga korupsyon, no? Hinawat unta nga karon sunod tuig, no? Dili na maotro unta, no? Kay tinggama naman pug budget ron mga higala, no? Karong inighuman anang suna, sus, busy na natanan. Kay maggama na po na og budget para sunod tuig, no? So hinawat unta nga klarohon nila din ha mga higala. So atong atangan eh, basta kay sa pagkakaron, no, ang atong bag-ong Senate President of the Philippines, si Senator Win Gatsalian. Unya gibalita mga higala karong adlaw, karong hapon nga og sugda na kuno ang impeachment case ni BP Sara, no? Si Senator Chis Escudero mo'y ilang inominate nga mo'y mag-preside. So nindot manggud og abogado mo'y presiding officer mga higala kay mo rule manggud ka sa mga motion o mga pleadings, di ba? Do na may mga verbal motion, di ba? Kamulo ang trial, mukalit og ingon ng prosecution nga ha kini nga Your Honor, we want to present this evidence and mark it for the record to be part of the kining presentation. Patay ug kay kalibutan unsaon ni mo unsay rules on evidence mga higala kay di ka abogado, ha? Maghinokto ka dito. So maayo man tong abogado si Chis Escudero, experienced man pud siya, no? Siya maoy mag-preside ana. Oh, si Cayetano pud to maayo pud kay abogado sad to, experienced sad, no? Ug si Win Gatsalian ay na maimpas ta ini, no? Basig magpalaban ning Bianca Manalo. So, sakto sad nang ilaha, playing safe ba, no? Bahala mo din na basta kay di lang illegal, di ba? Allowed by the law magka na nga kining bisan kinsa pwedeng mo preside sa impeachment, basta iboto lang sa majority, nahala. Go ahead mo din ha aron nga mahuman ta ang problema. Ha? Kana aron mahuman sad nang hisgutanan anang impeachment, no? Kay grabe na kaayo ng away-away din sa social media, gumikan ana no mo. Wa murag way kahumanan jud na mga higala. Ha, DDS versus kakampings. Oh, way kahumanan ng away din sa social media. Oh, so muna nga paboto na lang nato ni og unsay mga lintunghanay ani nga mga panghitabo karong mga sunod semana mga higala. Aripunta sa laing hisgutanan kay atong oras alas 9:49 na sa kagabion. So katong athlete nga player sa Ateneo, mga higala nga taga Davao si Rene sikat man kayo rondong, di ba dong? Sa tingan anak niya dong? Si Rene Baterbunya. Si Rene Baterbunya mga higala, no? Nag presscon ang CIDG kaganina karong pali sa karong hapon naman siguro to. So nagkapaminaw ta no sa ilang presscon kay gisige man gyud og imbestigar ang maong panghitabo nganong naingon adto man in taon to. Nganong nakabsan man sa kinabuhi. Nganong nalumos man, no? Aksidente ba to? Tinuyuan ba to? Training ba to? Unsa man gyud to siya? Ha? So base sa pamahayag sa CIDG mga higala, sa ilang imbestigasyon, no, ang tanang ebidensya murag ni punting, no, murag hing punting nga hazing ang nahitabo mga higala. Hazing, no? So gumikan kay hazing, no, kung kinsay mga responsable ani, no, posibleng makasuhan og homicide, no? Posibleng makasuhan og homicide mga higala. So, mao na nakita sa initial nga investigation sa CIDG. Di man po nila nabuhian na nga pamahayag mga higala o dili gyud lig-on ang ebidensya nga ilang gihawiran kay sensational maning panghitabua sa player sa Ateneo, no, kini si Rene Baterbunya. Oh. So, daghan kaayo og mga speculation, no, nga kining posibleng maone ana, pero kaganina ming tingog nagyud ang atong CIDG National, no, matud pa sa ilang investigation sa kapulisan, no, nagpunting nga hazing ang nahitabo, dihay homicide, so dili accidental death. Ug moingog accidental death mga higala, ha? Walay manubag kay accidental man, ha? Kini karon kay girol man sa investigation mga higala nga homicide na dunay manubag ini, no? Dunay manubag ini. Kun ya labi na kay niingon nga hazing kuno to, agoy. Kini rabang hazing kay murag na namagud tay balaod sa hazing, no? Taas-taas rabag yun ang penalty ini, ha? Ang delikado ani mga higala kung ang nagpasiugda ato mga hazing basig mga kauban rapod nga mga players ni Rene Baterbunya, pasti lang paita ni, ha? O, mga preso ning mga bataan ni, ha? So what the kahibaw kay sila raman to, mura man tog nahog nga kanang team building dong, di ba? Team building man tong ilang gihimo. Unya diha kunoy training. Unsa ba pud tong pagka-training ingon ag pulis nga ingon ang investigador sa CIDG ganina nga di man pwede nga imong ipa-train to sa dagat anang mga orasa ug anang adlawa kay grabe kuno kasuog, grabe kuno kabaod, ha? Makita man sa CCTV mga higala, no, grabe kasuog, grabe kabaod. So dili gyud advisable nga mag-train ka atong open water kay doon natin na istorya nga taas na po experience nga coach mga higala, normal jud ko nalang ingon ana nga doon ay water training. Pero dili normal nga adto ka sa open water, adto ka sa controlled water, swimming pool. No? Swimming pool kay controlled nimo. So, delikado kaayo as a coach nga musugot ka nga adto sa open water. Delikado na yun ng daan. No? Gawas nga delikado, nakita pag yun to, nga pirting baura, pirti kasog, ing samot ka, 100 times ka delikado mga higala. So, monang anang dapita, gaduda na yung mga pulis nga adili na ni training ni. No, binuang na ni. No, motong ilang nakita nga hazing na di ay. No, hazing mo ilang nakita mga higala ang nahitabo at to. So, murag dunay mag-atubang ane o kasong homicide mga higala. Ha, maoy sulte sa CIDG. Unya sa laing bahin, doon na ipahigayon nga o duha ka board members din ha sa atong sangguniang pandalawigan ang may padayag nga gusto nilang imbestigaron ang flood control din ha sa Lubok, no? Si attorney Jami Villamor, no, board member Villamor o si board member Lagunay. Kaya doon na kuno'y mga kabalaka ang mga residente din ha. Kaya gumikan kuno anang nagpadayon. Hinoon, dili korupsyon ang investigasyon ani mga higala. Ha? Ang ilang investigaran kay nang reklamo kuno'ng mga residente din ha o kinsa pa na ng mga grupo kay, no, panglaruton man kuno, no, pangkuhaon ang mga nipa. No, daghan ba yung nagnipa din ha mga higala, no? Unya, mausob ko, no, ang purma. Natural.

Tanggunian, once doon ang reklamante, di man pwede nga outright imong ingnon nga invalid man ang inyong concern. Tagaan yun na siya o pagtagad. So, mao po nagibuhat sa mga board members karon kaya doon na may mga kabalaka. No? So, imong hupayon ka ng mga kabalaka. Munang doon ay investigation, aron nga to shed light, no? Masabtan ang maong sitwasyon. Okay, sa ato lang pong tanaw, o maumagin na ilang kabalaka nga kanang mga wa na mga nipa, magibin mangyo ng mga wa na mga nipa kay di man pud pwede og di ba laktawan kinta nimo kay unsaon man kanang unsaon pagbuhos nimo anang concrete og di nimo panglaruton ng nipa laruton gyud nimo di ba kay magbutang makakonkrito dinha nga flood control niya mausab kuno ang purma sa kining kiliran or unsa pa naso natural mausab kay ligunon man nimo ang pundasyon. So, anyway, importante ana nga dunay committee hearing nga ipahigayon aron nga musulti ang taga DBWH, mo pasabot sila, no? Magka-istorya, magka-sinabtanay, no? Kay aron nga way daghang reklamo kay in kaso og di pod na bawrahon sa sangguniang panalawigan mga higala nga di sila mo inter basin og mukiha na hinuon. No, ang mga maong grupo so musamot og kalangan ang maong proyekto. So mas maayo nang dunay intervention, no, dunay venue nga magkasinabot, mahisgutan aron nga di musampot sa kinihaay. Ha? Oh. So mauna. Okay. So sa laing bahin sa paning-uban dining mga hisgutanan. Sa laing bahin, agadong mayor in town sa Albor, mga higala, si Mayor Dundo, no? Na kuan in town, i-issue man siya og statement kay murag katong army reservist dong namatay dihas baklayon. Taga-Albor man to, no? O, taga-Albor to nga nakaligis og iro, mga higala, pasti lang paita. Ha? Kini mga iro yun, grabe yun kaayo, no? Pero dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran bisag ako no ako naman ang gisulti dinhi sa kaghanginan no magmotor-motor man ko og walay uwan mga higala magmotor man lang gyud ko mo duty nga naramon puta dinhi sa Tagbilaran og naatay duty gradyo dinhi ra puta mo sleep no so grabe yung iro no dihas palibot daghan mura pag murag manggigang up na sila mga manggibarkada mura mga barkada magbahas-bahas ba oh. Pero ino, din sa Tagbilaran, og highway-highway lang, dool-dool, di man po delikado, kay hinay raman imong daga, no? Yan ang mga mutabok na kag-syudad tulungsod, kay naay posibilidad nga mo 60 kilometers per hour na kapataas, no? Pero din hira ta sa Tagbilaran, naara mas 30, 40 ng atong daga, no? Makasaghid tag-iro, panggos ra atong tuhod, ana. Ha? So, karon atong naobserbaran nga din sa Dakbayan sa Tagbilaran, murag duha na kaadlaw, no? Nga gasigi og dakop kining atong taga City Agriculture's Office no under magina nila no daghan na kay mga iro nang ilang gipangkarga niya unya pod na napoy mo abot diri sa radio mo reklamo kay nganong gidakop ang ilang iro bantay man na ha so mo nang hukte ng inyong mga iro ninyo ha? Kay karon padong gani tag duty dire karong gabi nalabyan nato dito dool sa LTO no atoa daghang iro gipangkarga puno na tong ilang multicab sa city mga igala kagahapon nalabyan pod nato adlawan to nanako pod sila dinha sa may espuelas man siguro wa ta masayop perting puno apod ang ilang multicab sa mga iro ay rapod nangahurot ng mga iro dinha nga murag mga barkada gasuroy-suroy ang kalsada murag mga tag-iya ha so karon no kamo mga tag-iyahag iro dinha aron di mo masayangan nga mawagtang ng inyong iro ninyo pangbangani na no pangbangani na. No, sa ako nang gikaingon, ako bitaw do na makoy daghang iro. Ha, pero naka-cage yun na no, naay dog cage no. Buhian man gani nato, di arapod sulod. Ha? O, labi na og magabi eh. Ato gyud ang buhian, di ara sulod no. O, so di gyud na mahitabo nga pagawson kay tiaw ba makapaak pa lang na didto. No, kabadjad unya ta mga higalag dakong kantidad. So karon, hinautunta nga atong mga kalungsuran no musundog pod no i-activate na inyong mga sakyanan dinha sa munisipal

0: municipal agriculture office kay sagad mangud ani kini pagpanakop og iro to ani nabilong sa municipal agriculture office unya duna man ay budget gyud kada tuig so gamita na ninyo no pag hire mo og mga job order nga modakop og iro kay usahay pod na ay sakyanan jamoy masugo kay waya moy job order para anang butanga so, munang pag hire mo aron nga dunay magsigig panakop ana mga iro no luoy lang in town kaayo ning atong mga kaigsuonan ba nga nagpalit og sudan nagpalit og panginahanglan nun sa balay no magtagbo sa asawa magtagbo sa anak no gamotor wa na in town ka uli og buhi sa ila mga higala kay pag-abot dito unahan kaligis iro nakatabla ang iro buhi ang motorista patay so, muna nga tarong nga in town ninyo ng inyong mga iro din ha kay sos pastilan no daghan kaayong na among nagyud ana so hinautunta nga si Mayor Jane Yap din sa Dakbayan sa Tagbilaran naka obserbar naman ta nga gasigig yun og dakop ng kining multicab sa city palihog mayor no ayaw ginagundang eh no ayaw undang eh harangtod nga kanang mahurot ng mga iro din ha no, katubitaw nakasuway tagadtog Palawan dias Pebrero maogi una na tong naobserbahan sa ilang palibot dito mga igala no pastilan di kakitag laaw iro dito no kay sige ming libot sige pong jam mo man si iro so kanindot sa palibot og wa ng mga iro nga laaw mga higala no sipte kanang atong mga motorista so palihog lang atong mga LGUs no tagaan ninyo og pagtagad so arita sa atong mga reactions no sa atong mga comments o sa atong mga text messages good PM TBN salamat sa Lord basin way election 2028 to 2040 imarsyalo na siguro good kaayo malinawan Pilipinas og imarsyalo akatabi taong gihisgutan dito sa Senado nga gi present bitaw tong Amy Marcos nga video nga wala gi kunoy election karong 2028 pero ang wa man day election mga igala kay agkuan ra man di ay president vice president senator o congressman sila ra man di ay no pag abot sa gobernador pag abot sa mayor mga konsehales o naa abe ko kuridas na tanan so naa di ay so wa ta kahibaw kun sa gito katinuod no kay matud pas nilang subiri chismis ra man kuno to ha Good evening, sir. More power o God bless sa ibang programa. Ampo o amping mo sa kanunay, sir. Oh, salamat kaayo. Gika ni 8250. Laing texter dire, sis 3034. Mangutan ako, pwede ba ta mo palit o old newspaper diha sa DYRD? Salamat. Ah, wala tayo baligya dire nga old newspaper, no? Wala. Testingin lang, anak sa mga news stand, basin o dunay stock ba no dunay stock nila basi dunay natigom kay aron makapalit ka okay so laing texter dire 4463 para sa ako sir wala na hinungdan ilang imbestigasyon kay na briefing na ng mga witness ko no dapat ultima ora nagimbestiga tong mga pulis atong tungura gets mo sir unya karon sa kadugay na natun-an na nang mga kauban ni Rene og unsa ilang istorya o pero inig abot sa kaso kanang maglingkod na kadito sa witness stand masakpan gyud ka kay do na may mga kuan god do nay mga taktik ning mga abogado unsaon nga mapatug-an gyud ka sa tinuod no unya siyempre, ang judge po din ha, huwag tanaw po niya nga murag na makaka, no? Nahibalaan sa na. Huwag doon na kaso, no? Maglisod yod, huwag magamagama araka og istorya. Hindi na pag yod. Sama na eh. Mayong gabi eh. Naalang ko ihangyo ang bag sa akong mama na bilin sa tricycle. Bao-bao, color Wala hinoon to'y sulod kwarta. So palihog lang no, ug kamoy nakahipos aning bag no. Dapag yod, maayong gabi eh sir. Mga motorista kusog padagan, hapit gani ko matipsingan kay naggukod ang mga motorista. Mauna makaligis og iro og di gani tao. Bangga pa jud walay silencer, bahala og abanha pa jud walay silencer. Bahala og dakpon basta naay animal shelter dili dog dog pound kay luoy kaayo ang mga iro di man sa tanang higayon iro kinaingnan. Naay bangga isig ka motor og van kusog padagan mga motorista labi na mga batan-on. So mo lagi no maluoy man ta no. Ikaw texter maluoy ka maluoy pugo daghan ko iro pero dili gyud maayo nga atong pasagdan ng mga iro din sa kalsada isip kita yung mga tag-iya. No, may balaod ana, di ba? Responsible dog ownership, no? So maka-endanger magud na dili ra sa mga motorista kundi sa mga pedestrian kana mga lumalabay, mga nanglakaw din ha, no? Makapaak, mahal ba kay injeksyon karon? Mahal pang bugas, injeksyon pa. So daghang problema ikahatag ang iro, no? Diha sa kadalanan while ug imo nang isuod sa balay makatabang yun na no, katabang na seguridad, makatabang na nga way mo suod nga kawatan sa inyong balay pero ayo ibutang dinha sa atong mga kadalanan kay maghatag ng peligro sa atong mga katawhan. Ako bitaw no, so kapila na punta magbiyahe ta jig kaghagna padug tagbilaran sos kapila na ta maka ligis og iro kay mo tabok og kalit anang kalsada. Halangan po imong kabigon, imong sakyanan, speakers, tampi, mabangga ka sa laing sakyanan, naimpas na. Ha? Oh. So, arita sa atong mga alagad field reporters, atong hinahinaya ni og dawat ni sila mga higala. Ha? Pero sa di pa na to, tawgon sila, doon ay public service announcement, no? Ha? For public service, among gikasubo ang kamatayon ni Edward Iway Inting sa edad nga 65 anyos, anak ni former City Mayor Venancio Inting og inahan nga si Carmen, igsuo ni Attorney Roland Inting, kanhi retired employee sa Bohol Provincial Treasurer's Office. Ang iyang haya anaa sa ilang residence sa Puro 4 Mansaksa, ibabaw sa Ace Hospital. Ang lubong karong Lunes, June 22, ang misa alas 2 din sa St. Jude Tadeus Mansaksa Parish, ilubong sa Serenity Park diha sa Tip-Tip. Ang nagpahibaw, si former City Councilor Bibin Inting, pinaagi ni City Councilor karon Ide Burha. Okay, atong mga pahasubo sa pamilya mga igala. Okay, so alira dong. Aritas mga comments sa atong mga naminaw karong mga orasa. Ha, so atong timbayaon si Noel Daging, no, si Lily Hens, Renato Gonzaga, Paulina Isgera, ingon siya magmabinantayon jud ta sir kanunay ilabi na sa mga alaga ug ayaw kusog padagan lagi aron dili masugamak ampo jud kanunay sirton. So, good evening sa Kanangkaan Kurilya, gikan ni Eric Parak. Si Lucille Sam, Olivia Purol sa Anislag Kurilya, Miko Rangas diha sa San Vicente Baclayon, Boboy Daguldol sa Kingdom of Saudi Arabia, Ulen Salboner sa Danau Antequera Bohol, Norma Daral, si Jay Kaluba sa Kanangkaan Kurilya, Ado Talipan sa Talisayan, Misamis Oriental, Leticia Renegado, Zevi Anz Jaba, Roy Patos, Joanna Rifamonte sa Dubai, Sarah Jane, si Kagaw Skag, Ansoy Comidoy sa Kanangkaan Kurilya, Alberta Perez, diha sa Sikatuna, matod ni Jadi ay, labi na sa lungsod Sikatuna, mga mustami sa among tubig, no, hapit na kuno, 1 month sila dito nga walay agas mga higala pa silang paita ni. So atong ipa-abot ni sa mga hingtundan din ha ano, si Siong Diles diha sa Panangkilon Luon, si Maribek Bagtaso sa Duero, Titi Tatad sa Poblasyon Cortes, Dilo San, Ronald Dalapo. O itong amigo, si Sir Jerry Apalisok Gidabin, naminaw ko na siya dito sa Malta o sa Greece. Tuanin siya dito sa Europe. Di ay. Si Angie Rimo, si Yor Adilad, naminaw po karon, Jaime Akain sa San Roque, Maribuhok, Jonathan Abedingo, Gloria Habay, Lumanao Feli, Jay Lagitao sa Dimiao, Veni Morisita sa Osaka, Aster Doisabas, Arita Humamoy, diha sa CPG North, Valerie Aiko. Aton tiwaso ng inyong mga comments o text karon taod-taod. At usang dawato ng mga balita gikan sa itong mga alagad field reporters, itong dawato ng doon ako napaakan o bitin mga higala. Nakakaroon din ha sa Tambalanan sa Galiares Hospital. Atong dawaton ang kumpletong detalye uban kang alerto John Gutierrez. Go ahead John.
1: Sa medical center ang duha ka mga tawo makinay na sayra nga napakan og bitin. Ang napakan nga bitin gipaila nga si Marlon Undoy, 27 anyos, lumad nga sa barangay Durol sa lungsod sa Balilian. Sa tuwa mo ginabi ni Marlon, kini nang mga alas 7 sa gabi nga dito kini nano sa ilaha nga basak aron intawong na ay panud-an. Apan sa iya nga pagpano, wa sa makabantay nga nay kalit og paak diha sa may wa nga bahay sa nga tiil o pagtan-aw pa niya nga bitin. Minunda nga hindi intawon siya o uli o nga nagpahatod diri sa itong Galeras Medical Center. O pagkaroon kini si Marlon Undoy, anaani sa itong emergency o presip kini gatiman sa tuwa mga doktor. O man kini napakagtiil diha sa may bazi-bazi nga bahin kini nga Marlon. Na ang atua nga nasa iran nga gipagatima sa atua mga doktor giobserbaran kini ug unsay dagan sa has nga nakapaak nini para kung may sayran nga mga kubra o mga guhipon hayan ma-injeksyonan kini og mga antibinom. Usab sa lain nga bahin naidagat usab dinis ng Galeras Hospital ang usab-usab kababay o maasab kini napakan og bitin nga og guhipon dito sa lungsod bayan. Ang napakan gipaila nga si Cornita Manatad, 58 anos nga lumad yung barangay Katipunan sa Runso Sagbayan. Sa tuwa sa pabaginabi ni Coroneta, nga gini ng mga alas 11 sa sayo nga kautuon, padong ang takani sila sa ilang sentro sa barangay Katipunan kay maghatod o paniudto sing apo. Pansaya nga pagbaktas may itong asun nga bahay, kalit lang na inahog sa iya nga bag, minunda nga iya kini nga gipunit, pag-aksopan niya punit, kanakulat usap siya nga na kalit o paak. Diya usap sa tuong nga bahay sa nga tiil, dapoy sa may bazi-bazi. Minundan nga pagtanaw pa niya nga yilo o nga nabaka brown-brown, nga ginudag uga hipon. Minundan nga wa sa paglingan-langan, dito kanil silang silingan, kaya nagpatawal. Na tungod lagi nga hadlok kanil si Cornita, gidali usap siya og dadi sa tungali ng hospital o pagkaron, kaning duha para sa kanil sila gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang din ang matangan sa Galeras Medical Center. Kansan leto, Jungo Cheris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, Alerto Jungo Cheris, sa imong report. So, ay mo kumpiyansa, yun anang mga bitin sa inyong palibot, mga higala. Kaya mo rin magning siaw na po din sila karon. No? Duha kabuok ng gidala din na sa ospital sa Galeras, no? Puro na paakan og has katong usa wa makabantay og unsang klaseng has ang nakapaak katong usa o og gahipon kuno ha so bantay-bantay gyud mo kay ni mga sao man ato nga naa magining mga lang mga mananap sa atong palibot no so di magkumpiyansa no okay so laing texter dire 6009 Lisod Sulbaron ang problema sa Iro, pero samot kalisod og walay tinuod nga buhaton ang mga politiko para masulbad. Og nahimo sa uban lugar, nga no dili man mahimo nato. Mao lagi na. Usay po ning mga politiko lagi, gumikan kay puro nang gi-four wheels, di makasabot ana nga sitwasyon. No, makasabot yun ani, kining mga nang gi-motor pirme. No, kay mao may madelikado. No, so mao na nga dili kayo tagaan og dakong pagtagad, labi na mga mayor. Ugway sakyanan four wheels na may sakyanan ang mayor's office. Four wheels na. So di na kahibaw, gasigi pa ng tix-tix kaya na ikaw galingong driver. Ha? So kini pong atong taga municipal agriculture office, no? ug di po na dukdukon sa mayor nga tagain ninyo ng pagtagad. So mas mauna tong ilang mga usual nga mga programa, di ba? Kadtog yun mo itagaag pagtagad. Mo nang mabiyaan eh kining mga pakapin nga trabahoon ba nahug daman lang nagpakapin gyud na sa agriculture office sa lungsod ug sa siyudad ning pagpanakop ug iro god kay to ang mga main nga mga program god. Ha? So mo na nga og walay mayor mo dukdok ana nga tagain ang pagtagad, amo nang di pod na mahatagan. So mo na nga tiapod og magbuot-buot ra ning taga municipal agriculture office ug dispatch sa iyang mga job order hasta sakyanan unya way go signal sa mayor akasabaan sad. So mo na nga adto gyud sa mayor ni tanan magsugod mga gala nga mo gyud mumandar, no? So mo na nga dapat yun ang atong mga mayores, no? Nahanad man mo nga mangi four wheels yun mo, no? Una-unaan ninyo nga ang majority sa inyo mga konstituente nang gimotor na mo na nga panghipusa palihog ng mga iro sa inyong palibot. Animal shelter ang city dili dog pound. Okay. Depag yod. So not all the time sala sa iro wa man pud huna-huna in town ng iro nangita ra man nag makaon unta na ay sistema para matrace og penalty ang mga irresponsible owners unya ikapon lang ang mga iro para di mudaghan. No lang po ubang iro baya pud buutan bisag binuhian dito bito sa to mga silingan na aman sad, no? No mo ato pang pasawan, no? No pero mo lagi og na ay mga motorista mabiktima gyud. Extend na eleksyon sa barangay, sure na kay si Gatsalya na siya may gamob ana og sugod. Ayahay di ay. Ha, extend ang eleksyon. Di kagasto. Mga tao galungot-lungot na nga mag-eleksyon kay aron kapili na sila bag-o. Ang uban pod aron makadawat nag 101. Okay. Dugang mga comments dere kang June Pals naminaw pod nato kang Teodoro Kahilog diha sa Seoul, South Korea naminaw pod siya kang MJ Vlogger kang Dali Band wa man hatagi sa LGU ang importansya sa paghipo sa mga iro taga agriculture raman gipasagdan mismo kagawad. Committee on Agriculture way pakabana o sakto sad ne, no, tinuod ne kay og di magpakabana ang mayor di mulihok ang taga agriculture kay naa man guy mga main dako man gud ning agriculture office naa na sila daghang mga programa din ha nga kada adlaw moy ilang gikabisihan. So og way go signal sa mayor dili sila dugangan og manpower maglisod gyud sila anang pagpanakop og mga iro. So mo nang sakto sad ning komentaryo nga ugway panahon ang mayor ana kining kagawad nga Committee on Agriculture may mulihok, no? So for example, og ikaw mo oy konsehal diha nga Committee on Agriculture imo sad na, no, kay concern mo na sa agriculture nang ingon ana, so i-raise nimo na ngadto sa inyong sesyon ngano man eh, no? Ino naman tay balaod, no, oversight function man na sa usa ka kagawad kun dunay programa dunay balaod nga wa sunda trabaho na sa usa ka kagawad magbabalaod nga i-raise niya sa sesyon nganong wa manihimo nga dapat maning himuon kay mao man ina as balaod asa man atong mga taga agriculture. So ma wake up call ang taga agriculture hasta ang mayor's office mulihok na. So mo na nga daghan magtinabangay yun na dapat. Si Vicky Lapuwag watching from London, si Ryan Bitas, Jeramel Parumares diha sa San Vicente Maribuhok, si Boboy Inking, ha? Roy Bag-o. Dapat sirton ipa-NBI kay ag mga hinawiran ni Rene na amay fingerprint. Ang problema kay ang taga-NBI binayara na pud na ni BBM way chance gyapon. Astilan. Okay. So laing texter dire. Ang mga nagbuhi sa iro mo'y gahatag og problema sa katilingban. Mga politiko pod way pagtagad, hinaot nga sila mahitabuan aron mo tagam. Dapag yod. ton kining atong gobernoron wa na jud hinungdan dapat people power na ta. Gikan ni 4-0, 1-0. So murag kapuyo na mag people power kay ato naman last Facebook mo tan-aw god, no? Daghan ba sila? Uy, daghan ba ya pod oh? Muingana naman lang. Ha? So why man gino entry man ang Remulador Street nga kami mga sumasakay madugay mi og sakay if padong mi sa Kugon. Taga City traffic yun ang maka tubag ani. Si Unen Magalyares, bro ton, watching here in New York. Ha? Daghan diha San Isidro og Kabawan iro. Lagi basig na anam-anam na naog kining hipos kay duha ka adlaw na ta nakabantay nga ang multicab sa city, ha, siging karga og siging panakop og mga iro karon gani padon ta duty na labya na to didto puno og ilang multicab, no, sige pa sila pangsibot atong kalsada sa mga iro, no. So kuya Ruben ingon ana kay buhi-buhian ra ng iro niya once og madakpa na, no, magchat na nato kay magpalaban kay gidakop kuno ilang iro ay hukte lagi na aron nga dili dakpo ng inyong iro. Ari sa ta sa atong pikas lawak mga higala kay atong oras alas 10:22 na sa kagabion.

0: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Oras hatod ka na to sa Anda di Boracay.
3: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din na maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana lungsod sa Hagna bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
4: Usa, duha, tulo, pat, lima.
5: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
6: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipments.
7: Kinsay ngalan na to, sir?
8: Paul Mercado, diyan ni sir.
7: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
8: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Habag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
9: DTX500. Mabali sa mga butika.
6: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
10: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or a Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
3: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Padayon ta sa atong tulumanon ang tagbilaran by night mga higala. Atong oras alas 10:30 size na sa gabion. Dugang text dire. Ha, gika ni 7532. Sir, kadtong case ni Butterbun niya nga player wala to malumos. Gikasuyaan lang siya. Luoy kay gigapos ang kamot o gitabangan o 3 katao mauna adaghang pasa sa iya mga tiil. Unya gilabay sa dagat para ingnon nga nalumos. Maonay true jud sa social media nakapost. Magkondinar jud ang kalag ni Rene. Di jud makatulog ang gapatay. Duha pa jud ilagi patay. Makagaba ang mupatay og tao kay Ginoo ra nasayod. Ha? Luoy kay dako taon og ambisyon para sa iyang pamilya. Way man masuya jud ang tao nga ila man pod nang gipaningkamutan kay para sa iya pamilya pod. Ato lang iampo ang duha nga namatay. Ha? If ako'y Ginoo. If ako'y Ginoo ko no. Okay. So mo lagi no, padayom ng investigasyon ana, masakpan man gyud na no. Atong timbayaon pod si Lily Hins, si Hermogenes Mendez. Ha? Matud niya, good evening sir, sugot ra ko og walay eleksyon sa 2028, basta tarong lang unta ang mga nanglingkod sa taas, pero ingon ani nga daghang issues dili gyud mahimo para nako. Si Roy Bagaw, dapat sir ton dili dakpo nang muihaw og iro aron mahurot ng iro nga laaw, ngano man sa bagyo mao man ilang kinaham adto. Ala, ihaw mo iro din ha kay naayhan nito nga grupo mo itigbantay. Oh. Good PM sir to, na ako'y text klamo anang Happy Valley Street sa may padulong Dampa Cemetery na ay murag guba nga ref. Gihimong murag plant box niya hapit na sa tunga sa kalsada na kabutang. Maglusod-lusot ng sakyanan. Pakatok po ng gabutang ana. Uy, basin pwede ipahipo. Salamat. O sige, palihog ko rin ha sa atong taga city. Minaw man na sila, no? Okay, atong oras mga higala, alas 10:39 na sa kagabion. Arita sa balita gikan sa nasyonal sa pinakauhing panghitabo karong adlawa dito sa Senado atong paminawon mga higala.
1: Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa wakas, natuldukan na ang dalawang linggong kalituhan sa kung alin ang tunay na mayorya sa pinatawag na special session sa Senado ng Pangulo ngayong araw.
2: Noong una'y bitin pa ang bilang ng mga senador hanggang dumating si Senador Joel Villanueva at nakiboto sa pagluklok kay Senador Win Gatchalian bilang Senate President. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra!
3: Mel Emil, nahalal nga pong Senate President itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay matapos nga po silang makabuo ng 13 senators. At ang pinakabago pong nadagdag dyan ay si Senator Joel Villanueva.
4: Maagang nag-inspeksyon para sa seguridad sa loob ng Senado bago magsimula ang special session ng Kongreso na ipinatawag ni Pangulong Marcos. May mga K-9 units na nagsagawa ng sweeping sa loob ng session hall. Alas 9 ng umaga, dumating ang majority senators sa special session. Sina Senador Sherwin Gatchalian at 11 iba pang senador na kaalyado niya. Maya-maya pa, dumating si Senador Joel Villanueva na nauna nang nasabi noong weekend na dadalo sa special session. Mainit siyang sinalubong ng mga miyembro ng bagong mayorya. Pero bukod sa kanila, wala nang ibang senador na dumating. Kaya bakante ang upuan na para dapat sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Dahil 13 na ang mga senador, may sapat na bilang para maghalal ng Senate President.
5: Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines.
6: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
7: Aye.
6: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
4: Nanumpa si Gatchalian kay Soto na isang dating Senate President. Umakyat din sa podium ang iba pang dating Senate President na sina Senator Jesus Cudero at Juan Miguel Zubiri. Sinaksihan naman ng ina at pamangkin ni Gatchalian ang kanyang oath-taking.
7: Papasalamat ako sa ating mga kasamahan at tiwala na ibinigay nila sa atin. At kita naman natin na tuloy-tuloy yung trabaho.
4: Sumunod na nanumpa bilang Majority Leader si Zubiri. Si Soto naman ang pumalit kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Senior Deputy Majority Leader naman si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Nang matanong si Villanueva kaugnay sa kanyang naging desisyon na umanib sa mayorya,
8: Work.
9: Sir,
8: kita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss.
9: Sir, ano nagpa-convince sa'yo, sir? How are you with Senator Alan, sir?
8: Brothers, we're brothers at the end of the day.
4: Aminado sina Senator J.V. Ejercito at Zubiri na sila ang kumausap kay Villanueva. Wala umanong kapalit ang pagsama nito sa mayorya. Matatanda ang isa si Villanueva sa mga senador na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
10: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala po mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions. None whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate.
11: Parang naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yung nag-usap-usap yun madalas. In fairness, no, to be fair, walang sinasabing may concession, walang ganun. No? I think it's more yung concern for the Senate institution.
4: Kasunod dito, ang paghahalal ng chairman at iba pang komposisyon ng mga komite sa Senado. Ang Senate Blue Ribbon Committee na dumidinig sa flood control mess na natili sa chairman nitong si Senator Erwin Tulfo. Lahat ng miyembro ng mayorya, naging miyembro rin ng Blue Ribbon Committee, maliban na lang si Senator Cheese Escudero.
12: Pahayag na siya kanina sa Committee on Rules kay Senator Meigs na hindi siya sasama dyan sa Blue Ribbon Committee.
13: Pero nagsabi po ba si Senator Cheese kung bakit ayaw niyang maging bahagi ng Blue Ribbon Committee?
12: Wala pa naman po, hindi ko pa nakakausap, pero siguro dahil nga may mga investigasyon, ayaw niya may delikadesa siguro yung mama, pero I still have to talk to him.
4: Kasunod ito, tumutok na ang mga senador sa legislative measures na layuning ipasa sa special session. Adopted ang resolution para sa pagbibigay ng sapat na pondo para sa relief at rehabilitation ng mga komunidad na tinamaan ng lindol. Si Villanueva ang naghain ito na sinuportahan naman ng ibang senador. Nagpasa rin ang resolusyon na nagpapahayag ng pasasalamat sa mga frontliner at responders sa Mindanao Quake. May mga panukalang batas din ang approved on second at third reading, kabilang na ang declaring Waling-Waling as National Orchid, granting Philippine citizenship sa 2 atleta, Magna Carta on Health Workers, Agricultural Cooperatives Act at iba pa. Kasunod dito, nagsuspindi sila ng sesyon para bigyang daan ang pagdinig ng Commission on Appointments. Bago pa man magsimula ang CA, nagdatingan ang ilang minority senators na sina Senador Rodante Marculeta, Loren Legarda, Bongo, Amy Marcos na mga miyembro ng CA. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Villanueva na malapitan ang mga dati niyang kasamahan. Maging si Gatchalian agad na lumapit sa minority senators. Ito na nga kaya ang simula ng paghilom ng sugat na sanhi ng sigalot sa liderato ng Senado.
7: We will reach out to the minority, hindi naman to majority lang, but this is a Senate composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, no, especially in the minority.
4: Emil, sa sesyon nga ngayong hapon ay tumayo itong si Senadora Loren Legarda at sinabi niya na tatayong minority leader itong si Senador Alan Peter Cayetano. Pero pinangahawakan pa rin nila, Emil, yung kanilang kaso sa Korte Suprema dahil sabi niya yung pagdalo nila sa sesyon ngayong hapon ay without prejudice doon sa kaso na nakabimbin sa Korte Suprema. Sa ngayon, Emil, ay tapos na po ang special session dito sa Senado. Emil.
0: Okay, so moto mga higala ang summary sa nahitabo, no? Walang ma-appeal sa maong balita nga hinon sa sesyon raw pud to, pero may pagawas na pud sa iyang pag-congratulate si Senator Alan Peter Cayetano ngadto kang Senate President Win Gatchalian. Oh, so bisan kuno og di na siya karon ang SP, no? Senate President, mapabilin kuno siyang PS, SP PS, no? Public Servant. Oh, so mauna nga matod ni Cayetano, ingon siya nga nahibaw ta kung giunsa ninyo pagkuha ng inyong 13, no? Gumika na sa inyong pag-intimidate, no? Pagpanghadlok, no? Kadlokon og kaso, hadlokon og prisohon, no? Mo na nakakuha mo anang inyong 13. So posible ba ya pod og tinuod, pero ato ning atngan mga higala. Kay daan namang niingon si Buying Remulla nga kasuhan niya si Jinggoy, kasuhan si Joel Villanueva, o kasuhan po si Cis Escudero, kasuhan po pinakalas nga migawas nga pangan, kasuhan po si Marcoleta. Puro plunder ng ipangkaso, mga higala. So far, si Jinggoy pa ang nakasuhan, mga higala. Ha? Ha? So karon nga ning tabok na ni si Joel Villanueva o si Cis Escudero, money atong huwaton o kasuhan bagyod ning Buying Remulla o plunder. Money atong huwaton. Kay basin bayag mulaktaw ni Kalit, imbis nga Cis Escudero mo isunod o niya Joel Villanueva, gumikan kay ning tumbling naman sila nga tos grupo sa Palace-backed majority, mga higala, basig mulaktaw nga tong Marcoleta. Si Marcoleta na hinoon mo'y kasuhan o plunder. Pastilang paitan. Eh. Ha? So doon naman ni sila isabot-sabot yun, mga higala, kaniadto sa Senate President Pascayetano nga walang iwanan. No, mo tong si Jinggoy may nauna, mga higala, wag yun siya mulugak, daan namang niingon si Jinggoy, di ba? Kadungogan silang mga kaubang senador kung kinsa nang kasig tawag-tawag ni Jinggoy nga tabok na lang lagi. Kay aron nga, di ka madayonan og kaso. Pero wa mang yun mo tabok si Jinggoy, mga higala, kay nagkasinabot mang yun sila nga way tabok kay ni. Amo tong nablutsag warrant of arrest, prisog yun si Jinggoy, mga higala. So karon nga tuan na ni si Jinggoy sa prisuhan, mga higala, wabag ka ni magmahay. No? Wabag ka ni magmahay siya nga, ha? Mating ning aho mga kauban ning baliktad man, matay ni Cheese og si Joel ning baliktad man. Hibaw-an ay pag mubaliktad ra day gihapon sila, may pa ako na lay unang hing baliktad. Astila pa ita ni. Sabi taw no, di lalim mapriso mga igala, oi di gyud lalim. No? Kana na lamang humiliation ana, no? Kanang kauwaw nimo, no? Unya di pagod na siya guilty verdict, no? Oh. Di pagod na siya ingon nga sad-a na gyud ka. Wa pa gani nagasugod ng hearing anang ka Jinggoy. Di ba? Ang nagka-diprensya lang kay ang procedure sa ato mga korte, once ma-receive na sa trial court ang imong information, automatic na siya, no? It's a matter of procedure nga lutsan gyud ka og warrant of arrest. Iniglusot sa warrant of arrest ang question ana, bailable or non-bailable ba? So, og bailable, ha? Makapiansa ka. Og dili bailable, samaan ng murder, rape, og kining plunder, di gyud ka kapiansa. So, mo nang magpadayon imong kaso, magpadayon ang mga hearings, priso gyud ka din ha, perting paita mga higala. So, dili gyud lalim na ingon ana, no, mo na nga. Og tinuod mga ini mga istorya nga kining si Cis Escudero ang bugti ana, di na siya padayunan og plunder. O niya si Joel Villanueva ang bugti ana, di na po padayunan og plunder. Murag makasabot po ta sa ilang desisyon mga higala. Kaya dili po lalim lagi mapriso. Labi na ingon ana mga higala si Cis Escudero. O niya iyang asawa niya batanon pa si Heart Evangelista. O hisgutan magina nila kay muingon magyod na nga lab unsaon man nga nagkasinabot mis among grupo. Wa mangyoy baliktaray. So, murag musunod yun ko aning Jinggoy. Uri, yung mutubag po si Hart dito, uy, bahala, uri ka din ha, magsuri-suri ko dito sa Paris, uy, di yung kumabisita ni mo sa prisuhan. So, maapiktuhan yun po ang desisyon na mga igala. No? So, wata mo ingon, o tinuod na, nga maunay bugti, pero, di man kita'y gasulte, nga kasuhan sila, si Buying Remulla man, di ba? Pag ingon ni Buying, nga kasuhan si Jinggoy, yung kasuhan yun. Pag ingon, nga kasuhan si Joel, wana mahitabo hangtod ron. Pag ingon og kasuhan si Cis Escudero, wa pud na mahitabo ang tudron. ang atong pangutana mahitabo baka na nganing tabok naman na ngadto sa grupo nga kaaliado sa Malacañang. Muna ang delikado ana ron ang si Marcolita ha nga plunder po kuno tong iya ha, di rabag yung to kwartas gobyerno wa kuno niya madeklarar nga nakadawat siya 75 million nga kining donation sa iyang kampanya, plunder po kuno to ha. So delikado si Marcolita, hinon may padayunan og kaso ani mga higala. So arita sa atong panapos og report gikan ni The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
14: Nagbitay sa kahoy og anay pinabuhi ang usa ka lalaki dito sa Barangay San Pascual, Umay. Among lalaki sa ka 52 anyos nga construction worker Minyo nga nagpuyo sa Barangay San Pascual, Umay. Sa asoy sa asawa ngadto sa kapulisan nga gibati og kabalaka kining iyang bana uman kini makadawat og sapoy na gikan sa mga sakop sa intelligence operative sa Umay kalabot sa usa ka gikataho nga pending case. Ibutyag sa mana ang hinungdan sa mga hitabo o gumikan sa tumang kabalaka na nugon kining iyang bana ngadto sa iyang asawa sa pagkatiman sa ilang binuhi nga mga kahayupan. Tungod ni ini gibati usab og kabalaka ang asawa tungod sa mga hitabo. Gibana-bana alas 3 sa hapon pagidangat sa asawa gikan sa merkado sa Barangay San Pascual, Umay, kisubay gilayon sa asawa kini iyang bana o hangtod nga nadiskubrihan na lang kini nga nagbitay na sa kahoy o wa na'y kinabuhi. Base sa gihimong pakisusi sa patayng lawas sa among lalaki, gibutyag nga way nakita nga dautang tilimadon luyo sa kamatayo ni ini gawas sa paghiko. At sa bitunol ang atong pasubo ang ato sa pamilya, sa inting pamilya, sa kamatayon sa atong usas iksoon sa SG kung sa Sigma Gamma Family si SG Edward Ruben EY Inting nga namatay kagahapong adlaw. Rest in eternal paradise SG Brother EY. Mga pasubo gikan ni SG Captaran Blanco, Bern Madigke, Jerry Madanggit, Attorney Benji Arcamo o kasatarang sakop sa Sigma Gamma Family. Nanukagikan sa buwatan sa Bull Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador, ang Friend of Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
15: Pwede mo.
0: DYRD. Dagang salamat, The Barker Cell Remulador, sa imo report. Katod sa tong oras, alas 10:54 na sa kagabihon. So ato lang po ning tiwasag gamay mga higala samtang naapatay pipila ka mga gutlo pa nga na habilin, no? So ato mang nahibal-an nga kagahapong adlaw may pasaka og petisyon dito sa Supreme Court ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kay murag nasyur ramang yun niya nga mag-special session na. So matod niya iyang desisyon ato nang kwestiyono ni ha kwestiyono na to tong ilang gihimo nila adtong June 3 nga 12 ra sila kabuok. Doon ako na'y kurom. Nag-elect sila.

0: ore. Mo nang daghang ni ingon nga awa na to, ibasura na to sa Supreme Court kay moot an academic na. O so karong adlaw may pagawas pod og press release ang Supreme Court nga ayaw ninyog unhe ang Korte Suprema nga moingon mo nga moot or unsa din ha. Ha? So kini karon on the other side of the coin mura og moot na gud pod ne. Kay doon na may superbiho na human naman. Pero nindot ni og resolbahon sa Supreme Court unsa man gyud ang quorum, di ba? Kay aron nga magaydan ang mga sunod nga mga senadores nga oh, di ay ruling ang Supreme Court mao na ni. Sakto ba nga dosera gumikan kay gipriso atong panahon na wa pa man masuspended si Jinggoy, di ba? So counted pa siya as senator ni atong panahon na si Bato is within the Philippines, although wa ba ebidensya nga nakagawa siya. So 24 gyud gihapon, so insakto ba tong ilang kwintada nga moingon sila nga dosera ang quorum atong June 3 nga sesyon nila. Oh, mo na pangutana din ha nga bisan kita, no? Mura tagalibog, so kinahanglan resolbahon sa Supreme Court na pareha gud pod atong do na mo puy moingon nga di na manghilabot ng Supreme Court kay co-equal branch. Posible nga dili sila manghilabot sa inyong squabble din ha, pero as to the interpretation of the constitution kay naa na din ha nakabutang sa constitution, di ba? When there is constitutional issue, musuhod ang Supreme Court kay bahin man sa quorum, di ba? Nya sila bitaw ang ilang gigamit ang kuan man kining Avellino versus Cuenca, og imong basahon ang Avellino versus Cuenca, ning ingon man pudto ang Supreme Court nga di mi mangilabot ninyo din ha sa Senado kay ha, di mi pwedeng mangilabot, but for the sake of interpreting sa inyong problema din ha, maunay among interpretation nga og ang senador tua sa gawas sa nasod outside the coercive power of the Senate na for purposes of quorum dito si apilon og kwinta. So maunay pinakaunod sa Avellino versus Cuenca. Oh, karon kay lahi man kay wa may abroad nga senador, di ba? Si Jinggoy gidakop gipriso but not yet suspended, so appeal siya as ihap. Si Bato wala nila ma-established, walay ebidensya nga ning gawas sa nasod kay niingon man gyud ang PNP na pasasuod sa Pilipinas. So appeal si Bato sa kwinta, di ba? Kun atong gamiton ang Avellino versus Cuenca, kay ang gisulti man lang didto outside the coercive power ang usa ka senador atong panahon na kay tua sa gawas sa nasod. Oh, karon ma-apply di ito nga rason sa ang Avellino versus Cuenca sa sitwasyon atong June 3 nga ilang gigamit nga rason kay matud pa nadakpan kuno ang usa. Unya ang usa gatago-tago. Mao na i-interpret sa Supreme Court karon. So mo na atong huwaton. So although murag posible gyud ana nga as to the Senate presidency moingon sila moot an academic na, but ang petisyon ni Cayetano wa man malimited anang Senate presidency. Ang iyang petisyon gi-appeal man niya nga i-declare as invalid, i-declare as unconstitutional, i-declare as void ab initio ha ang resulta sa tanang gipanghimo nila atong June 3 kay 12 ra sila kabuok. In accordance to the Senate rules and in accordance to the constitution, wala toy quorum. So maunay surisolbahon sa Supreme Court. So ato nang paabot to, no? Kung sa isulti sa Supreme Court, no? Kay moingon man tong uban nga asiwin lagi kay si Jay gi-recognize sa Malacañang, si Jay gi-recognize sa IBP, si Jay gi-recognize sa Congress. May naunsa bang pagkaunsaha nga Supreme Court may decision ana di man ang Malacañang or Congress or ang IBP. So karon nga naa na nakasangat na din ha ato nang paaboton kun unsa gyud ang desisyon sa Supreme Court ani. So mao na lang to mga higala, gikabsa na gyud ta og oras. Ato na lang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters, ang atong mga texters, mga nag-comments, no, kaninyong tanan, no, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Sa nga na lang, sa natin po ang Pursas Tagbilaran Bayret, uban kang Alin Duidora, kang Ern Pahayahay, o kang Leonard Simbit. Kini na lang inyong alagad, kangin ang Stonton and Iskal, may kaninyong Hantod Ugma. Susamang takna o susamang istasyon. God bless sa atong tanan.
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlang Huwebes, Hunyo 18, 2025. Duha ka tao nagangko og samad human gipaak og bitin dito sa lungsod sa Balilian og Sagbayan. Sa laing bahin, most wanted person sa kasong statutory rape nadakpan sa kapulisan dito sa barangay Agining lungsod sa President Carlos P. Garcia. Nagpabiling hagit ang pagsulbat sa problema sa mga kontrabando sulod sa Tagbilaran City Jail taliwa sa hugot ng seguridad sa pasilidad. Naging tagbo si Governor Aris Sumintado kang Commissioner Alma Argayuso sa Philippine Trade and Investment Center.

0: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay. Cheers sa barkada nating
2: Night Shift
1: OT
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucas.
4: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
6: mabibili sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.

kay sa puti na baybayon. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw mangandoyo. Kay perlas ka, naangay kayo ang puno.

0: A las 5:30. Sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntaga ni nga ng Webes, Hunyo 18, 2025. Duha ka tao nagangkon og samad, humagi paak og bitin dito sa lungsod sa Balilian og Sagpayan. Sa laing abahin, most wanted person sa kasong statutory rape, nadakpan sa kapulisan dito sa barangay Agining lungsod sa President Carlos P. Garcia. Nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando sulod sa Tagbilaran City Jail, taliwas hagot nga seguridad sa pasilidad. Naging tagbo si Governor Aris Omintado kang Commissioner Alma Argayuso sa Philippine Trade and Investment Center sa New York alang sa dugang investment na dinhi sa Bohol. Bago ito mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap, may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon ng karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor og ibantayan kining usa ka low pressure area nga naa sa east of eastern Visayas. Sa may alas 2 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang location sa maong low pressure area gimunabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 2460 km east of eastern Visayas o ana kini coordinate nga 11.9 degrees north 148.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area medyo ang iyang chance sa pagkakaron or ubos pa ang iyang chance sa pagkaron nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Inon kini mong low pressure area wala kini epekto sa atong nasod sa pagkakaron. Then samtang kini mong low pressure area halayo pa ni sa ato ang FAR or Philippine Responsibility, then padayon nato ning i-monitor sa ug hantud na sa sunod nga mga adlaw. Samtang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag tog easterly o hangin ni kan sa silangan nga moy nakapikto sa Southern Luzon ug ingon masab sa Kabisayan ug ingon masab sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan, ang lakip na usap dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dagbayan sa Tagbilaran. Lakip na usap dito napita sa may Calabarzon, may Maropa, Pico Region, Dinagat Island, Surigao del Norte o Surigao del Sur. Ang lakip na usap ang Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw, makasinati kita o maayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom o nga ito na sa usahay doon na miragumon ng kalangitan. Ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapulan, mga panupakilat, gumikan sa estralis o hangin ikan sa silangan. Samtang ang ubang Metro Manila o lakip na sa ubang bangbayan sa nasod, makasinati laman ang mga panagsang pagpanagom o ganito na sa usahay doon na maragumo ng kalangitan. O ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapulan, mga panupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa batang silangan. Nga mo yung mapasalabi sa Luzon o gingong man sa tibuok Kabisayan o lakip na sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan nining mga lugraha, malinawon o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahina yung nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan. Ang nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga may mapasalabi usap itong napita sa Mindanao. Samtang karagatan, malinaw nung nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukod sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 5.05 sa kahaponon. Dini na lang kotob, kini nagagikan sa Dios ni Pag-asa, Albuquerque, Buena Station, you know the summer, mayong buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: Nay, di YRD kanunay.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunahuna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo. Saktong dayon og nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Ngayon, mayong adlaw kanyang tanan. Kanyang usab si Bishop Abet. Ngayon, atong basahon karon ang Ebanghelyo para ning maong adlaw. Kinutlo kinigikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kapitulo 11, versikulo 28-30. Si Jesus mingon, umari ka mo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan o gibukatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamong. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako. Kay malumo ako o mapaubusanon sa Espiritu o makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ngayon ang Ebanghelyo sa ato ang kaluwasan. Alright, so once again, mga igsoon, mayong buntag kanyang tanan diha. Kumusta man ang atong kinabuhi? Ako manghinaot nga ang matag-usa ka nato, nagmalinawon ra. No? I'm sure nasa mo yung mga problema o mga issue sa kinabuhi kag ipang atubang. Kini mga problema, kabahin naman sa itong kinabuhi, no? Hinaot na anad na mo diha. Pero bisan pa man, babukatan diha punta. No? Kuna ay mga suliran o mga problema nga atong atubangon, no? Ato lang ang dawaton. Pero manginaot ko nga magpabilin mo nga malinawan mga isoon, no? Bansa pagsalig nga dila kita pasagdan sa Ginoo. Hinaot na anad na mo diha. Natay Senyor Santo Niño diri sa Cebu. Kanunay manalipod na to o makikuba na to. Kanya nasa tayo mahal nga inahan ang mahal nga Birhen Maria. No? Ang Birhen sa Gudanan ng Budiha na atong kadangpan sa panahon nga kita mapiki sa aking inabuhi. No? Banginahanglan o gugma o kanang pagmaymay gikan sa ato ang mahal nga Birhen. No? So, ang atong Ebanghelyo karon mga igsoon, nining adlawa, mubo ra baya? Pero very inspiring, no? Kay nadungog na to si Kristo na nagaingon, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, umari kamo kanako o papahulayon ko kamo. Wow! Personally, no, ako, mani usa sa ako mga favorite nga passage sa Balaang Kasulatan. No? Tingin ako mabati ang kasing-kasing sa Ginoo nga bibati gyud nato, nakasabot gyud nato. Nakaibalo gyud siya nga dili po sayon ang kinabuhi nga tawhanon. Ang Ginoo nakasabot gyud nato sa atong mga kahuyan o sa atong mga kalisdanan, no? So, kung ugaling gikapoy ta karong panahon na, sa lain-lain nga mga rason, karon kining maong mga pulong ni Kristo, I hope na makadasig natong tanan. No? No? Una pa, kaya ninindot nga ipangutana nato sa itong gugalingon, unsa man gyoy nakapaluya nato karon, unsa may atong gipasan, unsa may nakapabugat sa atong kinabuhi karon. Okay? Ang tinuod, lain-lain magiging rason kung unsa'y nakapabugat na to. Ako, personally, ang nakabugat na ako, kining akong papil, no? Isip arsobispo sa Cebu. Dili man sa yon. Dako kayong responsibilidad niya dayhan kay kog atimanon, no? Ang atimanon sa obispo, mga issues diha sa parokya, mga problema sa mga tao nga doon ay kalambigitan silang kinabuhi diha sa lokal na simbahan. Adi man na, maabot na nako ang mga issues, mga problema na nalambigit ang atong mga kaparian o atong mga reliyoso. Apil diha po na siya sa ako ang mga concerns. Daghan o mga opisina, commissions na naglihok diha sa atong archdiocese niya ako ng giatiman, no? So ang akong trabaho, dili lang ka ng pagmisa, pagduaw sa mga lalay, mga dapit, kundi ang pagtambong sa mga meetings, paglingkod, o pag-address sa ilang mga issues nga gipang atubang, no? So, bugat na isuon. Sa tinuod lang, bugat nga trabaho, kung muna'y makapaluyan ako, apil na sa akong gipasan, ako nang giisip nga muna'y akong krus sa kinabuhi. Pero, maayo po, kay anakalindot lang, kay kini akong gipasan nga bugat, pang Ginoo manguni, pang simbahan manguni, no? Muna nakalami diha, nakalindot din ha. Kay kung ang imong gibuhat na nakakapoy ni mo para sa Ginoo, lahi ra. Makahulugan nun man. O mahimo ni siyang gaan. No? Ang problema mga isuon ko ang nakakapoy na to ng butang kalibutan nun. So tanawa ng inyong unsa hinungdan sa inyong kakapoy ha. O unsa nakapabugat ninyo. Kung nabugatan mo tungod sa mga concerns ninyo nga naikalambigitan sa kasing-kasing, sa inyong gugma, sa pamilya, sa inyong gugma para sa isikataw, o para sa nasod, okay kayo. Sagi lang. Muna nindot nga kakapoy. Pero kung mapublima rata o mabugatan rata sa atong mga kalibutan nun nga ipangbuhat, di kayo maayo. No? Pananitan, ibang kapuyon kay sigiglaag, sigiglakaw. Ang uban di bugatan tungod kay sigilay pangitag kwarta. No? Bisag naan na ilaha, mangita lang gihapon, kay magpadaghan sa ilang bahandi. O, di ba, na may nana, no? Ang uban makapuyon, mabugatan tungod kay dunay bisyo. Sigilay inom. Ang uban di kapoy kinabuntagan sa sugal. No? Ang uban nabugatan tungod kay nagsigil lang o manuban sa mga barkada. Way bakanting oras, way pahulay. Sige, julag. Kana nga klase nga kakapoy, dili kayo makahulugan. No? So, mga isuon, kung ikapoy mo, ibugatan mo, tungod sa maayong arason, tungod sa inyong gugma sa Diyos, o sa inyong gugma sa isig katao, nindot kayo. No? So, na ay kahulugan ang kakapoy o ang kabugat. Ha? O, mamuot lang ko aning istorya sa uban ba nga mga pare nga talagi nangitag pare sa kumbinto. Asa man si Father? Na, gikapoy ra ba? Anong gikapoy man? Ha, basta kahit panatogos kwarto. Gikapoy? Anong gikapoy man lagi? Ya, bitubag ang kumbinto boy nga gikapoy si Father kaya gikan ka day off. Nada yung handa, no? Gikapoy tungod kay ga day off. Gikan ga day off. Nagigikapoy na noon. Di ba ka ng day off, mamani panahon nga magkapahuway ka? O, kung sa nagibuhat pag day off, mauna siya pangutana. No? Nga nung gikapoy man. Habis ni uli, ang nag-day off para magkapahulay, pag uli, gikapoy na noon. So, di ba ayaw? Ha? Di ba ayaw? So, mga igsoon, importante na punto kung sa may kakapoy na to. Now, karon, gingon ni Kristo, umari ka mo kanako. Kay papahulayon ko kamo. Ha? So, kung gusto tayo mo pahulay di ay, kung ikapoy ta, si Kristo mihatag na to o pagdapit. Umari ka mo kanako. So, it's a good invitation nga I hope di na to balibaran. Nagintay panahon nga muduol niya. So, ato na simbahan, ato banta sa Blessed Sacrament, mugahintag panahon o baniya sa pagampo, sa paghilom lang ko, bisang muling ko lang ta, at tubangan sa Santissimo, no? Matubang mo sa inyong kapilya, lingkod lang. O, kunya, iputang lang yung kagalingon at tubangan sa Diyos. Sa atong kasinatian, labi na sa mga tao nga muhimugit ani regularly, lami o gaan atong pamati ni kahuman. No? Bisang wag tayong isulti. Bisang wag tayong gibungat. Basta may duulan tas Ginoo. No? Because kay baluta nga daghan ang mahitabo diya sa kahilong. No? Daghan ang mahitabo din ha. Labi siguro gihikam ta sa Ginoo. Gipikpik ta sa Ginoo. Nagihikam ta niya. Mga isuon ko magpahikaw nang sa Ginoo, dako jud kalainan. Mabati ginato ang murag kagaan, no? Nga makapahulay ta. Oh. Kung butingog ta, kung natin gusto isulti niya, ito ipahungaw niya. Di sa kailan man na to, ito ipahungaw na to niya ang ato mga suliran niya ipang atubang. Nainod kayo kahuman, oy. Nagi ito mabati nga lahi, no? Lahi nga matang sa pahulay, no? Mga igsoon, dire, giingon sa ni Kristo na to, isangon ang akong yugo. O sundan ninyo ako, kay mahim, malumo ako, mapaobsanon sa Espiritu. O sigurado makapahulay ka mo. No? Mga igsoon, kailan ba mo yugo? Yugo. No? Naamoy, naanam mo sa mga probinsya, makita mo aning yugo. Kay mamani itaod sa mananap na itong pag-uyuron o balsa. Ambot, kailan pa ba ni mga batanon o balsa, no? Yeah, sa balsa, pwede tamo sakay, pwede punta nga magkarga o mga kagaminto, guyuron sa kabaw, no? Nga taurag yugo. No, ang yugo doon. Kanang yugo sa mga pari, na mga isulto mga stola, dito, stole during the mass, ano? Symbolic na kayo, yugo na siya, na may simbolic sa mo ang responsibilidad isip mga pari, no? Pero ang yugo mga isuon, dari sa ato sa Pilipinas, kasagaran, guyuron sa usara ka mananap. Lahi ni sa dito sa Israel sa panahon ni Kristo kay ang yugo itaod dili lang sa usa ka mananap kundi dili sa duha ka mananap, no? Ang duha ka mananap tapad ana nya taurag yugo. Sa ato pa sa pagguyod sa balsa, duha sila ka mananap na magtinabangay pagguyod, no? Munay kasagaran nga makita sa panahon ni Kristo ang yugo itaod sa duha ka mananap. So kining pag-ingon ni Kristo nga isangon ang akong yugo, usa ni kapagdapit nga sa atong pagpas-an sa atong mga responsibilidad sa kinabuhi, sa atong pagpas-an sa atong mga krus o mga suliran, no, matag adlaw kinahanglan ato siyang ubanon. Ayo pagpasan ng ginusara, no? Siya may mi-offer ane, no? Isangon na ako yung guminikitan duha, mag-uban ta sa pagpasan sa imong krus, sa imong yugo, no? Okay? Nindot kayo, mga igsoon, no? Mauday ni nga, pasabot niya nga, kanang magaanan, no? No? Okay? Yang ingon, or makapahulay ka mo, no? Isangon na ako yugo. Pagkapahulay ta tungod kay di naman ta maginusara sa pagdala sa ato ang mga suliran o mga palasunon sa kinabuhi. Duha naman ta. Kunya, ang nakanindot kay ang kauban na to, dili, basta-basta. Si Kristo mismo. Siya nga adunay gahom sa tanan. Siya nga kontrolado ang tanan sa atong kinabuhi. Kauban na to. Wow. Dila ni basta-basta kinsang tao, no? Kana usahay ubanan ta sa atong problema o abogado, di pa nata kayo. Kaya musali mo sa abogado, kabalo man ta nga labanan ta, o mag nati problema niya muduol tag mayor, di pa ita kayo, paginhawa ta. Kaya kabalo ta nga dakong tao niya itong giduol, taba na to sa atong problema. How much more kung Ginoo? Di ba? Uy, kadakong kalain asar ng mayor, asar ng abogado, kung Ginoo may kauban na to sa ato ang pagpasan sa ato ang mga problema, no? So, mga igsoon, ang yugo ni Kristo gaan. Tungod kay sa pagpasan, siya atong kauban. Okay? Gawas niya na mga igsoon, magaanan gid ta tungod kay ang yugo ni Kristo pasanon man uban sa gugma. Okay? Uban sa gugma. Lingon siya, okay? Isangon na ako yugo ug sundan ninyo ako. Meaning, sundong ta niya nga sa pagpasan sa iyang krus, puno sa gugma. Mga isuon, kanang palasunon nga atong himuon, buhaton, kargahon, uban ang gugma, mugaan. Ay. Kung way gugma, bugat kayo. Kung way gugma, pero nay gugma, mugaan man. Diba? Pasas itong kasinatian. Kamumagin ni kanan. Ha? Sa inyong pagkayod para sa inyong mga anak. Bisa nung sa kalisod. kaya ninyo. Magdaan ra tungod kay inyong gibuhat para sa inyong mga anak. Inaot mga anak mo value ana no. Daghan mga anak nga sus di gyud mo value sa kahago sa mga ginikanan. Wala taga igbili ang pagsakripisyo sa ilang mga ginikanan. Pero mga ginikanan mo sakripisyo gyud. Unya magaanhan ra, makaya ra tungod kay ilang gibuhat uban sa gugma. Mao punas mga pari. Gusto mga relihiyoso. Di sa pagpangalagad. Basta na ay gugma, kaya. Gaan. Pero lahi kong magsikag magulbol. Kanang mga lagad ka nga magsikag reklamo, magsikag kanang magulbol, ay bugata. Kanang magsikag kumpara sa uban, no? Sa imong pagtrabaho, mabugatan dyan ka. Masina man ka sa uban. Anong gaan naman ito ilang pasanon? O, mani may tabo sa ubang mga pari, magbagulbol. Kung masina, kung mutandi sa uban ng mga isuong pari sa ilang trabaho. At tinuod man eh, manatala isulti. No? Pero kung magtrabaho ka nga may gugmaon, desparokya, di ka mabugatan, oy. Magmalipayon dyan ka. Bisa ko sa kalisod. Basta kay di mo itandi ang imang kagalingon sa uban. Trabaho lang ka uban sa gugma sa Ginoo. O, mapo na sa mga naa sa mga opisina, ilang man yung mga opisina sa mga buhatan sa gobyerno. O ka nabisa ko sa opisina, bisag privado. Nigsoon ni mo. Mailan ni mo kung ang mga tao dito mahigugmaon silang pagpangalagad. Nga naman, sa naong palangdaan, gaan. Pero ka ng mga tao nga trabahante nga nangalagad nga ka ng bagulbulan, ha? Mailagin ni mo eh, na mga reklamador, ka ng mga tapulan, mailan ni mo gan. Wagyoy, kahayag sa naong. Naong palandaan, wana. Pwede bugata. Nga naman, kuwang sa gugma. Tingnan niya, ilang pagtrabaho, tungod na sa sildo. Why gugma? No? Muna nga, di gimalipayan. O, so, hagit na ito ni tanan ha, mga isoon. Sama ni Kristo sa iyong pagpasaan sa krus. Wala agad siya magbagulbol. Wala siya mamalikas. Iyang gipasaan nga, may gugmaon. Puno sa kamapaubusanon. Muna nga, bisan sa pagpasaan sa krus, malinaon ang iyang naong. Galisod, gibugatan, pero malinaon. Tungod sa gugma o tungod sa pagkamapaubusanon. So, namo na mga ison, muna'y may-may nato sa magbalantay nato nga sa Jesus. Karong adlawa, iya tayo may-mayan. Okay, kung ikapuyan ta, dool ta niya. Umari ka mo ka nako, o papahulayon ko kamo. O niya, ang siyang gingon, papahulay, isangon ang akong yugo. Ha? Okay? O sundan ninyo ako. Okay? Meaning, let us carry our burdens with Jesus. No? O, di ta maikog niya kaysa may nagdapit na to. Uban siya. O niya, manundog ta niya nga puno sa gugma o kamapaobsanan. Okay? So mga isoon, mato itong may-may ha. Inaot ko nga madasing mo ato karong adlawa. But anyway, adinirag ko itong mga isoon. Kinay si Bishop Abet, ang inyong obispo gamigo. Kanunan rin yung kauban sa pag-ampo. O palihog yung ampo sa ko ninyo. God bless everyone.
2: May-may sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abet Uy. O sa Archdiocese of Cebu. May-may sa Magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlang Huwebes, Hunyo 18, 2025. Duha ka tawo nagangkon og samad human gi paak og bitin dito sa lungsod sa Balilian og Sagbayan. Sa lain nga bahin, most wanted person sa kasong statutory rape nadakpan sa kapulisan dito sa barangay Agining lungsod sa President Carlos P. Garcia. Nagpabiling hagit ang pagsulbat sa problema sa mga kontrabando sulod sa Tagbilaran City Jail taliwas hugot nga seguridad sa pasilidad. Naging tagbo si Governor Aris Omintado kang Commissioner Alma Argayuso sa Philippine Trade and Investment Center sa New York alang sa dugang investment na dinhi sa Bohol. Bago ito mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa TYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag niya.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: ang TACNA, alas 5:55.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
3: Makabuhay. Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bataa.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Samtang balita gikan diri sa atong lalawigan. Pipila ka mayor sa Tercero Distrito sa lalawigan nagtagbo dito sa lungsod Bilar aron hisgutan ang 2028 congressional race. Luway Mayor Lahar Ayuban gustong i-endorso sa grupo. Headlines gikan sa itong mga lagad field reporters. Gikan ni The Barker Shell Remolador. Shell, go!
1: Gikan tao nga most wanted person sa kasong statutory rape na dakpan sa kapulisan dito sa Barangay Agining sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Shell Remolador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa ito mga balita. Gikan dito sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Alerto, John Gutierrez.
2: Liyo sa lagiting kainit sa adlaw. Duha ang nadangat des ng Galliares Medical Center. Nga babae o lalaki humakni na paakan o bitin. Diya sa lungsod sa bayan o sa lungsod sa Binilian. Kinis alerto, John Gutierrez, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, sabigan sa balita.
0: Maugat to mga ang kinatibuk ang uluhan sa itong mga balita. Ang detalye sa itong pagbalik, hatod ka na to sa Marcela.

0: Baliktad rin itong pagpanaguban sa tuntulong manon. Patrol balita. Ito ang mga kaigsunang bulanon nagpaminaw sa radio. Kaninyong tanan, mayong buntag o niya sa viewers ato sa YouTube. I-share nyo ng link sa itong YouTube live karong buntaga. Lakip na. Diha sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. I-share nyo ng live video. Aron ma-acknowledge mo na mo. Mo-pop up di rin nga naglantaw mo karon. Labi na sa mga naa sa abroad. O niya ka mo mga nanikaisikay diha. Ala, pakusgi na nyo radio samtang ng gandam sa atong pamahaw. Venus, ito ang nag-una nga balita karong buntaga. Ay mayong balita gikan mismo sa tuang lalawigan. Ang pinakaunang photon counting CT scanner sa Pilipinas naana sa probinsya sa Bohol magamit sa mga bulanon human kini napalit sa Governor Celestino Gallaris Multi-Specialty Medical Center das Lungsod sa Cortes. Ano ang detalye? Ipadangat na lagad Alin Luidora.
1: Gilusad kagahapong adlaw sa Governor Celestino Gallaris Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes ang mga bag-ong kagamitan alang sa specialty diagnostic o therapeutic imaging nga gilauman nga makapauswag pag-ayo sa serbisyong medikal sa ospital. Matod ni Dr. Lawrence Elio Tirol, Chief Executive Officer og Medical Center Chief 2 sa maong tambalanan, lakip sa mga gilusad ang pipila ka mga labing nga abante nga teknolohiya sa diagnostic imaging sa nasod.
2: Ang first in the country na ito is kanisiya, mani itong photon counting CT, first in the Philippines, not only nga first private, first government, first hospital yun overall to have this technology in the Philippines. Dili nang first government, first in Kuan, dili, first hospital yun in the country yun. And then, so naunahan na ito ang private sector, even si St. Luke's naunahan na ito. So kanisiya nga technology basically means nga, marami daw sa TV, if you notice, nagka-taas ang resolution sa technology as it develops over the years, diba? So more or less the same as the CT scan. Ang kani photon counting compared to regular ng mga CT scan is mas high resolution ang images. So even ang imuhang structure sa imong inner ear, kanang cochlea na itong Mark Shell ng tuyo, kaya makita ani niya. And so, muna nga itong ikuha, okay, akong ginauna po before is mugasto naman lang tagdak ko, might as well make sure na pinakabagog yun. Yeah. So this is not even state of the art pa, kaya di pa man tanan hospital na yung unani. So di ba, so naguna yun na. And then itong CT scan pag SP class, kana itong workhorse minimum ay gamiton everyday for regular procedures. First in Bohol po na siya, 1-8 slice siyang spectral siyang CT scan, dual energy siya, meaning higher resolution na gihapon basically. So photon counting, spectral and then the regular CT scan sa dayan. And then, so atong imaging center is equipped with one MRI. Narito sa PICAS, 1.5 Tesla na heliumless. Duha ka CT scan, kanya siya. Natoy, duha ka X-ray, Siemens, o katong Angel nga. Kanyang Angel may mo buhat o radiographic nga studies kanang with contrast ito. And then, we have tulo ka ultrasound nga GE na mo take care sa mga regular images. Then, natoy isa ka mind-drain ultrasound nga moya tong liver elastography po. So, si ACE has their fibroscan. Kita din sa Gallaris, sa kato sa main, sa amin sa Tagbilaran, we have elastography through the ultrasound. Then, napatay tulong ka portable nga ultrasound for bedside procedures and one nga mobile x-ray. So, more or less, kompleto na ta din eh.
1: Matod ni Dr. Lawrence Tirol, ang paglusad sa maong mga kagamitan usa kadakong lakang aron madala ang Bohol sa global cutting-edge diagnostic imaging technology ug mahimo na kining magamit sa tanang pasyente sa Bohol nga di na kinahanglan pang muadto og lagyong lugar.
2: Ang one niya is nga among target yun is nga dili na mo mularga for whatever it is that you need medically. Dili lalim nang nakay dibate nga mo biyahe pa ka, gasto pa ka og kanang pamasahe nga supposedly unnecessary na. It's time away from your family, it's time away from your work, so you're not productive. So our own target, all our innovations in this hospital is to improve the lives rest of all the Bolanos gud diri sa kuanya. For example, if chemo ani na diri buhaton, that's why we have the heart center na diri. You don't need to go to Cebu or Manila for open heart or for angiographic, angioplasty ang mga procedures ana na gidala to na diri.
1: Gipasalamatan usab ni Tirol ang tanang sektor ug mga kauban nga mitabang aron mamahimong posible ang maong proyekto nga nagapalig-on sa tumong sa ospital nga makahatag og mas dekalidad ug modernong serbisyo sa panglawas alang sa mga Bulanon. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Teka, salamat Alin Doydora sa imong report. Alas 6:13 yung pagpanag-uban. Ato gilayong kontak ang Pag-asa Albor alang sa update sa lakad sa itong panahon. Kumusta ang lakad sa itong panahon karong adlaw? Na-speak sa linya si Sir Leonard Samar. Sir Leonard, may buntag.
3: Mayong buntag usap kanimo Sir Hern, ug mayong buntag usap sa tanan nato nga masuking ating paminanong istasyon sa DYRD. Aniya kining pinakaaling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Eastern Visayas. Sa may alas 12 sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gimanabana kini base sa tanang available mga data ana kini may mutang sa 2,460 km east of Eastern Visayas. O anakinis coordinate nga 11.9 degrees north, 148.3 degrees east. Samtang kining maong low pressure area, sa pagkakaroon, sulod sa 24 ka oras, medium ang iyang chance nga mahimong usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo. Samtang base usab sa panamagbana, base usab sa tropical cyclone threat potential, sa sunod nga mga adlaw or either Sabado or Domingo, mahimo kining usa ka bagyo. Then expected usab kini nga mosulod sa Philippine Air Responsibility karong Sabado or Domingo. Kung makasulod siya sa PAR, pagkanganlan siya og bagyo nga si Francisco. Base usab sa iyang movement niya or sa iyang tracking, hinon ang iyang movement is paingon niya dito sa taas, dito sa may northern part sa ato ang nasod. Nagsulod niya sa PAR, then mo padol-dol lang siya sa may extreme northern Luzon, then mo record lang siya. Then base usab sa maong gitawag na ito dautang panahon, ma-enhance lang niya ang gitawag na ito og southwest monsoon sa sunod nga mga adlaw or next week. Kanang gitawag tog southwest or habagat yang enhance. Then ubos ang yang chance nga maka landfall sa mga kayutaan dinhi sa atong nasod. Samtang sa ubang bahin, ang sistema nga nagpasulabi karong panahon na is padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag na tog easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto kini dito dapita sa may Southern Luzon ug ingon man sab sa Kabisayan ug lakip na sab sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran og Dakbayan sa Tagbilaran ug ingon masab ditong dapita sa may Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Kini mga lugar karong adlaw makasinati og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga dagklit nga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa estrades o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa ubang bahin sa nasod o ingon man sab dinhi sa tong province o ingon man sab sa ubang bahin sa nasod, kani mga lugar makasinati laman o mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay doon ang managumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa batang silangan, nga may mapasalabi sa Luzon o ingon man sab sa tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin, mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa mga silangan nga may mapasalabi sa Mindanao. O samtang kadagatan usab nining lugaraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinis sa tong dapit, suko sa temperatura, mga sukat sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misilag sa may alas 5.23 sa kabuntagon. Umsalop, sabukinin sa may alas 6.5 sa kapunon. Dinila lang ko ito, kininagigikan sa DOE's di Pag-asa, Albuquerque, Bonanza Station. Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Ern.
0: Teka, salamat si Leonard Samar sa imuhang weather update. Samtang balita gikan sa kauluhan si Senator Win Gatchalian, opisyal nang napili isip ikalima nga Senate President ubos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Detalye padangat sa Bilyonaryo News Channel.
4: The Senate gridlock is finally over. Ousted na si Senador Alan Peter Cayetano dahil tuluyan ang naluklok bilang Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Siya na ang ikalimang SP sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
5: Pinky, sa loob ng isang taon, dumaan sa apat na palitan ng liderato ang Senado. Sabi ng new Senate Majority Bloc, sana maging simula na raw ito ng paghupa ng mga hamong pinagdadaanan ngayon ng institusyon.
6: He is the leader that the Senate needs in this time of division and disarray. And he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation.
5: Sa botong 13, opisyal ng Senate President si Senator Win Gatchalian. Sumulpot kasi si Senator Joel Villanueva sa special session ngayong araw at siya ang latest addition sa bagong 13-member majority block. Dahil uncontested ang kandidatura ni Gatchalian, dinaan sa acclamation ang botohan.
7: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
8: Aye!
7: All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
5: In-administer ni Senator Tito Soto ang panunumpa ni Gatchalian habang witness ang mga dati na rin naging SP na sina Cheese Escudero at Mig Zubiri. Agad itong sinundan ng paghahalal kay Soto bilang bagong Senate President pro tempore habang si Zubiri pa rin ang majority leader. No show ang Cayetano camp kahit special session na ito na ipinatawag ng Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pamboboykot na naman ito. Sabi naman ng kuya niyang si Senator Rafi, it's time for healing.
9: This is my message doon sa mga taga minority. Mga boss, kalimutan natin yung mga nangyayari, mga nasabi, mga nagawa. Tapos na yon, sports lang. Pero magtrabaho na tayo.
5: Handa raw mag-reach out ang majority block sa grupo ni Cayetano na ilang araw na rin hindi sumulpot sa sesyon. Hindi sila pumasok mula June 1 to 3 bilang tila pagpoprotesta sa gitna ng Senate gridlock. Pagdating kay Villanueva, wala raw naging panunuhol o anumang pressure para lumipat sa mayorya. Ang tanging deciding factor daw ay ang pagkaudlot ng trabaho ng Senado. Bigat daw para kay Villanueva ang naging desisyon, pero over and above the call of duty, pinili niyang magpakita sa sesyon. Agad na nanguna si Villanueva sa pagsulong ng isang Senate resolution para mabigyan ng sapat na pondo ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Zubiri, posible pa silang madagdagan sa majority dahil sa umano'y growing frustration ng ilang minority senator sa sunod-sunod na issue sa Senado. Kung may alok na kooperasyon naman si Cayetano, tingin ni Senator Ping Lacson, actions speak louder than words.
10: An offer is an offer. We want to see the actual action, no? Nung kanyang offer of negotiation.
11: And by their absence today?
10: Well, it doesn't, it doesn't support the call or offer of negotiation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer made.
5: Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang trabaho ng new majority at para sa ilan sa kanila, maaari nang ikonsiderang moot and academic ang naging Supreme Court petisyon ng Cayetano camp na pinawawalang bisa ang Senate reorganization noong June 3. Hinalal na kasi si Gatchalian bilang SP. hindi pa malinaw sa ngayon kung bakit sa special session lang pagdating doon sa Commission on Appointments Hearing, sumulpot itong ilang miyembro ng Senate Minority. Pero pagdating doon sa Senate Session, particular nga itong alas 3 ng hapon nagsimula, ay bigla silang nawala. Yan ay sina Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Bongo, at Pia Cayetano. Pero kanina naman, nakita naman natin na nakipag-deliberate or nakipag-debate pa itong si Senator Pia doon sa nangyaring session ngayong hapon. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitang minority member kung tatapusin ba nila itong nangyayaring Senate Session. Pinky.
4: So Hannah, para malinaw, sa umpisa ay yung 13 yung nandiyan. Tapos pagkatapos noon, pagdating doon sa Commission on Appointments, doon na nagdatingan yung ilang mga senador mula sa minority bloc. Tapos nung 3 o'clock ay nawala ulit sila.
5: Yes, Pinky, pero itong si Senator Pia ay nakipag-debate pa sa mga naging panukalang batas na nakabimbin ngayon, no? Particular yung kasama itong si Senator Risa Ontiveros, pero kalauna naman ay itong bandang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ay biglang nawala yung ilang minority members. We've yet to confirm kung bakit sa CA lang sila specifically nagtagal doon sa Senate plenary. Pinky.
4: Alright, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
0: Samtang sa lain nga balita gikan sa gawas ang nasod sa Amerika. Andam nga muatake pagbalik sa nasod sa Iran kung di kini mosunod sa ilang kasabutan. Report gikan sa UNTV.
8: Tagbanta si US President Donald Trump na muli maglulunsad ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa Iran kung hindi ito susunod sa mga nakasaad sa pansamantalang kasunduan na inaasahang lagdaan sa Switzerland sa Biyernes. Ginawa ni Trump ang pahayag sa sidelines ng G7 Summit sa France, 2 araw bago ang formal na paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na maglalatag ng balangkas para sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Washington at Tehran.
11: No, it's not final. It's a Memorandum of Understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head.
8: Paliwanag ni Trump, hindi pa ganap na kasunduan ang MOU at nagsisilbi lamang itong paunang hakbang habang nagpapatuloy ang mga negosasyon tungo sa isang pangmatagalang kasunduan. Nakatakdang magsimula ang mga formal na pag-uusap pagkatapos ng paglagda sa Switzerland kung saan mayroong 60 araw ang magkabilang panig upang pag-usapan ang mga detalye ng final agreement.
11: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they misbehaved for 47 years.
8: Sinabi ni Trump na nakasalalay ang kinabukasan ng kasunduan sa pagsunod ng Iran sa mga nakasaad na obligasyon nito, kabilang ang mga pag-uusap ukol sa nuclear program at seguridad sa rehiyon. Sa ilalim ng pansamantalang kasunduan, muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz habang aalisin naman ng Estados Unidos ang naval blockade nito. Inaasahang magiging daan ang negosasyon para mapigilan ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang uranium enrichment.
11: 99.9% is they will never have a nuclear weapon, and you can't give Iran a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal.
8: Pinabulaan na naman ni Trump ang ulat na may nakalaang hanggang $300 bilyong na pondo para sa pamumuhunan at pagpapaunlad ng ekonomiya ng Iran kung matutuloy ang pangmatagalang kasunduan. Ayon sa US President, walang direktang pondong ilalaan ng pamahalaan ng Estados Unidos para sa reconstruction ng Iran.
11: It's false.
12: Funded by Gulf allies.
11: It's false. People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents.
8: Kasabay nito, muli rin tinuligsan ni Trump ang nuclear deal na nilagdaan noong 2015 sa ilalim ni dating US President Barack Obama. Ayon kay Trump, nabigo ang kasunduang ito na pigilan ang pagpapatuloy ng nuclear program ng Iran sa kabila ng malalaking insentibong ibinigay ng Washington sa Tehran. Sinabi pa niya na hindi tulad ng nakaraang kasunduan, titiyakin ng kasalukuyang negosasyon na hindi makakabuo ang Iran ng nuclear weapon at mananatili ito sa ilalim ng mahigpit na pagmamatsyag ng international community. James Montuyan, humahataw sa balita ngayon.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa tubaga balita. Hatod ganato sa Marcelo.

0: Indonesia.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oras, alas 6:28.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
4: Takna sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
9: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: Time check is brought to you by Parex-B Complex. Walang BBTO, mag-Parex-B araw-araw.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango.
14: Oras, hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
15: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: sa atong aulohang tudling sa itong mga balita. Ipatawag sa sangguniang panlalawigan sunod simana ang DPWH o ang DENR aron imbisigahan ang kontrobersyal nga flood control project sa Suba sa Lubok nga gikabalaka nga maguba ang natural nga tanlan-aon sa maong Suba. Nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando sulod sa Tagbilaran City Jail taliwa sa hugot nga seguridad sa maong pasilidad. Pinakauna ang photon counting city scanner sa Pilipinas na palit sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes. Og uban pang mga balita inyong mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso ng mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Oras alas 6:32.
2: Sa 2, 3, 4, 5.
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing!
7: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest o di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City, Bohol. O naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Servisyong may puso.

0: Bye nga buntag sa ito baga viewers sa Facebook. Salamat kayo niya pahibaw di ay gikan sa Office of the Provincial Social Welfare and Development nga ang ilahang opisina nga nasa Capitol Heights, Taguilaran City, luyo sa Provincial Capital, magahimo sila media assessment karong adlawa og ugma Biyernes. Tungod ini walay makatiman sa paghatag sa mga financial nga tabang. Doon nalay mga nahambilin nga mga tao dito sa pagtanaw, pag-check lang sa inyo ha mga dokumento. Aron din na kamo magbalik-balik, lakip na mga incoming communication. Mubalik ang regular nga serbisyo sa Office of the Provincial Social Welfare o Office of the DSWD o OPSWD sa province karong Hunyo 22. Unya, og mangayo ka og okay. Mga ikagtabang, so wa ron din to. Imuhalan dokumento mo ipag-check on. Unya, may buntag ni Kading Tagok. May nga buntag. Salamat kay Kansa sa imuhang pagpaminaw. Good morning sa ito mga viewers sa YouTube. No, salamat kay sa inyuhang pagpaminaw pinagi sa YouTube. Unya, si Sir Jamel de Casa, kung maestro sa PMI. Si Abreo Galio Barbarona sa Kabayugan ng Kalape. Si Kagawa Junior Gimbalinia, si Yen Yen Jula, si Romy Pagoso, si Rosabel Operiano, si Kagawad John Rex Puhas, Biti Matig, humawid happy birthday sa mama ni Kagawad John Rex, no? Nang iyay, may buntag ni Modea, salamat kayo. Si Gregorio Tinaha Junior, may nga buntag, may buntag sab diha sa Tangnan Panglao. No, happy birthday ni okay, may buntag sab sa ato ang kining kapitan di Astanglan si Inday Basi Balo. Good morning. Nya good morning sab, namati na to diyan sa Hagna. No, pinagi sa Facebook Live ang ato ang mga tigpaminawan sa Hagna Bohol, lakip na dito sa Radyo Ubay. Kumusta kamuntanan si Dr. Ronald Inting Pumantong, si Clarence J. Humamil, si Arlene Malnigro des Porok Dos Dao. Si Doris Kaloyong, may buntag. Hasta si Gregorio Lonzaga. Adya sa may buntag. Si Juanets Prima, salamat kayo. Si Marcelina Tambling, Gregor, Jonathan Abadingo, Ryan Palak, si Mercedes Matalines, si Marianette Salibay, Jay Lagitaw, si Terry Lasco de Lugdug Puhadas, Gilbert Calamba, si Terry Lasco de Lu, salamat kay Joe Martikong, si Fermin Likit. Oy, may buntag si Phil Borja. Salamat kayo si Aster Doisaba, si Lynn R. Lusika Iyoy. Nya dihapon sa Butok Oriental, Luway. Kusog kayo, no? Nakalabay ta diha gahapon. Nakakaunta silang chicken skin nga baligya ng karsada. Lami po kayo, ha? May buntag ninyong tanan, ha? Nangutanag unsay programa na to, so atong itimbaya kamuntanan. May buntag sa atong mga tigpaminaw diha sa Butok Oriental, Luway, Bohol. Kumusta? O niya, may buntag sab ni Rick Puhas Kap. May buntag ni mo diha sa Bingag Dawis. Niya, namati po na to diha sa opisina ni Konsehal Jobert Bumidjano o ni Konsehal Aya Montero. Si Danilo Sumambot, good morning diha sa Tutulan Dawis. Salamat kay Pedro Besas de Sierra Bugsok, Sierra Bulyones, si Buboy na Lupa. Alas 6:39.
1: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University, diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad, o diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta og butika nga makadaginot, o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
2: BDMP Cooperative. Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposits, and time deposits, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Takot

0: Baliktas tong pagpanag-uban sa itong tulumunon patrol balita. O niya, atong paminahon ang pinakaulahing nga update. Gikan rito sa Tagbilaran City Hall. Pinagini kay Kasinilyo Bayukot kay...
1: Adunay ipahigayon nga local and overseas job fair karong Sabado, June 20, dito sa City Hall Atrium. Magsugod kini alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kini kabahin sa umaabot nga kasaulugan sa ika-60th nga charter day sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang kalihukan gipasiugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Public Employment Service Office o PESO sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA ug Overseas Workers Welfare Administration. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang mga job seekers nga pahimusla ng maong oportunidad para makakita og trabaho ug mapalambo ang ilang kaugmaon. Matod sa Mayor, ang Career Expo kabahin sa paningkamot sa Dakbayan nga makakita og panginabuhian ug matabangan ang mga pamilya nga makabot ang mas maayong kalidad sa kinabuhi. Alang sa mas paspas nga proseso sa aplikasyon, ang mga aplikante kinahanglan nga magparehistro daan online pinaagi sa link nga makita sa Tagbilaran City Facebook page. Pwede usab sila nga mubisita sa Tagbilaran PESO office para makakuha sa ilang registration card. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Kasinilyo Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Oras alas 6:48.
2: Ang Round Bohol balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Datong Round Bohol Balita, nagbutyag nga nagkatagbo ang pipila ka mga mayor sa Tercero Distrito kagahapon dito sa Bilar, matod pa aron hisgutan ang 2028 congressional race. Din si Luway Mayor Lahar Ayuban may mayorya nga gustong i-endorso sa mong panon na nitalye. Ato'y padangat. Nagkatagbo ang mga mayor sa 3rd District kagahapon dinhi sa Lalawigan dito matod pa sa lungsod sa Bilar aron hisgutan ang posibleng pag-endorso kang Luway Mayor Lahar Ayuban isip kandidato pagkakongresista sa umaabot 2028 election. Matod sa impormasyon nga nakuha sa DYRD Balita, kadaghanan sa mga mayor nga mitambong sa Mauntigom sakop sa grupo ni Congresswoman Christine Alexi Tutor din sa Mayaging Buwan gihugon-hugon na nga amo kandidato ato pagka congressman mao si Vice Governor Nick Besas amahan ni Tutor nga moy mohulip sa iyang pesto. Apan sa mao nga panagtigom mitumaw nga mayorya sa mga mayor ang pabor sa pag-endorso ngadto kang Ayuban. Sumala sa mga tinubdan dako ang ilang pagsalig kaniya tungod kay limpyo ang iyang record o wala malambigit sa bisan unsang isyu sa korupsyon. Matod pa usab nga atul sa administrasyon sa Luway ni Ayuban daghan na mga programang proyekto nga napahimuslan sa katawhan. Hinungnan nga daghan na nagtanaw kaniya isip epektibong lider. Dugang pa usab nga kini si Ayuban usa ka abogado nga giila sa uban nga dakog ikatampos paghimog mga balaod o palisiya alang sa iyang distrito. Samtang nagkakusog ang diskusyon alang sa 2028 election, mitumaw sa bangalan ni last termer senior board member Tita Baha isip laing posibleng kandidato pagkakongresista. Siya kanhisakop sa grupo ni Tutor apan gisipa sa maong pundok. Sa pagkakaroon wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa kampo nila na Ayuban kalabot sa maong report sa meeting. O wala pa sa komento si Congresswoman Tutor Kalakip na si Vice Governor Bisas o si Tita Baha bahin sa buong kalihukan. Bisan pa man iana, klaro nga sayo pa lamang nagsugod na ang mga lihok o pagpahiluna sa politika alang sa 2028 election sa 3rd District sa Bohol. Gikan diri sa newsroom, kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang sa laing balita, gikataho nga usa ka most wanted person sa kasong statutory rape na dakpan sa kapulisan dito sa barangay Agining lungsod sa Carlos P. Garcia. Detalye, pinagin ni Debarker, Sel Remulador.
5: Sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia, nadakpan sa tracker team sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia ang usa ka akusado nga nagpuyo sa barangay Agining lungsod sa Presidente Carlos Garcia. Ang akusado na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Angel, 27 anyos o litaw, nga nagpuyo sa Purok City sa barangay Agining sa lungsod sa Presidente Carlos Garcia. Gisikop kini pinasikad sa usa ka arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Antonio Baron Rubio sa Family Court 7 Judicial Region Branch 2 nga nakabase sa lungsod sa Ubay o lungsod sa Presidente Carlos Garcia, pinitsahan Hunyo 11, 2026, batok sa mga akusado sa kasong statutory rape o gibutyag nga way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong akusado apan adunay gipahamtang kantidad sa 180,000 pesos matag count alang sa tulo ka counts sa kalapasan sa Section 5B sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, Debarker Sel Remulador ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: Dagan salamat Sel RD. Sa imuhang report, samtang day babay o lalaki na paakan o bitin o has. Probida ato maging adlaw na tagba ko gukod suds mong bay kay day bana kubra. May ganay kay baulag na patay baka to. Ano yan Italy? Gikan dito sa Galliares Hospital ni Alerto June Gutierrez. June.
6: Dito sa Galliares Medical Center ang duha ka mga tao makinig na sayran nga napakan gani og bitin dito sa Rusag Bayan. Ang napakan sa Rusag Bayan gipaila nga si Cornita Manatad, 58 anyos nga lumad gyud sa barangay Katipunan sa Rusag Bayan. Sa tuwa na sayra adtong gahapon sa Maras 11 sa buntag nga kining Cornita padung na unta kini sa ilang sentro sa barangay Katipunan kay magahatod og paniudto sa iya nga apo. Og siya nga pagnakaw sa may tungason nga bayan base usab sa asoy ni Cornita Manatad.
7: Ang tag ka mag-meeting sa
8: di mag-advocus kong ako panyod to mag-eskwela diha sa sintro dito sa Katipunan niya di mo nakupauli yung udto kay lay-lay mga mga puro patro mami sa dunon ni Gamay o niya may-ari ko sa sintro kay ako siya mapanyod to napakaan man ko pwede siya may trastiran payong paglikid ba pagkaras dito yung dugo pagdugo itong dihiyot dahil magkakuha ang dugo o niya dayon
7: o sa kinatin naman ito
8: Ingin hold siya, pero di ala taman. Dukwa siya murag hindakan, diri, wa. Ya, ako siya ang ikutuan. Imanang tama lagi pa yung patutuan. Patutuan ako na yun.
6: Kuman, ugtutuh o tawal sa iya nga pinakan sa bitin. Paglabay sa mga pilang oras, gidali sa obsya og transfer. Dari sa itong Galliares Medical Center. Karong nga buntag ato ang gisuse. Nanausap ko ni siya sa luwas nga kahimtang. Usab sa lahi nga bahin na inangat usab din sa Galliares Medical Center ang usab-usab kalalaki. Kuman usab ko niya napakag bitin niya sa lungsod sa Binilian. Ang napakag nga bitin niya pahilang si Marlon Undoy, 27 anos nga lumad ng barangay Durol sa lungsod sa Binilian. Sa tuwa usab ko na sa nga gahapon sa Manas City sa gabi. Nga kinay si Marlon padong unta kinay sa iyang kabasakan kay Mano ayawat untaw nga naasay sudan. Apan wa lang nga damha nga upagin isa kakuha sa iyang tuyo nga sudan, siya may noon-unay na pakagbitin. Inundan nga gidali siya o gat riskyo sa iyang mga silingan o gidagan usab des ng Galeares Medical Center. O sa tuwa nga paginabi ni Marlon Undoy.
7: Kasi mong basag? Ano mo sa mga ato? Parang ka ulit? Ano? Ano? Kasiling bigoy?
6: Nga buntay ka tuwa nga gisusik ka ni si Marlon Undoy na nausap ka ni siya sa luwas nga kahimtang gika lang din matangan sa Galeares Medical Center. Kasi ito ang series ang Print Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang sabigan sa balita. DYRD.
4: Samtang sa balitang entertainment, ipahigayon ang pinakadakong concert isip pagabli sa Sandugo Festival. Pinagi sa giingong titulo nini nga uli. Pinagi ni Joseph Gara. Ano yan, Italia? Pinagi ni Bombolero. Boom!
9: Ang labing maayong mga talento sa musika sa Bohol nga pangunahan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara mag-iusa sa usa ka dakong konsyerto karong Hunyo 27 sa Bohol Cultural Center. Ang maong All Boholano concert nga giuluhan og uli adunay tema nga balik lantaw sa akong asata gikan ug kabahin sa mga kalihukan alang sa selebrasyon sa Sandugo Festival. Kauban ni Gara sa entablado ang pipila sa mga iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, ug mga local nga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kel Ungab, ug Juan Ercel. Maghatag usab og espesyal nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalia Musica. Sumala kang Gara, ang uli maoy gituuhang unang major concert sa Bohol nga naglangkob lamang sa mga orihinal nga komposisyon gikan sa mga lokal na mga talento. Ang uli concert maoy opisyal nga mag-abli sa mga kalihukan sa Sandugo Festival. Og anaana karon ang mga tiket sa Island City Mall, Altacita, pinaagi sa Pedi Events app o sa Pagpakabuhi Center sa Baluarte, Baclayon. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa Kiss 102.3 FM o DYRD. Og kini si Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
4: Inyong nabati ang Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
10: DYRD Operation Tabang.
4: Arita sa itong Operation Tabang sa DYRD. Salamat sa mga loyal donors. Doon natin ikso na ngayong tabang. Hello, good morning.
11: Good morning, sir.
4: Pangalan?
11: Hilma.
4: Sa apelido ni?
11: Malali.
4: Kitsa? Si?
11: Malali, sir.
4: Okay, sa may muhang sakit, Silma.
11: Mahay, sinabang sir, kay akong apo, ako gabingi sa hospital, kulit tambal ba?
4: Sige, doon na kabadawat nga tabang, Silma. Palughatag at cellphone si Montapad. Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
4: Pangalan? Pangalan?
12: Roy, sir, Dan Roy.
4: Roy.
12: Oh, di miyaw.
4: Aha. Sa may sakit.
12: Kuan sir, yung isang lula sir, ba naa sa probinsya. Ah. Yatrasi sa operasyon na kinanglan ng donors nga dugo.
4: Sige, doon na kay Dawa. Madawat nga tabang ikan sa itong mga donors. Atong pasalamat.

Reporto sa nga sa ito part of speakers sa wakang Jiren Kagawa, Jiri Kahis, hasta si technical on board, Bombolero. Kini, si Earn Pahayahay sa nga niya ito'y kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa Balita. Balita.

0: Oras, alas 7:01.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time Check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yosef C Plus Forte. Yosef C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mababa. Bay sa agay with Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: This news is brought to you by MX3 Herbal Products. Let's go!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, ipatawag sa sanggunian palalawigan sa sunod semana ang DPWH o ang DNR para kini sa himuong investigation sa controversial flood control project diha sa Suba Sulubok nga gikabalakaw sab nga maguba ang iyahang natural nga talanawon sa maong suba. Ato paminawon si Zera Arcana.
1: Pahigayon og joint briefing o committee meeting ang sangguniang panalawigan uban sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Environment and Natural Resources o DENR ug ubang ahensya sa gobyerno nga may kalabutan sa kontrobersyal nga flood control project sa Suba sa Lobok. Si 2nd District Board Member Attorney Jamie Omentado Villamor, Chairperson sa Committee on Environment, sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 17, miingon nga sunod semana, target nga ipahigayon ang imbestigasyon uban usab sa Bohol Provincial Environment Management Office o BPMO.
2: Katong sustainability, no, ang long-term effects on the livelihoods sa mga communities dito dapita sa Lobok River. In sa status, that's why magtatawag ta og joint briefing, no, or committee meeting kabahin ani tungod kay gusto gyud dato mahibaw-an ang actual gyud nga status kay ang DPWH ra manggod, no, ang makatubag ni ana kay lahi usually sa mga projects manggod sir teams lahi baya ang atong makita gyud on the ground, no, bisan naa tay mga onlookers moingon nga hapit na mahuman pero sa actual sa paper, no, sa documents moingon nga 40% pa di ay. So as to the status, no, kung pangutan-on ko, dili pa gyud ko makatubag ni ana. That's why nagpatawag ka og joint briefing and committee meeting kabahin ana sir Tibbs.
1: Ang himuong pakisusi sa Hunta Probinsyal sa flood control project sa Lobok, human na balaka ang mga residente ug stakeholders sa Lobok sa River Protection of Flood Control Project sa sangputanan sa dakong proyekto. Gawas sa DPWH 7 ug DENR 7, imbitaron usab ang Bohol Provincial Tourism Office, Lobok Association of Hospitality and Accommodation o LAHA, Lobok People's Council o LPC nga nagpahayag sa ilang mga kabalaka bahin sa proyekto. Giklaro ni Villamor nga wala siya musupak sa mga programa alang sa kalambuan, flood control o disaster risk reduction, apan iyang gipasiugda nga ang tanang imprasaktura nga proyekto kinahanglan ipatuman sa paagi nga transparent, nakabase sa siyensa, responsable sa kinaiyahan. Lakip sa mga kabalaka sa mga stakeholder mao ang pagtangtang sa mga nipa o ubang natural nga bahin sa riverbank, posibleng pagkaguba sa puli-anan sa animipot o uban pang sensitibong ekosistema sa suba, pagbag-o sa natural nga talan-aon sa Lobok River o ang mahimong epekto niini sa turismo nga dugay nang nagpasikat sa Lobok isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa Bohol. Dugang pa sa batanong magbabalaod sa probinsya nga buot nila nga masayod sa status sa environmental safeguards o mitigation measures nga gipatuman. Ingon man ang pag-report sa pagsunod sa mga balaod sa kinaiyahan o paghatag o higayon alang sa makahuluganon nga konsultasyon sa tanang sektor nga maapektuhan. Matod pa niya ang hagit karon dili ang pagpili tali sa kalambuan o konserbasyon kundili ang pagpangita o paagi karon makabuot ang duha pinaagi sa pagpanalipod sa mga komunidad og kinabuhi samtang gipreserbar usab ang kinaiyahan og turismo nga mao'y nagpalihok sa ekonomiya sa Bohol. Gidugang ni Villamor nga ang paagi sa pagsulbad sa maong isyu mahimong sukdanan kun unsa ka epektibo ang Bohol sa pagbalanse sa environmental stewardship, economic development og public welfare ilabi na nga dugay nang giila ang probinsya isip leader sa sustainable tourism. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Doris Kaluyong, nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Timi Bautista Selmar nagtanaw gikan sa Baugo Inabanga. Erlinda Sister, nagtanaw ka na ito karon. Ryan Palak, o si Luciano Araneta, o Faye Mongkada Malimot. Samtang sa lingbahin, nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando, sud sa Tag Bilaro City Jail, taliwa sa hugot nga seguridad sa pasilidad. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
4: Nagpadayon ang Tagbilaran City Jail sa ilang hugot ng kampanya o sorpresang pag-inspeksyon aron sulbaron ang problema sa mga kontrabando sulod sa pasilidad. Ang bagong City Jail Warden nga si Jail Superintendent Julito Taruna Jr. miatubang sa sagunyang panungsod atol sa regular session nga gibuluhan ni Acting City Vice Mayor Jose Flororinca niatong Martes aron pagtaw sa sitwasyon sa operasyon sa pasilidad.
5: As of my assumption, sir, I have already conducted 3 Greyhound. Wala may nakuha nga drug, sir, but daghan may nakuha nga cellphone. So as of this moment, sir, na natay nadakpan nga unom ka cellphones, ato na siyang gihatag sa atong intel community, sir, for the help para sa masugpo na to ang menes sa drugs.
4: Si Taruna ni Mutyag nga sukad siya nilingkod isip jail warden na itong Hunyo 1, dagha mga mobile phones ang ilang nasakmit sa tulog ka Greyhound inspection nga ilang gihimo o gang labing uwahi maong unom ka cellphone. Hinoon walay nasakmit ng mga ginadiling droga. Lakip sa mga giatubang nga problema ang pagsulod sa mga ginadiling droga o guban pang kontrabando. Araw mapugan ang pagsulod sa mga kontrabando, gihimo sa pamunuan sa Tagbilaran City Jail ang higpit nga inspeksyon o pagrikisa sa mga dalaw pinagis sa paggamit og metal scanner. Gisusi usab pag-ayo ang mga pagkaon, tambal o guban pang mga butang nga gidala sa mga bisita aron dili makalusot ang mga ginadili nga butang.
5: Ato na sang gipahingusgan ang ato ang searching procedures. Nigamit na taog katong mga metal scanners nga makadetect og cellphones.
4: Gani, pipila na ka jail personnel ang ipanglahugay o gibalhin sa laing jail facility tungod kay gidudahang kunsabo sa pagbalusot sa kontrabando.
5: Ang ako manggong intel report, sir, before ko niyan na is, ang kalaki sa atong PDL dia, sir, is directoring lang sila. Bali sila yung director, sir, nga asa tagakan ang kinsay tagaan sa drugs, kinsay na sila yung mga contact, but not necessarily nga nagnegosyo sila droga sa sud. Wala, sir, kayo. And then naanapod tayo mga gipang reshuffle nga mga tao, sir. Katong atong mga girudahan, ato ng mga gipang labay sa lain nga jails.
4: Matunini nga questionably kanila, nga nung nakasulod ang mga gidili nga mga butang, nga hugutman nga seguridad ang ilang ipatuman sulod nini. Dugang usab nini, nga dako yung pagtuo nga tungod kay posibleng ipanghulog o ipanglabay lang sa sulod ang mga kontrabando. Sa pagkakaroon, 397 ka persons deprived of liberty kung PDL ang Tagbilaran City Jail, 364 nini mga lalaki, samtang 33 mga babae, kadaghanan nagatubang og kaso sa droga. Gikan sa saguni ang panlungsod, ginis Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 24 minutos pasado alas 7 dire sa atong DYRD Breakfast News. Good morning at kang Billy Malasarte o kang Julius Benanggit watching the Breakfast News diya sa YouTube. O karong adlaw, happy birthday usab ni Atoy Kusap. Happy birthday ni mo, Toy. Pinaka unang counting city scanner sa Pilipinas, napalit sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes. At mabinaw ng kumpleto detalye ni Alaga Dalin Duidora.
6: Gilusad kagahapong adlaw sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes ang mga bag-ong kagamitan alang sa specialty diagnostic o therapeutic imaging nga gilauman nga makapauswag pag-ayo sa serbisyong medikal sa ospital. Matod ni Dr. Lawrence Elio Tirol, Chief Executive Officer og Medical Center Chief 2 sa maong tambalanan, lakip sa mga gilusad ang pipila ka mga labing abante nga teknolohiya sa diagnostic imaging sa nasod.
7: Ang first in the country ito is kanisiya, mani itong photon counting CT, first in the Philippines, not only nga first private, first government, first hospital yun overall to have this technology in the Philippines. Dili na first government, first in Kuala Lumpur, first hospital yun in the country yun. And then so naunahan ito ang private sector, even si St. Luke's naunahan ito. So kanisiya nga technology basically means nga marami daw sa TV, if you notice, nagka-taas ang resolution sa technology as it develops over the years, diba? So more or less the same as this CT scan. Ang kani photon counting compared to regular ng mga CT scan is mas high resolution ang yung images. So even ang imuhang structure sa imong inner ear, kanang cochlea na itong Mark Shell ng Tuyo, kaya makita ani niya. And so, mo nang atong ikuha, okay, akong ginauna pa before is mugasto naman lang tagdak ko, might as well make sure na pinakabagog yun.
8: Yeah.
7: So this is not even state of the art pa, kaya pamantanan hospital na yung unaan eh. So di ba, so naguna yun na. And then itong CT scan pa guys, PCAS, ka na itong workhorse, minimoy gamiton everyday for regular procedures. First, in Bohol po na siya, 1 to 8 slice siyang spectral siyang CT scan, dual energy siya, meaning higher resolution na gihapon basically. So photon counting, spectral, and then the regular image, CT scan sa dayan. And then, so atong imaging center is equipped with one MRI, narito sa PCAS, 1.5 Tesla na heliumless, duha ka CT scan, kaya siya. Natoy, duha ka X-ray, Siemens, o katong angel nga, kaning angel may mo buhat o radiographic nga studies, kaya may contrast nito. And then, we have tolo ka ultrasound nga GE, na mo take care sa mga regular images. Then, natoy isa ka mind-drain nga GE, mind-drain ultrasound, nga mo yatong liver elastography pod. So si ACE has their fibroscan, kita diri sa Galyari, sa kato sa main, sa, I mean sa Tagbilaran, we have elastography through the ultrasound. Then napatay tulo ka portable nga ultrasound for bedside procedures and one mobile x-ray. So more or less kompleto na ta diri.
6: Matud ni Dr. Lawrence Tirol, ang paglusad sa maong mga kagamitan usa kada kong lakang aron madala ang Bohol sa global cutting edge diagnostic imaging technology ug mahimo na kining magamit sa tanang pasyente sa Bohol nga di na kinahanglan pang moadto og lagyong lugar.
7: Ang one niya is nga amo target yun is nga dili na mo mularga for whatever it is that you need medically. Dili lalim nang nakay debate nga mo biyahe pa ka, gasto pa ka og kanang pamasahe nga supposedly unnecessary na. It's time away from your family, it's time away from your work, so you're not productive. So our target yun, all our innovations in this hospital is to improve the lives of all the Bolanos with this Apuanya. For example, if chemo, ano na diri buhaton. That's why we have the heart center na diri. You don't need to go to Cebu or Manila for open heart or for angiographic, angioplasty, yung mga procedures. Ano na, agidalan ito na diri.
6: Gipasalamatan usab ni Tirol ang tanang sektor og mga kauban nga mitabang aron mamahimong posible ang maong proyekto nga nagapalig-on sa tumong sa ospital nga makahatag og mas dekalidad og modernong serbisyo sa panglawas alang sa mga Bulanon. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning. Ni Celeste Mijares, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. BT Matiga Humawid, good morning. Juanis Narisma Ogatis, nagtanaw po ka na to karon. Usab si Abreu Galio Barbarona, Luciano Mikayabas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro Plant. Usab si Suray Kagulada o Ma'am Nila Kahes Kagulada. Nagtagbo kagahapon sa Bilar ang pipila ka mayo sa ikatulong distrito sa Bohol aron hisgutan ang 2028 congressional race. Atong paminawon ang report ni Alagad Earn Pahayahay.
9: Nagkatagbo ang mga mayor sa 3rd District kagahapon dinhi sa Lalawigan dito matod Pas lungsod sa Bilar aron hisgutan ang posibleng pag-endorso kang Luay Mayor Lahar Oyuban isip kandidato pagkakongresista sa umaabot 2028 election. Matod sa impormasyon nga nakuha sa DYRD Balita, kadaghanan sa mga mayor nga mitambong sa Mount Tigom sakop sa grupo ni Congresswoman Christine Alixi Tutor din sa Mayaging Buwan gihugon-hugo na nga amo kandidato dato pagka congressman mao si Vice Governor Nick Besas amahani Tutor nga moy mohulip sa iyang pwesto. Apan sa mao nga panagtigo mitumao nga mayorya sa mga mayor ang pabor sa pag-endorso ngadto kang Ayuban. Sumala sa mga tinubdan, dako ang ilang pagsalig kaniya tungod kay limpyo ang iyang record og wala malambigit sa bisan unsang isyu sa korupsyon. Matod pa usab nga atul sa administrasyon sa Luway ni Ayuban, daghan na mga programag proyekto nga napahimuslan sa katawhan. Hinungnan nga daghan ang nagtanaw kaniya isip epektibong leader. Dugang pa usab nga kini si Ayuban usa ka abogado nga giila sa uban nga dakog ikatampos paghimog mga balaod o palisiya alang sa iyang distrito. Samtang nagkakusog ang diskusyon alang sa 2028 election, mitumaw sa bangalan ni last termer senior board member Tita Baha isip laing posibleng kandidato pagkakongresista. Siya kanhisakop sa grupo ni Tutor apan gisipa sa mong pundok. Sa pagkakaroon wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa kampo nila na Ayuban kalabot sa mong report sa meeting. O wala pa sa komento si Congresswoman Tutor Kalakip na si Vice Governor Bisas o si Tita Baha bahin sa maong kalihukan. Bisan pa man niya, klaro nga sayo pa lamang nagsugod na ang mga lihok o pagpahiluna sa politika alang sa 2028 election sa 3rd District sa Bohol. Gikan diri sa newsroom, kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 31 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Sa natad sa Kalingawan, Bulanon, nga composer, nga singer, nga si Joseph Gara, mangukinin sa usag concerts, mga Bulanon, nga mag-aawit karong Hunyo 27, pagkahimo on diha sa Bohol Cultural Center. At maminaw si Bumbulero, sa Plato Italia.
8: Ang labing maayong mga talento sa musika sa Bohol nga pangunahan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara mag-iusa sa usa ka dakong konsyerto karong Hunyo 27 sa Bohol Cultural Center. Ang maong All Boholano concert nga giuluhan og uli adunay tema nga balik lantaw sa akong asata gikan ug kabahin sa mga kalihukan alang sa selebrasyon sa Sandugo Festival. Kauban ni Gara sa entablado ang pipila sa mga iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, o mga local nga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kel Ungab, o Juan Ercel. Maghatag usab o espesyal nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates o ang Lobok Rondalia Musica. Sumala kang Gara, ang uli, maoy gituuhang unang major concert sa Bohol nga naglangkob lamang sa mga orihinal nga komposisyon gikan sa mga lokal na mga talento. Ang uli concert may opisyal nga mag-abli sa mga kalihukan sa Sandugo Festival ug anaana karon ang mga tiket sa Island City Mall, Altacita, pinaagi sa Pedi Events app ug sa Pagpakabuhi Center sa Baluarte, Baclayon. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa KISS 102.3 FM ug DYRD. Ug kini si Bumbulero, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: BYRD.
1: Kini BYRD Breakfast News at ito kini Smart nga tingwa sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa ato ang lakat sa panahon, ito paminaw si Leonard Salmar, gikan sa lokal ng buwan sa pag-asa.
2: Aniya kining pinakauling kalambot sa kimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Eastern Visayas. Sa may alas 2 sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gimanabana kini basis tanang available mga data ana kini may mutang sa 2460 km east of Eastern Visayas. O ana kini coordinate nga 11.9 degrees north, 148.3 degrees east. Samtang kini maong low pressure area sa pagkakaron sulod sa 24 ka oras, medium ang iyang chance nga mahimong usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo. Samtang base usab sa panamagbana, base usab sa tropical cyclone threat potential, sa sunod nga mga adlaw or either Sabado or Domingo, mahimo kining usa ka bagyo. Then expected usab kini nga mosulod sa Philippine Earth Responsibility karong Sabado or Domingo. Kung makasulod siya sa PAR, pagkanganlan siya o bagyo nga si Francisco. Base usab sa iyang movement niya or sa iyang tracking, hinon, ang iyang movement is paingon niya dito sa taas, dito sa may northern part sa ato ang nasod. Nagsulod niya sa PAR, then mo padol-dol lang siya sa may extreme northern Luzon, then mo record lang siya. Then base usab sa maong gitawag na ito, dautang panahon, ma-enhance lang niya ang gitawag na ito o southwest monsoon sa sunod nga mga adlaw or next week. Kanang gitawag ito southwest or habagat yang enhance. Then ubos ang iyang chance nga maka-landfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang sa ubang bahin, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na is padayon gyapon nga naka-apekto kining gitawag na itong easterlies o hangin ika sa silangan na may naka-apekto kini dito dapita sa may southern Luzon o gingon masab sa Kabisayan o lakip masab sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa ang tibok Kabisayan o lakip masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Dagbayan sa Tagbilaran. Ugingon masab ditong dapita sa may Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Kini mga lugar karong adlaw makasinati ug mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay dunay managumon nga kalangitan. Ug gidumanan sa panagsa nga mga daglit nga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang pangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tong province ug ingon man sab sa bangbayan sa nasod, kini mga lugar makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay doon ang managumon ng kalangitan ug gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa batang silangan nga may mapasalabi sa Luzon ug ingon man sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa ubang bahin, mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa mga silangan nga mo'y mapasalabi sa Mindanao. Samtang kadagatan usab nining lugaraha, malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinis itong dapit, sukod sa temperatura, mga sukat sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon. Kung salop sa pagkini sa may alas 5 sa kaponon. Dinila lang ko ito, kini nagigikan sa DOE's di Pag-asa, Albuquerque, Bonan Station, Yonado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ngayon nabati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayong Tinguha, Silent City Ball. At ang dugang balita dinhi sa DYRD. Radyos Katawan, nagkang salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 8 minuto sa lipa, mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace
4: Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside
3: at the Old Lantau.
4: That Terrace
3: Restaurant and Cafe.
4: The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parks B Complex. Walang BBTO, mag Parks B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga dunay hilanat. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time check is brought to you by Vinuculapo. Kondisyon sa naay ambisyon. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya gani sa mga baterya ng motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan, Lower Binting, Dagbenas, Tagbilaran. Nausab ang liderato sa Senado human formal nga napili si Senator Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President human kini sa pagbalhin usab sa pipila ka mga senador ngadto sa bagong mayoriya nga naghatag kini og sapat nga numero alang kini sa pagpili sa liderato. Matod ni Senator Joel Villanueva, iyang desisyon sa pag-appeal sa maong majority block kay nakatutok sa pagpadayon usab sa trabaho sa paspasusab ng mga importanteng balaod. Unya ang maong pagbalhin ni Villanueva maoy nagkapahimo sa bagong mayoriya nga nakakuha kini og igong boto aron makapili og bagong liderato diha sa Senado.
8: Gipanghimakak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nakadawat siya og 10 million pesos sa mga Malita Boys gikan sa flood control. Matod pa ni Garcia nga puro bakak o pagpangdaot lamang ang gihimo sa mga Peking Marines o guwasay kalabutan sa mga proyekto sa flood control. Midugang si Garcia nga nag-usab-usab ang pamahayag sa mga Malita Boys o mga kontra lamang sa mga Duterte ang gilambigit ni ini.
9: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas, humanin.
7: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas!